0: Ibigay sa ating mga tagapakinig at tagapakinig at tagapanood.
1: Yun.
0: Oo, kasi mahalaga po at importante ang oras natin lahat. Kaya naman, partner, alam mo ba?
1: Ano, ano yun? Anong meron? Parang gusto ko yan. Parang juicy!
0: Mamaya tayong dalawa lang. Hindi. Wala akong... alam niyo naman, mabagal ako sa mga chisma kayo.
1: Uh-huh.
0: Yeah. Si Robert po, tanungin natin. Robert Mano Antimano. Robert, the one, the only. Robert Antimano Mano. Partner, good morning.
1: Good morning. Magandang umaga mga kapamilya. Of course, 8 o'clock na. Tandem ng bayan na with the one, the only...
2: Ganda!
1: Yan o. Doris Bigornia, good morning, Mutia.
0: Good morning, Papa Robert. I believe that Robert Mano is a good-looking guy. I believe that Robert Mano is a good and conscientious reporter and anchor. And I believe... Partner, ano nga pangalan mo ulit?
1: Sabi na eh. Yun ang inaabang ako eh. May iirit to eh. Kako eh.
0: Good morning po sa ating lahat. Hindi lang kay Robert. Yun po mga naglalaba ngayon. Ay, bilisan nyo po.
1: Ay, oo. Diba? Totoo yan.
0: Nakita mo pa sa labas. Anong sitwasyon?
1: Oo, maaraw-araw na eh.
0: Yan, oo.
1: Siguraduhin nyo na na makakapaglaba kayo kesa maya-maya partner.
0: Kaya nga.
1: Ulan na naman. Ano, Mike?
0: Bandang tanghali, no? Umuulan.
1: Ay, tsaka hapon. Oo. Minsan sa hapon. Correct. Eh, kaya habang may pagkakataon, ayan, no? Tignan mo, nagparamdam lang. Tignan mo, impress ka ng araw. Oh.
0: Kaya nga, nagpapakitang gilas. Samantalang ang kapal-kapal pang winter, itong aking jacket. Ano ba naman haring araw? Pero
1: bakit daw, ano, nabanggit mo, bakit daw pag araw, hari agad? Bakit daw pag ano kapag ulan siyam-siyam?
0: Ang hari kasi.
1: May baliwanag.
0: Gumaganyan. Pagka ang description natin ay ang haring araw, kasi lahat tayo natitigil sa ating ginagawa.
1: Uh-huh.
0: Lahat tayo ay umaasa sa gagawin
1: niya
0: ni haring araw.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung hindi natin siya tawaging haring araw, nagtatampo. Nagmamarakulyo.
1: Yun ang gusto ko.
0: Diba?
1: Magtatampo talaga siya. Oo.
0: Kaya dapat lang natin bigyan.
1: Sabi niya, ganon.
0: Ganon.
1: Habaga talika rito.
0: Huwag ganon. O siya bagat, tumitindi rin po yung mga yan. Kaya tayo ay mag-ingat at tayo ay gawin natin ang ating pwedeng gawin habang sumisikat po.
1: Wow!
0: Sino may birthday? Pareho tayo pa. Wow! Sabay na sabay.
1: Parang birthday ni Haring Araw.
0: Ni Haring Araw. Eh, parang pagbibigay pugay lang din ng ating producer. The one, the only, Camille Postolero, kay Haring Araw na sumisilip ngayon. Thank you naman, Lord.
1: Pag may Haring Araw, may ulan din. Siyempre, siyam-siyam naman. Di ba lagi siya sabi ng Lola? Sa mga abutin ka ng siyam-siyam dyan.
0: Correct. Bakit again?
1: Yung siyam-siyam naman, partner. Ano yan? Yan yung reference na matatanda before pagdating sa ulan. Pag sinabing siyam-siyam, ito yung termino ng mga matatanda dati na ulang matagal.
0: Ayun.
1: Para ito nangyayari sa atin, napakatagal na ulan. Siyam-siyam yan. Naabutin ka ng siyam-siyam, ibig sabihin naabutin ka ng matagal na pag-ulan.
0: Oo. Pero pagka nagsasabi ka ng siyam-siyam at nagpapaniwanag ka, at sinasabi mo yan ay termino ginagamit ng mga matatandang tao, iwasan mo namang tumingin sa akin.
1: Pero definitely hindi mo yan dinaanan. Hindi nga kita narinig nagsabi ng siyam-siyam na yan.
0: Ay, naku, yan
1: six,
0: nga
1: seven,
0: po.
1: 6-7,
0: 6-7. Yun, magpakinig po kayo si kay Robert dahil yan po ay isang eksperto din. Dahil siya po ay kumuha ng seminar. Tama ba, seminar?
1: Ewan ko sa'yo, sama ko din na, dala-dala.
0: Ikaw ba yun o ibang kapartner? And lahat naman tayo dito sa DZMM Teleradio ay dumadaan sa mga tamang pagsasaliksik. Pagsasiliksik na ayaw ni kumaring si Chaco.
1: Ayaw
0: ni kumare. Bakit daw?
1: May chance kayo ng research.
0: Ha?
1: Sabi niya, research kayo ng research.
0: Oo.
1: Wala naman nangyayari.
0: Walang nangyayari. Eh, kumusta na po yung inyong nakatunggali na guide po dyan sa may BFO? Yes!
2: Easy.
1: Ay, naku, speaking of partner, naalala ko na naman yung south na yan, yung basura kahapon, napakarami.
0: Pinakita natin yan kahapon.
1: Diba? Tapos imagine mo, ilang tonelada yung na na kuha na basura na ilang trake ng basura.
0: Correct, correct.
1: Ganun tayo ka-irresponsive, Bungol.
0: Kaya nga, hindi naman eh, po hindi tayo na nagtuturo ng opisyal natin na nagpabayan, kung sino man. Pero kung i-rewind mo lahat, sa tao din mismo na galing.
1: Oo, sa ba nang galing, di ba? Sino ba? Sino ba nagtapon? Eh, ang sabi nga, hindi naman lahat taga Paranaque nagtapon doon. Dinala.
0: Oo. Nakita mo, partner, meron ka bang oportunidad na makakita ng, di ba, nasa nagtatrapik ka? Traffic na nga. Meron magbubukas ang bintana doon sa harapan nun na kotse. Tapos, itatapon yung basura.
1: Ay, naku, may ganun. May nakita ako ganun, kinuha yung tinapon. Kinatok siya, binalik sa kanya.
0: Binalik sa kanya, buti nga sa'yo.
1: Ay, nako. Ay, speaking of basura, ito, kuha muna tayo ng report. Ang MMDA naglagay na ng trash skimmer sa creek sa Baclaran upang kumolekta ng basura. Ay, nako, sana hindi na tayo maabot sa ganyan eh. Kung disiplinado tayo sa pagtatapon ng ating mga basura.
0: Tama, tama.
1: Ay, nako, alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, ano maitutulong ng inilagay na yan?
3: Robert at Doris, no, tiniyak ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torres III na itong trash skimmer na ito ay mas magpapabilis doon sa pagkolekta ng basura. Kasi ito, makabagong teknolohiya ito, Robert at Doris, ano ang ginagawa nitong trash skimmer? Ay parang kinokolekta niya yung mga nakalutang na basura tapos siya na rin mismo yung nagtatampak, may parang collection na bin siya sa kanyang likuran. Kaya hindi na yung unti-unti na haakutin mula dun sa tubig at saka ilalagay sa dump truck. Kumbaga mas mabilis yung magiging progreso rito ayon sa MMDA. At sa panayam nga, no, tiniyak ni Yusek Torre na ang isinasagawang cleanup operation dyan sa Redemptorist Water Channel o Baclaran Channel ay mas mapapabilis dahil tinaglagay na nga nung tinatawag na trash skimmer. Tinagdagan na rin na Robert at Doris yung mga tao ang naglilinis sa lugar para naman makatulong sa mabilis na turn around o pagpunta at pagbalik ng dump trucks mula sa landfill sa San Mateo Rizal. Gagabayan na ng mga tauhan ng MMDA ang mga trucks sa mga pangunahing kalsada. Aminado kasi ang MMDA na nananatiling hamon ang layo ng landfill mula Baclaran, Paranaque. Samantala, sa usapin ng pagtataas ng multa sa pagtatapon ng basura, sinabi ni Yusek Torre na hindi aalma rito ang MMDA, lalo't responsibilidad ito ng taong bayan. Narito ang ating panayam kay Yusek Nicolas Torre III, ang General Manager ng MMDA.
4: Trabaho ng gobyerno ang maglagay ng sistema, yung trash collection, trash disposal, waste management. Pero of equal importance naman, ang trabaho naman ng mamamayan na tumulong naman na huwag nang dagdagan ang problemang kinakaharap natin sa pamamagitan ng pag-i responsable, no? Unang-una talaga dyan, magsimula sa bawat individual. Simula.
3: Yan ang tinig ni Yusek Torre, ang General Manager ng MMDA. Robert at Doris, kanina, no, anong inikot natin yung lugar kung saan na nakatampak yung mga inanod na basura ay kapansin-pansin na mas kunti na yung mga basurang nakita natin doon kumpara nung pinuntahan natin kahapon ng umaga. Kung wala tayong makitang tubig noong kahapon, ay ngayon meron naman na. Kaya nga lang, nasabi rin sa atin ng mga naglilinis doon at tauhan ng MMDA at PWH, kapag ka nag-high tide talaga ay meron pa rin inaanod. Kaya pag naglinis sila doon, ngayong oras, sa mga susunod na oras, ay meron na naman panibagong tambak na basurang aanurin doon sa daloy ng tubig.
1: So, wala katapusan yan. Only basura pala tayo dyan.
0: Yun na nga.
3: Pero ang ginagawa ngayon na Robert at Doris, yung mga talagang tumpok ng basura na nandun pa magmula noong Lunes, yun yung kinokolekta ngayon. At ang nabanggit din sa atin ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang panayam kahapon ay sisilipin na rin nila yung kondisyon ng mga trash trap. No? Yun yung mga humaharang doon sa mga basurang maaaring pumasok doon sa daloy ng tubig mula Manila Bay.
1: Oo. And then, gaano ilang araw pa nakikita ng MMDA na sasagawa itong paghakot na yan ng mga basura? Napakarami.
3: Tama ka dyan, Robert. Ano, marami pa rin niya dahil ang nabanggit na sa atin, isang kilometro yung haba ng creek na yun na puno pa rin ng mga basura. Pero unti-unti lang nababawasan sa ngayon. Nung nakausap natin si General Manager Yusek Nicolas Torre, ang sabi niya sa atin, ayaw niya muna magbigay, no, nung eksaktong timeline, pero tiniyak niya na ginagawa na ng MMDA at mga iba pang ahensya ng gobyerno yung kanilang mga kaya para mapabilis talaga yung paglilinis doon sa daluyan ng tubig. Ang target naman ni Secretary Dizon, target nilang matapos yung paglilinis doon ng sa loob ng 3 araw. So within the week, yun yung sinabi ng kalihim ng DPWH.
0: Opo. Robert at Doris. Zeus, yaman din lamang at sila po ay nagpapakitang hila sa ating ngayon dahil po ay sila ay napansin. Bakit kaya hindi natin hikayatin ang ating mga opisyales sa pangunguna po ng ating mayor na si Mayor Olivares kasama si Amorao? Dahil sila naman po nakakakita niyan araw-araw eh. Eh pupunta kayo doon at tignan natin kung anong pwede ninyong gawin.
3: Kahapon na Robert at Doris, so nakita natin may mga official din ang Paranaque LGU na nagpunta doon. Particular yung CENRO o City Environment and Natural Resources Office ng Paranaque. Isa sila doon sa mga nangunguna sa pagkuha ng mga inanod na basura doon sa lugar. Pero tama, Robert at Doris, ano, yung panawagan nga ng MMDA ay, at ng DPWH ay dapat gawin din ng lokal na pamahalaan yung kanilang mga kaya para ma-enforce na maayos yung mga ordinansa laban sa pagtatapon ng basura.
0: Ayun, okay. So sige, hanggang ngayon ha, ayan pa na rin ang ating sitwasyon. Tingnan natin maya-maya kung ilang gaganda ba. Mm-mm. Kung meron magkakaroon ng improvement o kung nagpapapogi lang dahil na pansin sila. Di ba? Zeus, kaya huwag kang aalis dyan.
1: Magbantay ko dyan. Hindi pinaalis. Zeus, maraming salamat ha.
0: Maraming salamat.
3: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi TVMF.
1: Thank you very much, Radyo Patrol Zeus Legazpi.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMF Radyo Patrol sa East 30. Ito po ang DZMM.
1: DZMM. Miss Beautiful.
0: Oh, because
1: alam
0: of that, because of that wonderful intro, mm-hmm, I will give you a wonderful
1: tutu time. Wow.
0: Yeah. Yeah, isa pa. 8:14 na po ng umaga. Magsipagbango na po kayo. Ano ba?
6: Oras sa tidsa nyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Tandem! Tandem ng bayan!
1: Speaking of LGU partner, yeah, syempre, bagamat sabi nga ng gobyerno, hindi naman kasalanan ng lahat ng taga-Paranaque, pero syempre, may responsibility pa rin yung ating mga local official dahil nasa kanila na eh. Tinambakan na sila ng basura eh.
0: Correct.
1: Eh, di ba nga ang definition ni MMDA Yusek Torre, parang nag-reclaim na. Gumawa ng sariling reclamation dahil wala kang makita ang tubig, wala kundi na basura. Oh, ano?
0: Bigla na lang isang araw, puro basura na. At parang hiyang-hiya naman yung creek dahil sila ay andoon.
1: Tama,
0: diba?
1: Tama.
0: Diba?
1: Kausapin
0: at dahil dyan.
1: Dahil dyan, kakausapin po natin ang Department Head ng Paranaque City Environment and Natural Resources Office o CENRO, si Sir Bernardo Bernie Amorao. Sir Bernie, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning,
7: magandang
0: sir.
7: Magandang umaga po, Ate Doris, Kuya Robert. Magandang umaga po sa mga nakikinig sa umaga na to.
0: Partner, ibibigay ko sa iyo ang platforma dahil ako ay may transparency and accountability. Dahil hindi, ayaw ko maging ano na maging one-sided kasi kapitbahay ko 'yan eh.
1: Tropa pips bala kayo?
0: Tropa pips kami 'yan. Kaya binibigay ko sa iyo ang oportunidad na ipagtanggol mo kami mga taga-Paranaque. Ano nangyari sa amin?
1: Hindi ko na ng basura.
0: Inhibit ko lang sarili ko para walang bahid na magiging sasabihin naman ay biased ABC. Ano? Paano nga sabi nila noon?
1: Bahala sila doon.
0: Baha. Puro tayo baha dahil dyan sa
1: baha. Bahala sila. Baha kasi usapan baha. Ano? Pero Sir Bernie, speaking of basura na ito na tumambak ano, sa creek po ng Paranaque, ang unang tanong po, ano po ang ginagawa na ngayon ng LGU? Alam po natin yung MMDA, may ginagawa din po. Para din po sa mga kababayan ninyo, sa part po ng LGU, ng CENRO, ano po yung participation ninyo dyan sa nangyari na yan? Tinapunan po kayo na napakarami, tunay-tunay ng basura.
7: Unang-una po, Kuya Robert, ito ay dapat hindi na magturuan, dapat po dito ay magtulungan na lang.
1: Mm-hmm.
7: Ang kami ng taga-Paranaque, kami nagulantang dahil ngayon lang ho nangyari itong ganitong pagpasok ng malaking basura. So, antimanong nalaman ho namin yan, agaran ho kaming nagpunta, tumungo rito na nagdalo tayo ng vacuum equipment, mga long dump truck, at yung mga tao natin ay pinalusong natin para may tulak ang basura dito sa tabi at ang tambako may dalawa sa truck natin. Once na mapuno ang truck natin, dadalin ho to sa sanitary landfill. Problema lang ako kung bakit tayo isang katutak na basura. Yan ay kadahilanan naman ng ating ulan na ubod ng napakalaki ng volume na ibinagsak at lakas ng hangin dahil ho sa habagat.
1: Opo.
7: Kaya yan ay nasa Manila Bay ang basura na yan, paikot-ikot, o saan matatapat ho. Natapat ho naman sa Paranaque yung kalakasan ng ulan at ng hangin. Kaya pati yung trash trap po namin doon sa may malapit sa Manila Bay nagkasira-sira at talagang hindi na kinaya.
1: Opo. Ngayon sir, sa ganito, syempre alam natin hindi pa po tapos yung habagat, hindi pa tapos yung mga ulan na yan. Yung possibility na maulit yan, at sa report po ni Zeus kanina, until now, sabi niya may mga, bagamat kiniklear na may makita ka, may basura na naman, paano po ang nakikita nating solution dito?
7: Ito at sa ngayon, simula nung nangyari ito, naglagay na kami ng panibagong trash trap doon sa dulo at may pangalawa. So, yung nililinis natin dito, medyo lumiliwanag naman ho. Kaya lang yung gawing kalagitan, meron pong na-trap na basura na kailangan may maiurong ho rito.
1: Opo, opo. Sir, syempre alam natin habang tumatagal yan dyan, basura po yan, hindi po kaya-aya yan para sa mga community po ninyo. Yung amoy, di ba? Even the visual itself, hindi na maganda. Tsaka sa epekto sa kalusugan ng mga kababayan po natin dyan. Paano po ang ginagawa naman ninyo doon sa mga nakatira malapit dyan?
7: Inaayos naman nun namin hanggat Mario, tatapusin ito ng maaga kung kakayanin nyo talaga. Siguro mga dalawa, tatlong araw to baka mag-back to normal to. Huwag naman sanang na paintulutan natin itaas na bumagyo uli ng ubod na lakas. Pero ang para niya kayo, palagi kami nakahanda riyan.
1: Opo. Ang problema po, kahit nakahanda tayo, kung ganito katambak na naman yung darating sa inyo, wala na po ba kayong way para ma-prevent ito?
7: Ang isang pakiusap lang ko sana, malaking tulong ho to sa ating mga kasamang kababayan. Sana naman ho, matuto na tayo ng waste segregation, yung tamang pagtatapon ng basura. Sana naman ho, huwag naman itapon sa creek, sa ilog. Kasi ho, yung pag-itinapon nyo sa maling pamamaraan, pag yan ay pumasok ang tubig at ulan, hangin, babalik ko sa Manila Bay yan at sigurado, ang basurang itinapon mo, babalik at babalik sa iyo.
1: Opo, pero Sir Bernie, kanina po ang report kaya natatagalan din yung paghakot dyan, dinadala pa ng San Mateo yung basura. Yung turnaround dyan, napaka-traffic po. Wala bang mas malapit na pwede pagtapunan dyan, Sir?
7: Meron po, actually, yung ginagamit namin na long dump truck namin, pinadala ito direct to sanitary landfill kasi may mga truck naman o kami mga haba talaga.
1: Opo.
7: Ngayon yung maiksiyo meron na kami transfer station. Yung MMDA tsaka yung DPWH inassign namin sa Pasay yung sa Tripadigalina, doon na muna nila itambak pansamantala para mabilis yung hakot.
1: Opo.
7: So pagkatapos naman noon pag naayos na ito, yun naman Tripadigalina dahil malaki ang lugar roon, ikiklear naman ng isang contractor roon.
1: Pero doon ba sa ganung sistema, Sir Bernie, mas nakikita natin na mas mabilis? Kasi syempre, alam naman natin habang tumatagal, mas nagiging delikado ito sa kalusugan ng mga residente po natin sa Paranaque.
7: Hindi, ito na po yung pinakamabilis na ginagawa namin. Ang amin, marami lang kasi kami mga truck na long dump truck na pang sanitary landfill. Yung mga dump truck na malilito, dito naman sa Paranaque, may transfer station na tayo. Plus katulong din ang Pasay dito na doon natin dinadala sa Tripadigalina. Mabilis ang ginagawa natin. Talagang ang naging problema lang ko Talagang siyang tambak ng basura ang pumasok ko rito sa lugar namin.
1: So far po ba doon sa report sa inyo, Sir Bernie, gaano karami tonelada na yung nahakot simula nung Lunes, ngayong Martes, itong Martes, at ngayon pa po nagpapatuloy?
7: sa partiyo ng LGU, ng MND, kami ay nakahakutan ng mga 300 metric tons. Yung data so ng DPWH, hindi ko nakukuha nila, binibigay sa amin. Naka, as of yesterday, 3 o'clock in the afternoon, naka 45 trucks daw kami.
1: 45 trucks?

0: nakakuto kami, gumamit ako kami ng 45 trucks.
1: 45 trucks?
0: Na malalaki, na malalaki yung truck ko na ginagamit to.
2: Ah, okay, okay. Naku, Diyos ko po. Ang hirap isalansan yan, partner.
1: Ang problema yung paghakot pa rin talaga, no? Yung pagkuha. Tsaka yung mga tao na nakababad mismo dito sa creek. Siyempre, na, kailangan nilang kunin. So, yurin yung mga basura na yan. Eh. May mga tauhan din po kayo na nandyan mismo sa creek, sir? Yung kagaya ng mga nakita namin sa video na nakababad?
0: Kasi po, tama ko kayo. Nung una ko kasi, talagang mahirap pong magano ng mga equipment.
1: Opo, opo.
0: Kaya ang pinakamabilis na agarang pagkiluso namin, yun yung mga tao ibaba para itulak ang basura dito sa tagiliran para makuha nung makinada na bako mayroon sa truck. So, sa ngayon, nandito ang MMP, nandito ang DPWH, marami na ko silang equipment na dinala. Tulong-tulong na ko rito. Palagay ko, papabilis ang
1: para
0: sa
1: isyo
2: nito. Patuloy tayo na nakikiusap at tayo ay tama ba, nananalangin sa ating mga kataga-Paranaque na tayo po ay matauhan sa nangyari. Yun ang takeaway natin, partner. Sa lahat naman ng lugar dito sa Metro Manila, ang takeaway natin ay yung basura, yung tamang pag-dispose ng ating basura. Sa palagay nyo, Sir Bernie, kayo po ba ay nakakatanggap naman ng tamang suporta sa mga taga-Paranaque na huwag na nga po magtapo ng basura kung saan?
0: Ate Doris, ako taos po siyang nakikiusap na sa mga tao, hindi lang rito sa Paranaque, sa Kabuhon na ho. Sana naman tayo may kanya-kanyang responsibilidad na dapat ito'y gampanan na huwag na magtapo ng mga basura sa ilog, sa creek, yung sa kalsada na maling tapunan. Kailangan matuto na ho tayo ng disiplina. Hanggat hindi tayo natututo yung disiplina na yan, pabalik-balik ko yung problema na yan. Kahit anong laki ng gastos at trabaho ng mga gobyerno, wala akong mangyayari. Kailangan mo talaga disiplina, pahiralin mo natin dito. Saan man ako, kami nananawagan na, magtulong-tulong tayo. Huwag na huwag magsisiyan tayo na magsisiyan. Wala akong mangyayari sa pagsisiyan, dapat tulungan mo tayo. Pahiralin natin ang disiplina.
1: Okay. Ayan, oh. Panghuli na lang, Sir Birdie, alam ko maganda yung panawagan natin. Ano, pero doon sa nakikita ninyo ngayon, meron pa ba kayong nakikita na pangangailangan para magdagdag pa ng equipment, magdagdag pa or manghiram sa ibang mga LGU ng mga truck ng basura para mas mapabilis yung pagkarga? May nag-volunteer naman po ba?
2: At mga tao.
1: Aha.
0: Ang LGU po, wala naman kaming tigil, basta kaya naman bumibili kami ng mga bagong equipo. Ngayon, ang MMD, palagi ko naman silang kaagapay. Pag ako'y kinakapos, silang tinatawagan ko, DPWH. So, patulong naman ng lokal na pamalano, ang mga nasyonal.
1: And opo, yung dalangin natin, maalis agad dito at wag na nga maulit, partner.
2: Tama.
1: Kawawa yung community.
2: Tama.
1: Sir, Sir Bernie, maraming salamat po, tama.
0: Kuya Robert, isa na lang.
1: Ay, opo.
0: Ako po'y nananawagan, sana naman po, huwag nyo nang pansinin kung ano yung mga ginagawa namin na makatulong sa tao. Sana naman na pagdasal nyo na lang kami para maging maayos.
2: Opo. Maliwanag po.
0: Opo. So, maraming salamat po kay Robert, Ate Doris.
1: Okay. Okay, sir, maraming salamat at mag-iingat po.
2: Salamat po, kapitbahay.
1: Oo, kapitbahay.
2: Thank you.
0: Salamat, Ate Doris.
1: Thank you po. Si Sir Bernardo Bernie Amurao, ang Department Head po ng Paranaque City Environment and Natural Resources Office o SENRO.
2: Ay, yung mga SENRO natin nasa lahat ng LGU po, kayo po ay may pagkakataon.
1: Trabaho.
2: Magtrabaho, pagkakataon pang silipin kung gano'ng katindi ang epekto ng malawakang akala mo, bagyo eh, no? Malawakang pagbagyo ng basura.
1: Pagbagyo ng basura.
2: Huwag na po tayo maghintay na tayo po ay tamaan ng mga sakit-sakit. Dahil sakit po, maliwanag po sa sikat ng araw, sakit po ang dating, ang dala, ang bit-bit ng ganyang klaseng tuneto nila ng basura. Sabi ko sa iyo, partner, masama ang pakiramdam ko, hindi ako makabasa, pero ang bunganga ko, ratsyada pa rin.
1: Alam mo, partner, di ba ito nangyari na yan sa Paranaque? Sabi
2: dati
1: nga ni Sir,
2: yan,
1: pero first time nangyari daw na ganito karami at na-cover talaga yan totally. Di ba?

0: dati kapag ganyan, nakakarating yun sa may Ross Boulevard, sa Manila Bay, doon ang tambak ng basura talaga lagi.
1: Abot hanggang
0: doon sa... Diba pati doon sa Dolomite Beach, inaabot yan.
1: So hanggang sa ano na yan, Baseco Compound.
0: Hanggang sa Baseco na yan.
1: I remember, sino ba yung reporter natin? Si Raf Bosano yata, ang nag-stand upper doon sa Baseco. Nakatayo siya doon sa basura.
0: Sa mismong basurahan, no?
1: Wala ng tubig talaga, partner. Hindi naman siya nagiging maarte ako. Pero may kaakibat po yan na...
0: delikado eh.
1: Delikado. Pag-iingat na dapat natin gawin. Huwag po ninyo gagawin basta-basta. Partner, meron ko nakita, nakalublob siya. Ano ba yung worker ba yun?
0: Oo.
1: Ay, naku.
0: Marami sila. Oo.
1: Kita nyo na yung delikadong sitwasyon. Na,
0: kasi kailangan nilang i-push eh.
1: Kung walang gagawa nun, papaano na. Kaya hindi nga daw pwede yung ekipo.
0: Oo.
1: Ano ba ekipo?
0: Equipment?
1: Ayaw.
0: Ay, naku. Disiplina pa rin talaga, ano?
1: Exactly.
0: Minsan din iisipin mo, wala ba kayong nangungulekta ng basura sa mga lugar ninyo? Bakit kada may basura kayo sa dagat ninyo tinatapon?
1: At saka yung mga bata, mga kabataan natin, dapat na maagang edad pa lang ay itinuturo na sa kanila ang tamang pag-dispose ng ating mga basura. Hindi yung kung saan-saan nasabihin, ma, okay lang ako dito magtapon kasi tignan nyo nga yung ibang ano nang tatapon.
0: Hindi.
1: Mali.
0: Oh, babalik sa'yo, di ba? Yung basurang itinapon mo.
1: Mm-hmm.
0: Ay, sabi nga nung kanta, tapon mo. Basura mo.
1: Tapon mo. Basura mo.
0: Ang baho mo. Di ba?
1: May ganun.
0: Ay, nako. Wag po natin gagawin yan, please. Kawawa yung mga community. Hay. Ito ang pwede natin gawin, partner. Baka nalilibang sila, baka pati sila dumadaldal. Ano ba yan? Napakaraming basura niyan.
1: Ay, totoo lang. Alam mo pa, partner. Wag ko pa talaga maganda.
0: Ito inihingi ko, partner.
1: Okay. Pagkatapos ng tuto time na 8:30, meron akong sasabihin sa'yo.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: TZMM, número uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang DCM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
3: DCMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
8: EZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay.
10: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating paligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
14: Yay!
13: Pambatang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Basta AM-DZMM.
9: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dakbayan sa DZMM.
16: Good morning!
17: This beautiful. Isa pa kang tutsutsay, baka malate sila, hindi nila alam ang oras, oh.
18: Okay, huwag po kayong magpakaangkaang dahil 8:34 na po ng umaga.
19: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
17: At dahil 8:34 na, narito na ang ating mga Radyo Patrol! Baguio City Mayor Benjamin Magalong, siningil ng mabagal o sa mabagal na investigasyon sa issue ng rock o rock netting project sa lungsod. Narito po, balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang atin ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
20: Magandang umaga, Tandem Robert at Doris. Ibinalik ng Malacanang kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang paniningil sa mabagal na investigasyon sa isyu ng rock netting project sa lungsod. Ito'y matapos punahin ng alkalde ang mabagal umanong investigasyon at pagpapanagot ng pamahalaan sa nabunyag na iskandalo at korupsyon sa flood control projects. Inungkat ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang pag-amin ni Magalong na noong 2019 pa niya sinimulang paimbestigahan ng rock netting project sa Baguio City, pero matapos ang mahigit 6 na taon ay wala pa siyang nagawa na pangalanan o napademanda man lang. Ipinunto ni Castro ang pagsita din ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa mabagal na investigasyon na tila may kinatatakot naman ng mabulgar na pangalan. Binigyang diin ng Malacanang ang maagap na aksyon ng pamahalaan sa iskandalo kung saan marami na umanong naimbestigahan at naisyong warrant of arrest sa loob pa lamang ng halos isang taon mula nang simulan ang mga pagsisiyasat noong Setyembre 2025. Magugunitang nagsilbing Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Magalong pero nagbigo matapos umanong kwestiyonin ng Malacanang ang kanyang kredibilidad kaugnay ng overpriced tennis court project sa Baguio City.
5: So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamilya.
20: Samantala, Robert at Doris, tuloy-tuloy ang gagawing inspeksyon ni Pangulong Marcos ngayong araw sa mga lugar at pasilidad na binaha noong kasagsagan ng panlalasa ng habagat sa Metro Manila. Ngayong umaga ay nakatakdang inspeksyon ni Pangulong Marcos ang nagpapatuloy na cleaning at waste collection operations sa Jokno Pumping Station sa Pasay City na susunda naman ng hiwalay na inspeksyon sa kaparehong aktibidad sa Paranaque City. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, EZMM.
17: Christian, bukod doon sa issue na yan, doon naman sa mga schedule ng Pangulo, meron ba pa siyang pupuntahan na mga, syempre, mga nasalanta natin mga kababayan o yung mga lugar na medyo nasira din bukod doon sa pinasalan yung nakaraan na Las Piñas siya eh.
20: O, bukod dito sa nakaschedule yan na Paranaque at Pasay ngayong umaga, Robert, ang narinig nating impormasyon mula sa palasyo ay may mga private activities ang presidente sa Malacanang ngayong araw. Pero sa mga susunod na araw, yan din yung inaabangan natin kasi nga, gaya ng nabanggit mo, hindi lang naman dito sa Metro Manila yung mga lugar na naapektuhan nung pananalasa ng mga bagyo pati na ng habagat.
18: Oo. Christian, meron lang akong katanungan, partner, with your indulgence, Mr. Presiding Officer. Pagka ganyan po ba nag-iikot ang ating mga opisyales, hindi lang po ang Pangulong Marcos, sila ba ay may bibit-bit na agarang tulong? O baka naman photo op lang yan?
20: Depende rin kasi yan, Doris, sa pag-observe natin sa mga activities ng Presidente. May ilang mga activities siya na talagang specifically ay sa pag-aabot ng tulong. Merong mga specifically ay pag-i-inspection pa lamang at doon pa lang nagbibigay ng mga karagdagang direktiba ang presidente. Halimbawa na lamang kahapon nung siya ay nasa Las Piñas, ang purpose talaga nun ay para inspeksyonin. Pero hindi lang nag-inspeksyon ang Pangulo doon sa Las Piñas, nagbabasa ng karagdagang direktiba sa DPWH para matuloy yung pending na proyekto doon para sa pag-control sa baha.
17: Okay, so abangan pa natin.
18: Christian, Robert, yung mga tao, bakit ba ako hindi pumipindot ng mikropono? Lagi pagka si Christian.
17: Pag si Christian,
18: Natataranta ako kasi Christian yung sorry.
17: Siyempre, tas Malacanang.
18: Hindi, yung katanungan ko lang, kasi yung mga tao, pagka in-announce ni Christian yung sorry, mamayang hapon ay narito sa ganitong lugar ang presidente, aba mga tao magpupustura.
17: Mm-hmm.
18: Aba sila ay gagayak.
17: Mm-hmm.
18: At sila ay lalong may dalang Tupperware.
17: Mm-hmm.
18: Isharon kuneta mo ko. At mayroon din supot na plastic.
17: Aha.
18: Mr. President, asan po ang ayuda?
17: Kasi kapag sinabi pupunta dito, ang ina-expect ng public, laging maiiwan
18: correct
17: sa kanila.
18: Correct.
20: May dagdag ko lang din dyan. May dagdag ko rin, Doris at Robert. Although, ang mga activities kadalasan ng presidente ay may mga specific na aim or goal yung kanilang mga activities. Ang sinasabi rin sa atin ng palaso, although hindi palaging naikita sa harap ng camera yung tulong ng gobyerno, andyan ang mga ahensya ng gobyerno, halimbawa ang DSWD, ang DOLE, pati yung mga related agencies na active din naman na naikipag-coordinate sa mga lokal na pamahalaan para maibigay yung tulong doon sa mga nangangailangan, whether andun ang presidente o wala.
17: Pero mas maganda na kung darating siya, meron din talaga. Kasi mamaya sabihin ng mga tao naman, partner, nagpunta dito, nagsalita lang, wala namang iniwan sa amin.
18: Ang kanilang proyekto ngayon, partner, Christian, ay whole of government approach sa mga ganyang klaseng mga kalamidad. So, pakita natin at iparamdam natin sa ating mga kapamilya na naa-apektoon. At samantala, habang yan ay pinaparamdam natin, ay kumakanta si Christian Yusura.
17: Anong kanta niya?
18: Yusura. Ang kanta?
17: Anong kanta niya?
18: Ibigay mo na.
17: Ang aga naman yan. Ang aga. Wala pa. Wala pa. Christian. Oh, nga, bakit hindi ibigay ba? Maraming salamat, Cristiano Suarez.
18: Extra please.
17: Nag-extra na siya, partner. Mula sa Malacañang, puntahan natin. Ito na.
18: Anong meron?
17: Ito na.
18: Naku, patay tayo dyan.
17: Ang baha sa seawall ng Baseco compound. Ang Baseco Queen.
18: Naku, wait lang. Nagpe-prepare pa lang din ako ng aking swimsuit. So ano, hindi ko na pwedeng dali ng swimsuit.
17: Abot gutter daw eh, dahil sa high tide, partner.
18: Patay tayo dyan. Wag na.
17: Oo. Alamin po natin ang detalye. Mula kay Radyo Patrol. Alam mo na.
18: Radyo Patrol slash? Oo.
17: Baseco Queen.
18: Yeah.
17: Trisha Lindo. Trish, good morning.
6: Good morning, Robert at Doris. Abot gutter hanggang binti nga yung naiwang baha. Dito yan sa seawall ng Baseco compound. Bunsod ng high tide, malapit sa Manila Bay. Halos sumubog na nga yung harapang bahagi ng truck ng basura na sumuong kanina sa baha. Yung iba namang motorista pupunta na papunta sa seawall.
17: Mm-hmm.
6: Sa kabilang kalye muna din sila lumulusot. Wala namang masyadong basura. Na napansin ko na lumulutang dun sa tubig dahil karamihan ng napansin ko kanina ay nakatambak na doon sa kabilang side ng seawall na hindi inabutan ng tubig. Kahit ganito, ayon sa residenteng CED, mas mabuti o bumuti o mano yung lagay ngayon kumpara kahapon. Dito kasi mga nakarang araw na maulan daw, may pagkakataon pa na pinapasok ng basura yung kanilang bahay, nakatirik lang rin malapit sa seawall. Narito ang kanyang pahayag.
14: Hindi nakuha yung basura dito, ma'am. Lumalangoy talaga dito. Pag umulan, talagang malala. Nakabot na sa bahay namin.
6: Yung basura ho?
14: Oo. Apaw na. Ang kalsada. Linilinis na. Magtis na lang. Tasanay na lang kami.
6: Robert at Doris, bagamat maaraw na dito sa port area, high tide pa rin at inaasahan nga ng Manila DRRMO sa kanilang monitoring na posibleng umabot nang hanggang 2 meters pa yung tubig bago magtanghali. Putik na lang sa ngayon yung natira at hindi naman inabot ng baha yung mga loobang kalye hanggang sa barangay Holya ng 649 na hindi tulad kahapon, lubog din talaga sa baha yung naging sitwasyon, Robert at Doris.
18: Hi, nako, Trisha. Hi, nako, Trisha. At wala naman tayo ibang magagawa, kundi hindi lang, sa pagkakataong ito, partner Trisha, hindi lang pagdasal ang kailangan. Ang atin pong disiplina.
17: Kalma.
18: Ay, sorry. My heart. Yaw-yaw tayo ng yaw-yaw.
17: Yan.
18: Reklamo tayo ng reklamo.
17: Mm.
18: Pagkatapos wala naman nakukuha ang gobyerno na tulong mula sa inyo. Ano ba yun? Lahat tayo, a whole of government approach nga ito, ibig sabihin, kasama din tayo doon. Yan.
17: Lahat diba, tayo. Trish, pero wala nang lumikas naman dyan. Nandiyan na sila sa mga tahanan nila. May pasok na ngayon dyan sa Maynila, di ba?
6: Tama. May pasok na, Robert at Doris, kanina. May mga nabutan pa akong mga estudyante na pumapasok doon sa dalawang eskwelahan dito sa Paseco. Wala nang mga evacuees sa evacuation center kasi simula pa lang kahapon, 7 a.m., cleared na lahat yung binuksan na tatlong evacuation center, particularly yung dito din sa Baseco Evacuation Center.
17: Dahil may tubig dyan, may baha-baha dyan, may mga ilang araw na wala naman nagkakasakit, wala naman nare-report dyan sa Barangay Health Center.
6: Hindi pa natin nakuhanin yung side na yun, Robert at Doris, in terms dun sa kabuuang data, pero yung nakuusap ko kanina na residente, si Manong Ideng, sinasabi naman niya, kahit na pinapasok ng basura yung kanilang bahay, wala naman siyang iniindang sakit.
18: Ayun, yun ang mabuti doon. At dapat natin abatan, sabihan natin ng mga residente dyan at mga health officers natin dyan, magpakasigurado po tayo na tayo hindi maapektuhan. Now,
6: tama, Robert.
18: Teka lang, di pa ako tapos, Trisha. Hindi tayo maaapektuhan lang. Ano yung sa daga?
17: Leptospirosis. O kaya, dengue. Kasi
18: dengue,
17: may tubig.
18: Diba? At kaya ikaw, Trisha, huwag kang lulusong sa baha. Ha?
17: Magpatuyo ka dyan, ha?
18: Yung
17: pala nag-swimming na siya, partner.
18: Hindi lang nag-swimming, partner. Naglaba.
17: Ay, sabi bigla. Ay, umaraw.
18: Umaraw.
17: Naglaba bigla.
18: Sige. Huwag mo gagawin yun, Trish.
17: Maraming salamat, Trish.
18: Thank you.
6: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
17: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30. Basta AM, DZMM.
17: Tutut time, please.
18: Yes, dahil kanina pa ako nag-ad-lib sa tutut time na to. This time, I vow to be serious about our tutut time.
17: Proceed.
18: Which is, Mr. Chairman, can I proceed now?
17: Proceed, proceed.
18: Oh, no sustained, no... Ano,
17: asked and answered.
18: Asked and answered. Ito na po, 8:46 na po ng umaga.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Tandem ng bayan sa DZMM!
18: Good partner, meron tayong konting panahon na magbati sa ating mga 21,000 viewers.
17: Wow, good morning
18: po! Sa YouTube channel, live po yan. At maraming salamat po sa lahat na tumututok sa ating mga programa.
17: Partner, ayan. Good morning at syempre magandang umaga kay Miss Fritz Silim. Magandang umaga kay Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Maraming salamat po.
18: Si Alfonso Quizon ng Alberta, ng Alberta, Calgary, Alberta.
17: Good morning.
18: Mga taga-Canada. Tama ba? Canada ito. Canada.
17: Adelaida Ferranil. Good morning from Italy.
18: Wow, paano?
17: Ito na, si Asik, nandito na, partner.
18: Sige.
17: Ay, speaking of Bagyo, partner, Habagat, sunod-sunod na Bagyo, Habagat. Yeah. Siyempre, yung Department of Agriculture, hindi rin nagpapahinga. Siyempre, ang kabuhayan ng ating mga kapamilya, magbabukid.
18: Correct.
17: At mangingisda.
18: Oo, madami pong ngumunguy-nguy na ngayon.
17: Mm-hmm.
18: Partner, harvest season ba?
17: Hindi pa.
18: Hindi pa.
17: At least sa palay, hindi pa. Kasi bandang October pa lang sila magtatanim ulit.
18: Yeah.
17: Pero sa iba, meron na eh.
18: Isa, no?
17: Oo. Kausapin po natin.
18: Dadyan!
17: Yan, tagapagsalita.
18: Nagulat ang partner ko.
17: Nawala ako doon. Ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, si Asek Arnel de Mesa. Asek, magandang umaga po. Si Doris at si Robert sa Tandem ng Bayan.
18: Good morning, Asek.
1: Good morning!
20: Hi, good morning, Robert and Doris. Magandang mga taga-subaybay.
17: Asek, wala pong tigil yung mga pag-ulan sa atin. Yung bagyo, si Habagat na ayaw magpapreno. Kumusta po? Ano po ang naging epekto na nito sa agriculture natin? Gano'n na karami mga na-damage natin ang mga pananim po at infrastructure din?
20: Yes, Robert. Yung combined effect nitong tropical cyclone na si Luis, si Maymay, saka itong Habagat, nasa 197 million yung reported damages na nakalap namin galing kami mga field offices.
17: Mm-hmm.
20: Karamihan ito, Robert, Doris, ay naitala sa palayan, 143 million. And then yung sa mga gulayan natin at ibang high value, nasa 30 million. And then yung mga nasira na mga ilang irrigation facilities, nasa almost 16 million. And then yung iba dito sa maisa natin at saka dun sa ibang commodities. Yung malaking damage ay naitala dito sa Region 3, in particular sa Nueva Ecija, 72 million. Dito naman sa Oriental Mindoro, 31 million. And then dito sa Pangasinan, 29 million. Though other regions are also affected, gaya ng Region 6, Region 2, at saka rito sa Calabarzon.
17: Opo. So Asik, dahil po dyan sa laki ng pinsala na yan, doon po sa monitoring naman natin, number one, sa supply, meron ba tayo inaasahan enough supply pa rin ng mga gulay, syempre?
18: Yeah, no.
17: Diba, doon po sa mga community natin kung naapektuhan, at hindi po ba magbabago ang presyo? Baka po tumaas dahil sa...
18: Hindi sumirit.
17: Oo, dahil po sa ganitong kawalan na po ng pananim, nasira eh.
20: Robert, simulan natin sa bigas. Yung
17: ayan,
20: sa bigas, yung volume loss is 4,500 metric tons. At doon sa pag-monitor natin, sa report na na-receive natin, karamihan ng area damage, 5,700 hectares of the 6,700 hectares na reported damage,
1: Ito ay ano, partially damaged at may chance pa ng recovery. Mm-hmm. Yung totally damaged is 976 hectares. Meaning to say, it will not pose significant effect doon sa presyuhan dahil napakalit lang na bahagi, only 4,000 metric tons. Kumpara natin sa average natin in a year, that's about 20 million metric tons. So, pagdating naman sa gulay, posibly magkaroon ito ng konting epekto sa presyuhan. Mm-hmm. Lowland vegetables natin dito sa Region 3, dito sa Calabarzon.
18: Pagka ganyan po, Asek, ano yung kumagapat niya na, no? Kasi hindi ko maintindihan. Ikaw magsasaka ka. Mm. Marunong ka sa mga ganyan, di ba? Minsan, ang yingisda ka rin, di ba? Ako, hindi ako marunong eh. Kapag ka sinabi ninyo, itong halagang ito ang apektado, itong halagang ito ang nakapanira na ng ating sakahan o ng ating palaisdaan, ano yung pinaka, kumbaga, konkreto na mararamdaman ko o epekto na agad-agad na makikita ko eh. Ah, ganyan na nga dahil ito sa habagat.
17: Oo, kung gano'ng karami siguro mangingisda tsaka magsasaka, ano, yung nasiraan ng mga...
18: Oo, yung apektado.
1: At, Doris, medyo naputo lang, pero yung naapektuhan ng mga magsasaka natin ay 7,800. So, yung mga kasama natin na ito, ng mga magsasaka, of course, ang damage area sa kanila, ang pinaka-importante, makarecover sila agad.
17: Opo.
1: Lalo na dun sa mga totally damaged areas, about close to 1,000 hectares. Kaya ang tulong ng DA dyan, meron tayo agad ng mga nakapreposition na mga pini at mga pataba para makapagtanim sila agad uli. And then meron tayong insurance coverage na pandagdag puhunan nila, gastusin, and of course, yung ating survival and recovery loan package na 25,000. So, it's all about immediate recovery para sa kanila.
17: Opo, opo.
1: At naibangon yung kanilang kabuhayan. Sa atin namang mga mamimili, patuloy yung mga pag-ikot ng DA kasama ang DTA at LGU para masigurado naman na walang mananamantala, lalo na dun sa mga basic commodities, basic agricultural commodities.
17: Kasi partner, di ba, ganyan bukod sa pananim nila, eh, yung mga nagla-livestock, yung baboy, yung manok, pag sobrang lamig, namamatayan yung mga ganyan.
18: Yung mga isda ka mo, di ba?
17: O isda pa. Asek, di ba?
1: Ayan, dun sa livestock and poultry natin, merong damage pero konti lang. Dahil madalas tama ka dun yung pag masira yung kanilang mga buildings, dito naman walang hangin, tubig lang kadalasan. So matataas naman yung elevation. So hindi nagkaroon ng malaking damage sa ating livestock and poultry. Sa pangisdaan, ganun din, wala rin namang reported damage sa ating fishery sector sa ngayon.
18: Opo, sa ganyan pong klaseng pagkakataon, sir, mapapakiusapan po ba natin ang ating mga kapamilya na sila po ay tumulong naman sa ating gobyerno? Oo, kailangan natin lahat ng tulong, pero ano kaya ang pwede nating gawin ng maibsa naman kahit papano yung paghihirap po ng ating mga magsasaka, mga mangingisa, ayaw ko sabihin na magbababaw, ayaw. Yung mga ganyan po, Sir Asek.
1: Sa amin po, ang kagawaran ay palaging nag-aabiso sa atin na una po, tangkilikin talaga yung ating mga produkto. Iwasan din po yung mga, nakita natin yung mga basura na tinatapon. Nakaka-apekto rin po yan sa ating mga irrigation systems. Yung iba po nakikita natin na mga canals na hindi lang po yung mga traditional waterways, even though pati po yung ating mga irrigation laterals and canals na apektuhan din po ng mga basura. So, isa po yan na gusto rin natin na panawagan.
18: Opo. Diyan po pumapasok, mga partner, Sir Asek, na yung mga nagkakaroon ng pagkakataon na nagkakaroon ng, puro ako nagkakataon, nagkakaroon ng fish kill.
17: Aha. Uh-huh.
18: Yung ano pa, yung ibang mga sakit na nadarama, mga karamdaman ng ating mga hindi lamang isda,
17: mga yung alagang mga hayop,
18: alagang
17: ano?
18: Hayop natin. Sir, nagluto na yata ng sinigang na baboy si Mr. Asik natin. Hindi. Gusto ko lang malaman, partner, kasi sabi ko nga sa'yo, wala akong alam dito. Nakaka-apekto ba yan? Sabi niya, nakaka-apekto sa tubig natin.
17: Mm.
18: Okay, sa daluyan ng tubig, makaka-apekto yun.
17: Ayan na, nandiyan ako.
18: Ayan na, okay. Ano na nga yung tanungan ko? Kalimutan ko. Seryo po mga yun, mga daluyan ng tubig na naaapektuhan ng mga tunay-tunilalang pagdaloy din ng tubig. Diyan po ba pumapasok yung fish kill? Ano ba, partner, ang ano?
17: Namamatay din yung mga alagang hayop.
18: Yun,
17: ano?
18: Oo.
2: Ang ano ngayon, Ma'am Dory, Sir Robert, yung medyo critical ngayon, yung tinatawag natin na microplastics sa ating mga... Lalo na yung mga fish catch natin, meron na mga reported na mga ganan na mayroong mga microplastics. So talagang yung epekto ng basura, lalo na ng mga plastics, nakakarating na yan sa ating mga pagkain din.
18: Eh, kaya kailangan, partner, na talagang masinop pa na pag-oobserba ng tamang pagtapon ng ating mga basura. Doon pa rin bumabalik eh. Doon at doon bumabalik sa tamang pagtapon at pag-dispose ng ating mga basurahan. On that note, partner.
17: Dahil dyan, Asek, maraming salamat po. Siyempre, patuloy tayo makikipag-ugnayan pa rin kapag may mga development.
18: Correct.
17: At baka, Asek, yung loan ninyo, pwede bang walang tubo?
18: Oo nga.
2: Tama po yun. Wala pong interest. Walang collateral yung ating mga...
18: Ayun naman pala.
2: Po, so, saka matagal babayaran. Kaya ayun. Po, magaan para po sa ating mga kasamang magsasakat.
17: So sila magtatanong pala nun, Ase, kapag gusto nila niyan. Wala palang tubo at collateral eh.
2: Opo, lumapit lang po sila sa kanilang pinakamalapit na municipal, city, at provincial agriculturist. Sila po yung mga ahensya na malapit po sa kanila, kabisado po nila to para po doon sa mga kagyat na tulong at intervention.
17: Ay, maganda yun.
18: Maganda yun. Very good. Talagang kagyat na tulong. Kasi partner, di ba sinasabi ko sa iyo, yaw-yaw ako ng yaw-yaw. Eh, tutulungan ninyo. Pero, utang. Hindi naman siya libre. So kung i-announce nyo kaagad na ganyan, wala naman pong interest, walang ano pa yung isang...
17: Collateral. At matagal bago bayaran.
18: Okay na eh, mabilis eh.
2: Ma'am Doris, yan po yung sa ating survival and recovery loan package. Pero po yung insurance, yung indemnification po, ano po yun, bayad po sa kanila.
17: Bigay talaga sa
2: normally
17: kanila.
2: Normally mga 10 to 15,000 po yun.
17: Ayun. Asek, ayan, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Maraming salamat din po. Magandang umaga. Mabuhay
18: magandang po kayo. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat. Thank you.
17: Thank you. Si Asek Arnel de Mesa at tagapagsalita po ng Department of Agriculture.
18: Baka utang nga, partner.
17: Pag tinanong ka, partner, ano ang itinatanim mo na nasira?
18: Ang nasira, yung pagpapa-rebound.
17: Mali. Hindi tayo makakautang pag ganyan, partner, hindi.
18: Basta yung alam
17: yung
18: naman
17: kung alaman ko, diba? Yung lupain ko po,
18: lupain.
17: Na nasa paso. May pinasok po ng baka, hindi ko naiangat agad.
18: Correct, yung ating bigas. Yung ating bigas. Kaya po yung mga gusto po magpasyaron, wala po kayong maiuwi kapag hindi po tayo nakipagtulungan sa ating gobyerno na tayo ay magkaroon ng malinis, maayos at walang kabahid-bahid na tamang pag-aalaga sa ating mga source of, ano tawag mo doon, partner? Source of mga pagkain. Kasi pagka nagka-fish kill, bawal ang isda. Pagka nagkaroon ng foot and mouth disease na kinatatakutan natin, bawal ang baka, bawal ang baboy.
17: Dahil nasisira yung environment, dahil tapon tayong tapon ng basura, may red tide, bawal din kumain.
18: Red tide, red tide. Dahil dyan, tayo po ay magbababay na.
17: Bye-bye. 8:59. Bye mga kapamilya.
18: Bye-bye.
17: Wednesday
18: partner.
17: Ha, Simbang Baklaran.
18: Nga pala. Mm-hmm. Salamat, partner. Bye-bye.
17: Thank you.
21: Doris Bigonia, Robert Mano, Tandem ng Bayan. Boses sa gitna ng mga balita. Ito po ang DZMM. DZMM.

0: Kapamilya, kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras. Eksakto yung punto, alas 9 na umaga.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, nakauwi na sa bansa ang dalawang Filipino seafarer na nasugatan sa hinihinalang hate crime sa Bristol, United Kingdom. Dumating sila sa Maynila noong 9 ng Agosto, sakay ng KLM Flight KL807 at sinalubong ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers at OWA sa NAIA Terminal 3. Minor injuries lamang ang natamo ng dalawa, pero nananatiling kritikal ang ikatlong Pilipino crew member na nasangkot sa nasabing insidente. Ayon sa DMW, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad sa UK habang isinasagawa ang imbestigasyon sa hinihinalang hate crime. Nangako rin ang pamahalaan at ang Manning Agency na ipagpapatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Mayorya ng mga Pilipino pabor sa nuclear energy ayon sa DOE. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
3: Rika, umabot sa 82% ang public acceptance o pagpayag ng mga Pilipino sa paggamit ng nuclear energy sa bansa. Ayon yan sa Department of Energy, sinabi ni Energy Undersecretary Giovanni Bacordo na nakatulong ang mga information campaign ng DOE para may paliwanag ang posibleng benepisyo ng nuclear energy sa pagpapatatag ng supply at pagpapababa ng halaga ng kuryente. Anya, kapag naisapinal ang resulta ng survey, maaari nang sumunod ang mga hakbang tungo sa pagpapatupad ng mga nuclear energy project sa bansa. Pero may mga grupong nananatiling tutol sa plano. Ilan sa kanila ang nangangamba sa posibleng panganib ng nuclear accident, pamamahala sa nuclear waste at gastos ng mga proyekto. Sa kabila nito, iginit ng DOE na mananatiling prioridad ang kaligtasan at mahigpit na pagsunod sa international standards sakaling ituloy ang nuclear energy program ng bansa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa mga mahiling magbasa ng pocketbooks, mas marami ng Pilipino ang magkakaroon ng access sa mga librong Filipino sa pamamagitan ng bagong digital reading app ng Precious Pages. Inilunsad ng Precious Pages ang Katha, isang digital reading app na nag-aalok ng mga libreng Filipino e-books para mapalapit ang pagbabasa sa mas maraming Pilipino, lalo na ang mga walang sapat na kakayahang makabili ng mga aklat. Ibinahagi ni Segundo Matias Jr. na isa ito sa mga hakbang para matugunan ang kakulangan sa access ng mga o sa access ng mga Pilipino sa reading materials. Sa kasalukuyan, libreng makababasa ng mga romance novels sa app habang nakaplano rin ang pagdaragdag ng mga comics at children's books sa hinaharap.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita! Ngayon, mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM.

0: Hindi ko na kaya, Rika. I cannot fight this feeling anymore.
1: Ako dito na sa, I've forgotten what I've started fighting for.
0: Exactly.
1: Ano nga ba ulit?
0: Exactly.
1: Asa na ba as?
0: Masyado nang maraming nangyayari.
1: True.
0: Hindi lang ito information overload.
1: Oh.
0: This is bad news overload.
1: Oh. Oh.
0: Pero kami ni Rika, nandito pa rin.
1: Wala kaming choice.
0: Because somebody has to tell the news.
1: Oh.
0: And to the best of our ability,
1: understand
0: analyze it.
1: Totoo yan. Totoo yan.
0: Yan po ang papel di hapon na ginagampanan ng mga anchors and anchorettes.
1: Oh, minsan nga para na tayong Yemen na nakatingin lang sa labas, kule orange na lang kasi yung cellophane na nakabalot. Ano na nga ba ang dapat natin gawin? Paano ba natin ito ipapaintindi kung hindi din natin masyado pang naiintindihan? Kaya kailangan din natin ng tulong ng mga small medium enterprise.
0: SME?
1: Subject matter expert ng mga tinatawag natin. Lalo na pag-usaping legal,
0: yes,
1: partner, di ba? Tulad ng impeachment.
0: Uh-oh.
1: Kaya kailangan pa rin talaga natin ang mag-i-explaininin sa atin yung mga ganyan.
0: At kung minsan ayaw na rin nating intindihin talaga. Utang na loob. Sige na. Kaya kahapon, ang malaking takeaway, bukod dun sa mga kagilagilalas na mga pangalan ng mga recipients, ano ha? Ang nakapukaw sa aking ulirat at damdamin ay ang patutsadahan ni Raffy at Pia.
1: Akala ko si Superman ang pumukaw sa damdamin. Hindi pala si Superman. Ang pagdadrama pala.
0: Oo. And on so many levels, di ba? Kasi nga, sabi ni Raffy Tulfo, na-hostage yung committee namin dito sabi ni Pia naman, pwede nyo naman akong kausapin. Kapatid ko naman si Alan. At saka huwag tayong masyadong magdadrama dito. Ha? Sabi ni Raffy. Teka muna, sandali lang.
1: Sino may nagdadrama?
0: Tama, yun ang tanong niya. Sino ang nagdadrama? Sabi niya, baka kailangan tumingi ka muna sa salmen.
1: Yun na yun.
0: Thank you, Yora.
1: Yun na yun.
0: Yun na yun. So, yan po. That's the reality that we have to face, no? Not only these days, but for quite a long time already, no? Where do we go from here? Saan tayo lilingon?
1: I think the better question is, how do we rise from this, di ba?
0: Yung when you wake up and ang unang bubungad sa'yo ay toneladang basura.
1: Correct.
0: Okay?
1: Correct.
0: Sandamakmak na binahang lugar. At ayoko na nga banggitin sana, pero ilan na po ang pumanaw dahil dito sa nagdaang dalawang bagyo at ang walang patlang na ulan ng habagat. Ano po? I mean, so many to digest. And then, you go to the NEP.
1: O yung National Expenditure Program. Kaya magsisimula na rin sila ng budget, di ba?
0: Trillion na naman itong pinag-uusapan natin. And then you try to get some sense, no? There's got to be some logic in this. Kulang ang pondo. Uutang na naman. Siyempre, di ba?
1: Di madadagdagan na naman yung 19 trillion pesos na utang natin.
0: Precisely.
1: Magiging 20 trillion pesos na naman.
0: At ilang porsyento doon ang mawawala na naman dahil sa korupsyon.
1: Ang winawonder ko dito, partner, di ba? Nag-start tayo, 11 trillion pesos natin yan tinrak, di ba? At in a span of what? Less than 2 years, nasa 19 trillion pesos na tayo. Ang daming zero bago ka umabot dun sa trillion level. Ito ba ay palagi nating inuutang ng inuutang kaya tumataas ng tumataas o dahil pabagsak ng pabagsak ang balor ng piso kaya umangat yung value ng kaya lumaki ang value ng utang natin.
0: Hindi, ibang usapan pa yung pagbagsak ng balor ng
1: piso. So inuutang
0: piso
1: natin itong mga trilyon na ito.
0: Tumataas yung utang because bumababa ang value ng piso at siyempre yung may penalties pa yan at mga interest rates na babayaran. So compounded at isisingit ko na sa puntong ito na medyo sumadsad na naman po ang piso, 61.26.
1: Hindi na tayo nakaangat dyan.
0: Kaya ngayon, kailangan natin alamin pa Iisagad na natin. Nandito na rin lang tayo.
1: Sige na, I'm ready. Take it away.
0: Ito na ang ating mga headlines. At naway sa pagbabasa namin ni Rica, may matisod kaming magandang balita dito. 26 na paulat na namatay sa pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyo. Pinsala sa agrikultura at infrastruktura, umabot na sa mahigit 1 bilyong piso.
1: Tone-toneladang basura nahakot mula sa estero sa Baclaran. Sirang bahay at putik sumalubong naman sa mga lumikas na residente sa Quezon City.
0: So far, wala pang magandang balita.
1: Kaya nga.
0: Ito pa isa. Rotational brownout naranasan sa ilang lugar sa Visayas. Ang Mindanao grid naman isinailalim din sa yellow alert kahapon.
1: Nabaha na nga kayo, wala pa kayong kuryente, no?
0: And tapos ang taas-taas pa ng babayaran pa din.
1: Kaya,
0: why are we rewarding itong mga incompetence?
1: Tanggalin ang system loss. Asa na tayo, 107 billion pesos na inilaan para sa flood control project sa susunod na taon at 1.7 trillion pesos kailangan utangin.
0: Oh, yun. Ayun na. Yun na yun.
1: Para pondohan nga po ang 2027 national budget, o di isipan na tayo ng 20
0: patay tayo
1: trillion
0: dyan.
1: Pesos na utang.
0: Ay, nako, bayang ko. Confidential funds ng Office of the Vice President natuklas ang ginamit sa Christmas party.
1: Parties! Diba?
0: Pagtatanim ng puno. Okay na yung pagtatanim ng puno. Pwede nang patawarin siguro. Pero confidential funds ito.
1: Sa Christmas party? Kaya nga.
0: Ano yun? May raffle?
1: Kaya nga.
0: Iba pang questionableng pangalang nakatanggap ng pondo, ibinunyag din.
1: Vice President Sara Duterte kinasuhan ng grave threats dahil sa sinasabing pagbabanta kay Pangulong Marcos.
0: At sa labas ng bansa, patay sa magnitude 7.4 na lindol sa Colombia, mahigit 200 na, Susmar Joseph. State of emergency idiniklara.
2: Balita Bakan!
1: And we therefore conclude ang good news, wala.
0: At the score po is 13-0.
1: 13 love.
0: 30, tama ka. 40 love. Ayan. Ang oras muna natin bago si Zeus Legaspi, alas 9:15 ng Good Morning.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Higit 7,000 emergency go bags ipamimigay sa mga residente ng San Juan ngayong umaga. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Tell us about the details, Zeus.
4: Peter at Rica, nakahanda na sa San Juan City Hall ang emergency go bags na ipamimigay ng lokal na pamahalaan sa mga residente nito ngayong umaga. Ayon kay San Juan CDRRMD Head Tong Pakasun, higit 7,000 go bags ang ipamimigay sa 10 mga barangay ngayong araw sa unang batch yan ng distribution. Bukas naman ipamimigay sa nalalabi pang mga barangay ang kanilang go bags. Nasa 45,000 o 45,000 emergency go bag ang target maipamigay ng San Juan City LGU. Isang go bag ang matatanggap ng bawat pamilya. Naglalaman nito ng safety helmet o hard hat, first aid kit, rechargeable flashlight, power bank at iba pang medical supplies. Ayon sa lokal na pamahalaan ng San Juan, ito ay parte ng programang magpapalakas sa kahandaan ng mga residente sa panahon ng sakuna. Una na nabigyan ng go bags ang mga pampublikong paaralan sa lungsod. Yan ang pagitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Zeus, pahabol tanong. Alam mo ba kung anong laman ng go bags na yan?
4: Kita natin kanina inilatag nila sa harapan natin na Peter ano yung laman ng go bag. Ang nakita natin doon, meron yang laman na safety helmet o hard hat, merong flashlight at saka power bank, merong parang raincoat, parang kapote. Meron ding mga mask o face mask, may alcohol. Meron din sila nung booklet yung parang emergency preparedness booklet.
0: Okay.
4: At yung iba pang medical supplies, kita natin, meron doon sa loob ng go bag na yan. Peter at Rica.
1: Okay yung hard hat ha.
0: Malaki ito. Malaki siya. Oh.
1: Yeah, parang backpack din pala kasi may hard hat na nakalagay sa loob. So malaki yun.
4: Tama. Kanina hinawakan din natin na Peter at Rica yung mismong bag. Ito yung klase ng bag na parang waterproof. Kita natin. marami rin naman talaga sa loob.
0: Wala kang nabanggit na ano yung mga water purifier tubs? Wala ba?
4: Dun sa nakita natin kanina na inilalatag dun sa harapan natin, wala tayong nakitang ganun.
0: Okay.
4: Nakita lamang natin ay maraming medical supplies at saka yung ibang ginagamit.
0: Baka sa
4: panahon
0: natin
4: ako na lalo yung hard data at saka kapote.
0: Ayun.
1: Chlorine tablets may sinasabi.
0: Oo, yung purifier na
1: pwede mo inumin yung tubig.
0: Ilagay mo lang yung isang tablet. Oo, pwede mo nang inumin after a while. Yun. Maraming salamat. The one and only Zeus Legazpi Radio Patrol reporting live.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
0: O edi kahapon nga.
1: Si Superman na mayagpag. Binabasa pa na paborito para ni Attorney Lorna.
0: Siguro, alam mo, ang feeling ko lang talagang sinadya na si Attorney Lorna Kapunan ang siyang magtanong in behalf of the prosecution team.
1: Dahil
0: marami siyang punchline.
1: At saka, alam mo, partner, ang daming mga ano nito eh, mabobore talaga tayo dito eh. Kailangan natin nung kahit pa para every now and then punchline para magising-gising ang diwa.
0: Pero kinabahan ako nung medyo nandito, meron tayong keso. Meron tayong eskudero. Uy! Teka, sandali.
1: Merong joke, no? Contiveros.
0: Hindi, pero...
1: Oo, mga pangalan.
0: Queso Escudero?
1: Oo.
0: Si Cheese yun.
1: Okay,
0: ito na ang ating subject matter expert. At namiss ko naman talaga si attorney. Mula po sa Philippine Bar Association. Past president po siya. Chairman din ng Movement Against Disinformation or MAD. Via Zoom, Attorney Rico Domingo. Attorney Rico, welcome back. Si Peter Atrica dito sa Impeachment 2026.
5: Good morning, Peter and Rica, and I'm back. Happy to be back.
1: Hi, Attorney. Na-miss ka namin. Umuulan pa naman
0: hirap,
1: po ngayon.
0: Hirap kasi ng ano jet setter eh.
1: Maraming pinupunan.
5: Hindi naman.
0: Okay. Attorney Rico, let's talk about itong mga pangyayari kahapon. Ano, ha? Pero I'd like to start kasi nagsampa din ng grave threats case laban kay VP Sara Duterte kahapon. Ano, ha? This is different para po hindi maging confusing. Can you explain to us if ano tong kaso na to outside of the impeachment and how it relates to the impeachment trial ongoing?
5: Okay, ito'y separate criminal charge, no, sa Vice Presidente. Although ang common denominator nito would be yung kanyang sinabi allegedly do sa footages na nakita na po natin sa ano yan, sa impeachment trial, no, in respect of Article 4. But this has been under investigation of the Department of Justice since about 2 years ago, no. So pinatang ngayon nila ang NBI, particularly ang kaso, at nagkaroon ng preliminary investigation, summary yun, at napatunayan nila by way of establishment of the prima facie case. Ang prima facie case ay mas mataas ang threshold, no? Ang prima facie case na yun as compared to the dating threshold ng pagpiling ng criminal case sa court would be based on reasonable certainty of conviction. Mataas yan. So, in other words, nililikom ng NBI ang mga ebidensya against the Vice President, and eventually they filed the information with the Regional Trial Court.
0: Okay.
5: Ito ngayon sa Quezon City po yan, because that is the venue of the criminal act supposed to be.
0: Yeah.
1: Pareho din po itong grave threat, Article 4 po ito sa impeachment. But this time, criminal case naman po ang isinampa. Can a criminal case po, attorney, ano tawag dito? Can a criminal case continue or pwede ba itong dinggin while an impeachment case is still ongoing?
5: Yes, it can. It can independently. But may a little, element na dapat natin tingnan dyan, no? Mm-hmm. While it's true that the Vice President is not vested with the right against double jeopardy or self immunity like a president. Kasi ang presidente, hindi mo pwedeng ihabla yan anytime.
6: Mm-hmm. Yeah.
5: No? So habang siya ay may nanunungkulan bilang presidente, ang vice president and the other commissioners on the other constitutional commissions, no? Like the COA, the COMELEC, the ombudsman, eh wala silang ganong presidential type of immunity from suit.
6: Uh-huh.
5: Kaya pwede silang ihabla independently of what is ongoing right now in this particular case with DP si Sara, eh meron siyang impeachment trial undergoing. So pwede pong mangyari yan independently of the impeachment trial, even if assuming, and in, I think it's the case, that ang basis ng alleged grave threat would be yung nakita rin natin sa impeachment trial as well.
6: Okay.

0: Balita Patan! Balita Patan! Balitaan ang talakayan! DZMM Numero 1 sa aksyon! Basta AM DZMM.
1: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Lalo ngayon, matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
1: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Ito po ang DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. At malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado, sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage. Tapos na po ang day 14 ng BP Sara impeachment trial kahapon. At ngayon po ay tatawid na tayo sa day 15. Magandang umaga, Pilipinas! Ako po si Peter Musngi. Ngayong araw nga po ang day 15, magpapatuloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa pagdinig kahapon, tumistigo si COA or Commission on Audit State Auditor Xylene May Del Campo at sinabing may pananagutan si VP Sara sa paggastos ng confidential funds. Lumabas ding ginamit sa Christmas party at pagtatanim ng puno ang bahagi ng pondo.
2: Lumutang din ang iba pang pangalang sinasabing nakatanggap ng confidential funds. Ngayong araw, sisimula naman po ng defense team ang cross-examination kay Del Campo. Isinulong naman ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri na ibalik sa hapon ang oras ng paglilitis para mabigyan ng panahon ang magkabilang panig na magpresenta ng mga argumento. Ako po si Rica Lazo.
1: At gaya ng dati, kasama ang buong puwersa ng ating Radyo Patrol na maghahatid ng balitang kumpirmado, sigurado.
2: Nasa Senado, sina Pamela Vasquez at Jom Garner. Ito po ang
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage. Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage. What's in a name? Bukod sa mga naunang pangalan na Andy Lim, Alejandro Pikit at Gabriel Bisaya, lumutang din ang iba pang questionable pangalang sinasabing nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa pagtestigo ni COA State Auditor Xylene May Del Campo sa Day 14 ng impeachment trial kahapon, sa unang article of impeachment, kabilang sa bagong pangalan ang Sala Kasim, Ralph Josh Bacon or Bakun, Beverly Claire Pamparo, Pia Piato Slim, Christine Applegate, at Matthew Queso na mistulang kahalintulad ng mga pangalan ng prutas at pagkain. Naungkat din ang mga pangalang Clarice Ontiveros, Dennis Tania Escudero, Jose Jocno Jr. at Beth Revilla na mistulang kaparehas ng pangalan ng ilang Senator Judge at miyembro ng House Prosecution Team. Sinabi rin ni Del Campo na ginamit ng OVP ang kanilang confidential funds sa ilang aktibidad na hindi pinapayagan ng batas tulad ng Christmas party at tree planting activities.
3: Kanina, Madam Witness, merong pauko tsaka merong heart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin? Bakit hindi ka nag-verify ng mga pangalan? At itong mangga, gumawa ataw ng fruit salad dito. May kamote, may mangga, may keso. Bumili ng information itong Escudero for 120,000 pesos. Madam Witness, may keso, may Escudero, may honeylet, may Estrada.
4: Chine-check po namin kung compliant ba sa joint circular at kumpleto at proper ba yung mga liquidation documents po na sinasubmit sa amin in relation po sa provisions ng joint circulars. Okay.
2: Inihambing naman ang prosekusyon sa galawang Superman ang mga detalye sa acknowledgement receipts ng Department of Education kaugnay ng paggastos ng 112.5 million pesos na confidential funds. Sa day 14 ng impeachment trial, ipinresenta ni Private Prosecutor Lorna Kapunan ang mga resibong magkakaparehas ang petsa pero magkakaiba ang pangalan, lagda, address at halaga ng perang natanggap. Kabilang dito ang disbursement ng pondo sa Davao City, Negros Occidental, Agusan del Sur at Makati City noong February 21, 2023. Magkakaiba rin ang nakasaad na lugar sa resibong magkakapareho ang petsang February 25 at March 15, 2023. Kinwestiyon ni Kapunan kung posible bang bisitahin ng Special Disbursing Officer ang lahat ng lugar na nakasaad sa mga resibo sa loob lang ng isang araw. Pero nag-object ang defense team.
3: Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo,
5: Your Honor, please.
3: Lahat na ito.
5: Your Honor, please.
6: Yes, Council First.
5: The question is speculative, Your Honor.
3: What is speculative about Superman? He can fly anywhere.
6: Clearly, it is physically impossible to be in all of these locations in one day. So that remains to be seen and proven in the coming days.
1: Samantala, walang nakikitang problema ang impeachment court sa pagliban ng ilang senator judges sa paglilitis. Kahapon, sa day 14 ng impeachment trial, absent po si Senator Judge Loren Legarda at Senator Judge Alan Peter Cayetano, habang bandang hapon na dumating si Senator Judge Bongo. Sinabi din ni Clerk of Court Attorney Renato Bantog, hanggang ngayong araw ang paalam na medical leave ni Loren Legarda. Pinawi rin ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol ang pangamba sa pagliban ng ilang senador senator judges. Nakakabahala lang anya ito kung walang sapat na bilang para sa quorum dahil walang mangyayaring impeachment hearing pag nagkaganon.
7: They can always access yung live telecast ng Senado pati yung mga dokumento mula sa Clerk of Court and also have their staff keep them up to speed kapag sila ay nawala ng isang araw, dalawang araw, or even a week.
2: Isinulong na ibalik sa alas 3 ng hapon ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri, magiging tuloy-tuloy ang paglilitis kahit abutin pa ng gabi at hindi maapektuhan ang trabaho ng mga senador dahil sa alas 10 ng umaga naman gagawin ang sesyon ng Senado. Sa ngayon, alas 10 ng umaga nagsisimula ang paglilitis at natatapos bago mag-alas 3 ng hapon. Pag-uusapan sa caucus ng Senado ang naturang mungkahi.
1: At sa puntong ito, kumuha na po tayo ng balitang kumpirmado at sigurado mula sa Senado. Kasama sina Pamela Vasquez at John Garner. Unahin natin si Radyo Patrol, Pamela Vasquez, live from the Senate. Pamela, good morning.
8: Yes, Peter. Good morning. Ngayon nga ay sa salang sa cross-examination. Itong si COA State Auditor Celine Del Campo at nakadepende yung mga magiging tanong ng defense kung mag-redirect examination ang prosecution. At ngayong umaga nga ay kasama natin yung isa sa mga House Prosecutors, si House Prosecutor Terry Ridon. Good morning po, Pong. Siguro po, review lang po tayo kahapon no, dun sa mga na-reveal na mga bagong pangalan po, particularly doon sa Article 1. Gano'n po kahalagan na na-discover itong mga ito as far as Article 1 is concerned?
9: Well, very important na mapag-usapan dito na bakit maginamit sa Christmas party yung pong confidential funds. No? Ang paliwanag nila, ginamit po ito doon sa paghanda na walang maging untoward incident sa mga Christmas party po rito. Pero very clear po yung nakalagay sa dokumento. Christmas party po ginamit yung pong pera na ito, hindi po para doon sa paghanda, doon sa seguridad ng mga Christmas party. So, maling paggamit po talaga ito ng confidential funds. Pangalawa, nakita rin po natin na binigay mo yung pera doon sa mga hindi naman po organic na OVP at saka DepEd personnel. particular, ito po mga taga-vice president security group. Eh, hindi naman sila mga empleyado. So, bawal na bawal po yun. Kaya nga ho nagkaroon ng notice of disallowance dito po para sa 2023 confidential funds ng OVP. So, malaki usapin. Bakit po yan pinalusot? Kailangan mo isori talaga yung pera na inilabas ko para dito.
8: And then, talon lang po ako kung sa isang topic. Kahapon nga po nag-file ang DOJ ng 3 counts of rape threats po laban kay Vice President Sara Duterte. And sinabi din po yung counsel ni VP Sara Duterte na kumbaga na bakit kailangan pa na mag-file po ng rape threats kung may pending na nga po kasi siya sa impeachment case dahil nagkaroon din po ng rape, Article 4 of rape threats. So, any comment po on that and magiging concern po ba ito sa prosecution sa magiging takbo po ng impeachment?
9: Well, unang sulat, wag ho nilang bulahan yung tao no, na hindi pwede magsabay yung po mga criminal complaints at yung impeachment proceedings kasi magkakaiba naman po yung pinapapanagot po rito. No. Yung po nga posisyon ng pangalang pangulo bilang Vice President na nakataya sa impeachment, yung po nga criminal proceedings, iba po ito pagkakakulong po ang pinag-usapan dito. And more importantly, eh talagang papaliit na po yung mundo ng pangalang pangulo dahil nagsasabay-sabay na ho, lahat ng mga accountability mechanisms na ginagawa po laban sa kanya.
8: And then kung kahapon din po na raise yung concern po doon sa Senate Impeachment Court na gawing hapon or ibalik sa hapon itong impeachment trial schedule, kayo po ba as a House Prosecutor and of course magiging budget season na din next week, mas pabor po ba kayo na ibalik sa hapon yung schedule?
9: Well, mas gusto po natin yung hapon kasi mas mahaba po talaga yung panahon para magkaroon ng talakayan at presentasyon po na ebidensya. Kasi nakita ho natin at least mga effectively mga 3 oras lang po yung pinag-usapan natin sa umagang schedule. No? Pero pagka ho, hapon paggabi, yung pinag-usapan ho natin effectively may minimum po na 4 oras para po sa presentasyon ng ebidensya.
8: Balik muna sa inyo, Peter at Kika.
2: O, pwede ba magtanong, Pam? Kasi dinrap na rin ng DOJ yung inciting to sedition laban kay VP Sara. Sa tingin ba ng prosecution, makakaapekto ito doon sa pananaw ng mga senator judges dahil DOJ na yung nagdrop ng inciting to sedition laban si Vice Presidente?
9: O, tama ko kayo na tinanggal ko yung inciting to sedition pero live pa rin ho yung grave threats. Nag-file na nga ako ng kaso kahapon at yan naman ho yung puso nung pong threats article, no, yung pong pagbabanta ng pangalang Pangulo laban sa Pangulo at sa kanya pong pamilya.
1: Okay.
2: Alright, sige. Maraming salamat.
1: Maraming salamat. Attorney.
8: Mula sa inyo, at, Peter Atika, at yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DDMF.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at kay Congressman Terry Redon. Nasa Senado rin nagbabantay si Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, go ahead.
10: Rika at Peter, inaasahan na mas magiging mas mahaba ang pagtalakay sa Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of Vice President at Department of Education ni Vice President Sara Duterte sa scheduled trial days na inilaan para rito. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol, na delay ang ng impeachment trial dahil nabawasan ng isang trial day na nakalaan para sa pagtalakay ng Article 1 matapos suspindihin ang trabaho sa Senado noong Lunes dahil sa epekto ng habagat. Sa takbo ng paglilitis, sinabi rin ni Tongol na posibleng humarap pa rin si COA at FAO State Auditor Cailin Del Campo hanggang sa susunod na linggo dahil mag-uumpisa pa lang ang depensa sa kanilang cross-examination sa testigo ngayong araw. Posible pa niya ang redirect at re-cross-examination ng prosecution at depensa. Hindi pa kasama dyan yung interjection ng mga senator judges.
7: Usually, yung mga senator judges will take one session or isang 2-hour session para matapos nila yung kanilang mga tanong. And the cross-examination based on previous witnesses and time and motion studies na nakita natin na usually inaabot to ng 2 session, no? Morning and then afternoon session. So if we compute the number of, if we consider the cross-examination to be taking that much time, then baka hindi tayo umabot bukas na matapos para kay Ms. Cailin Del Campo and we might bleed into Ms. Cailin Del Campo still testifying until Monday next week.
10: Paliwanag pa ni Tongol, 3 pang testigo ang nakatakdang iharap ng prosecution tulad ni House Legislative Information Resources Management Department Director Maridig Pareha at 2 Special Disbursement Officers, isa mula sa OVP na nabanggit na yan sa mga nakaraang trial days, si Gina Acosta at si Edward Fajarda na mula naman sa DepEd. EDSA na una lang sinabi ni House Prosecutor at Batangas Representative Jervin Listro na i-evaluate pa ng prosecution kung talagang kailangan magamit yung 31 araw na nakalaan sa Article 1. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner Live mula sa Senado. Ang ating oras, 9:46 na ng umaga. At gaya ng dati, may makakausap po tayo na legal luminary. We retained our counsel, Your Honor. Kasi kailangan natin maunawaan kung ano talaga nangyayari. Ano pa ang mangyayari dito po sa impeachment trial, particular dito sa day 15. At makakasama po natin ngayong araw na ito. At tayo tuwang-tuwa na siya ay ating makukonsulta, isa pong law professor at Dean ng Graduate School of Law San Sebastian College Recoletos. Magandang umaga po sa ating tanging panauhin si Attorney Rodel Taton. Attorney, good morning po, si Peter Atrica dito sa DZMM.
11: Good morning, Peter. Good morning, Rica. Good morning sa ating mga tagapanood at tagasubaybay.
2: Good morning, Attorney. Parang first time natin makakausap on the program si Attorney Rodel, no?
1: Oo.
2: With the two of us, I mean.
1: Yeah, pero this is a first, so let's make it very exciting for him.
2: Well, 76 questions, Attorney. Are you ready?
11: Well, cross-examination.
1: thank you so much, Attorney. At unang tanong natin, medyo ito sidebar ito, but I'm really interested kung what is going on with the senators na hindi nagpapakita or nalilate. Ano po bang optics noon, at from an input legal standpoint po ba makakaapekto ba yon sa ultimately pag decision dito sa kaso ni VP Sara sa impeachment trial?
11: Optics wise, hindi siya maganda tingnan, no, sa mga Pilipino, especially na ang ginagawa natin na impeachment this time ay para sa accountability. This time we are seeing our senators and judges who are supposed to be performing their duties and functions, pero nasaan ang accountability, no? They are supposed to perform their functions, and basically also that they have to observe neutrality, impartiality, yung ganung mga questions, because nakikita natin sa social media maraming mga komento on their absences or their presence, at saka sa mga drama na ginagawa sa pagtatanong, no? At bilang mga hukom sa impeachment trial, dapat na observe natin or nila ang neutrality, impartiality, kasi they are performing their duties as a judge here.
2: Yun nga rin po yung tinatanong ko before, Attorney, no? Kung mayroong mga palaging absent or for a stretch of time ay wala sila, hindi nila masusundan personally yung nangyayari ng impeachment. Yun bang pag-update sa kanila with just notes and highlights of what happened for the days that they were gone? Sa tingin niyo po ba magiging sapat yun para maka-form sila ng kanilang opinion as a senator judge on how they will be voting dito sa articles of impeachment ng Vice Presidente kung palagi silang wala?
11: So, kung ang judge ay wala, no, kung sa regular na proceedings yan sa korte, ma-reset, ma-re-reschedule. Kasi paano niya makikita ang demeanor ng witness? Paano niya maririnig kung ano sinasabi ng witness? Kung paano umakto ang witness sa korte? Because a witness is one who can testify only as to what he observed or kung ano ang nakita niya. And ang bilang isang judge, you are looking at the demeanor of the person who is explaining or presenting the documents, no? So paano nga siya talaga maka-form ng kanyang decision or opinion on the issues being presented to it kung hindi siya present? And we can also say na they are only reliant on their staff, no? And we can't expect a well.
12: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
11: Present ang magbibigay ng opinion on a matter na hindi siya present at hindi siya nakapagtanong, no? What they can receive only are mere conclusions, no? Conclusions of fact or conclusions of law, which sometimes they themselves hindi nila naintindihan. So yun yung problema natin, because we are exacting accountability sa Vice President, pero tayo bilang hukom sa impeachment proceedings ay dapat maging accountable. Dapat mag-perform tayo ng ating mga trabaho bilang senador na West.
2: Opo. Attorney, isa kahapon sa sinabi na bring up yung si Superman ba? Si ang ating disbursement officer, ang SDO ng DepEd, dahil iba-ibang malalayong lugar ang nakapag-release ng malalaking amount ng pera. At sinabi ni attorney, ni presiding officer Chief Escudero na that remains to be proven in the following days. Ano pa po ba sa tingin ninyo ang makakapagpatunay na physically impossible yung naging ganitong actuation na makakapirma ang isang disbursing officer in different parts of the country in just one day?
11: Number one, that transaction is questionable. Marami tayong questions on that. Especially na ang nilabas na pera ay cash. Di ba? Nilabas nila sa banko, cash. So paano ngayon madidistribute yan sa Luzon, Visayas at Mindanao? Remember for DepEd, halimbawa, the multiple payouts were recorded sa Luzon, Visayas at Mindanao and sa isang araw lang, no? So totoo naman, no? Maganda observation, even the Senate presiding officer sa impeachment, sinabi niya na it is physically impossible for a single SDO, no, na maging present sa iba't ibang lugar at the same time, no? Baka ibang breed ni Superman.
1: Yeah. So, Dean, sabi nga nung mga iba na medyo napapagod na sa kapanood ng impeachment, ano, ha? Kailangan ba talaga na busisiin ang bawat punto? Your point, Enrica's point earlier na dami-daming binigyan ng pera, parang Superman ba yan na lumilipad, within a day, kaya niyang bigyan yan. That's unbelievable. Another unbelievable aspect po din is the fact na yung mga fictitious, and I dare say the tunog naman talaga, sa tunog pa lang fictitious yung mga names, ano? So it's almost a certainty na on both counts, mukhang hindi na kailangan pang detalyehin. Why is it taking so long po for the prosecution to prove their point on at least those two aspects, Dean, please?
11: Ang medyo mahirap lang dito sa impeachment, it's because kailangan natin ipakita din sa buong sambayanan, no, kung ano ba ang mga ebidensya laban sa subject of impeachment. At the same time, ang mga senador gusto din nilang makita bilang mga senator judges, they wanted to see all of these items, and especially that the respondent, that the accused in this impeachment proceedings is also questioning ang mga ebidensya na ito. In fact, naging medyo controversial pa ang kanilang pagpayag at hindi pagpayag sa pag-inspeksyon at paggamit ng kanilang dokumento mismo, no, tungkol dito, no. So it is really not funny, but isang usapin talaga, no, ang questions on fictitious or irregular recipients like kamote, bacon, mango, queso, no, and this, there are questions on the authenticity of the payout. So kailangan din mapakita ng prosecution, no, na itong mga example ng resibo na ito sa out of the many boxes, no, ng mga resibo, na ito ay mga halimbawa ng mga pag-release sa mga tao na questionable, and dapat ito makita at masubaybayan din ng sambayanan ng senator judges at ma-weigh nila properly, no, ang mga ebidensya na pinipresentan sa kanila. And one of the questions raised, and I was there last week when this witness was presented at first, no, nakita ko mismo ang mga boxes and ilang tao, more than 10 people ang nagbibitbit ng boxes ng mga ebidensya na ito. And kung iisa-isahin po natin, no, hindi matatapos ang linggong ito para ma-presenta lahat yan. So magandang suggestion that there will be a testimony on the summary and also on selected points only, para ma-prove na talagang ang fictitious or irregular recipients are existing on the acknowledgement receipts na in-issue at ginawa at sinumite for audit, and sabi nga na disallow.
1: If we go by day 14 po, I think it's pretty obvious na medyo malaki yung na-cover ng prosecution, ano? What do you expect sa cross-examination. How can the defense or the counsel for the respondent address all these seemingly mga truths, no, on how the confidential funds were misspent?
11: Oh, ang isang question siguro dyan mamaya, no, or later, no, is kasi ang mga auditor naman, ang kanilang pagtingin ay nasa resibo lang, no, hindi ang aktwal kung ano ba talaga ang pinagastahan at sino ba talaga ang mga tao, kasi baka nag-exist naman ang mga taong ito in reality, no. So, and they will be saying siguro sa report na sinubmit ng COA that there is a violation of due process on the part of the vice president and the persons na dapat nag-explain sa COA, no, kasi ang I think I have heard last week and this week na pwede pa silang mag-question or mag-appeal on this, no, results ng audit, pero ang lumalabas is talagang may disallowance ang OVP for confidential funds. Also, there are unauthorized transfer of cash advances, and there are fictitious and irregular recipients. I'm also thinking kung paano kikwestiyonin ng depensa ito, no? So that's why one of the things is on the credibility of the witness, lalo na na ang witness dito ay sumalo lamang ng trabaho ng other witness last time, no, at hindi siya ang nag-umpisa ng report na ito, and sasabihin na talaga bang ikaw ang nagbusisi ng mga records na ito, hindi ba na ipinasa lamang sa iyo ito and wala ka nang ibang ginawa kundi i-receive ang mga binigay sa iyo at mag-submit ng report based on this. I think that's one thing na pwedeng mangyari by today. And as we have seen in the way the senators are asking, no, they will discredit the witness and the authority niya and the experience. But the bulk of the questions may be on the acknowledgement receipts, no? Kasi alam natin that they are disputing these acknowledgement receipts, that they are saying na hindi naman ito representasyon kung ano talaga ang nangyari doon sa baba, sa mga tao, no? And I think it will revolve on that. On the authenticity of the acknowledgement receipts cannot be questioned also kasi nanggaling ito sa OVP also, no? So ito ay submission ng OVP. So interesting kung paano nila gigibain ang ebidensya na sa kanila mismo nanggaling.
2: Okay, sige po, attorney. Marami pa kaming nakalatag na tanong, pero sasamahan ka lang po. Samahan mo po kami hanggang alauna dahil pumapasok na po ang ating Senator Judges. We'll have to put you on hold muna, attorney. At puntahan na po natin, mga kapamilya, ang ating Day 15, ang pagsisimula ng Vice President Sara Duterte impeachment trial. Attorney, thank you.
1: Si Attorney Rodel Taton, law professor and dean ng Graduate School of Law, San Sebastian College, Recoletos ang ating nakausap. At nagpe-prepare pa lang yata sila, Rica, ano, ha? Pero in just a minute or two,
13: the
1: perhaps,
13: eto
1: na siya.
13: To make a proclamation.
14: All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the impeachment court is in session for the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
13: The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senator Judge Erwin Tunfo.

0: ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP ha, kabisanan mga broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 12:19.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Basta AM, AM, AM. DZMM.
3: Taos po siyang nakikiusap na sa mga tao. Sana naman, huwag na magtapo ng mga basura sa ilog, sa creek, yung sa kalsada na maling tapunan. Kailangan matutunaw tayo ng disiplina. Hanggang dito tayo natututo, pabalik-balik ko yung problema na yan.
4: Mayroon pa talagang mga baha sa kanilang mga eskwela. Ang gagawin nga po ng mga teachers, magliilimas pa, no? Para maging maayos yung pagbabalik ng mga estudyante natin.
5: Halimbawa, hinayaan na lang niya, wala siyang inisyo na ito ay lifted na. Ibig sabihin, patay na yung 20-day TRO. So, ang ibig sabihin noon, balik na doon sa dating status na pwede nang ipatupad.
6: Aangat ba ng reklusyon perpetua ito?
7: Mas mataas pa dyan. Kasi tatlong charges ang makakasama. Pwede yan. But again, we have to remind ourselves also that under the new rules ng DOJ, meron pa rin pagkakataon at DP Sara can still file a motion for reconsideration.
8: Totally damaged is 976 hectares. Meaning to say, it will not post significant effect doon sa presyuhan dahil napakaliit lang na bahagi, only 4,000 metric tons. Kumpara natin sa average natin in a year.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon. Abot sa 150 bahay na abo sa sunog sa Malate, Maynila kaninang madaling araw.
1: Pinsala sa mga pananim na mga nagdaang bagyo at ng habagat, halos nasa 200 milyong piso na pamalaan mamibigay ng mga binhi at pataba sa mga apektadong magsasaka.
0: Grave threat case laban kay Vice President Duterte, maaari umanong isabay sa kanyang impeachment trial ayon sa ilang legal expert.
1: 85 pesos na aumento sa sahod sa National Capital Region, posibleng maipatupad ulit kung mag-e-expire ang TRO ng Korte sa Pasig.
0: Dalawa pang senador itinurong nagsumite ng listahan ng mga proyekto sa DPWH noong 2025.
1: At libreng Pinoy micro-dramas tampok sa iWatt Vertical Series.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: At ako naman po si Liza Aquino.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, aabot sa 150 bahay ang naabo sa sunog na sumiklab sa residential area sa Malate, Maynila kaninang madaling araw. Tinatayang 200 pamilya o mahigit 600 individual ang apektado na pansamantalang nasa gilid ng kalsada. Sinasabi nagsimula ang sunog sa ika-apat na palapag ng paupaang bahay. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay, habang pahirapan din sa pag-apula dahil malayo ang mga fire hydrant at mahina rin ang pressure ng tubig. Naapula ang sunog makalipas ang halos 4 oras. Inihahanda na ng barangay ang pansamantalang matutuluyan ng mga nasunugan kasabay ng panawagan tulong sa mga apektado. Wala naman nasaktan o nasawi sa insidente.
1: Arestado ang 42 anyos na delivery rider na nang hold up sa isang burger stand sa Barangay Kristong Hari sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City. Sa investigasyon, bumili umano ng pagkain ang suspect, saka nagdeklara ng hold up nang iaabot na sa kanya ang order. Tinutukan pa umano ng baril ang biktima, tsaka nilimas ang mahigit 5,000 pisong kita ng burger stand. Nanlumo ang biktima dahil ibabawas sa kanyang sweldo ang natangay na kita. Naaresto ang suspect sa follow-up operation ng pulisya habang nasa birthday ng kamag-anak sa San Jose del Monte, Bulacan. Samantala, sa Caloocan City naman, nasa lisihan ng cellphone ang delivery rider ng kainan at sinasabing ilang sandali munang nagmanman ang suspect bago nagpanggap din na customer. Tinangay ng lalaki ang naka-charge na cellphone na nagkakahalaga umano ng 10,000 piso at saka agad tumakas gamit ang kanyang bisikleta.
2: Alerto sa habagat.
0: Naniniwala ang Metropolitan Manila Development Authority na problema lang

0: Plano naman ng ahensya, katuwang ang Metro Manila Council, na taasan ng multa mula 500 pesos hanggang 5,000 pesos para sa mga hindi susunod sa tamang pagtatapon ng basura. Patuloy rin ang investigasyon sa pinanggalingan ng mga basura na posible rin umanong galing sa ibang bansa.
1: Well, I don't want to categorize it as a crisis. I like to think na may problema. Garbage as to where it exactly came from. We're still investigating.
0: Sa pinakahuling tala ng Paranaque LGU, umabot na sa 300 metric tons o katumbas ng 45 truck ang kanilang nahakot na basura at posibleng tumagal pa ng 2 hanggang 3 oras ang operasyon kung patuloy na bubuti ang panahon. Kaya muling pakiusap ng lokal na pamahalaan sa publiko.
2: Ako tausposong nakikiusap na sa mga tao. Sana naman huwag na magtapon ng mga basura sa ilog, sa creek, yung sa kalsada na maling tapunan. Kailangan matutunaw tayo ng disiplina. Hanggat hindi tayo na natututo, pabalik-balik ko yung problema na yan.
3: Tutol si Pangulo Marcos Jr. sa mga panukalang taasan ang multa laban sa mga iligan na nagtatapon ng basura. Bakit kaya siya tutol dyan? Alamin po natin sa balitang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
4: Liza, para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang saysay ang pagpapataw ng mas mahal na multa kung wala namang maayos na pagtatapunin ng basura ang publiko. Ayon sa Pangulo, alam naman ng taong bayan na mayroon talagang mga pulisiya at multa sa iligan ng pagtatapon ng basura. Pero kailangan anyang bigyan ng tamang pasilidad ang publiko kung saan sila maaaring magtapon ng basura para hindi basta-basta nagtatapon kung saan-saan. Dagdag ni Pangulong Marcos, kritikal at malaking problema ang kinakaharap ng bansa sa pangangasiwa ng mga basura at dapat na itong maaksyonan sa lalong madaling panahon. Nitong umaga, nang inspeksyon ng Pangulo ang paghahakot sa mga basurang kinanod sa bahagi ng Manila Bay sa Pasay City na maaaring buha umano nang di agad pag-operate ng Jokno Pumping Station sa mga nakalipas na taon. Mula kahapon ay 16 na damplang na basura na ang nahakot ng DPWH sa lugar at patuloy ang paglilinis ngayong araw.
5: Not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. Yeah, it certainly is. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we're facing. Sorry?
4: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, TVMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Pumalo na sa 197 milyon pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Sinabi sa DCMM ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na pinakanapuruhan ng mga palayan, partikular sa Central Luzon, na sirundan ng mga taniman ng gulay at iba pang high-value crops. Sa huling tala ng DA, aabot sa 6.7 thousand hectares ang mga napinsalang palayan. Dagdag ni Asec De Mesa, malaking bahagi nito ang pwede pang maisalba, kaya walang inaasang taas presyo sa bigas. Pero asahan na anyang magmamahal ang presyo ng gulay.
6: Totally damaged is 976 hectares, meaning to say it will not pose significant effect doon sa presyuhan dahil napakalit lang na bahagi, only 4,000 metric tons. Kumpara natin sa average natin in a year, that's about 20 million metric tons. So, pagdating naman sa gulay, posibleng magkaroon ito ng konting epekto sa presyuhan.
0: Samantala, nakahanda na rin ang paunang tulong ng kagawaran, kabilang ang mga binhi at pataba para agad makabango ng mga apektadong magsasaka. May insurance coverage din at alok na survival at recovery loan package bilang pandagdag puhunan.
3: Halos 300 barangay pa rin ang lubog sa baha sa Pampanga na epekto ng mga nagdaang pag-ulan. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Ruta. Gracie.
7: Sa monitoring ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 297 na barangay sa 17 lokal na pamahalaan ng Pampanga ang nakaranas ng pagbaha. Sa ilang lugar, umabot sa 8 hanggang 14 na talampakan ng lalim ng baha, partikular sa ilang bahagi ng Candaba. Sa kabuuan, 2,129 na pamilya o 7,729 na katao ang kasalukuyang nasa mga evacuation center, habang 180 na pamilya o 411 na

0: tao naman ang lumikas sa labas ng mga itinalagang evacuation center. Nakapagtala rin ng 29 partially damaged houses at isang totally damaged house sa ilang bayan na naapektuhan ng pagbaha. Malaki rin ang naging epekto sa sektor ng agrikultura. Tinatayang umabot sa 505.36 million pesos ang pinsala sa mga pananim at pangisdaan. Tinatayang 393,920 pesos naman ang halaga ng pinsala sa livestock at poultry. Mula kahapon, nagsimula na rin ang pamamahagi ng relief goods ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga, katuwang ang Department of Social Welfare and Development. Umarangkada na rin kahapon ang libreng sakay. Patuloy naman ang monitoring sa mga apektadong lugar. Nakahanda pa rin ang mga rescue at response team sakaling kailanganin ang karagdagang operasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Nakalasalamat, Gracie Rutao.
2: Tingin naman po tayo ng update sa nagpapatuloy na paglilinis ng inanod na basura sa Manila Bay. Balita mula sa Maynila, naroon po si Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia?
3: Jeff, nalinis na ang Dolomite Beach sa Manila Bay matapos hakutin kaninang umaga ang basurang inanod sa dalampasigan. Dahil sa walang humpay na pag-ulan, aabot sa 85 sako ang kinailangan para bahakot ang nagkalat na plastic, kahoy at styrofoam. Sa Ambus interview kanina, iginiit ni Manila Mayor Isko Moreno na walang garbage crisis sa lungsod nito. Nang tanungin kaugnay ng basurang inanod mula Manila Bay hanggang sa Paranaque, sinabi ng alkalde na nagsasagawa naman ng cleanup drive ang pamahalang lungsod basta may basura. Narito kanyang pahayag.
4: Eh, basta kami, pag may bagyo, may ulan, yung palo ng galing ng Batangas, Bataan, Pampanga, Bulacan, papalo sa Roas Boulevard. And one of the areas is Paseco. Part na ng buhay namin as City Government of Manila. Kalawit lang kami ng kalawit ng solid materials na lumulutang after the rain.
3: Sa kabila ng pagsasaayos, aminado naman ng alkalde na may problema pa rin sa iilang drainage gaya sa Taft Avenue, Calaw Avenue, Abad Santos at Espanya Boulevard. Nagpapatuloy pa din anya ang direktiba nito sa mga barangay na tumulong sa paglinis ng drainage tuwing Sabado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Tricia Lindo.
1: Idineklara na ng lokal na pamahalaan ng bagyo ang relief at recovery stage matapos ang landslide sa barangay Gisad, Surong na ikinasawi ng 10 individual. Sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalo na idineklara na ng Mines and Geosciences Bureau bilang no-build zone ang ground zero ng pagguho. Ibig sabihin, hindi na papayagan ang pagpapatayo ng mga bahay o anumang istruktura sa nasabing lugar dahil sa pangamba ng panibagong pagguho. Patuloy naman ang paghahanap ng Baguio LGU ng relocation site para sa mga apektadong pamilya habang sinagot ng DSWD ang kanilang pansamantalang upa sa tinutuluyan. Naghahanda na rin ang pamahalaang lungsod ng mga karagdagang hakbang at engineering projects para maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap.
2: Balik eskwela na sa maraming paaralan matapos ang pananalasa ng mga bagyo at habagat. Pero para sa grupo ng mga guro, malayo pa sa normal ang sitwasyon sa mga paaralan. Sinabi sa DZMM ni Alliance of Concerned Teachers National Chairperson Ruby Bernardo na unang sumalubong sa mga guro ang paglilimas ng baha at paglilinis ng mga silid-aralan na nagsibiring evacuation centers noong kasagsagan ng kalamidad. Doble dagok din anya ang bagong three-term school calendar dahil hindi pa ito gamay ng mga guro at lalo nakokompromiso ang pagkatuto ng mga estudyante. Apila ng ACT Teachers, DepEd, kasa DepEd at kay Pangulong Marcos Jr., i-prioridad ang mabilis na pagtayo ng mga climate-resilient na silid-aralan, dagdag na non-teaching school personnel at libro sa bawat mag-aaral.
5: Mayroon pa talagang mga baha sa kanilang mga eskwelang. Igagawin nga po ng mga teachers maglilimas pa, no? Para maging maayos yung pagbabalik ng mga estudyante natin. Mayroon tayong apat, no, na araw na nawala, no? Talagang maghahabol tayo ng lesson kasi doble yung aming challenge ngayon kasi nangangapapa kami sa yung free term school calendar. Tapos pila ko kompromiso yung pagkatuto ng mga estudyante natin.
2: Panahon. Mga kapamilya, patuloy po na umiiral ang habagat sa Luzon pero bawas na po ang malawakang pag-ulan. pangunahing apektado ng habagat ang kanlurang bahagi ng Luzon, kabilang dito sa Metro Manila. Ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Palawan at Marinduque. Gayun din na Occidental at Oriental Mindoro. Mas maaliwalas na panahon naman ang asahan sa Visayas at Mindanao na may tsansa ng pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Samantala, lumakas pa ang pabilang tropical storm ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy itong kumikilos palayo pero maaari pa rin hatakin ang habagat.
6: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Nagpapatuloy ang 15th araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa paglilitis, nagpahayag ng pagkabahala si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa naging remarks ng depensa kaugnay sa inilalatag na acknowledgement receipts. Balita mula sa Senado din ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon.
7: Yes, Liza, bago nagsimula ang paglilitis, nagpahayag ng manifestation si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan kung saan nagpahayag ang prosecution ng pagkabahala sa naging remarks ng depensa kanilang marking and tabulation at summaries kaugnay ng acknowledgement receipts o mga AR sa ilalim ng Article 1. Kahapon kasi sinabi ni Defense Counsel Attorney Christine Ferreira na ang naturang markings ay hindi admission ng authenticity ng mga AR na bahagi din ng summaries. Dahil dito, constrained o nalilimitahan ng prosecution na maipasok agad ang mga dokumento bilang ebidensya maliban na lamang kung papayag ang depensa, nagkilalanin bilang tunay ang mga ito o ang kanilang mga certified true copy. Kaya naman humiling din si Capunan na pahintulutan ng Senate Impeachment Court si COA Ikpaw Auditor Sailin Del Campo ang mag-authenticate nito sa tulong ng Clerk of Court. Sa huli, sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na parehong certified true copy ang mga AR na naisumite ng prosecution at defense bago isinalang si Del Campo sa pagtatanong ni Attorney Ferrer. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMN.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Sumasalang sa cross-examination ng depensa si COA State Auditor Sailin May Del Campo. At doon maagang nagkasagutan ng depensa at prosecution sa issue ng ipinresentang Audit Observation Memorandum. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
8: Jeff, muling nang nagkainitan sina Attorney House Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Attorney Christine Ferrer ng Depensa sa pagsisimula ng cross-examination kay COA Ikpaw State Auditor Sailin Del Campo na testigo para sa Article 1 o ang umano'y maling paggasta ng confidential funds si VP Sara Duterte. Yan ay nang muling maungkat ang isyu ng hindi natuloy na stipulation sa mahigit 4,000 acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Capunan, dapat gamitin ng depensa ang dokumento ng prosekusyon na pinukoy ni Del Campo sa direct examination kahapon. Dito na pumagitna si Presiding Officer Francis Escudero na nagsabing water under the bridge o tapos na ang usapin ukol dito. Hindi yan natapos dyan dahil muling nagkainitan sina Capunan at Ferrer nang mag-object ang prosekusyon sa mga tanong ng depensa, partikular ng matanong si Del Campo sa pag-issue nito ng notice of disallowance sa OVP sa kabila umano ng tugon nito sa naunang audit observation memorandum. Nagpatuloy ang mga yan ng dalawang panig sa pag-object sa Capunan sa umano'y misleading ng mga tanong ni Ferrer maging ang pagputol nito sa mga sagot ni Del Campo.
9: Let the witness answer
10: Your Honor, please,
9: can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor?
10: Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later.
9: Honor,
10: during redirect, Your Honor.
9: Not all questions can be answered by yes or no.
10: I am on cross, Your Honor, please.
11: I'm counsel, sir.
9: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
10: They are
9: cross.
10: Allowed.
11: Counsels, please.
8: Dito muling pugit na si Escudero na nagpaalala kay Capunan at Ferrer na pareho silang miyembro ng bar at huwag hayaang ang generational divide sa pagitan ng dalawang abogado. Pumayag naman ng dalawang abogado pero umirit pa si Capunan patungkol dito.
9: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would
10: Your
9: have
10: Honor,
9: done
10: please.
11: Again,
9: in
11: again,
9: the generational
11: counsels.
9: Divide, Your Honor.
11: Again,
10: Your Honor,
11: counsels.
10: Please.
8: Kasalukuyan. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EVMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner!
1: Para sa ilang eksperto, posibleng magtanim ng duda ang sinasabing nakabinbing motion for reconsideration ng Office of the Vice President sa Commission on Audit kaugnay ng Notice of Disallowance sa paggasta ng 2022 confidential funds ng OVP. Kahapon, lumutang sa testimonya sa impeachment trial ni COA State Auditor Sailin May Campo na may pananagutan si Vice President Sara at dalawa pang opisyal ng OVP sa irregularidad sa paggastos na mahigit 73 million pesos na bahagi ng confidential funds at iniutos na ibalik ito. Sinabi sa DZMM ng constitutionalist na si Attorney Michael Henry Yusinko na malinaw sa mga ebidensya na maanomalyang ginasta ang confidential funds, pero may question pa rin kung bakit hindi pa nadedesisyonan ang nakabimbing motion for reconsideration ng OVP.
12: The fact na na-mention yung fact na yon na meron pa palang pending MR at the commission level, of course, syempre, mapag-iisip ka na final na nga ba talaga to yung findings nila? Pwede pa bang baliktarin? Of course, again, that is unlikely, pero yung uncertainty pumapasok sa isip mo. But by and large, generally, I think there is clear and convincing evidence to prove that the confidential funds were misused.
1: Samantala, sinabi rin ni Yusinko na kapansin-pansing nagiging mas aktibo si Presiding Officer Francis Escudero sa paglalatag ng mga paglilinaw para mas mapabilis ang impeachment trial. Paniwala niya, posibleng naiinip na rin ang mga Senator Judge sa takbo ng paglilitis.
2: Para naman sa isang law expert, maaaring tumakbo ng sabay ang grave threat case na isinampa ng DOJ kay Vice President Sara Duterte habang umiiral din ang impeachment trial. Nagugat ang kasong isinampa sa Quezon City Regional Trial Court sa reklamong isinampa ng NBI. Kaugnay ng pahayag ni VP Sara sa online presscon na may kinausap siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Marcos sakaling siya ay patayin. Konektado rin ang sinasabing pagbabanta sa kinaharap na ika-apat na Article of Impeachment ng Vice President. Sabi sa DZMM ni Philippine Bar Association past President Attorney Rico Domingo, kung mapatunayang guilty sa criminal charge, maaaring makulong ang pangalawang pangulo lalo't wala naman itong immunity from suit. Sa ngayon, inaasahang maghahain ng motion for reconsideration ang kampo ni VP Duterte.
13: Aangat ba ng reklusyon perpetua ito?
14: Mas mataas pa dyan. Kasi tatlong charges ang makakasama. Tinatanong natin kung pwede silang at the same time i-try sila. Pwede yan. But again, we have to remind ourselves also that under the new rules ng DOJ, meron pa rin pagkakataon at DP Sara can still file a motion for reconsideration.
2: Naniniwala rin ang constitutionalist na si Attorney Michael Yusinko na walang dapat tumigil sa criminal case at impeachment trial ni VP Sara sa issue ng grave threats. Kasabay nito, asahan na anyang palulutangin ang victim narrative ng mga taga-suporta ng Vice President.
12: Para kasing patong-patong na kaso ang pinapataw sa kanya. So, hindi ako hindi ko masisisi yung mga supporters niya na i-play up yung victim narrative, 'di ba, na pinipersecute, ginagamit yung batas, ginagamit yung legal processes para mapahinain yung chances ni Vice President Duterte na manalo sa 2028.
2: At abangan ng headline ngayon sa Visayas.
15: Mga flood control projects sa Cebu in-inspeksyon ng DPWH, Take 2.
1: At ang headline ngayon sa Mindanao.
16: Pampasaherong bus bumangga sa backhoe sa Zamboanga del Sur, 7 sugatan.
1: Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng headline ngayon.
6: Headline ngayon! Basta AM DZMM.
17: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
18: Tuloy lang sa activities on the go.
17: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
19: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
20: Let's go!
21: Make your move, baby.
19: Artrisin, get going!
22: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
24: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
25: kailangan ng gabay na maaasahan.
24: Ako po si Master James Alejandro.
25: At ako naman po si Ate Nems Turla.
23: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
24: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
25: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
23: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
27: Cough, cough, wet away!
26: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
29: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
30: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
31: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
23: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
33: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
34: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
23: Pag-aanin at pasayahin ang
35: buhay at kalusugan.
23: Kasama si Kuya R at Mashi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM DZMM Box AM DZMM Headline ngayon. Headline sa Visayas at Mindanao.
1: Sa Cebu, nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga flood control projects matapos muling makaranas ng mga pagbaha sa probinsya. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie,
36: target pang pabilisin ng Department of Public Works and Highways ang pag-aayos at pagtapos sa mga proyektong makatutulong para makontrol o tuluyan ng mapigil ang baha sa Cebu ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ito ay matapos makapagtala ng maraming pagbaha sa probinsya nitong nagdaang mga linggo. Nag-ikot si Secretary Dizon sa barangay Kinasangan, Bacayan at Banilad sa Mandawi City. Aniya, karamihan sa mga proyektong kontrabaha ay ginawa noon pang 2017, kaya kailangan na anya itong makasunod sa kasalukuyan ang kailangan ng mga lungsod. Ginawa ni Dizon ang pag-iikot matapos sabihin ni Ombudsman Jesus na sinisimula na ang pag-iimbestiga sa nasa 60 bilyong pisong halaga ng flood control project sa Cebu. Inaasahan namang may mga technical na inspeksyon at retrofitting na gagawin ng DPWH Region 7 matapos ang pagbisita ng kalihim. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Pampaserong bus sumalpok sa backhoe sa Zamboanga del Sur. Balita hatid ni Quiri Casimero. Quiri.
2: Pito ang sugatan sa pampaserong bus na sumalpok sa backhoe sa Labangan, Zamboanga del Sur. Galing Dipolog City at patungong Pagadian City ang rural bus nang mawala ng preno habang binabagtas ang palusong na kalsada sa barangay Upper Pulacan hanggang sumalpok sa backhoe na nakaparada sa tabi ng tulay. Agad dinala sa ospital ang 5 sugatang pasahero ng bus, gayon din ang driver at konduktor. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang aksidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
1: Patay ang magkasintahan matapos sumalpok ang sinasakyang kotse sa nakaparadang truck sa Isabela. Balita hati ni Cesar Galassi. Cesar.
3: Dalawang nasawi habang isang sugatan matapos ang salpukan ng kotse at truck sa National Highway, Barangay Minante 2, Cagayan City, Isabela. Ayon sa Cagayan City Police, sakay ng kotse ang tatlong biktima patungo umano sa direksyon ng Alicia Isabela. Nakaparada naman sa gilid ng kalsada ang truck na minamaneho ng 41 anyos na driver. Binabaybay ng kotse ang naturang kalsada nang bigla umanong sumalpok sa likod ng truck. Sa lakas ng pagkakabangga, pumailalim pa ang kotse sa truck. Nagtamo ng matinding pinsala sa vertebrang bahagi ng katawan ang mga sakay ng kotse. Idineklarang dead on arrival ang 25 anyos na driver at ang kanyang 25 anyos na babaeng kasintahan. Sugatan naman ang 30 anyos nilang kaibigan. Patuloy ang investigasyon sa aksidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Sa nagpapatuloy na cross-examination kay COA State Auditor Sileen Del Campo, humingi ng paglilinaw si Presiding Officer Francis Escudero sa hinaharap na proof of success ng COA pagdating sa paggamit ng confidential fund bilang reward. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
4: Sa pagharap sa cross-examination ni COA State Auditor Sileen May Del Campo, ipinalinaw ng presiding officer na si Senator Chis Escudero ang pinagtatalunan ng prosekusyon at depensa na payment para sa reward at para sa purchase of information para sa confidential funds. Tanong ni Escudero, sariling interpretasyon lang ba ni Del Campo na dapat may mahuli para payagan ang payment of reward? Sabi ng testigo, nasa joint circular na dapat may proof of success. So, ibig sabihin, kapag may nagbigay ng impormasyon, dapat may mahuli para payagan ang reward payment. Pero kung wala, hindi pwedeng magbigay ng reward at mapupunta ito sa purchase of information na pinapayagan naman sa ilalim ng joint circular ng COA. Tinanong din ni Escudero na kung ganito rin ang kanilang ginagawa sa ibang agency na kanilang na-audit. Sabi ni Del Campo, nagsusumite ng proof of success. Ibig sabihin, may nahuli ang agency at nagbayad ng reward. Kapag walaan yung proof, ay nire-require din nila gaya ng sa Vice President. Samantara, inusisa din ng defense team ang confidential activities at engagements ni Vice President Sara Duterte para sa unang quarter ng 2023 na inihanda ni Colonel Raymond Dante La Chica na head ng Vice President Security and Protection Group. Nakasahad sa certification na inisyon ni La Chica na ang mga surveillance at information gathering sa 127 areas sa first quarter at 111 areas naman sa second quarter ng 2023. Tinukoy ni Attorney Christine Ferrer ng defense team na naunang sinabi ni Del Campo kahapon na hindi pasok sa confidential activities para sa paggamit ng confidential funds ang mga inilistang engagements ng OVP sa ilalim ng joint circular. Gayunpaman, sa ilalim naman ng Summary of Intelligence Work ng Protective Intelligence Operation Report ay nakalista ang mga activities na kinumpirma ngayon ni Del Campo na pasok naman sa surveillance at intelligence works. Sa kabilang dito, analyzing o pakikipag-ugnayan sa mga intel operatives at informants ng PNP para sa threat assessment sa lugar na pupuntahan ng Vice Presidente, intelligence fusion para sa threat assessment. Iba pa, ipinakita rin ni Ferrer ang second or third quarter na listahan ng engagement ni VP Sara na sinangayunan naman ni Del Campo na parte pa rin o bahagi pa rin ng surveillance activities. At yan Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMF.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Dalawa pang senador ang itinuturong nagsumite ng listahan ng mga proyekto sa DPWH noong 2025. Balita mula naman sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
5: Liza, Jeff, sa pagtistigo niya sa malversation trial ni dating Senator Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan 3rd Division, sinabi ni dating Public Works Secretary Manuel Broan na nagsumite rin ng listahan ng priority projects sa kanyang ahensya, sina Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Yan ay bukod pa kina dating Senator Bong Revilla Jr. at Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Broan, nakarating sa kanya listahan ng proyektong isinusulong nina Senator Go at Padilla sa pamamagitan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Aminado naman si Bunoan na galing lamang kay Bernardo ang listahan at hindi sa mismong mga senador. Paliwanag pa niya sa tinatawag na leadership fund ng mga senador hinuhugot ang pondo para sa mga proyekto. Bawat senador anya noong 2025 ay nakatanggap ng leadership fund na ang pinakamababa ay 500 million pesos. Nilinaw naman ang dating kalihim na hindi kaagad marka ng kasiwalian ang pagsusumite ng listahan ng priority projects at pagiging proponent naman ito dahil ang korupsyon anya ay ang pagkuha ng kickback mula sa mga kontraktor. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Iba't ibang labor groups na nangalampag sa Korte Suprema para hilinging makialam na sa laban sa pagharang sa 85 peso wage hike ng mga manggagawa sa NCR. Balita mula sa Korte Suprema. Hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
4: Jeff, nag-ain ng petition for certiorari and prohibition ang iba't ibang labor groups sa Korte Suprema para hilinging ipawalang bisa ang temporary restraining order na inisyu ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 laban sa 85 pesos na dagdag sahod sa minimum wage earners sa National Capital Region. Ayon sa isa sa mga petitioner na si Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando, ito ang unang pagkakataong may isang lower court na nag-issue ng TRO laban sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Malinawaan niya sa labor law na hindi pwedeng makialam o harangin ng mga lower court ang inaprubahang aumento ng National Wages and Productivity Commission at Regional Wage Boards. Nangangamba rin sila na posibleng maging dangerous precedent sa wage hike ang TRO na posibleng biyahin ng iba pang lower court.
6: Kaya tayo nandito sa Supreme Court kasi this is of great national importance. Pinag-uusapan natin dito mga pangkalahat ang mga minimum wage earners. In NCR alone, that is 1.1 million minimum wage earners. So 66 million pesos a day ang nawawala sa mga manggagawa. So kaya napakahalaga na maresolba na agad itong issue.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz.
1: Posible namang maipatupad na ulit ang 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila kung hahayaan na lang ng Pasig Regional Trial Court na mapaso o ma-expire ang temporary restraining order sa NCR wage hike bukas. Sinabi sa DZMM ni Labor Acting Secretary Francis Tolentino na pwede rin agad i-dismiss ng hukom ang TRO at sabing walang jurisdiction ang korte sa issue ng taas sahod o gumawa ng iba pang hakbang alinsunod sa batas. Aminado naman si Tolentino na tali ang dole sa magiging pasya ng korte. Magugunitang naunsyami ang pagpapatupad ng dagdag sahod sa Metro Manila matapos katigan ng Pasig RTC ang petisyon ng dalawang construction company laban dito.
7: Hindi ko natin mapangunahan kung ano yung gagawin ng lady judge doon sa nakabimbin sa kanya. Halimbawa, hinayaan na lang niya, wala siyang inisyo na ito ay lifted na. Ibig sabihin, patay na yung 20-day TRO.
8: Opo.
7: So, ang ibig sabihin noon, balik na doon sa dating status na pwede nang ipatupad.
0: Sa sports naman po tayo, tatlong gintong medalya nasungkit ni Filipino weightlifter Albert Ian De Los Santos sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Uzbekistan. Nanguna ang 19-anyos mula Zamboanga City sa snatch, clean and jerk at total lift ng men's 70kg junior category. Nakapagtala rin siya ng mga bagong Asian at World Junior Records sa kanyang division. Dahil sa malakas na kampanya ng koponan, nakapag-uwi ang Pilipinas ng 16 na ginto, 6 na pilak at 8 tanso sa torneo.
9: Showbuzz ngayon!
10: Showbuzz ngayon!
1: Mga kapamilya, ngayong bad weather, perfect mag-micro-drama and chill lang dahil alok ng streaming platform na iWant ang libre mga vertical short drama series. Tapok sa lineup ng micro-drama reels ang mga temang secret identities at sweet revenge. Una sa listahan ang Shadow CEO na tungkol sa boss na nagpanggap na janitor para maimbestigahan ang korupsyon sa kumpanya. The Heiress Deception naman na tungkol sa impostor na tagapagmana at I Am Your Daughter na sinagip ang lumulubog ng family business nila habang naka-disguise.
8: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: Samantala, nagpahiwatig na ng posibleng legal na aksyon ang PBA courtside reporter na si Apple David laban sa netizens na nag-iiwan ng mga hateful comment online. Matatandaan naging sentro ng kontrobersya si Apple matapos niyang kumpirmahin ang relasyon sa Letran Knight basketball star na si Chad Gamad sa kanilang 15 taong age gap. Sa kanyang latest social media post, muling ipinaalala ni Apple na sa clown ng batas at maaari pa ring matrace personal man o dump accounts at huli na anya kung magde-delete pa ng comments. At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Liza Aquino. Hanggang bukas sa headline ngayon sa DZMM Teleradyo.

0: Intelligence Operations. Okay. Dati, wala namang confidential funds ang OVP, tama? I mean...
1: Opo, wala nung nag-start po ako sa ICFAO.
0: Pero dati, meron ng protective services ang OVP.
1: Sa pagkakaalam ko po, walang yung under the PSG po ata
0: yes.
1: Sila.
0: So, yung gastos para sa security, dati sa PSG. Pero dito, lumalabas yung casing, security, appointment, ay ginastos o ginamit yung confidential funds. Tama ba yun?
1: Opo.
0: Next round na lang po.
2: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Aquino. May proceed with this interjection when he's ready. You have 2 minutes, sir.
3: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Magandang araw po.
1: Good afternoon po.
3: Okay, so sa inyo pong determinasyon sa inyong opisina, meron pong mga disallowances, no? Tungkol po sa kategorya ng mga gastos, kung sino po yung nag-disburse. Pero hindi po naging rason ng disallowance yung mga kakaibang pangalan. Tama po ba?
1: Opo, tama po.
3: Okay. Pero nakita po ninyo na may mga pangalan na kakaiba. May piatos, may bacon, heart, keso at kung ano-ano. Hindi nyo po naisip na baka red flag po ito?
1: Dahil nga po ang audit namin is compliance lang po. Hindi na po namin binerify yung identity nung nakatanggap po.
3: Pero nung, hindi nyo binerify, pero nung nakikita ninyo, o nung nakikita mo, hindi mo ba naisip na posibleng red flag itong mga pangalan to?
1: We presume po kasi regularity. Kasi po merong certification under oath yung SDO. This was used for the confidential operations of the agency. And these are necessary and for legal purpose po yung naging paggastos ng confidential fund.
3: Okay. So nag-consulta kasi yung iba naming abogado kay former Commissioner Heidi Mendoza. At sabi niya, kapag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud. So hindi niyo po ginawa yun, no? Walang usapin ng investigation because of fraud.
1: Yung sa fraud audit po kasi, yung possibility po, pinag-aaralan pa kasi kung magpo-fraud audit po, this is the first time. And yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po, contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya.
3: Okay, so hindi kayo nag-trigger ng investigation of fraud or nag-trigger kayo?
1: Wala pa po, pinag-aaralan pa po with the chairperson.
3: Pinag-aaralan. So, it's possible na magkaroon pa ng investigation due to fraud?
1: Opo, gaya mo po ng sinasabi ko, pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po.
3: Okay, let me ask about what is fraud, no? Ano yung fraudulent? Yung paggamit ba ng alias ay fraudulent? Ito ba'y bawal or illegal?
1: Doon po sa joint circular, silent po kasi ang joint circular as to the use of alias po. Pero ang binabantayan po dito is dapat na ibigay po ito sa totoong tao at nagamit sa tamang confidential
3: okay.
1: Expenses.
3: So thank you for that. So kung nagamit to sa talagang nakalagay doon, hindi ito fraudulent. Pero kung ito'y hindi naman nagamit doon sa nakalagay at kunyari nabulsa lang, fraudulent 'yon. Correct, no?
1: Opo, tama.
3: Okay.
1: Po.
3: Kung So yung bawat isang pangalan, dapat ba merong ring 1:1 na totoong tao sa likod nun? Or pwede kunyari may alokasyon ng 10 million tapos hinati-hati sa tagti 300,000 pero isang tao lang talaga yon. Yun po ba fraudulent?
1: Ang kwan ko po dun is isang tao lang yung nakatanggap based dun sa acknowledgement receipt po na yun.
3: Okay. So sa inyo pong professional opinion, kailangan po yung bawat AR ay may katumbas na totoong tao kung yun man ang kanyang pangalan o meron siyang ibang o meron siyang totoong pangalan. At yung nakalagay doon sa report na activity, yun dapat talaga yung nagawa. Tama po ba?
1: Opo, tama po.
3: Okay. Are you aware, Madam Witness, na meron tayong batas na nagbabawal ng paggamit ng alias?
1: Hindi po ako familiar doon sa law.
3: Okay. There is a law actually, RA 6085 na nagbabawal ng paggamit ng alias at nais na naming alamin kung ito ba'y pertinent dito sa usapin ng confidential and intelligence funds at aalamin po namin.

0: oras po natin, 4:17.
1: Oras hatidsen nyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Tony Velasquez. Headline sa hapon.
0: Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at narito po ang ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, lubog pa rin sa baha ang halos 300 barangay sa Pampanga kasunod ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Abot hanggang 14 na talampakan pa rin ang baha sa ilang lugar, partikular sa bayan ng Candaba. Mahigit 2,000 pamilya o mahigit 7,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center, habang may mahigit 100 pamilyang piniling makituloy sa mga kamag-anak. Nakahanda na ang paunang tulong ng Department of Agriculture sa mga magsasakang apektado ng pananalasa ng mga bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Sinabi sa DZMM ni Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa na agad ipamimigay ang mga binhi at pataba para masimulan na ang pagbangon ng mga magsasaka. Sa huling datos ng Agriculture Department, pumalo na sa halos 200 milyong piso ang iniwang pinsala ng nagdaang kalamidad sa sektor ng agrikultura. Pangunahing apektado ang mga taniman ng palay na sinunda ng mga taniman ng gulay at iba pa mga high-value crops. Sa kabila nito, walang inaasahang taas presyo sa bigas, pero asahang magmamahal ang presyo ng gulay. Inatasan ni Pangulo Marcos Jr. ang DPWH at MMDA na madaliin ang paglilinis sa Baclaran River na barado ng basura. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
3: Tony, sa pag-inspeksyon kaninang umaga, ikinagulat ng Pangulo ang mga naipong basura sa Baclaran River na hindi anya nangyayari sa mga nakalipas na taon. Ayon sa Pangulo, dulot ito ng pinagsama-samang malalakas na buhos ng ulan sa mga nakalipas na araw na sinabayan pa ng dami ng mga basura at pagkakatrap sa daluyan ng tubig. Inatasan ni Pangulong Marcos ang DPWH at MMDA na mag-deploy ng karagdagang personel at gamit kabilang ang mga dump truck, backhoe at inflatable rubber boats para mapabilis ang paglilinis sa waterway. Sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torres III na aabot na sa 45 truckload ng basura o 750 cubic meters na kolekta sa ilog mula kahapon. Hindi binanggit ni Torres kung anong timeline o kung kailan target matapos ang paglilinis, pero kumpiyansang mapapabilis ang paglilinis sa pamamagitan ng karagdagang kagamitan. Suportado naman ng MMDA ang panukalang taasan ng multa sa mga iligan na nagtatapon ng basura, bagamat sinabi rin ni Pangulong Marcos na mas kailangan ang mga dagdag na pasilidad na pagtatapunan ng basura sa halip na taasan ang multa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. 5 minor de edad ang pinaghahanap matapos anurin ng malakas na agos habang naliligo sa ilog San Jose del Monte City, Bulacan. Umabot na sa bahagi ng Marilao ang paghahanap sa mga minor de edad na tinangay ng agos sa kasagsagan ng malakas na ulan dulot na habagat. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa mga karating bayan sa Bulacan para mahanap ang mga minor de edad na sinasabing pinagbawalan ng maligo ng mga taga-barangay pero tumuloy pa rin. Muli ring pinaalalahanan ang publiko na ipinagbabawal ang mga aktibidad malapit sa ilog kapag malakas ang ulan at mataas ang level ng tubig.
2: Panahon.
0: Mga kapamilya, patuloy na umiiral ang habagat na nagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang dito ang Occidental Mindoro na inaasahang uulanin hanggang bukas ng hapon. Sa Metro Manila at mga karating probinsya ng Cavite, Laguna at Batangas, gayon din sa western section ng Central Luzon, patuloy pa rin mararanasan ang mga pag-ulan na dala ng habagat, kaya huwag pong kalimutan na magdala ng inyong payong. Mas maaliwalas na panahon naman ang nararanasan na sa Visayas at Mindanao, pero may chance pa rin na pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Samantala, patuloy na binabantayan ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa silangan ng dulong hilagang Luzon. Wala naman direktang epekto ang naturang bagyo na kumikilos din palayo ng PAR.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Nanindigan si COA Auditor Silene Del Campo na irregular ang paggasta ng Office of the Vice President sa confidential funds nito. Sa pagtestigo sa 15 araw ng impeachment trial, itinanggi ni Del Campo ang pahayag na dapat otomatikong tinatratong confidential ang paggasta sa confidential funds. Giit niya, maaring ituring na confidential ang purpose ng mga item, pero hindi ang pagkakakilanlan ng mga establishmento na binilhan ng supply, kaya kailangan ng mga resibo o iba pang patunay ng pagbili. Sa cross-examination, sinubukang pigain ng depensa si Del Campo kaugnay ng mga impormasyong dapat i-redact sa invoices at resibo. Pero nilinaw ni Del Campo na hinihingi lang ng COA ang invoices sa pagbili ng supplies at sa medical at food assistance. Dagdag pa niya, standard procedure ang resibo sa pagbili ng supplies. Ganito rin niya ang hinihinging requirement sa ibang government agencies, hindi lang para sa OVP at DepEd.
4: Hindi naman po confidential yung mismong establishment na nagkwan nun eh. Yung doon po sa resibo na yon, hindi naman po siya confidential information. Pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food, and medicine.
5: At sa pananaw mo nga, hindi...
0: Nagkainitan at nagkasagutan ang House Prosecution Panel at ang defense team sa cross-examination ng depensa kay COA Auditor Silene Del Campo. Sa 15 araw ng impeachment trial, kinwestiyon ni House Private Prosecutor Lorna Capunan ang estilo ng pagtatanong at anyay pagputol ni Defense Counsel Christine Ferrer sa pagsagot ni Del Campo. Pero sagot ni Ferrer, kailangan lang na tumugon ng yes or no ang testigo at maaari namang magbato ng clarificatory questions ng prosecution sa kanilang redirect.
6: All questions can be answered by yes or no.
7: I am on cross, Your Honor, please.
5: Counsel, sir.
6: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination.
5: Counsels,
6: misleading questions are not allowed.
7: They are
6: cross.
7: Allowed.
5: Counsels, please, counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom.
6: I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would
7: Your
6: have
7: Honor,
6: done
7: please.
5: Again,
6: the generational divide, Your Honor.
7: I have, you know, high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of
5: you
7: my
5: idols.
7: You can
5: end there, counsel.
6: Let's end here.
5: You can end there.
6: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
0: Hiniling naman ni Attorney Ferrer sa impeachment court na huwag payagan ang side comments sa takbo ng paglilitis. Pinaalalahanan naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang magkabilang partido na ituring ang isa't isa na magkapantay sa propesyon. Nilinaw ng defense team ni Vice Presidente Duterte sa kanilang cross-examination ang issue sa paggamit ng alias. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Ako yung Robert.
8: Tawli kinlaro ni defense panel o ng defense panel ang paggamit ng alias o codename ng mga payees o yung tumanggap ng confidential funds na nakalagay sa mga acknowledgement receipts ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education. Muling iginiit ni COA Ikpaw State Auditor Silene Del Campo na hindi nila na-verify ang pagkakakilala ng mga payees o recipients ng confidential funds dahil nakatutok lang sa compliant audit at nakabase sa isinumiting dokumento lamang. Muli namang nag-object si Attorney Lorna Capunan ng prosecution sa cross-examination ng depensa kay Del Campo tungkol sa paggamit ng aliases dahil paulit-ulit na itong nasagot ng testigo. Tinanong kasi ni Ferrer si Del Campo na kung nakakatawa ang mga ginamit na aliases ay masasabi na bang kaduda-duda o peke ito. Giti Capunan, misleading ang pagtatanong ni Ferrer dahil wala namang kinalaman sa paggamit ng confidential funds kung incidental na nakakatawa ang pangalan na ginamit. Sumingit naman at sumagot ang presiding officer na si Senator Jesus Cudero at sinabihan ang depensa na naging katawa-tawa rin naman para sa kanila ang alias o codenames kaya hayaan na lamang ang depensa. Hindi naman nasagot ni Del Campo ang tanong ni Ferrer na fictitious ba ang pangalan kung nakakatawa ito. Nilinaw din sa dalawang notice of disallowances at sa audit observation memorandum ay hindi binanggit ang tungkol sa mga pangalan na nakakatawa. Nabigyan din ng pagkakataon, Tony, ang mga senador na magtanong si Senator Lacson, tinanong kung sinilip ba ng COA yung vault kung saan nakatago ang lahat ng mga totoong dokumento sa confidential funds, maging yung mga totoong pangalan ng mga tumanggap ng confidential funds upang makita ang tunay na pagkakakilala ng mga recipient. Sabi ni Del Campo ay hindi, sa pagkatanong naman ng presiding officer at si Senator Jesus Guderos, sinabi naman ng testigo na wala pang finality sa desisyon ng COA sa notice of disallowance sa Office of the Vice President at maging ng DepEd dahil under appeal ito. Bago naman matapos ang hearing ngayong araw, ay sinabi ng presiding officer na maglalabas na sila ng ruling kaugnay naman sa pagbabago.

0: balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
1: Tony, si Shailene Del Campo ang nai-takeover kay Attorney Roderick Guantos sa pag-evaluate sa liquidation ng confidential funds ng OVP at DepEd, batay na rin sa direktiba ng COA. Natanong ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan si Del Campo kung paano niya natiyak na tunay ang mga dokumentong iniwan sa kanya. Tugon ni Del Campo, sinuri niya ang nilalaman base sa transmittal letter kung saan sinabi niyang walang dagdag bawas sa mga dokumento. Pagdating naman sa routing o kung saan opisina o kung saan opisina na pupunta ang mga dokumento, nabanggit ni Del Campo na nagsisimula ito sa action officer hanggang makarating sa officer in charge. Pagtitiyak ni Del Campo sa pagdaan ng mga papeles, halimbawa ng OVP at DepEd sa iba't ibang tao, ay walaan niyang dagdag, substitute o isinisingit na dokumento. Dagdag paan niya, may security na nakabantay ng 24 na oras at nakalagay sa lock cabinet ang mga dokumento ng COA ICPAO. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez! At magpapatuloy po tayo sa headline sa hapon, makalipas lang po ang ilang paalala. Oras po natin, 4:29.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Pumupalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kalapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Radyo.

0: Ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Headline sa hapon.
1: Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong humihiling na ilabas ng buo at unredacted ang draft ng partial report ng Senate Blue Ribbon Committee. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve!
2: Tony, tinanggihan ng Supreme Court ang petisyong humihiling na pilitin ang Blue Ribbon Committee na ilabas ang buo at unredacted na version ng draft partial report kaugnay ng umunoy mga irregularidad sa flood control project sa bansa. Inihay ng petition for mandamus at certiorari ni Attorney L. Richard Marvin Aceron at ibang miyembro ng Philippine Bar matapos kumalat sa ilang media outlet noong February 2026 ang umunoy leaked draft ng ulat. Ayon sa mga ulat, inirekomenda umano sa draft report ang pagkasama ng mga kasong kriminal at administratibo kabilang ang plan.

0: Sir, laban sa ilang senador at ibang opisyal ng gobyerno. Paliwanag ng Supreme Court, maaaring gamitin ang mandamus para pilitin ang isang public official o government body na gampanan ng isang ministerial duty na malinaw na itinakda ng batas at walang kalakis na pagpapasya o diskresyon. Sa kasong ito, sinabi ng korte na walang constitutional o legal na obligasyon ng Blue Ribbon Committee na inalabas ang isang hindi patapos na draft report. Nilinaw rin ng Korte Suprema na preliminary document lang ang draft report at magiging bahagi lang ng official Senate record kapag final na inaprubahan ng komite at naisubmit sa Senate plenary. Alinsunod yan sa internal rules ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. At yan ang headlines sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
2: Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon.

0: Ang oras, 34 na minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
4: Happy weekend! Ako naman si Maan Makapagal. Yung feeling pa-weekend na, Monday pa lang.
3: Eh kasi naman nga, eh kasi ano? Naman, eh kasi naman talaga, di ba?
4: Wala na kung kailan,
3: hindi kung kailan ka papasok,
4: ano?
3: Kung kailan ka uuwi, oh, tapos tsaka uulan, ganyan, di ba? Parang meron bang nananadya dyan?
4: Oo nga. Eh, anong sabi mo? Kailangan ay maghanda ng... Yakapsul,
3: tsaka ng kispirin.
4: At? Eh kasi nga, kung di ka ba naman magkakasakit sa panahong ito, di ba? Yung bigla-biglaan, wala man lang pasabi.
3: Kasi dati diba? Alam ko, dumidilim muna eh, bago buhos yung ulan. Ngayon, bigla nilang buhos lang siya ng buhos, di ba?
4: Hindi, umiinit nga siya konti.
3: Oo.
4: Actually, umaaraw ng konti.
3: Oo.
4: Tas wala man lang pasabi, bigla na lang bubuhos yung ulan. Ano ba kayo? Ano kayo ah?
3: Sabihin ng ulan. Ah, so kailangan namin magpaalam sa inyo?
4: Ano naman, para ready kami.
3: Kailangan diba? Ulan na ako.
4: So di mo na tuloy alam yung outfitan ngayon, yung OOTD mo. Di ba? Kung ano susuutin mo. Di ba? Kung manipis, makapal, dadalhin mo ba yung jacket? Di ba?
3: Bukas na kami mga makikita ko sa lubang trench ko tapos ang sikat ng araw.
4: Di ba naka-job forms? May commercial niyan before.
3: Hindi, tsaka pag ganitong medyo malamig-lamig, nagkailangan nag-iiba ka rin ng perfume mo.
4: Mahilig ka sa perfume, no?
3: So yung mga eau de parfum.
4: Ako hindi. Eau de Toilette.
3: Oh, yung Eau de Toilette, pwede yun pang medyo pag masikat ang araw.
4: Kasi, ah, okay.
3: Kasi mas less yung perfume niya. So, mas ano siya, mas okay siya kapag mainit. Pag Eau de Parfum.
4: Maano ka ba? Ma-perfume ka?
3: Hindi, syempre meron tayong mga everyday use. Kasi tinuruan ako yun. Kailangan everyday use.
4: Oo. Kasi
3: kailangan, ano?
4: Pang ano lang yun, special occasion yung pabango ko.
3: Oo.
4: Na ano rin yun, diba? Na-expire din.
3: Yung mga mamaha. Hindi, ako ginagawa ko, hindi ko tiyatanggal sa box. Huwag ko tatanggalin sa box.
4: Kasi?
3: Eh, kasi dapat di siya naaarawan.
4: Ah, oo naman. Diba? Diba nasa loob?
3: Huwag ko nakikinig si Quintin ngayon sa atin, Ate Sheila. Kasi si, alam mo yung anak ni Ate Sheila, yung executive producer natin, mahilig sa pabango. So one time nag-post ako ng bibili kasi yung may mga pabangong ang mahal.
4: Oo, nakikita ko 'yan. Oo.
3: So magdadalawang isip ka muna kung bibilin mo siya o
4: kasi
3: hindi.
4: Kasi naman diba, may 10,000 'yon, may
3: 20,000 nga yung gusto kong bilhin dati. Tapos nagdadalawang isip ako.
4: Tapos
3: sabi niya, "Ay, Tito Zandro, okay yan, bilhin mo, maganda yung tapos ni-lecturean pa niya ako. Maganda yung dry down yan. Maganda yung, alam mo ba yan? May dry down tsaka yung performance. Performance, yung kung gaano kalapit yung naaamoy ng tao sa'yo. Tsaka kung gaano katagal yung longevity.
4: Pero minsan, depende yan sa acidity, no?
3: Depende rin siya. Kung bagay sa'yo. Kaya nga minsan magdadalawang isip ka muna. Kung ganun ka mahal, bibilin mo ba yun o hindi?
4: Actually, alam mo, may mga nasasalubong ka minsan, di ba? Minsan nga, airport. Kasi syempre.
3: Ay, tsaka mura nga kasi sa airport. Sigurado kang
4: duty free.
3: Totoo.
4: Kasi gusto mong tanungin, ano po yung pabango ninyo, di ba?
3: At tsaka ako ang una kong tanong, ano yung bago ninyo? Kasi yun yung trend.
4: Pero kasi ako, meron akong isang pabango na. Yun lang ang binibili ko. Takot akong bumili ng iba.
3: Pero kasi merong isang brand, yung brand siya ng damit din. Meron din silang pabango. Nagpapalit, nauubos. Kaya ako nagtatabi. Pag meron ako nagustuhan sa kanila, nagtatabi ko.
4: So mapabango ka pala. Nung araw, di ba? Nung wala pa tayong budget. Ano-ano lang yan.
3: Ano yun? Yung Atlantis. Hindi ko sinabi yung brand. Pangalan niya yon. Atlantis yung pangalan.
4: Ascent. Hindi, di ba meron din? Yan. Alam mo na, nung mga bata-bata pa, alam mo na, yung mga mura lang.
3: Tsaka yung
4: sa grocery lang.
3: Uso nun yung Angel's Breath. Yun, di ba? Wala naman na kasi ganun. Okay lang banggitin natin. Wala nang ganun, di ba?
4: Tsaka yung yung Ninuko, wala na yun.
3: Wala na rin ba yun?
4: Ang alam ko
3: meron pa daw. Meron pa daw.
4: Pero di ba, yun yung mga go-to mo eh. Kasi una, mura lang.
3: Plus,
4: tsaka imported din kaya yun. Hindi yun local ha. Diba?
3: Pero kasi yung cologne, madali kasi siyang mawala. Yun yung kinuwento sa akin.
4: No? Tsaka yun nga, depende sa acidity ng tao kung mag-i-stay yung perfume. Kahit nga lipstick eh, ang ganda-ganda sa'yo, pero bakit sa akin ang dark?
3: Yung
4: mga ganda, marami yan.
3: Totoo.
4: Tsaka bakit tayo naging passion ngayon? Ha?
3: Eh kasi nga, tsaka nakita niyo yung damit namin, diba? Perfect yan sa tag-ulan. Kasi pag makulimlim, dapat medyo susunod din yung kulay ng damit mo. Sa kulimlim ng panahon. So magda-dark
4: colors
3: ka. So di
4: pwede mag-bright?
3: Oo, sakit sa mata. Kung yellow
4: kasi kanina nga,
3: ano ka ba? Naka-yellow ka ba?
4: Parang ma-lavender or purple.
3: Ah, hindi. Okay lang yung lavender tsaka purple.
4: Eh, sabi ko, magpapalit ako dahil baka naman, parang ang, alam mo yun, sabay din colors sa ating panahon.
3: Ayan, basahin na daw natin. Siyempre po, hindi po namin nakakalimutan yung charity ba?
4: Kasi biyernes nga.
3: Dahil po nagpapatuloy ang aming espesyal na handog para sa ating mga tagapakinig, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes o PCSO. Hindi ko na kompleto. Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. At dahil nga dito, Mondays to Fridays, ay pipili po ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity timba mula sa PCSO. Para po makakuha kayo niyan, siguraduhin niyo pang gandahan niyo po yung sagot sa aming question of the day at ipadala niyo lang po sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ano ba mga kailangan ng laman ng kanilang ipapadalang sagot sa question of the day natin, partner?
4: Oo, kailangan may buong pangalan, kompleto po yung address at may contact number. Kukontakin kayo ng ating ATM team at matatanggap ang inyong premyo tuwing Biyernes. May mga sumasagot po sa Facebook at YouTube ay hindi po iyon kikilalanin ng ating ATM team kasi bawal naman po maglagay doon ng inyong address at contact number ay baka kasi magamit sa scam, di ba?
3: Oo.
4: Makita ng iba ng mga scammer, gamitin yan. Kaya mas maganda sa Viber po, 0919-278-3000 dahil kami lang yung nakakakita noon,
3: di ba?
4: At isang beses lang, maaari makatanggap ng charity ba ang bawat mapipiling mapipili.
3: Mapipiling.
4: Kaya makinig.
3: Maswerte. Ganyan.
4: Oo, makisali at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili ng anong take mo.
3: Oo. Ang tanong, ang ating question of the day ay, mahilig ka bang mangolekta ng resibo? Bakit?
4: Kala ko nung mga mangolekta ng
3: sama ng loob, ganyan. Hindi ba?
4: Oo.
3: Ay, ikaw ba, partner? Mahilig
4: resibo,
3: ka bang mangolekta?
4: Noong tayo nagtatrabaho pa.
3: Mm-mm.
4: Kasi may mga dapat
3: i-reimburse.
4: Dapat may i-reimburse, dapat may i-liquidate.
3: Eh kung acknowledgement receipt lang ibigay mo, pwede ba yun?
4: Alam ko, di ba, meron tayong PCV, petty cash vouchers. Kasi may mga, siyembawa, karinderia, or bumili ka ng bota sa isang sari-sari store na kinailangan sa coverage. Minsan t-shirt, di ba? Napupunta tayo sa mga calamities.
3: True.
4: No? Ay, kumbaga, walang tindahan na may OR, pinapapirma natin. Sasakay tayo ng bangka para tumawid sa isang isla.
3: Mm-mm.
4: Kailangan ng pirma ng bankero.
3: Kero.
4: Diba? So yun, alam natin yan, yung mga liquidation na yan.
3: Ay, confidential nga.
4: Uy! Uy!
3: Confidential nga.
4: Oo nga. Hindi, nag-liquidate na rin ako ng mga assets before. Dahil diba,
3: nabigyan ka rin ng confidential
4: funds.
3: Naging recipient ka rin ba?
4: Pero
3: so nagbenta ka ng information.
4: Ay.
3: Diba ganun yun?
4: Hindi kasi, cover pa tayo ng mga terrorism stories, diba? May mga informants tayo, may assets din tayo na, umano na si bawa si Abu Sabaya, yung mga ganyan dati. May mga information. Pero, yun naman ay, halimbawa, pagkain, imimit mo sila, so kakain kayo, ganyan-ganyan, papakainin mo sila, yung mga ganon. Pumipirma naman sila. Ilalagay ko naman yung pangalan.
3: Ako, mahilig ako mangolekta ng resibo.
4: Dahil? resibo ng ebidensya naman yun.
3: Ebidensya.
4: Resibo na, ito yung kasalanan mo sa akin. Iba na ngayon ng resibo.
3: Hindi, pwede rin kasing resibo yun ng pagmamahal.
4: Hindi kasi, pero iba ng resibo ngayon, di ba? Parang pang blackmail na ngayon ang resibo. Oh, may resibo ko niyan. Di ba? Tsaka pag may sinasabi ka, oh, totoo, resibo.
3: Ang dami niyong alam. Ito na nga lang, partner. Anong oras na, partner?
4: Ang oras, 4:04 bago ang 5:00 ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Eh, magbabalik po ang ATM! Anong take mo?
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ang galing! Pangmatagalan!
7: Parang tayo lang, han.
0: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
0: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
8: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
0: Issue Spotted.
8: Lunes hanggang Biyernes, 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. At sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, 8:00 PM sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, 9:00 PM sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: ATM.
1: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, nagbabalik po ang ATM.
4: Anong take mo?
3: Ano oras na, partner?
4: Ang oras, ilan yan? 9:00 bago ang 5:00 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Eh, syempre, ay okay lang yan. Okay lang yan, partner. ay, susunod natin na makakapanayam ngayong hapon. Eh, syempre, nandun din, ano, dahil nga nakatutok tayo dun sa 14.
4: Uy.
3: Ay, 14 na bali. 15 pala. 15 nga.
4: At mainit, ah.
3: Oo. parang may mapapano ba yata kanina, eh, di ba? Tapos ano, na parang may na-lecturean din, di ba?
4: Eh, kasi may nag-post.
3: Kasi, tapos din naman kasi, ang nangyari, ang daming nagre-react doon sa issue ng misleading.
4: Uh-oh.
3: Eh kasi baka naman hindi narinig gano'n. Hindi kasi tayo doon, wala kasi tayo doon, ano? So hindi natin naririnig yung audio.
4: Mm-mm,
3: kung klaro ba pag nagsasalita yung kabilang panig, di ba? So viral ngayon, meme. Kasi nung nasa likod ni Attorney Lorna Kapunan, nung sinabi niya na misleading is not allowed in whether you're doing your cross examination or your direct.
4: Misleading questions
3: are not allowed.
4: Mm-hmm.
3: No, sumagot yung defense. Hindi, it's allowed, ganyan-ganyan. Ha, tapos merong nasa likod ni Attorney Lorna Kapunan.
4: Ano sabi?
3: Viral ngayon. Mukhang meme na siya ngayon.
4: Kasi
3: napa, nalaglag yung panga, panga niya. Napabuka yung bibig. Tapos ano meme siya kaya? Ngayon, viral siya actually.
4: Ano kaya siya?
3: Parang lawyer siya ng prosecution.
4: Oh.
3: Parang kasama siya sa prosecution. Mm-hmm. Alamin nga natin yan. Tanungin natin kay Congresswoman Isabel Maria Zamora ng San Juan, Vice Chairperson po siya ng House Committee on Justice at miyembro po ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban mm-hmm. kay Vice President Sara Duterte. Magandang hapon po, Kong Bell.
9: Hi, good afternoon, Sir Zandro and Ms. Maan at sa lahat ng tagapakinig ng APTV.
3: Opo, eh yun nga, Kong Bell. Sino po ba yung nasa likod ni Attorney Lorna Capunan na napakanganga?
9: Napakanganga. That's Attorney Ina Zamora from the law office of Attorney Lorna Capunan.
3: Ah, pero hindi niyo naman po siya kamag-anak o kamag-anak niyo?
9: Malayo. Sinubukan naming i-trace.
3: Si Attorney Ina Zamora pala yun kasi napanganga talaga partner. Tapos meme, ang dami ng meme
9: well,
3: kanina.
9: Alam nyo, for a lawyer, shocking kasi marinig yun. Kasi that is one of the basic things that we learn. One of the first things that we learn when we learn about the presentation of evidence, presentation of witnesses, bawal ang misleading sa cross.
3: Mm-hmm. At hindi lang sa cross, kahit sa direct.
9: Well, ganito, no? Ang nasa rule, syempre, leading is not allowed in direct and redirect. Okay, what is leading? Slight lecture, no?
3: Sige po, attorney.
9: Leading is when your question, when it is clear from the question, the answer that you want to elicit. Meaning, nakapaloob do sa question, yung sagot na gusto mo makuha sa witness, nililid mo siya, nasabihin niya. Kaya usually, yes or no nga ang ano dyan eh. Mm-hmm. Ang sagot na hinihintay. Leading. Kasi dapat sa direct exam, ano yan eh, yung mga what, where, when, ganun yung type of questions, no? Kasi bumubuo ka ng kwento. Mm-hmm. Yung misleading naman, kasi diba ang cross exam, it's the part of the presentation of the witness where you are the defense, no? Mm-hmm. The respondent is checking the credibility of the witness of the prosecution.
3: Mm-hmm.
9: So, based dun sa testimonya niya sa direct, kumbaga i-grill mo siya. I-grill siya ng defense witness kung totoo ba, credible ka ba, tama mo kanina. Kaya, bawal ang misleading kasi ang basis dapat ni defense lawyer, yung testimony niya sa direct. So, bawal yung, kumbaga gumawa ka ng question out of thin air, out of nothing. Kailangan, ang pinagbabasihan mo ng tanong mo, yung sagot niya dun sa direct. Yun ang misleading.
3: So, ibig sabihin po, ang hangarin ng depensa ay basagin yung witness, pero doon sa kanyang pagbasag, doon sa kanyang pag-check ng kredibilidad ng witness, ay dapat ito'y base lang doon sa kanyang mga isinagot sa question ng prosecution noong siya ay nagdidirect.
4: Mm-hmm.
9: Yes, that's correct.
4: Pero yan ang yan din ang inaabangan, di ba, Kong Isabel? Mm-hmm. Kasi, narinig ko rin yan eh, nung time ng prosecution, defense naman yung nagsabi ng misleading, yung mga ganon. So, ano rin, hindi rin siya naiiwasan kung Bell?
9: That's correct, no? Siyempre, pag nagtatanong ang mga lawyers, may idea ka kung anong sagot yung gusto mong marinig.
4: Baka makalusot.
9: Or, siyempre, paminsan when we formulate our questions, nawawala yung sense of propriety sometimes, no?
4: Mm-hmm.
9: Or nawawala yung sa thoughts natin kung ano yung dapat lang tinatanong sa whether you're on direct or cross or redirect.
4: Kaya ipaparaphrase
9: no?
4: Kasi, mo eh, no?
3: Mm-hmm.
9: Kaya kailangan mo i-reform yung question. Mm-hmm. Yung pag sinabi nung presiding officer, nung judge na reform the question, aayusin mo yung question. Babaguhin mo para tama na siya.
3: Eh kanina, well, sabi naman, nangako naman na si Attorney Lorna Capunan na she will behave. Pero kasi parang, ito po bang nakikita natin, sa tingin ninyo, ito pong nakikita natin, itong ganitong klaseng palitan ng kuro-kuro sa pagitan ng depensa at ng prosekusyon, nakikita na natin kung mabigat o mahina yung ebidensya laban sa pangalawang pangulo?
9: Well, for us, of course, or for the prosecution, ang tingin namin, malakas ang ebidensya at naipakita na namin ang ebidensya so far for threat and for confidential fund. Of course, hindi pa tapos naman itong confidential fund evidence, no? Meron pa tayong ibang witnesses dyan. But so far, ang tingin po namin ay hindi naman nababasag ng depensa ang testimonya ng aming mga witnesses.
3: Mm-hmm. Kasi nga po, simula dong humarap yung land bank, dating officials ng land bank, at yung yes, pagsalang din ng COA ICFAO, si Wamil.
9: Mm-mm.
3: Tapos ito
9: yeah,
3: pong si Del Campo.
9: So Del parang Campo.
3: Parang nakokorroborate, ano, tama po ba na dugtong-dugtong?
9: Yes, yun nga sasabihin ko, no, nabubuo yung kwento.
4: Mm-hmm.
9: So far, malinaw sa atin na may lumabas na pera in the hundreds of millions. Dalawang witness ang nagsabi noon at dalawang authorized or dalawang tao, from isa from the OVP, isa from the DepEd, ang nag-withdraw na to in cash, diba? And they were supposedly authorized by the offices, by the head of the office. Well, the respondent vice president yon. So malinaw na lumabas yung pera, pero with the testimonies of the ICFAO officials naman, si Wamil at si Del Campo, lumilinaw naman din na hindi napunta sa tamang use yung pera, dahil sa lahat ng acknowledgement receipts, lahat ng certifications na pinisinta ng ating mga witnesses, parang sa na misuse nga o mali yung pinaggamitan ng pera, and iba-iba yung supposedly pinaggamitan, di ba? In fact, hindi pa nga ho tayo pumupunta sa kung iisang tao lang ba ang pumirma nitong mga ito, no? So far, nakikita natin yung mga nakakatawang pangalan. But beyond the names, dapat natin tignan na parang yung kahapon, no, yung issue doon sa Superman.
4: Mm-hmm.
9: Iisa ang SDO, yung Special Disbursing Officer, Disbursement Officer. Paano niya nabigyan ng pera lahat nung tumanggap na yon on the same date?
4: Mm-hmm.
9: Diba? All over the country. So yun yung isang dapat natin itanong.
4: Mm-hmm.
9: In short, baka hindi naman talaga nabinigay itong mga to sa mga tao all over the country, diba?
4: Mm-hmm.
9: And again, gumagamit sila ng aliases. That is another part of the story. Iba-iba po yung aspeto, no? Kaya nga sinasabi natin that this is a scam or a system, a scheme that they came up with.
4: Mm-mm. Eh Kong Bell, sinubukan nga pahinain ng depensa no, yung bigat ng audit findings ng COA sa pagsasabi mm-mm na hindi ganoon kalawak o kalalim mga saklaw ng COA sa pag-audit no, ng detalye ng intelligence operation. Kumbaga hindi naman talaga nila inimbestigahan. Sabi nga, in compliance audit or paper audit. So, ang sinasabi ng depensa dyan ay paano masabing irregular yung gastos? At tingin mo, nakapuntos ba sila dito? Mm-hmm.
3: Pero bago niyo po sagutin yan, Kong Bell, magbibigay lang po kami ng daan sa ilan pong mga paalala. Sit back and relax. Babalikan po namin kayo maya-maya po lamang. Ano oras sa partner?
4: Ang oras, 5:00 ng hapon.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Kat! Kaya pa din yan!
4: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
7: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
11: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
12: Issue Spotted.
11: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Ang lamig!
14: Tika, yakapin kita.
13: Sarap ng feeling.
15: Everest Air Conditioner.
13: Han, ano ever best place mo in the world?
14: Siyempre, right here with you.
13: Oh.
15: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Anong take mo?
2: Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
16: Anong take mo?
0: Ibalikan din natin si Kong Bell Zamora. Magandang hapon po ulit, ma'am.
17: Hello po ulit sa ATM.
0: Medyo mahaba yung tanong mo, partner. Sorry. Kailangan lang natin talaga magbigay daan kanina. Pakiulit nga ulit.
16: Sinubukang basagin nga no, ng depensa yung bigat ng audit finding ng COA. No? Kasi ang gusto nilang ipunto ay ganun ba kalaki yung kapangyarihan o yung lawak ng naging investigasyon ng COA para sabihin irregular yung ginamit no sa confidential funds, Kong Bell.
17: Well, for us, of course, hindi nabasag ang testimony ni Sailin Del Campo. Malinaw naman na si Sailin was doing her job and she was able to answer all of the questions early. She was doing her job as an auditor. Nakita niyo naman ho sa mga witnesses namin so far, from threats up to confidential funds. These are witnesses who are employees of the government who are there to just do their jobs properly. Mm-hmm. Walang politikang involved dito sa kanilang trabaho, no?
16: Mm-hmm.
17: Kaya for us, nakita nyo naman, memorize nga niya yung joint circular. And of course, Siyempre, trabaho ng depensa na pilitin na mali ang kanilang interpretasyon ng joint circular, that she was using a personal discretion.
16: Mm-hmm.
17: And again, no, narinig naman natin, sinabi ni Del Campo na yes, maybe these are not written in the joint circular itself, pero ito yung ginagawa nila time and again. Sa lahat ng audits nila, hinahanapan nila ng ORs, hinahanapan nila ng sales invoice, iba-iba ang hinahanap nila. And ito yung ginagawa nila not only for the Office of the Vice President and the DepEd, but in all other agencies that they have audited.
16: Mm.
17: Kaya, dapat bigyan importansya yung kanyang testimony and the fact na matagal na nilang ginagawa ito.
16: Mm-hmm. Oh, pero Kong Bel, ang nais butasin kasi ng depensa ay kumbaga, sinasabi na rin naman ng COA, aminado na compliance sa audit lang. Yun nga, paper audit.
17: Yes, hindi talaga audit
16: malaliman yung naging investigasyon. Kumbaga, hindi rin nga inalam yung fictitious names o aliases na sinasabi. At kumbaga, beyond pa doon sa kanilang nakita sa dokumento.
17: Well, siguro, hindi naman din kasi part talaga ng trabaho nila,
16: mm-hmm,
17: na tignan, to look deeper. Meaning, tignan yung fictitious name. Louis, bakit mo na? Siyempre, ang part ng audit talaga ay paghahanap ng all of the required documents. And these are the documents that they, again, look for sa iba't iba nilang audit.
16: Mm-hmm.
17: Ngayon, lumabas yung mga fictitious names na issue nung tayo ay nag-conduct o yung Kongreso ay nag-conduct ng hearings.
16: Mm-hmm.
17: And may papakita naman din yan sa ibang witnesses.
16: Mm-hmm.
17: But again, no, hindi naman pwede natin biglang i-impose yan sa witness natin o ng depensa sa witness natin to show, for example, that she was remiss in her job.
16: Mm-hmm.
17: Na hindi kompleto ang kanyang ginawa dahil supposedly hindi nga inalam yung mga fictitious characters dahil trabaho nila ay hanapin yung mga reports o yung mga resibo at mga invoice. Yun ang trabaho nila.
16: Mm-hmm. Isa nga nagkainitan kanina, kung ang mga tunog katawa-tawang pangalan ay fictitious na ba? Oo, Kong Bel, kung sa'yo itanong.
17: Siyempre, sa atin, no, matatawa tayo dun sa names. Pero, it shows na mga pangalang ito.
0: Kong Bel? Kong Bel? Nako, parang nawala yata. Kong Bel?
16: Mm-hmm.
0: Are you still there? Oo, mukhang nawala sa linya ng telepono. Sige, balikan na. Try natin balikan, ano, kung matatawagan ulit. Sige,
16: mm-hmm,
0: kasi ngayon nga ang tanong, kung katawa-tawa ba, yun nga, yung Mary Grace Piatos.
16: Tsaka may bago na ulit eh.
0: Pia Piatos Lim. May bacon. Tapos, parang kanina may apple.
16: Tapos si mga katunog ng mga politiko, mga senador. No?
0: Ito, balikan natin si Kong Bel. Magandang hapon po ulit, Kong Bel.
17: Hi, yes, sorry. I'm in the car lang eh. But yes, nakakatawa yung names. But again,
0: Kong Bel?
16: Oo, mukhang mobile si Kong Bel eh. Oo, ay masama pa naman
0: sige,
16: yung panahon
0: sige
16: ngayon.
0: Sige po, Kong Bel. Ayan, Kong Bel? Can you hear us? Ayan, o sige, mukhang tinatawagan. Oo, try natin balikan para lang for the last point.
16: Mm-hmm.
0: Council, can the council please?
16: Eh yun nga, sumentro nga dun sa kumaga, gustong basagin nga no, ng depensa. Yung testimonya ni COA Auditor Del Campo.
0: Ito, andyan na ulit si Kong Bel. Kong Bel!
17: Yes, hello.
0: Yun nga pa, sige po, for your point.
17: Again, no, we have so many names. We heard so many names. They receive certain amounts in so many places. But babalik tayo dun sa testimony ni babalik tayo sa testimony ni Wamil, no, na ito bang amounts na to ay ginamit for purposes which is for purposes which are related to confidential use or expenses. Were they able to give the required documents as required by the joint circular? And again, aside from mukhang hindi naman totoong tao itong mga ito, dahil kung aliases nga ito, bakit may alias na mga signature din, di ba? So, ngayon, hinahanap natin sino ba talaga yung mga taong nag-receive, kung na-receive man talaga ito. But again, balik tayo dun sa first witnesses natin na nag-testify na lumabas ang pera, hundreds of millions lumabas sa land bank, and these were withdrawals were highly unusual. So kailangan i-connect natin ang testimony ng lahat ng witnesses at buuin ito.
0: Okay. Alright, sige po. Tsaka abangan din po natin siguro, no, sa mga darating na pagdinig, yung magiging ruling ng impeachment court kaugnay doon sa mga inilalabas na pahayag ng prosekusyon, ng depensa.
16: Oo, tsaka yung... pati
0: sa social media.
16: Magkakaroon ng isang tagapagsalita na lang, nalabas doon sa... wala doon sa mga panel, di ba? Parang ganun.
0: So, abangan na lang natin kung ano ang magiging pagpapasya ng impeachment court kaugnay. And maraming salamat po, Kong Bell.
17: Okay. Thank you. Sir Sandro and Ms. Maan. Thank you po.
0: Ingat po. Ayan po si Congresswoman Isabel Maria Zamora ng San Juan City at Vice Chairperson po ng House Committee on Justice at miyembro po ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano, Arza Partner?
16: Ang oras, 13 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
18: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ayon, so ito, teka lang. Magpasok muna tayo ng report. Si Steve Raz, ano yung report partner ni Steve Raz?
16: Vice President Sara Duterte, posible umanong maharap sa penalty kung hindi sisipot sa korte sa kasong grave threats. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DOJ, Radio Patrol, Steve Raz. Steve?
19: Maan, sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Paula Martinez na may kaukulang parusa ang isang akusado sakaling hindi ito maharap sa criminal proceedings. Ayon kay Martinez, bagamat hindi sila maaaring magsalita para kay Vice President Sara Duterte kung haharap ito sa korte para sa kinakaharap ng kasong grave threats, malinaw anya na nakasad sa batas ang posibleng penalty sakaling baliwalain ng akusado ang patawag ng korte. Nasa batas din anya ang magiging epekto sakaling hindi dumalong akusado sa itinagdang araw ng trial o pagliligis. Itong pahayag ni Martinez kasunod ng tanong kung umaasa bang DOJ na personal na haharapin ni Duterte ang kanyang kaso sa korte taliwas sa ginagawa nito sa impeachment proceeding sa Senado. Kahapon nga ikinumpirma ng DOJ na kinasuhan na sa Quezon City RTC ng panel prosecutor si Duterte para sa kasong grave threats at nagrekomenda ng 120,000 na piyansa kaugnay ng umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez, sakaling siya ay mapatay. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
16: Alright, maraming salamat sa iyo, Steve Raz.
0: Isa pang report partner, pinalagan ng kampo ni dating Congressman Jing Paras ang paglalabas ng sa social media ng umano'y meeting nila ni alias Ken. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Teka, nakatakip yung hindi ko nakayan. Line 5. Go ahead, Bert, go ahead.
20: Zandro Maan, bumuwelta ang kampo ni dating Congressman Jing Paras sa paglalabas ng CCTV footage ng umano'y pagpupulong sa pagitan ni Paras at ni alias Kent na nagdadawit sa kanya sa umano'y planong honey trap at character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, abogado ni Paras, hindi umano'y ipinakita o ibinigay sa kanilang kampo ang naturang CCTV footage ng personal. Nang personal silang humarap sa NBI upang makipagtulungan sa investigasyon. Gate ni Attorney Tolentino na ang isang CCTV recording na nagpapakita lang ng pagpupulong ay hindi sapat na patunay ng anumang sabuatan o illegal na kasunduan laban sa Executive Secretary kung walang iba pang authenticated at corroborated evidence. Nanawagan din ang company para sa NBI na ibigay sa depensa ang kumpleto, hindi inedit at wastong na authenticate na CCTV footage, pati ng iba pang ebidensyang ginamit sa investigasyon para matiyak ang due process. Samantala, wala pang komento ang NBI kaugnay ng paglalabas ng naturang CCTV footage. Maan Sandra, sa mga sandaling ito ay tumila na yung malakas na ulan na bumuhos dito sa bahagi ng Taft Avenue sa lungsod ng Maynila, pero nakakaranas ngayon ng pagbabagal sa daloy ng trapiko dahil ngayon ay rush hour na at labasan na ng mga manggagawa at estudyante. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for T-Zone TZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ayun, nabanggit ni Bert yung sitwasyon ng daloy ng trapiko dyan sa may bahagi ng NBI. Teka, tanungin naman natin. Ito, partner, may isa pa tayong report.
16: Oo, ito. Isang escalator sa MRT 3 Shaw Boulevard Station pansamantalang isinara dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ilang bahagi rin ng Maynila ang nakaranas ng gutter dip na baha. May report mula kay JM Pineda ng PRTV News. JM?
21: Yes, maan ba ng alas 4 nga nang bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Dahil dyan, nag-anunso ang pamunuan ng MRT 3 na isa sa mga escalator sa Shaw Boulevard Station northbound ay isinara nga dahil nga sa malakas na ulan. Kaya abiso sa mga commuter na mag-ingat sa nasabing istasyon. Humingi naman ang paumanhin ng MRT 3 sa nangyaring pagsasara ng escalator. Sa bahagi naman ng Maynila, sa May Quezon Bridge ay nagkaroon din ng gutter dip na baha na nagdulot ng mabagal na daloy ng trapiko. Dahan-dahan ang mga sasakyan dahil halos kalahati ng gulong ang tubig. Dito sa Quezon City naman, maan, ay may ambo na lang na nararanasan ngayong oras na mga ito. Yan muna latest. Ako si JM Pineda ng PRT News para sa DZMM.
16: Maraming salamat sa iyo, JM Pineda.
0: Ito, yung susunod naman nating makakausap, syempre, nasa academe naman to. No? Tingnan naman natin sa perspektibo ng mga nagtuturo, ano man, nasa education sector, kung ano yung nakikita nila dito sa isinasagawang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Makakausap po natin via Zoom si Dr. Dennis Coronacion, isa pong political analyst at chairperson po ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas. Magandang hapon po.
16: Good afternoon.
22: Magandang hapon po, Sir Zandro, and mamaan na magandang hapon rin sa inyong mga tagasubaybay.
0: Medyo napag-usapan nga rin po namin kanina na medyo naging mukhang magkakaroon ng ruling ang impeachment court dahil nga doon sa mga naging pahayag nitong si Attorney Ligutan sa social media, kaugnay nga doon sa... Well, meme na nga siya dahil nga po naging viral na yung eksena kanina sa impeachment trial, yung pagsabi na pinapayagan yung misleading questions habang nag-cross exam. Ano pong tingin niyo dito? Hindi mo ba parang medyo nalilihis yung issue, yung usapan, imbis na tumutok tayo doon sa mismong kung ano yung dahilan kung bakit may impeachment trial si VP Sara Duterte?
22: Well, tama po kayo dyan, ano? Kasi parang, well, alam naman natin that since this is a trial, talaga nasa forefront itong mga lawyers ng bawat parties, ng prosecution panel and the defense panel. And hindi mo maiwasan kundi pansinin talaga kung paano sila mag-conduct ng presentation of the witness at saka ng cross-examination of the witnesses. Pero mukha pong sabihin natin na nasosobrahan na yung mga antics, yung mga reactions ng ating mga yung offhand ng mga reactions ng ating mga lawyers, you know? Dahilan upang yung attention mapunta na sa kanila at hindi na tama kayo, no? Hindi na nakatutok doon sa merito o merits of the case o yung pangunahing dahilan kung bakit mayroong impeachment trial. So in that sense parang imbis na maka-enlighten, maituro sa tamang direksyon yung pagtatanong ng mga abogado kasama na rin yung mga objections, ay nalilihis yung ano no, yung attention ng publiko at napupunta sa kanila. Bagaman alam nila na maraming nanonood, kaya siguro yung ilan sa kanila ay bukod sa doon sa physical site ano sa Senate ay pinapakita nila na magaling sila sa pamamagitan ng yung pabubuska, mga side comments at ganoon rin sa ano virtual space. I think lumabas na rin hanggang virtual space, extend na yung asaran kasi, ng mga abogado ng magkabilang panig.
0: Pero kasi Dr. Coronacion, ito yung unang impeachment trial din na talagang heavy na yung use ng social media ng mga Pilipino. So ito po ba ay nakakatulong o hindi dito sa paghahanap ng katotohanan dito nga sa mga ipinaparatang laban sa pangalawang pangulo?
22: Well, hindi po siya nakakatulong ano, kasi nga ang tingin ko yung mga social media posts at saka yung mga antics ng mga ano ng mga abogado na involved dito ay na-attract nila attention ng publiko eh. So sila, imbis lang pag-usapan na yung trial mismo, yung mga ebidensya at saka mga witnesses, ang pinag-uusapan na ay yung tungkol sa mga abogado o kung gaano ba sila offhand, ano, kung gaano ba sila kagaling mag-object o kaya nararattle ba yung abogado pag nag-object yung kalaban at nawawala yung kanyang concentration o kaya mali-mali yung nire-raise na point kagaya nga nung kanina na sabi misleading questions are allowed during cross-examination at pinagtawanan siya dito, no? yung lawyer for the defense panel. Although it adds flavor, sabihin na natin yung mga ganitong klaseng ano, natatanggal yung boredom at saka nadadagdagan ng konting entertainment value. Pero pag nasobrahan po yan, yan nga po ay nakakagulo. Imbis na makatulong sa impeachment trial.
16: Eh bago nga magtapos, no? Kanina, di ba, yung impeachment trial, ay ang sabi ng depensa na impeachment court daw ay dapat maging isang court of decorum. Kumbaga, pairalin niyo yung profesionalismo, yung paggalang at respeto daw sa kapwa-abogado. Ito ay patungkol to sa post ni Attorney Virgil Ligutan, no, kaninang umaga na ang sagot naman niya, yung post naman niya ay hindi para mang-asar, kundi ibinahagi lang daw niya yung general principle, no, ng batas na tinuturo din sa mga estudyante ng law, no, at dapat pairalin din sa korte. Kumbaga eh wala naman daw illegal sa kanyang sinabi. Pero yun nga eh kailangan bang ipunto rin ito ng depensa?
22: Well, at tingin ko dahil nga masyadong publicized itong impeachment trial nito with the help of social media, hindi kagaya nung kauna-unahang impeachment trial ano, na kung saan ang akusado ay si former President Estrada. May mga, of course, na-showcase din yung mga iba't ibang personalidad ng mga abogado noon, unang impeachment trial. Pero tingin ko mas higit yung attention na nabibigay because of the social media. Eh, itong mga lawyers natin are playing. O kumbaga man alam nila na they are yung impeachment trial na nangyayari can reach out to millions of Filipinos who are watching the impeachment trial. So mas malaking audience. Kaya tingin ko mas ganado silang ano no, i-portray yung kani-kanilang magaling bilang mga litigants, bilang mga litigation lawyers. Na tingin ko na sosobrahan, kaya I agree with the proposal that there should be a ruling from the impeachment court to regulate or if not to prohibit yung mag-ganyang klaseng mga uncalled for na mga komentaryo o kaya mga social media posts ng mga lawyers.
16: Oo, eh kanina po sinubukan tibagin ng depensa po no yung bigat nung lumalabas na resulta ng audit findings. Ano po masasabi niyo sa naging kinalabasan ng pagilitis kanina ngayong araw?
22: Well, mahusay naman po yung ano no, mahusay yung attempt ng defense panel na buwagin yung ano yung testimonya ni COA auditor Sailin Del Campo. In fact ang sinubukan nilang isa sa mga sinubukan nilang tibagin dito ay yung bang ano no yung malaking leeway allegedly malaking discretion na in-exercise ni COA Editor Del Campo sa pag-identify kung ano ba yung mga ay pagsasabi rin kung ano yung mga kung paano papasahin halimbawa yung mga pag-justify ng Office of the Vice President tsaka ng DepEd ng kanilang confidential funds. Halimbawa, humingi pa ng mga additional evidence si COA Auditor ng ano no na to support the claim na successful. Oo, yung kanyang operations, yung intelligence operations at saka yung paggamit ng confidential funds. That for the defense panel was too much for a COA auditor. Yun ang kanilang gusto yung point out. At saka gusto rin pinoint out rin ng defense panel na wala namang personal knowledge itong COA auditor, itong witness kanina doon sa panimulang examination ng COA na pinangunahan niya ni attorney yung previous witness from COA
0: Wamil.
22: Oo. So wala personal knowledge dito si Miss Sailin Del Campo, so therefore kumbaga man

0: O, meron na tayong
1: batiin
0: napili.
1: Lang, ah, wait, batiin lang natin to, no? Advanced happy birthday, Kenyon Gabriel. Usita ng taga-Arangkada Balita ito. Uh-oh.
0: May kinikwento ka kanina. Pakita mo yan sa akin, ha?
1: Yung picture. Congrats sa graduation naman ni Multimedia Arts sa St. Dominic College of Asia student na si Carlene Quadla. Intern po kasi ito ng Lika Productions. Wow. At sa Arangkada Balita. Okay. Ayan, congrats.
0: Ayan, may napili na tayo. Ano? May napili na tayong makatatanggap ng charity ba? Ano sagot niya?
1: Ang sabi ni Domingo Alcantara Jr. ng Pasig City sa tanong na mahilig ka bang mangolekta ng resibo? Yes po, para ma-monitor ang mga bills kung tumaas o bumababa mga bilihin. Ay, napaka-usi. Yung iba nga may notebook pa eh.
0: Oo, tsaka ano, magandang pang-accounting yan, pang-audit mo. I-audit mo yung sarili mo kung ikaw ba ay lumalagpas na sa mga gastusin mo.
1: Hindi na kailangan.
0: Oo, at hindi ka na...
1: Na-audit ko na yung sarili ko.
0: Ay, tsaka kasi hindi naman tayo galing sa confidential at intelligence.
1: Oo, pinaghirapan naman natin.
0: Pinaghirapan natin yan. Oh, siya. O, paano? Bye!
2: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
4: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
5: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
6: Traumatize sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin. May aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
7: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
8: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
5: Paalala naman ng pulisya sa publiko na kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
9: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
10: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
11: Pero ipupunta naman natin yan.
12: Una, dapat mabili.
13: Kailangan talaga responsable ka at madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
14: Ito po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
15: Yan na muna ang late sa mga oras na ito.
7: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
16: Ako si Naomi Tiburcio.
17: Ako si Just. Ignacio.
18: Ako si Restoraler.
19: Ako po si JM Pineda.
20: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
2: Ang katotohanan di madaling matibag, lalo na kapag galing sa mapagkakatiwalaan. Kaya ngayong Huwebes, tanungin natin si NBI Director Melvin Matibag para mas malinawan ang mga tanong ng bayan.
21: Well, I'm a lawyer and I know where you're going.
2: Di masamang magtanong kasama si Attorney Jess Falsis sa Jess Asking. Ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 12, 2026, Miyerkules. Kung gaano kalakas ang ulan sa labas, ganun naman kainit ang debate sa Senate Impeachment Court. Mamaya kumuha tayo ng update tungkol dyan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat panampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
2: During the direct, Your Honor.
3: Not all questions can be answered by yes or no.
2: I am on cross, Your Honor, please.
4: I'm counsel.
3: Never mind if you're on cross.

0: limits to cross-examination.
1: Defense at prosecution counsels, mainit na nagkasagutan sa 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Problema sa basura, critical ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang ng mga namatay sa habagat at mga bagyo, umakyat na sa 26. DPWH Secretary Manuel Bunoan, pinangalanan sina Senator Bongo at Robin Padilla na nagsumite ng project list sa ahensya. At Pinoy tennis ace Alex Iyala, tuloy ang arangkada sa hardcourt swing matapos makakuha ng first round bye sa Cincinnati Open.
2: Sa pool sa CCTV ang pag-araro ng isang jeep sa 5 motorsiklo sa Cebu City. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
3: Sa CCTV footage na ito, kita ang mga motor sa intersection ng Colon Street sa Cebu City. Maya-maya pa, biglang dumating ang isang kulay green na jeep at inararo ang mga motor sa harapan nito. Nasa 5 motorsiklo ang inararo ng jeep. Ang isa sa mga rider, tumilapon sa kalsada at ang isa pa, naipit sa ilalim ng jeep. Buti na lang at huminto ang jeep kaya't hindi ito tuluyang nasagasaan. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sinasabing nawalan ng preno ang jeep kaya't sumalpok ito sa mga motorsiklo. Agad na isinugod sa ospital ang mga nasaktan habang agad namang nakipag-areglo ang driver ng jeep sa mga biktima. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagrumble ang ilang kabataan sa isang pista sa Island Garden City of Samal. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
4: Sa video, makikitang pinagtulungan ang grupo ng mga kalalakihang kabataan ang lalaking ito na nakaitim na t-shirt hanggang sa matumba ito. Maya-maya, isang lalaking nakaasul na damit ang tumakbo galing sa likuran at gumanti ng suntok. Nakipagbuno ito sa ilang kalalakihan hanggang sa awatin ng dalawang pulis. Ang video ay kuha ng isang netizen matapos ang kanilang pagdiriwang sa Pangapog Festival madaling araw nitong Agosto 10 sa isang kainan sa Freedom Park, Barangay Peña Plata, Island Garden City of Samal. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagpang-abot ang dalawang grupo ng mga kabataan sa lugar, ngunit nagkaroon ng pagtatalo ang ilan sa mga miyembro sa grupo dahilan ng kaguluhan. Napag-alaman din na ilan sa kanila ay menor de edad at meron ding mga nakainom nung nangyari ang insidente. Nakarating ang pangyayaring ito kay Samal Island Mayor Lemuel Reyes. Ipinatawag ang mga kabataan kasama ang kanilang mga magulang. Animo'y maaamong tupa ang mga kabataang sangkot ng kaguluhan ng pagsabihan ng alkalde. Sa halip na ikulong, pinag-community service niya ang mga kabataan dahil sa ginawa nilang kaguluhan. Pinaalalahanan sila ng alkalde na sa susunod na gagawin nila ito, tiyak papatawan sila ng mabigat na parusa. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia na PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Dead on the spot ang 17-anyos na lalaki matapos pumailalim sa isang truck ang minamaneho niyang motor sa San Julian, Eastern Samar. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon.
5: Bumibiyahe sa magkaibang direksyon ang motorsiklo at truck sa San Julian sa Eastern Samar kahapon ng umaga. Pero pagdating sa may kurbadang bahagi ng kalsada dahil sa bilis ng takbo ng motor, nawalan ito ng kontrol, nag-overshoot hanggang sa napunta ito sa kabilang linya. Nagkataon namang paparating ang kasalubong na truck. Dito, pumailalim ang motor at nagulungan pa ang biktima.
6: Niya kontrol sa siguro nagkrasiya. Nesiro naman niya nga doon kung kaloyong niya. Ito yung kaloyong alin. Tuman naman nga truck na agi. Nesiro niya nga doon.
5: Sa kabila ng malagim na pangyayari, nag-arigluhan na lang ang pamilya ng biktima at ang driver ng truck.
6: So far, nag-agreed man ang kaganak, ang bata, ang other party kung na nag-settle hira.
5: Nakaburol na ang labi ng biktima sa isang punerarya sa Borongan City. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Samantala, umakyat na sa 26 ang namatay sa habagat, Bagyong Luis at Bagyong Maymay ayon sa Philippine National Police. 25 rito ay sibilyan at isa ang pulis. Ayon sa pulisya, nakatutok sila ngayon sa post-disaster recovery. Pero sa datos naman ng Office of Civil Defense, bineberipika pa ang 21 nasawi.
7: pinakamarami rito ang naitala sa Benguet, 14 naman ang sugatan. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 3 milyong tao ang apektado ng sama ng panahon sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Carr, Metro Manila at Mimaropa.
2: Nasira ang ilang bahagi ng protective dike at slope protection sa Kabangan at San Felipe Zambales dahil sa bahang dulot ng habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon.
8: Malaking bahagi ng dike sa bayan ng Kabangan at San Felipe sa Zambales ang nasira ng malakas na agos ng baha na bumaba mula sa Mount Pinatubo. Ito ang lumalabas sa ocular inspection nila Zambales 2nd District Representative Doris Nanay Bing Manikis at DPWH team sa panguna ni District Engineer Dennis Nasin. Nasira ang Kadmang Bukali Reserva sa Barangay Kadmang, maging ang protection dike sa Barangay Manoabayo na bahagi pa rin ng Kabangan River. Nawasak din ang slope protection ng Barangay Santo Niño na binigyan ng temporary solution sa pamamagitan ng sandbagging emergency operation.
9: Pag wala naman ng ulan, tuyo naman talaga. Pero ano ko, yung main tributary, ang dami niyang dinadaanan na ano tawag dyan, yung maliliit na ilog na yun talaga nagkukos lahat yun.
8: Pinasok na ng baha ang ilang kabahayan sa 3 barangay dahil sa pag-apaw ng baha mula sa Kabangan River. Bumigay din ang porsyon ng paanan ng mahabang dike sa Barangay Makulkol, San Felipe, Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Kritikal na ang problema sa basura sa bansa. Ayon ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos tumambad ang dagat ng basura sa daluyan ng tubig sa Pasay at Paranaque kasunod ng mga pag-ulan. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
10: Matapos bisitahin ng Las Piñas kahapon, nag-inspeksyon naman ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pasay at Paranaque City bilang bahagi ng patuloy na flood mitigation efforts ng pamahalaan. Binisita ng Pangulo ang Jokno Pumping Station sa Pasay at Redemptoris Water Channel sa Baclaran kung saan tumambad rin sa Pangulo ang maladagat na basura matapos ang ilang araw na pag-ulan. Ayon sa Pangulo, hindi pa man maituturing na garbage crisis ang nangyari na sa critical na aniya ang estado ng problema sa basura.
11: Yeah, it certainly is. Just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
10: Inihalintulad naman ng Pangulo ang Japan pagdating sa maayos na disposal ng mga basura at iginiit na kinakailangan ng bansa ng pasilidad para sa waste disposal.
11: Wala namang gusto na mamumultahan, pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura.
10: Tulong-tulong na ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan ng lungsod sa paglilinis ng mga basurang naglulutangan sa mga nabanggit na waterways. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, bagamat patuloy ang pag-agos ng mga basura mula sa Manila Bay papunta sa iba't ibang konektadong waterways, bahagyang nabawasan naman na ang volume ng mga basura simula nung umpisang linisin ng mga ito gaya sa Paranaque.
12: So tuloy-tuloy lang din tayo. Ang problema gan, siyempre habang ginilinis natin, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating. Pero kaya hindi muna tayo magtatanggal ng mga equipment doon tsaka ng mga tao. Kasi yun nga, pagka isang araw lang, minsan mapupuno na naman. So kailangan tuloy-tuloy lang yung pagtatanggal ng basura.
10: Kaugnay nito, isinisulong din ni Pangulong Marcos Jr. ang Waste to Energy Program na naglalayong i-convert ang basura para magamit na kuryente.
11: We are starting to move forward at mag-auction raw. Mag-auction raw doon sa kung saan, kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling doon sa waste to energy. Kaya yun ang ninenegotiate nila ngayon.
10: Dagdag pa ng Pangulo na naghahanap na rin ng magiging lokasyon ng itatayong waste to energy plant habang kinukonsidera ang bayarin ng mga LGU sa paghahakot ng mga basura papuntang planta. Patuloy ang sinasagawang estratehiya ng pamahalaan pagdating sa upland kontrabaha gaya ng dredging, desilting, declogging at pati na rin ang pag-improve ng ilang mga daluyan ng tubig sa bansa upang mabawasan ang epekto ng pagbaha hindi lamang sa Metro Manila pati na rin sa ibang parte ng Pilipinas. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Isinusulong ng MMDA ang pagpapatupad ng 5,000 pisong multa para sa mga mahuhuling magtatapon ng basura sa hindi tamang tapunan. Ayon sa MMDA, patuloy silang nagsasagawa ng cleanup operation sa kahabaan ng Redemptorist Water Channel sa Parañaque, kung saan maraming basura ang naipon sa daluyan ng tubig. Pinabubuti naman ng lungsod ng Maynila ang kanilang drainage system sa pangunguna ni Manila Mayor Isko Moreno.
7: Sa ibang balita, ibinunyag ni dating DPWA Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan 3rd Division na nagbigay si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng listahan ng infrastructure projects para kina Senador Bongo at Senator Robin Padilla para sa 2025. Sinabi ito ni Bonoan sa Sandigan Bayan kaugnay sa malversation case ni dating Senator Bong Revilla. Pero nininaw naman ni Bonoan na lahat ng senador ay binigyan umano ng alokasyon para sa tinatawag na leadership fund at ang pagsusumite ng project list. Pero hindi nanguhulugang sangkot sa anumang anomalya si Go at Padilla. Nilinaw naman ni Senator Migs Zubiri na hindi niya hinawakan ang anumang project list at bagkus ay pinadaan sa Senate Finance Committee.
2: Natapos na ang day 15 ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang latest mula kay Angela Babad live. Angela, ano ba ang highlights ng impeachment ngayon?
13: Ninya, nasaksihan nga natin ang mainit na sagutan ng dalawang kampo sa harapan ng Senate Impeachment Court. Doon nga sa cross-examination kinwestiyon ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer ang kahulugan ng surveillance work sa Joint Circular 2015 at kung kailangan bang may mahuli muna bago maibigay ang payment of reward.
14: Your Honor, please.
15: Let the witness answer
14: Your Honor, please.
15: Can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
14: They are allowed.
16: Counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
15: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
13: Dito na nga pumagitna si Presiding Officer Cheese Escudero at nilinaw na magkaiba ang payment of reward sa purchase of information.
16: Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success.
17: Opo, tama po.
16: Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun.
17: Hindi po.
16: Tama po ba?
17: Opo, tama po.
13: Kinwestiyon naman ni Kapunan ang pagpapakita ng National Internal Revenue Code sa paglilitis gayong walang kinalaman ang usapin ng gross income sa confidential funds. Muli ring iginiit ni Del Campo na para sa pagbili ng supplies, pagkain at mga gamot ay walang ibang tinatanggap ang ahensya bilang patunay sa pagbili dito kundi ang mga official receipts at sales invoice. Bagay na hindi isinumite ng OVP at DepEd. Pasado alas 2 ng hapon nang matapos ang cross-examination ng depensa at sa redirect, tinanong ni Kapunan kung kasama ba sa confidential funds ang pasweldo sa Vice Presidential Security Group.
17: Under the joint circular po, yung confidential fund should only be used dun sa allowable expenses under an item 4.8 of the joint circular po.
15: And your professional judgment, kasama ba sa mandato ng isang vice president ang confidential operations?
17: Kung based po doon sa nakalagay sa mandato nila, hindi po.
13: Matapos dumaan sa recross ng depensa, dumiretso naman sa pagtatanong ang ilang senator judges, kabilang na si Senator Judge Erwin Tulfo.
18: Okay, naibalik ang pondo. Sumagot naman po sila, ang OVP. Nung nag-issue kayo sa lawan, sumagot ba yung mga kakulangan na dokumento na ibigay ba nila?
17: Ang naging remedy po nila is mag-appeal po sa commission proper.
18: Ano po nangyari doon sa commission proper?
17: Yung sa 2022 transaction po, nagkaroon po ng decision ng commission proper at inaffirm po nila yung notice of disallowance.
18: Okay, so na sinabi nyo kailangan ibalik po yung pondo, tama po ba? Opo.
17: Opo.
18: Naibalik po ba?
17: Hindi po, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution po.
18: Sa kano pong total lahat?
17: Mga 4 million, 400 plus. Opo.
18: Okay.
13: Ninya, bago nga matapos ang paglilitis ay iginiit ng depensa ang pagtutol sa isa sa mga social media posts ng private prosecutor na si Attorney Armando Virgil Ligutan, bagay na nag-udyok sa presiding officer na maglabas ng ruling o ng warning pagdating ng Lunes. Bukod dito, nakatakda namang humarap sa Senate Impeachment Court si HOR Chief of Legislative Archives Marivic Pareha, ex-OVP SDO Gina Acosta at ex-DepEd SDO Edward Fajarda sa susunod na linggo. Ninya,
2: Angela, matanong ko lang kumusta naman ang mood dyan sa Senado pagkatapos noong impeachment trial, considering nagkaroon ng mga controversial, quote-unquote bangayan sa panig ng isang millennial lawyer siguro, no, at isang OG lawyer na may mga salita pang nasabi like papaluin daw niya si Attorney Christine Ferrer.
13: Ninya, kanina, no, bago magkaroon ng recess para sa lunch nga ang parehong prosecution at depensa pati ang Senate Impeachment Court ay ating binantayan kung ano yung magiging demeanor ng dalawang kampo, no. Agad na umalis at lumabas doon sa korte si Attorney Christine Ferrer at naiwan doon si Attorney Lorna Capunan. Si Attorney Lorna Capunan, na nakita natin na nakikipag-interact pa rin naman siya sa defense counsel even with lead counsel Attorney Sheila Sison at yung iba pang mga parte ng defense counsel ay nakikisalamuha pa rin ang prosecution until kaninang lunch. Pero kanina, no, yung pagkatapos mismo ng paglilitis ay medyo mataas nga yung tension dahil nga medyo hindi okay yung naging pagsasalita din or yung mga naging post nga ni Attorney Ligutan as per Attorney Sheila Sison. At nakita natin na hindi nag-usap yung dalawang kampo bago lumabas ng Senate Impeachment Court. Ninya?
2: Oo. At Angela, pwede ba malaman sino yung mga absent na senador dyan ngayon? Nakabalik ba si Senator Loren Legarda? Nandyan ba si Senator Alan Peter Cayetano?
13: Ninya, wala nga ngayong araw, no, si Senator Loren Legarda pati na rin si Senator Alan Peter Cayetano. Si Senator Loren Legarda ay nag-forward na yung kanyang opisina ng extension nga doon sa kanyang medical leave mula pa last week. Si Senator Alan Peter Cayetano, wala tayong formal na information patungkol sa kanyang absence, pero kahapon sinabi ni Attorney Reggie Tongol na hindi naman nangangulugha na pag wala dito yung Senator Judge ay hindi na sila nagmo-monitor ng paglilitis dahil may iba't iba silang means kung paano gagawin ito. Ninya?
2: Alright, maraming salamat, Angela Babad.
7: Tambalang Lenny Raffi nakakuha ng pinakamataas na suporta sa hypothetical 2028 election survey ng Okta.
2: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
19: Tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
21: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. savor the moment.
0: Food's here, guys!
21: And feel the vibe!
3: Best concert ever!
21: All while staying protected. Armor for Adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kaban!
24: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
25: Dahil hindi tumitigil ang balita,
24: umakyat sa anim ang bilang.
25: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
24: Ako po si Naomi Timosyo
25: sa PRTV Manila, Channel 31.
26: Kayo ay nanonood.
7: Feisty o palaban kung tukuyin ng tagapagsalita ng prosecution ang impeachment trial ngayong Miyerkules. Makailang beses kasing nagkasubukan ang prosecution at depensa sa cross-examination sa witness mula sa COA. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
13: Jack, nanindigan nga ang prosecution kanina na hindi tama itong iginigiit nga ng depensa na ang mga OVP report na naglalaman nga ng intelligence at surveillance work ay qualified bilang paggamit nga ng confidential funds, habang naging critical naman kanina ang House Trial Spokesperson pagdating nga doon sa itinakbo ng cross-examination ng depensa doon sa kanilang COA State Auditor Witness.
27: Mukhang hindi yun yung in-expect natin na manner of cross-examining the witness. Medyo adversarial siya. No, kaya nag-i-intervene na yung ating presiding officer.
13: Ito na lamang ang nasabi ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjung nang kumustahin tungkol sa nangyaring cross-examination ng defense kay COA State Auditor Sailin Del Campo ngayong Miyerkules. Nakailang beses na kasing pumagit na si Presiding Officer Cheese Escudero para i-rephrase sa mga tanong ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer matapos makakuha ng sunod-sunod na objections mula kay Prosecution Counsel Attorney ni Lorna Kapunan. Naging critical din sina Adjong at House Prosecutor at Bukidnon 2nd District Congressman Keith Flores sa pagkakasama ng expenses ng OVP kagaya ng tree planting, mga Christmas party at iba pang community-related events sa confidential funds. May confidential funds man o wala, ginagawa pa rin ang mga aktibidad na ito ng bise. Ang mga ganitong bagay para sa kanila ang nagpapahina sa argumento ng defense na kailangan ang mga confidential funds para sa seguridad ni VP Sara.
28: Example lang kanina, sinabi, no? Road safety going to that particular activity. That is given to a lot of, kahit regional director may road safety minsan, di ba? Senador, mayroon. But they don't have confidential funds.
13: Kinwestiyon ni Adjong ang paggasta ng confidential funds ng OVP para sa mga aktibidad na kaya namang gawin ng isang regular government security operations. Sapat naman kasi ang personnel at resources ng mga ito para sa isang regular police work.
27: Kaya nga gustong makita ng COA ano yung mga nagawa ninyo na outside of the regular police work.
13: Hindi rin sang-ayon ang dalawa sa argumento ng depensa na dapat confidential ang mga pangalan ng mga providers o yung mga butika o caterer na na-source out ng OVP at DepEd sa kanilang confidential activities.
28: It's the office that buys the supply and gives it to that person who gave the information. So paano mo ma-reveal yung identity ng confidential informant, di ba? So there's no need na idaan mo pa sa AR lang.
13: Naging madiin din sila sa mandato na ibinigay sa COA.
27: For God's sake, what you have used there as to buy these supplies are public funds. And the only agency that is constitutionally mandated to audit any transaction, government expenses, na using taxpayers' money is COA.
13: Jack, kanina nga tinawag o itinaas ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season itong isang post sa social media ni Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan tungkol nga doon sa misleading question exchange ni na Attorney Ferrer at Attorney Kapunan kanina sa punong balitaan nga matapos ang trial. Sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Congressman Terry Ridon na sa kanyang palagay, hindi babagsak sa sub-judice rule ang naging post ni Ligutan na may paalalang hindi pinapayagan ang misleading questions sa isang trial.
0: Kung naiyak ko yung depensa, kawawa naman sila. Hindi ho, but it is not within the sub judice rule. So, I think it is out of place. Dapat itabi ng pong presiding officer ito pong pag-iyak ng depensa dito po sa bagay po na ito.
13: Giit pa nga niya, huwag sanang i-gaslight ang mga Pinoy sa kung anong sinabi dahil malinaw aniya sa transcript ang sinabi ni Attorney Ferrer sa mga panahon na iyon. Para kay Ridon, mas dapat pag-usapan ang mga naging komento ni VP Sara sa labas ng trial. Kagaya na nga yung alegasyon niyang gawa-gawa lamang ang mga ebidensya laban sa kanya. Para kay Ridon, kine-question na nito ang kredibilidad ng korte. Sa kabila nito, re-respetuhin nila ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court at kung ano ang mga katanggap-tanggap na mga salita para sa dalawang partido. Pero giit niya, importanteng malaman ng mga Pilipino ang itinatakbo ng paglilitis. Jack?
7: Yes, Mari, ganito. No? Na-interview ba si Attorney Ligutan tungkol dun sa sinasabi niyang post? Na-monitor mo ba kung sakaling nagbigay na siya ng pahayag tungkol dito?
13: Jack, kanina matapos nga yung trial, merong ambush na ambush saglit itong si Attorney Ligutan at ayon nga raw sa kanya, wala namang malis ay yung kanyang pag-post na iyon. Ay, yun lamang ang kanyang nasabi kanina, no? Maikli lamang at mukhang sa Lunes pa natin, maririnig talaga yung buong panig ni Attorney Ligutan. Jack?
7: Oo, baka pag pinahaba pa niya, sagot niya, baka lalo siya mapapagalitan sa Lunes. Again, maraming salamat, Mari Ocampo. Pag-usapan nga natin itong impeachment at dahil muling binaha ang maraming lugar sa bansa, pag-usapan na rin natin ang flood control. Makausap natin si Dean Ederson Tapia ng University of Makati. Magandang gabi po, Dean Tapia, at welcome back ulit sa Arangkada Balita.
1: Magandang gabi, Jack, tsaka sa mga tagapakinig natin.
7: Okay, quick recap lang ho. Ano ang assessment nyo dito sa day 15? Or basically siguro yung mula Monday, ano ho ang assessment nyo sa naging impeachment trial po sa takbo nito?
1: Ako, sa tingin ko, naging very reliable yung mga witnesses na pinresenta ng prosecution, no? Alam nila yung kanilang trabaho, alam nila yung kanilang ginagawa, and very clear yung kanilang paninindigan tungkol doon sa mga kakulangan na nakita nila doon sa Office of the Vice President. Siyempre, admittedly, under pressure yung mga yan. Makikita natin na may mga periods na nalilito sila, pinapaulit yung katanungan. But that just goes to show that they're very natural about their responses, no? So pinakinggan natin yan for the whole week, at particularly itong last witness natin na si yung auditor ng COA, si Auditor Sailin, was very firm in her explanations, bagamat pinipilit siyang luminya sa isang klase ng conclusion ng depensa, at maging nung yung mga ibang senator judges, hindi natinag yung witness. And I think she came out as a very credible and reliable witness. Ganun din naman yung previous na mga tumistigo, si Attorney Wamil, Jack.
7: And tingin nyo ito, pag-usapan natin, naging mainit din na topic is of course yung naging demeanor nga ng both ng defense at ng prosecution. Ano po masasabi nyo? Tingin nyo ba na go overboard ang mga lawyers po ngayon?
1: Ako, ang personal na tingin ko dyan is lahat ng mga ginagawa ni Attorney Lorna Capunan is calibrated. Kasi hindi mo na pwedeng gulangan yun eh. Mm-hmm. She's been practicing for the last 48 years. Baka mas matanda pa kaysa dun sa edad natin dalawa, Jack. No? So, alam niya kung ano yung ginagawa niyang diskarte, pati yung mga mm-hmm. pa-side comment dyan.
4: Opo.
1: Alam niya na nakikinig ang taong bayan, and that is her way of making sure that the people continue to watch the impeachment. Kasi mm-hmm. kung mag-re-rely lang tayo sa mga dokumento, eh talagang nakakaantok yan at hindi mm-hmm. masyadong maiintindihan ng mga kababayan natin. So, mm-hmm. Maganda. And on the contrary naman, napanood natin kanina, medyo parang sa tingin ko, medyo kitang-kita natin yung agitation nung defense counsel, no? Hindi siya kasi makaumang kay Attorney Capunan. So, dinadaan sa pagtaas ng boses, dinadaan sa pagsigaw, at medyo obvious yan sa palagay ko, Jack.
4: Pero tama ho ba yung ginawang parang pag-call out na rin ng presiding officer dito nga? Kasi nga daw sa post daw ni Private Prosecutor Armando Ligutan. Kayo po ba nabasa nyo yung post ni Attorney Ligutan?
1: Ba, siyempre, nung nabanggit yun,
4: pinakita ba kayong mali?
1: Facebook post, no? Mm-hmm. It was couched naman in general terms, pero mm-hmm. alam din naman natin kung ano yung pinatutungkulan doon. Mm-hmm. At okay din naman na magsabi yung ating presiding officer na, teka muna, medyo hinay-hinay kayo since mm-hmm. you are officially part of the prosecution uh-huh. at kumita din yung mga defense. Kaya nga, but that's all in kumbaga mm-hmm. Siguro sabi nga ni Attorney Ligutan ang kanyang paliwanag mm-hmm. Wala namang mali siya, pero siguro hindi naman na maghinahinay, Jack.
4: Okay, isingit ko lang ho to bago tayo punta sa flood control. Isang tanong lang tungkol din sa impeachment. Ang pinagtataka ko lang ho, na call out din ho ba or na pagsabihan din po ba ng presiding officer? Hindi ko ma-recall, no? Si Senator Pia Cayetano, kasi matatandaan nga natin sa kanyang Facebook page ay naglabas siya ng mga spliced video. Hindi ba basically the same lang yan?
1: Napakagandang tanong yan. But I think it's even worse. Kasi mm-hmm. ang mga partidos dito sa kaso na to, you expect them to take a position. Kung prosecution ka, syempre, ihahain mo or i-advance mo yung position na nakaatang sa'yo. Ganon din naman yung depensa. Pero kung ikaw ay senator judge, dapat merong kang not only impartiality, but the appearance of impartiality. Parang sa tingin ko, mukhang nakalimutan nyo nung ilang senator judges, Jack.
4: Oo, so habol ko lang to, no? Of course, maraming mainit ang ulo ngayon sa mga kababayan natin dahil nga dito sa baha. And of course, naungkat na naman yung mga flood control na anomalies. Pero tingin nyo po ba, dapat ang investigation ng mga flood control projects ay hindi lang nakasentro sa present administration, dapat po ba mag-backtrack din sa mga previous administration po?
1: Alam mo, Jack, ang importante dyan ay tignan kung ano yung sinasabi ng ebidensya. Mm-hmm. Kung ang ebidensya ay nagtuturong ang mga problemang kaakibat ng flood control project ay matitrace, hindi lamang dito sa administrasyon na to, mm-hmm. dapat talaga yan tignan. And in fact, I think, marami na tayong mga preliminaryng nakitang ebidensya na nagsasabing ang problema natin sa flood control, hindi lamang nagsimula dito sa administrasyon na to at nagsimula pa nung previous administration. Hindi naman yan dapat maging dahilan na komo nangyari in the previous administration, hindi mo na rin yun iimbestigahan. All the more reason, kasi ngayon tayo nakaka-experience ng mga kapalpakan na nangyari nung nakaraang administration. So to me, it's very important that we investigate everything at tignan natin lahat kung saan napupunta yung ebidensya. At yun ang sundan natin, Jack.
4: Okay, nako. Again, maraming salamat sa oras na binigay mo dito sa aming programa, Dean Ederson Tapia. Sir, mag-stay dry at mag-ingat po kayo.
1: Salamat, Jack. Thank you.
4: Sige po. Nanguna ang tambalang Lenny Robredo at Rafi Tulfo sa hypothetical 2028 presidential at vice presidential tandem matchup result ng tugon ng masa survey ng Okta Research. 45% ang nakuhang boto ng Lenny Rafi tandem habang 42% naman ang Sara Aimee tandem. 8% naman ang nagsabing wala silang iboboto sa dalawa at 1% naman ang tumangging sumagot. Ayon sa Okta, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nanguna ang Robredo tandem sa Duterte duo. Pinakamataas ang suporta ng Robredo-Tulfo tandem sa Balanced Luzon at NCR sa 61% at 56%, habang 90% naman ang sumuporta sa Mindanao sa Duterte-Marcos tandem. Class A, B at C ang pinakamaraming suporta sa Robredo Tulfo Duo, habang Class E naman ang may pinakamaraming suporta sa Duterte Marcos Tandem.
2: Pag-usapan natin ang katatapos lang na 15 araw ng impeachment trial kasamang lead prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro. Magandang gabi, Ma'am Congresswoman Luistro. Welcome back sa Arangkada Balita.
5: Good evening, Nina. Good evening sa lahat ng viewers and followers. Salamat sa pag-imbita dito sa programang Arangkada Balita.
2: Yes, ma'am, unahin po natin itong ND or Notice of Disallowance. Para po sa kaalaman ng nakararami, ano po bang ibig sabihin ng simpleng salitang Notice of Disallowance ng COA? At anong ibig sabihin nito kapag naisyuhan ng isang pampublikong opisyal gaya ng Vice Presidente?
5: Okay, so without particular reference dito sa nangyaring trial, no? As a general rule, kapag may notice of disallowance, ang ibig sabihin may demand na to restitute the public.
2: Opo. Kung medyo napuputol po tayo.
5: Merong demand ang COA as disbursed.
2: Opo. Kung medyo nawala na po, napuputol po, medyo choppy po ang inyong signal. I believe you were saying dapat ma-reimburse or something like that. Kailangan maibalik yung pera, Kong?
5: Yes, that is correct. No, kapag ka may notice of disallowance, ibig sabihin may demand to restitute, or sa Tagalog, demand upang ibalik yung public fund kasi nagkaroon na ng findings na mali ang pagkagasta. No? That is without any reference to the trial. I am stating it as a general statement na applicable to all notices of disallowances.
2: Yes, and with regard to the trial, Congresswoman Jervil, kanina may tinanong kasi si Senator Erwin Tulfo tungkol sa kung magkano yung dapat ibalik ng Office of the Vice President, kung saan nasa 450 million daw ang dapat ibalik. Ano po ang masasabi niyo dito? Ibig sabihin ba kapag may ganyang utos para lang po sa ating mga kababayan ay kailangang ibalik agad yung pera? Illegal na ba ito? O meron pang mga remedies na pwede nilang gawin bago sila nila ibalik ang mga perang ito?
5: Apparently, no? Maliwanag naman yan sa ating COA rules na merong remedies ang agency or concerned public official. As a matter of fact, they can file an appeal to the commission proper. Tapos after the appeal, they can file a motion for reconsideration. After the motion for reconsideration, they can file a petition to the Supreme Court. Ito yung binabanggit nating the only ground is grave abuse of discretion, no? So, bagaman meron ng demand to restitute, demand to refund, demand upang maibalik ang public fund, maliwanag na marami pang remedies na natitira ang respondent or public official.
2: At yun nga po, meron pang motion of reconsideration na hanggang ngayon ay hindi pa ata, no, nabibigyan ng decision.
5: Well, I think it is a common knowledge, no, na itong decision ng commission proper, which affirmed the notice of disallowance amounting to 73 million pertinent to the OVP for the last quarter of 2022, ay pending MR pa sa Commission on Audit, no? But nevertheless, we wish to point out, magkaiba po ang proceedings dito sa COA, magkaiba po itong impeachment trial. As a matter of fact, kapag ang pinag-usapan natin impeachment, what we're trying to test is the fitness of the public official to continue holding office or to running to any public office in the future, no? Unlike itong proceeding before the COA, what we are determining here is whether there is violation, so that kung may violation in the use of public fund, there will be demand to restitute or to refund, no? Magkaiba po ito. Okay. So, my point is, we would should not be mixing this up, no? The fact na may mga remedies pa does not necessarily mean na wala pa tayong basis for impeachment.
6: Ayan, maganda po na naipaliwanag niyo po yan, ano, para po sa ating mga kababayan, Congresswoman Gerville. So, can you explain further po itong mga lumabas na mga pagbili ng mga, tama po ba, lamesa, computer, paggastos sa mga youth campaigns, at may tree planting, may Christmas parties, na confidential expenses daw. Paano po ito maide-defend? Kasi sa isang simpleng mamamayan, obviously, no, ano ba naman? Anong klaseng confidential fund yan?
5: Alam mo, Nina, we were just reminded by the impeachment court kanina, no? Although we wish to seek for enlightenment pa rin, we are reminded about the rules on prohibition on making comment on the merits, no? Mm. Although ever since, we've been guided by this rule na wag mag-comment on the merits, no? That's why I could not really discuss in detail what happened in the trial kanina. But I wish to state, no, para sa guidance ng ating mga kababayan, lahat po ng public fund ay may kaakulang regulasyon. Particular sa confidential fund, ang dapat nating sundin na guidelines ay itong Joint Circular 2015-01. No? Pag hindi natin sinunod ang rules and requirements ng Joint Circular 2015-01, dito po magkakaroon ng possibility na ma-declare na irregular or illegal or unnecessary or extravagant yung naging disbursement.
6: Apo.
5: Na nagiging basis po sa issuance ng mga notices of disallowance. And like what I said, kapag may notice of disallowance, that is equivalent to demand to refund. Ibig sabihin, kailangang ibalik na yung public fund, no? So without going into the details of what happened kanina, gusto ko pong maipaliwanag sa ating mga kababayan na kapag ang isang public official ay may kaukulang confidential fund, ang paggastos nito ay dapat iniaayon sa regulation ng Joint Circular 2015-01. Ang isa po dyan, allowed ang payment of reward, however, dapat may evidence of success, no? At ito po ay maliwanag sa ating Joint Circular 2015-01. More so, dapat merong mga official receipts or sales invoices, itong purchase of supplies, to make sure na dito talaga napunta itong confidential fund. And I remember, dapat consistent din yung date dun sa confidential fund. If the disbursement period is for 2020, dapat ang liquidation or documents evidencing payment is year 2020 also, not prior or not subsequent, no? There are a lot of requirements pa na naririto sa Joint Circular 2015-01. And one important among those is the responsibility of the special disbursing officer. Ang SDO po, ang accountable officer, in addition to the head of agency, no? Okay. At kung maalala nyo po, yung naging hearing sa Committee on Good Government and Public Accountability, na point out po doon na dapat siya mismo yung nagdi-disburse ng public fund. Dapat siya mismo ang nagbibigay ng payment sa recipients ng confidential fund. So, ito po ay part ng Joint Circular 2015-01 na dapat sinusunod ng lahat ng public official kaugnay ng paggamit ng confidential fund. Okay. That is, Nina, I'm sorry, without particular reference sa naging trial kanina.
6: Oh yes, all right. We understand, Congresswoman. And finally, my last question po, very quickly lang, kasi sa gitna nga ng mga usaping ito, paano po nakakaapekto sa mismong daloy ng trial? Itong napapansin at tinawag kanina na generational divide at paminsan-minsan na pag-iinitan ng mga abogado sa impeachment court.
5: Alam mo, ang aking personal observation talaga, parehas passionate itong dalawang abogada na ito. Si Attorney Kapunan on the part of the prosecution panel, at si Attorney Christine Ferrer representing the defense, no? Nakita naman natin in the morning trial, no? Eh parehas silang engaging. Merong objection yung isa, tapos nag-explain yung kabila, tapos minsan may mga remarks which I am not sure is doesn't mean to cause unfairness doon sa kabilang party, no? It's just part of the passionate engagement in the trial, no? Medyo na-observe ko lang that after lunch, no? During the afternoon session or trial, parang biglang naging serious itong defense and only to find out that later on, they will be calling out one of the counsels for the prosecution in the person of Attorney Virgil Lingutan for a post that he made concerning whether misleading question is allowed or not during cross, no? Pero tiningnan ko na yan, Ninya.
6: Opo.
5: Just this afternoon, after we were adjourned, tiningnan ko yung kanyang post. Hmm. Wala naman po na nabanggit na pangalan. Wala din pong nabanggit na reference kung saan ba nag-arise itong misleading issue na to, misleading question na issue, di ba? So, I think it was a purely academic post for the guidance of the public, simply saying that misleading questions are not allowed, even during cross-examination, no? So, it is in this light na buti at sinabi ng impeachment court that Attorney Virgil Lingutan will be allowed to comment or explain on Monday kasi the manifestation of the defense against the post of Attorney Lingutan is somewhat crosses the rule on decorum already, no? Which I believe is not the case here, no? So, sana mapagbigyan ang ating kasamang counsel for the prosecution to explain his side. Because ever since kami naman po ay very much conscious about decorum, very much conscious about the prohibition, and that is why we wish to seek for enlightenment as well with regards to sub judice rule na ang hirap din kasi ninyo, no? Kasi mga public servants kami, the people are expecting from us, and there are questions that really needs to be explained to our constituents, to our beloved countrymen. Remember that this impeachment trial is a constitutional process, no? It is the public interest which is at stake here. And it is incumbent upon us to give satisfaction to the questions of our beloved countrymen, no? So, I will discuss it with the team if it is possible to seek for enlightenment. Guidance from the impeachment court on the parameters that must be observed on whether or not the comment already constitutes violation to sub judice rule.
6: All right. Okay. I think the comment raw kasi came after Attorney Christine Ferrer said na nung sinabi ata ni Attorney Lorna Kapunan na misleading questions are not allowed. And then she said, Attorney Ferrer said, yes, they are allowed. So marami ang nag-react na
5: but
6: mga
5: you know,
6: abogado.
5: Yeah. You know what, Ninya, no? Even the I believe that there was public clamor, public demand to really answer this question. Kasi kahit ako, paglabas ko ng session hall, ang dami agad reporter. Tapos isa lang ang naririnig kong question sa kanilang lahat. Kung what can you say? Ang sabi ng defense, allowed daw ang misleading questions across. So if the defense is claiming na na-misconstrue or na-misinterpret yung sinabi ni Attorney Christine, I think it's not only the people inside the session hall who misconstrued. I think even the public misconstrued or misinterpreted, no?
6: Yes.
5: What is important, wala namang ill intention si Attorney Lingutan about that post. It was an academic discussion na, hello, law students, misleading question is not allowed even during cross. As a matter of fact, wala siyang binanggit na pangalan, wala siyang binanggit na instance. If indeed, ang intention niya is to address that comment against the personality of the author of the statement. No, but that is not the case. That is not the case.
6: Okay, all right. Nako, mahaba-haba pa sanang usapan. Let's just wait also for Attorney Virgil Ligutan to say something about it. But on Monday, yeah. Maraming salamat, Congresswoman Jervil Luistro.
5: Thank you, Nina, and sorry for the signal, for the weak signal.
6: Samantala, marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
22: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kaban!
20: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM.
6: Inaasahang haharap bukas sa NBI ang apat na abogadong sangkot umano sa planong character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang isa sa kanila na pag-alaman ding abogado ni dating Congressman Zaldy Co. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
11: Huwebes noong nakaraang linggo, August 6, nang magsumite ng supplemental affidavit sa NBI-NCR, ang kampo ng talent manager na kasama sa planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Idinawit ng talent manager ang apat na abogado na kasama niya noong nakipagpulong sila kay former Congressman Jacinto Jing Paras. Ang mga abogado umano ang tagagawa ng script kasama na ang affidavit na ipapasa nila. Ayon sa isang reliable source ng PRTV News, ang isa sa mga abogadong kausap ni alias Ken ay si Attorney Roy Alberto Rondain, isang batigan na abogado na legal counsel din ni former Congressman Zaldy Co. Kinumpirma rin ang talent manager na nakaharap niya si Attorney Orlando Menzola, nakasama rin sa hanay ng mga abogado ng law firm ni Attorney Rondain. Sa isang post rin online ng political analyst na si Jess Falsis, ibinunyag niya ang CCTV footage noong araw na nakipagkita ang talent manager kay former Congressman Paras. Napadala na ng NBI ang apat na abogado ng subpoena at bukas ay inaasahan na harap sila sa NBI.
12: It will determine the liability or the responsibility sa pataas at sa code of professional responsibility yan asa lawyer.
11: Susuriin rin daw nila ang mga abogadong humarap sa talent manager, lalo pat kabilang sa iisang law firm ang tumatayong legal counsel ni Kong Leviste at ang mga abogadong nakausap ni alias Ken.
12: Given I'm not in a connection, but we have to stop this kung ano talaga yung clear connection ano, as to know about anong responsibilities na isa't isa.
11: Ikinagulat naman ang kampo ni Paras ang paglabas ng CCTV sa media. Sa online post ng legal counsel nito na si Attorney Mark Tolentino, question niya ang NBI kung bakit hindi mo na ito ipinakita sa kanila kahit na dumating sila kahapon sa tanggapan ng ehensya. Sagot ng NBI dyan.
14: Categorically, I will say we did not release any video. Hindi sa amin yun. So actually, right now, we will ask coordination with the person na nakapag-release niyan. Baka probably they can provide us the copy so we can compare it with the CCTV na meron kami.
11: Aalamin pa ng NBI kung pareho ba ang mga CCTV footage na hawak nila pati na ang naikalat sa social media. Kung totoo mano ang mga kuha ng CCTV, patunay daw ito na may matibay na ebidensya na may transaksyon na naganap. Ako, si J.M. Penada ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
15: Book and busy si Po Kwang. Bukod sa magagandang review sa pelikula niya na Two Valid IDs sa Cinemalaya, tagumpay din ang unang pagsabak nito sa kanyang theater play na pinamagatang Tulog Na. Ang latest kay Po Kwang sa Joy Hot Exclusives now na!
3: Bumuhos ang pagmamahal sa ginanap na gala night para sa kanyang unang sabak sa teatro.
16: Nagkamali ka, take 2, take 3. Yun. Ito hindi, dire-direcho eh. So kailangan yung linya mo, yung iba yung disiplina pa rin talaga. Buti na lang magagaling itong mga kasama ko dito na nasasalo nila kanina. Medyo nasalo mo ako. So nabalik mo na, no?
3: Last Saturday, kahit na malakas ang buhos ng ulan, dumating ang mga malapit na kaibigan sa industriya ni Pokwang para sumuporta sa tulog na The Musical.
17: Sa lahat po, kahit bumabagyo, maraming salamat. Diyos ko po, Mistin, Sir Julius, I love you, thank you, Jaiho.
3: Hindi napigilan na maging emosyonal ni Pokwang habang kinikwento niya kung saang parte ng kwento siya nakarelate.
16: Yung sa character ko dito, yung nakaka-relate in, bilang nanay, no? Kay Rex, kasi namatayan po ako ng anak na lalaki ng brain tumor. So, pag naririnig ko yung

0: Para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo, Sir Jack and Miss Mia.
1: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Mia Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkadang Balita.
3: Exclusive sa Rumble, patay sa saksak. Beanie, lumipad na patungong Japan para sa Summer Sonic

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa mga kabataang tinangay umano ng malakas na agos ng ilog sa Bulacan. Patuloy na pinaghahanap ang limang teenager na pinaniniwala ang tinangay ng agos habang naliligo sa Marilao River noong Lunes. At live nagpapatrol sa San Jose del Monte, Bulacan, si Michael Delizo. Mike, anong update sa paghahanap?
2: Alvin, yun nga, August 10 pa nawawala itong limang kabataan na tinangay umano ng rumaragas ang tubig dito sa Marilao River noong kasagsagan ng pag-ulan noong Lunes nga. Kaya para sa disaster office, ito na yung pagkakataon para ihinto yung search and rescue operation at nakatutok na ngayon ang mga responder sa search and retrieval operation sa katawan ng mga bata.
3: Nakuha na ng video ang mga kabataang ito na naliligo sa ilog ng Marilao sa bahagi ng San Jose del Monte, Bulacan. Lakas loob silang tumatalon at nagpapaligsahan sa paglangoy patawid sa kabilang bahagi ng ilog. Nagpapatangay pa sila sa agos, saka tiyempong kakapit sa halaman sa gilid.
4: Ayaw magpasaway ha, malakas yung baha!
3: Kaya naman sinasaway ang mga gumagawa nito, lalo pa at may limang teenager ang napaulat na tinangay ng agos ng ilog. Dalawa ay mula sa San Jose del Monte na sina Ronjin Justin Alseco, 13 anyos, at John Norbert Nipay, 17 anyos. Dalawa naman ay mula sa Caloocan City, sina Raisen Carl de los Reyes, 13 anyos, at Mark Ivan Hirona, 18 anyos. Hindi pa nakikilala ang ikalimang tinangay ng agos. Magkakahiwalay silang nawala habang lumalangoy sa ilog sa kani-kanilang lugar sa magkakaibang oras noong Lunes.
5: Napakaraming bata yung mga naliligo.
6: So marami talaga mga tumatalon?
5: Na inaawat natin. Kasi nakabantay na kami ng after lunch eh. Okay. Kaya lang, siyempre pag nasinta mo rito, napakaluwang, napakahaba ng area namin eh.
6: First time ba ito nangyari, sir?
5: Or in the previous meron? Meron din. At hindi lang siguro sa time ko. Pero lagi namang may nalulunod dyan. Na napakadelikado niya.
3: Naikwento ng isang kapitbahay sa isa sa mga kaanak ng biktima ang nangyari bago tangayin sa ilog si Mark Ivan.
7: Magre-rescue daw siyang kaibigan na 13 years old. Tinulak niya daw yung papunta sa gilid. Tapos pagdating daw po sa gilid, siya naman yung napunta sa gitna. Sumigaw po siya daw sa ano niya, kasama niya. Sabi daw niya na ano, tulungan niyo ako. Pinupulikat po ako.
3: Ang mga magulang ni Ron Jean, hindi tumitigil sa paghahanap sa kanya.
8: Ingop ko lang, sana gusto makita yung katawan niya. Para, kasi kawawa, nakababad ko sa tubig. Diba? Siyempre, diba, napakasakit kahit ko nga isip na ano yung magiging mangyayari.
3: Nagtulong-tulong na ang mga tauhan ng Coast Guard, DRRMO, pulisya at barangay sa paghahanap sa mga biktima sa kabaan ng ilog. Nakikiusap ang mga kaanak ng biktima sa mga ahensya ng pamahalaan na huwag sumuko sa paghahanap.
9: Panawagan ko po, sana po, magawan po po yung paraan na para masikin po sila doon. Kaya para mahanap na po yung mga bato. Sabi nga po nila, hindi po ganun kadali dahil ang taas po ng tubig, ang lakas po ng alin.
10: Pero hoping po, sana may nakakita at sana may papagaling lang siya, ganun.
11: Tumasok po ako na may mga bakit nakali po. May nakakita, may nakapulot. Ang sakit, magpag-alam na ako po sa amin, tawag naman po kami.

0: Nakikipag-ugnayan na rin ang San Jose del Monte City LGU sa bayan ng Marilao sa posibilidad na naagos doon ang mga nawawalang kabataan. Alvin, sa ngayon ay muling tumaas ang level ng tubig dito sa Marilao River at nagpapatuloy ang pag-ulan dito sa San Jose del Monte. Kaya delikado para sa mga search and rescue team na ipagpatuloy ang search and retrieval operation team na ipagpatuloy ang kanilang operasyon lalo ngayong madilim na. Sa ngayon ay yung kanilang paghahanap ay nakapwesto dito sa gilid ng ilog o doon sa may river banks at minomonitor kung may lulutang na katawan. Alvin, balik sa'yo.
1: Maraming salamat, Michael Delizo. Pansamantalang itinigil ang paghahakot ng basura sa ilang estero malapit sa Manila Bay dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Ikinadismaya naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na personal na makitang basura. Aniya, kailangan dagdagan ang proper waste disposal facilities sa gitna na isinusulong na dagdag multa sa maling pagtatapon ng basura. Live mula sa Baclaran sa Paralympic City ng Papatrol, Arlene Delgado. Arlene, nalaman na ba kung bakit naipon ang mga basura dyan?
2: Alvin, pansamantala na nga munang inihinto yung pagkolekta ng basura dito sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran habang patuloy itong pag-uulan. At kanina nga, Alvin, ay ininspeksyon ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ipinaliwanag niya kung bakit ganun karami yung basura rito. Sabi niya, bukod mismo doon sa volume o dami ng mga basura, ay dahil na rin umano ito sa nasirang trash trap at dami ng mga ibinagsak na ulan, dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat.
3: Dalawang taon nang nangingisda sa May Manila Bay si Armando. Pero ngayong araw, imbes na isda, basura ang hinahango niya matapos itong maipon sa lugar kasunod ng mga pag-ulang dala ng habagat.
4: Kaya medyo hirap din po kami pangingisda. E dahil nga po sa ganyan, lalaot kami, masasalubong namin yung basura.
3: Ngayong Miyerkules, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Diokno Pumping Station sa Pasay City. Ikinadismaya niya ang basura na bumara sa pasilidad na nag-umpisang patakbuhin noon lang isang taon.
5: Dito yan galing sa labas yan, that came from Manila Bay, di ba ang pumasok dito? Nasa bayan na naman ng high tide at saka yung pagpasok ng flood waters. At kaya yan, naipit, napunta rito at ganyan ang nangyari.
3: Tuloy-tuloy naman ang trabaho ng mga ahensya ng gobyerno para mabawasan ang baha sa iba-ibang lugar sa bansa gaya sa Metro Manila.
2: Ganito ang sitwasyon ngayon dito sa bahaging ito ng Manila Bay, sa tapat ito ng Diokno Pumping Station dito sa Pasay City. At kahit nga panakanaka yung ulan, ay may kita nating tuloy-tuloy pa rin yung paghahakot ng sandamakmak na basura. Karamihan sa mga nakita natin ay mga styrofoam, bote ng plastic at meron ding mga kahoy. Ayon sa MMDA, simula kahapon ay umabot na sa 5 truck ang nahakot nilang mga basura.
3: Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos Jr. ang clearing operation sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City. Nang matanong kung may tuturing na ba itong garbage crisis, gaya ng pananaw ni Public Works Secretary Vince Dizon, sagot ng Pangulo.
5: Well, just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
3: Ayon sa MMDA, meron nang inihahandang resolusyon ng Metro Manila Council para taasan ang multa sa maling pagtatapon ng basura mula 500 piso sa 5,000 piso. Pero para sa Pangulo,
5: ang problema ko minsan, walang basurahan. So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura.
3: Isa sa mga nakikitang solusyon ng gobyerno ang pagkakaroon ng waste to energy plant.
6: Ang basura ng Metro Manila is about 9,000 tons per day. Sa basura na yan, you can produce about 200 megawatts of power. Now, where does the garbage go? Pupuntayin ng mga landfill, di ba? So marami tayong mga proponents sa mga landfill owners. And so what we did, we said, okay, you produce energy, we'll buy the energy, basta from waste to energy siya.
3: Ayon kay Garin, sisimula na nila ang auction para sa proyekto sa Oktubre habang inaasahang aabot sa 2 taon ang konstruksyon ng naturang mga planta.
2: Alvin, nangako nga rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisiguraduhin may pondo para sa gasolina ng mga pumping station gaya doon sa Diokno Pumping Station at iba pang flood control facilities para matiyak na gumagana ang mga ito. As of 3 p.m. ngayong araw, Alvin, ayon sa MMDA, ay umabot na sa 418 metric tons o katumbas ng 96 garbage trucks yung nakolektang basura dito sa Redemptorist Water Channel mula pa noong Lunes. Ayon naman kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, ay iniimbestigahan na nila kung saan ba talaga mismo nagmumula yung mga basura para na rin magkaroon ng adjustments o pagbabago sa kanilang polisiya. Alvin.
1: Maraming salamat, Harlene Delgado.
7: Kabi-kabila ang paguho ng lupa sa Atok Benguet na ikinasawi ng tatlong residente. Apektado na rin ang mga taniman ng gulay doon dahil sa mahigit isang linggong pag-ulan. At live mula Atok Benguet, nagpapatuloy si Dennis Dato. Dennis, makakarating ba sa Atok ang mga gustong magdala ng tulong? Ano ang sitwasyon? May mga lugar ba ngayon na impassable, hindi pwedeng daanan?
8: Karen, sa ngayon ay nananatiling bukas itong Halsema Highway mula sa La Trinidad Benguet. Inyo lamang ay dobleng ingat sa pagpunta dito dahil sa napakalakas pa rin na mga pag-ulang nararanasan, may mga pagguho pa rin ng lupa at pagbagsak ng bato mula sa gilid ng bundok. At isa pa, napakakapal ng fog kaya zero visibility ang daan.
9: Kabi-kabila ang pagguho ng lupa sa Halsema Highway sa bayan ng Atok Benguet. Lumambot na ang lupa sa haba ng panahon na umuulan dulot ng pinagsama-samang epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Tatlo na ang naitalang nasawi sa landslide. Abala noon sa paglilinis ng kalsada ang ilang residente ng Barangay Paway dahil sa maliit na gumuhong lupa. Pero hindi nila inaasahan, biglang nagkaroon ng ikalawang mas malaking pagguho. Nalibing ng buhay ang magkapatid na Reynaldo Cabianes at Larry Chikay. Isang araw pa ang lumipas bago nahuhukay ang kanilang katawan.
10: Yung tubig na dumadaan sa kalsa, bumaba sa bahay namin, kaya inaayos nila. Hindi namin inaasahan ito kasi ilang dekada na ganito ang panahon, hindi gumuho yung bundok. Ngayon lang, sir. Kaya masakit na talaga sa amin. Parang hindi namin matanggap.
9: Habang isang binatilyo rin ang nasugatan at apat na bahay ang natabunan ng putik, nasawi rin sa landslide ang isang lalaki sa Barangay Topdak.
8: Isa lamang ang lugar na ito sa highway papasok sa bayan ng Atok Benguet sa napakaraming mga landslide. Dito sa Barangay Paway, napakalalaking mga bato ang bumagsak mula sa kabundukan at marami pa doon sa taas ang nanganganib na bumagsak.
9: Nagkadurog-durog din ang mga farm-to-market roads, kaya pahirapan ang pagbiyahe ng gulay. Kilala ang bayan ng Atok sa malawak na taniman ng iba-ibang gulay na isinusuplay hanggang sa Metro Manila. Dinadaing na rin ang mga magsasaka ang pagkasira ng kanilang pananim, gaya ng mga repolyo, patatas at carrots, bunsod ng walang tigil na pag-ulan.
11: Talagang sira na yan?
12: Oo.
11: Kung dalhin mo sa trading post, wala na, malulusaw. Itong ganito, yung mga tindis na ulan, wala na.
10: Yung iba pang ulam na lang, ayun nga po. Sana naman, konting tulong para sa mga farmers. Ganun. Usually yung mga gamit nila. Okay. Kasi ngayon, mahal na nga yung mga materialis para sa gulay. Mm-hmm. Tapos ganito pa.
9: Sabi ni Atok Mayor Franklin Smith, kung hindi agad maayos ang mga nasirang daan, malaking problema ito sa mga biyahero ng aning gulay.
13: So nationally, since we are encountering these challenges, sana po after this, pupunta sila dito na mag-validate sa mga farm-to-market rules natin. At the same time, yung sa DSWD natin, itignan nila para yung food security. Number one yun. Yun lang siguro.
9: Apektado rin ang turismo ng Atok sa pagkasira ng mga daan patungo sa ilang pasyalan.
8: Karen, isa itong Atok Benguet sa dinarayo ng mga turista dahil sa malamig na panahon at napakaraming magagandang pasyalan. Pero sabi ni Mayor Smith ay kanilang inaabisuhan ang mga turista na huwag munang magtungo dito sa Atok dahil sa tulad ng sitwasyon ngayon, napakalakas pa rin ang panahon, ulan at delikado ang pagtungo dito dahil nga sa mga pagguho ng lupa. Sa ngayon ay wala pa rin supply ng kuryente sa malaking bahagi nitong bayan ng Atok at pinag-aaralan din ng lokal na pamahalaan kung magdedeklara sila ng state of calamity. Karen.
7: Dennis, matanong ko lang, no, nagkaroon na ba ng mandatory evacuation? Kasi tandaan po natin, kamakailan, mahigit sa, alam ko ba, 10 ang nasawi sa isang lugar naman, pero landslide rin sa area na yan. Eto, kumbaga delikado ito eh, nag-order na ba ng mandatory evacuation?
8: Yes, Karen, itong bayan ng Atok ay bulubunduking bayan ito. Kaya't napakaraming mga nangyayaring landslide dahil sa ilang araw na nga mga pag-ulan ay saturated na yung lupa. Noon pa man, nung mag-abiso na may habagat at may mga bagyong parating, ay nag-order na ng preemptive evacuation ang local government unit dito sa bayan ng Atok, Karen.
7: Maraming salamat, Dennis Datu. Sa ibang balita naman, humarap sa Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan para tumistigo sa malversation case ni dating Senator Bong Revilla Jr. tungkol sa umano'y ghost flood control projects sa Bulacan. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Bunoan na lahat ng senador sa 19th Congress ay nag-avail umano ng tinatawag na leadership funds para sa mga proyektong pang-imprastruktura. Magpapatrol, Cassandra Salonga.
3: Humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang huling witness ng prosekusyon sa paglilitis ng kasong malversation ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Pinatotohanan ni Bunoan ang naunang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsumita ito sa kanya ng mga listahan ng infrastructure projects para kina Senador Jinggoy Estrada at Revilla. Bukod sa dalawang senador, nagsumite rin umano si Bernardo ng listahan ng mga proyekto noong 2025 para kay Senator Robin Hood Padilla at Senator Bongo sa ilalim ng tinatawag na leadership fund o mga ad hoc na alokasyon sa budget ng DPWH. Patuloy na hinihinga ng ABS-CBN News ng bahayag ang kampo ng mga nabanggit na senador. Ayon kay Bunoan, nabuo ang leadership funds noong 2024 matapos makaranas ng malaking budget cut ang core items ng DPWH noong 2023 dahil umano sa ipinasok ng mga bagong budget ng mga mambabatas na hindi kasama sa propose ng ahensya. Sa pagdinig, sinabi din ni Bunoan na layunin sana ng pondong ito na maiwasan ang ganitong budget disruptions. Pero giit niya, hindi ito naging epektibo dahil nagpatuloy umano ang mga mambabatas na magdagdag ng mga bagong items sa DPWH budget kahit may leadership fund na. 1 bilyong piso ang umano'y alokasyon ni Revilla mula sa pondong ito dahil siya noon ang chairman ng Senate Committee on Public Works ayon kay Bunoan. Hiwalay pa umano ito sa halos 7.4 billion pesos na congressional insertions ni Revilla sa General Appropriations Act ng Fiscal Year 2025. Dagdag ni Bunoan, lahat ng nakaupong senador noong 2024 ay nag-avail umano ng leadership fund para sa Fiscal Year 2025 pero iginiit niya na wala namang masama sa pag-avail nito. Nasa 24 billion pesos ang kabuang leadership fund kung saan pwedeng umabot sa 1 bilyong piso ang allocation ng mga chairman ng major Senate committees. Depende umano sa diskresyon ng nooy Senate President na si Juan Miguel Zubiri. Pero depensa ni Zubiri,
12: I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee. For the record, as Senate President, I never requested, held or handled any list of project requests from senators.
3: Binanggit naman ni Bunoan sina dating Senator Revilla at Senator Amy Marcos nang tanungin siya ng mga maestrado kung sino ang nagpahayag ng pasasalamat sa kanya para sa kanyang umano'y assistance.
14: Nagpasalamat saan? Para din naman ako nagpapasalamat sa lahat ng department kung meron silang gagawin sa Ilocos Norte. Kailan o kababayan ko si Secretary. Hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan.
3: Iginit naman ni Binoa ng kanyang karapatan laban sa self-incrimination nang tanungin ng abogado ni Revilla kung tumanggap siya ng kickback mula sa mga government projects sa hiwalay na plunder case na kinasasangkutan ni Estrada. Sa September 1, itinakda ang presentation of evidence ng mga abogado ni Revilla at iba pa niyang kapwa akusado. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
15: Sinagot naman ng mga senador ang mga sinabi ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa kanyang pagharap sa Sandigan Bayan kanina. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, anong sabi ng mga senador?
16: Bernadette, matapos nga ang impeachment trial ngayong araw, sunod-sunod na nagsalita sa plenaryo ng Senado ang mga senador para sagutin si Bonoan. Sagot ni Senador Bongo, wala siyang sinumiting listahan at mas mainam-anyang depensa na lang niya ang indindihin ng dating kalihim. Maikling sagot ni Senador Robin Padilla, hindi naman napatupad ang mga proyekto. Giit ni dating Senate President at ngayon Senate Majority Leader Miguel Zubiri, wala siyang hinawakang listahan o endorsement ng proyekto at lahat anya dumaan sa Senate Finance Committee. Wala rin anyang masama na magpanukala ng proyekto. Pumalag din si Senador Pia Cayetano sa mga dudang puro insertions lang ang ginagawa nila sa budget. Subang ayon naman si Senador Rafi Tulfo kay Zubiri habang nagsalita na rin si Senador Joel Villanueva.
17: Sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Unang-una po, sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon.
18: Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release.
12: Wala po dumaan na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam na mga senador yan. Because whenever the senators would approach me and say, meron kaming mga request, I always tell them, pass it to the finance chair in the finance committee. Always. Lahat ng request ay course to the Senate Committee on Finance na siyang tagapangasiwa ng budget process sa Senado.
19: May nagreklamo po sa akin way back tungkol dun sa problema sa bagong taas Valencia City, Bukidnon. Tungkol dun sa mataas na dike sa tabing ilog na umabot sa kabahayan at kalsada na umaapaw. Kasi ito yung hindi tinapos na project ng DPWH, biglang inabandona. Kasi nakatiwangwang lang. At maraming residente ang sobrang apektado dun sa problema ngayon. At nang inilapit ko nga po kay Senator Mig Zubiri, at that time, naayos po yung problema.
20: But I also don't tolerate that there are insinuations that we are doing wrong. When we make amendments that are called insertion, tatawagin ng insertion tapos may mali siya na. Whether that is the news outlets, people out there from within the Senate, I object to that. That is not fair because it is our job.
21: Kulang po yung salitang malisyoso, Mr. President. A couple of days ago, si Senator Robin Hood at si Senator Bongo naman yung face of the day. Ngayon si Senator Miggs. When we are just doing our job, I would like to put on record, Mr. President, that this representation worked very hard para dun sa budget noon.
16: Bernadette, tiniyak naman ni Senate Finance Committee Chair J.B. Ejercito na itutuloy niya ang mga reforma sa budget na sinimula nung nakaraang taon. Ni ngayon ay Senate President Sherwin Gatchalian. Tuloyan niya ang transparency at lahat ng datos magiging available online. Giit din niya, bukas ang BICAM at walang palulusutin na insertion at amyenda doon dahil lahat kailangan dumaan sa plenaryo. Bernadette?
15: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Patay sa saksak ang isang binatilyong nasangkot sa rumble ng mga kabataan sa Navota City. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson. Exclusive!
22: Nagkukumpuan ang mga binatilyong ito sa bahagi ng ilang-ilang street sa barangay NBBS proper na Botas noong Martes ng gabi, August 4, nang bigla na lamang silang nagkagulo. Bagamat matao sa lugar, walang nang lakas loob na umawat sa mga nagsasapakang binatilyo. May nambato pa ng bote. Pero ang ikinagulat ng mga nakakita sa rambulan ay nang biglang dumampot ng patalim ang isang binatilyo at inundayan ng saksak sa likod ang kaaway. Kinilala ang nasaksak na si Pochi, 15 anyos, na nanghihina na nang isugod sa ospital sakay ng tricycle. Napag-alaman ng barangay na 3-3 ang away.
0: Tumugod kami ron. Pagdating po namin doon, tapos na yung gulo. Andun na yung pulis, may hawak ng isa kasama nung nanaksak. Pero yung nanaksak, nakatakbo.
22: Sa tindi ng saksak, naoperahan at halos isang linggo ginamot sa ospital si Pochi. Pero tuloy ang binawian ng buhay nitong Lunes ng gabi. Desidido ang kanyang kaanak na magsampa ng reklamo laban sa suspect.
4: Hindi lang buhay ang kinuha niya lahat. Pangarap!
22: Tukoy na nang nabotas police ang mga minor de edad ring sangkot sa insidente. Hindi na muna sila nagbigay ng karagdagang detalye habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pinaigting naman ang barangay ang seguridad sa lugar.
0: Gabi-gabi naman po, iniikot namin yung mga yan eh. Oras-oras, kada 2 oras, umiikot kami.
22: Tulong ang panawagan ng kaanak para sa burol at pagpapalibing ni Pochi. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
15: Gretchen, maulan ng panahon pero mainit ang takbo ng concert scene sa bansa. Sino-sinong OPM artist ang magpapasiklab?
5: Ati B, pakisabi na lang, tuloy pa rin. Yan ang pagmalakas ang concert ng mga haligi ng OPM na The Company at Neo Colors. Balik concert stage din ang The Sessionistas. Samantala, may bagong milestone si Angeline Quinto sa paghahanda para sa kanyang 15th anniversary concert. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
23: Thank you po! Thank you po!
24: Isa na naman pangarap ang natupad para kay Angeline Quinto matapos siyang magtapos ng Bachelor of Business Administration, Major in Marketing Management. Sa Umaygan, ibinunyag ni Angeline na halos 4 taon niyang inilihim ang pag-aaral.
25: Hindi niya alam.
24: Ibinahagi din ni Angeline ang pangako niya sa yumaong ina na si Mama Bob na matagal nang nangarap na makapagtapos siya.
25: Malamang kasama ko talaga ang mama habang nasa stage ako na tinatanggap ko yung diploma ko.
24: At mula graduation, tuloy ang celebration para kay Angeline. Sa August 22, gagawin sa Araneta Coliseum ang kanyang 15th anniversary concert na A15. Kasama sa mga guests si Eric Santos, Divine Divas at rapper na si Skasta Klee na matagal na niyang gustong makasama sa isang performance.
25: Gusto ko pag nag-collab kaming dalawa, malaking celebration. So ito na yung tamang time, yung okay. 15th anniversary.
24: Mapapanood ang Oh My God kasama si Angeline Quinto mamaya 8 PM pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel at Lunes hanggang Biyernes sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Samantala, muling magsasama-sama sa isang entablado ang Sessionistas para sa kanilang bagong concert na The Playlist. Todo rehearse na Ay Siguera, Juris Fernandez, Noy Volante, City Navarro, Kian Cipriano at Princess Velasco.
26: Exciting because I want the people to see how we really are when we're hanging out, you know, na hindi kami nag-work. Para siyang jammingan na parang pinalaki namin.
27: Na-excite ako kasi bagong leg to nung Sessionistas concert. May bagong lineup. So, may bago kaming i-offer.
24: Mapapanood ang Sessionistas The Playlist sa August 22 sa Theater at Soler. Sa pakisabi na lang tuloy pa rin, unang beses magsasani pwesa ang The Company at Neo Colors para sa isang major concert.
28: For me personally, my agenda is to give hope, to fight ageism. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang mga kwento namin musically, artistically.
24: Excited din ang Neo Colors sa collaboration.
28: They're a vocal group. They have original songs. Kami, we're instrumentalist, one singer. Pag kinumbayan mo yon, gusto yung tunog.
24: Gagawin ang pakisabi na lang tuloy pa rin sa October 8 sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Burger Stand sa Quezon City, hinold up ng delivery rider. Lalaking nagpanggap na customer na nalisi at tumangay ng cellphone. Depensa, kinumpronta si COA Auditor Sailin May Del Campo kaugnay sa naging pagsusuri nito sa paggamit ng mga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TV Patrol sa DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: TTTZMM, numero uno sa aksyon!
5: Ang oras, 2 minuto bago o makatapos ang alas 7 ng gabi.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Mas simpleng tax rules para sa vape ipinanawagan ng ilang consumers o consumer groups. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Quezon City, Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
7: Iginit ng grupong Citizen Watch Philippines at Progreso para sa Bayan sa Kongreso na magkaiba ang buwis sa nicotine salt at free-based nicotine na pumapabor sa mga illegal na negosyante. Sinasamantala umano ng ilang negosyante ang maling pagdeklara ng kanilang produkto para makaiwas sa mas mataas na buwis. Sa 2026 tax structure, umaabot sa 602 pesos ang buwis sa 10mm nicotine salt vape habang 69 pesos naman ang 46 centavos sa kaparehong dami ng free-based product na mahigit 532 pesos ang diferensya. Iginiit ni Citizen Watch Convenor Orlando Oxales na kapag magkapareho ang itsura at paraan ng pagbibenta ng dalawang produkto pero
5: Balikan po natin mamaya si Kelly Cordero.
8: Arestadong isang delivery rider na nang-hold up ng isang burger stand sa E. Rodriguez Avenue, Quezon City. Nag-take out pa umano ng pagkain ng suspect bago nagdeklara ng hold up gamit ang peking baril. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
9: Madaling araw ng Biyernes nang makuhanan sa CCTV ang pagharurot ng isang delivery rider sa E. Rodriguez Avenue, Barangay Kristong Hari, Quezon City. Hinold up pala nito ang burger stand sa lugar. Ayon sa biktimang attendant, nag-take out pa ng pagkain ng suspect bago nagdeklara ng hold up.
10: Una po, tinatanggi ko po na wala pa kung walang pera sir, wala pa pong benta, ganun. Tapos babarilin kita at ganun niya. Nilabas niya lang po yung baril tapos nakatutok po sa akin. Doon ko na po binigay yung pera. Tapos nagmakaawa na po ako na hold po kasi may mga anak po ako.
9: Mahigit 5,000 kita ang natangay sa biktima ng suspect na namataan sa CCTV na kumanan sa Balete Drive. Nakunan din ng CCTV ang suspect sa Marikina habang nagmamaneho ng motorsiklong peke ang plaka. Napag-alaman ng pulisya na nagpa-cash in sa isang tindahan ng suspect kaya natukoy ang kinaroroonan niya. Natunto ng suspect sa birthday party ng kaanak sa Bulacan nitong Martes kung saan may record din siya ng pagnanakaw.
11: Nakuha natin yung number niya nung nag-enquire kami sa tindahan, then in-exploit natin yun. Ang modus niya is lilibot-libot muna kasi nga nagde-deliver siya. Pag talagang parang okay na hold upin, tsaka niya tutuluyan. Bumira na siya sa Silasano, sa Kainta, sa Marikina, sa QC.
9: Bukod sa motorsiklo at peking plaka, nakumpiska rin sa suspect ang replika ng baril na props nito sa pang-hold up.
12: Nagipit lang po ma'am, sa sugal po. Ngayon na po naisip po ma'am na para makakuha ng pera.
13: Ba't kailangan mo ng pera?
12: Pambabayad nga po sa utang, sa pambayad sa bayad ng upa.
9: Nakakulong na ang suspect dahil sa mga reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
8: Isang lalaking nagpanggap na customer ang nanalisi sa isang kainan sa Barangay 155, Caloocan City. Kita sa CCTV na ipinarada ng suspek ang dalang bisikleta bago pumasok sa loob ng kainan noong Sabado ng gabi. Nakatakip ang mukha niya at nagbasid muna habang abala ang may-ari sa pagluluto sa kusina. Nang makita ang isang nakacharge sa cellphone sa lamesa, agad itong ibinulsan ng suspek at mabilis na sumibat sakay ng kanyang bisikleta. Tinangay niya ang cellphone na ginagamit ng rider ng naturang kainan para sa kanyang kabuhayan. Pinaigting na ang seguridad sa nasabing lugar habang patuloy na pinaghahanap ang suspek.
14: Sa ibang balita naman, sumalang sa cross-examination ng depensa si Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Sailin May Del Campo. Kinumprunta ng depensa si Del Campo sa mga tingin nila ay butas sa kanyang pagsusuri sa mga paliwanag ng Office of the Vice President at Department of Education sa paggamit ng confidential funds. At nagpapatrol live mula sa Senado si RG Cruz. RG, ano ang mga pinunto ng depensa sa pagtatanong nila kay Del Campo?
15: Karen, ang punto ng depensa wala sa patakaran o joint circular ng limang ahensya kasama na ang COA ang mga basihan o dahilan ni Del Campo para ibasura ang paliwanag ng Office of the Vice President at Department of Education sa paggamit ng confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. Ilang beses naman nagkasagutan sa kalakaran ng pagbinig ang mga abogado na magkabilang panig na tinawag naman ng presiding officer na generational divide.
16: Sa cross-examination, inisa-isa ng depensa ang mga nakasulat sa sertifikasyon ni Vice Presidential Security and Protection Group Chief Raymond Dante Lachica na mga pinagkagastusan ng confidential funds para tiyaking ligtas ang vice-presidente at mga event ng kanyang opisina. Gaya ng pagkalap ng impormasyon sa mga banta, pakikipag-ugnayan sa mga intelligence operatives, pagsuri sa seguridad, dadaanan at mga makakasalamuha ng vice. Bagamat kinilala ni Del Campo na intelligence work ang mga ito, nanindigan siyang kulang pa rin sa resibo. Ibo na tagumpay ito dahil wala namang nahuli kahit aminado siyang hindi naman ito nakasulat sa patakaran. Katwira naman ng depensa, wala namang limitasyon ang patakaran. Sa pagtatanong ng presiding officer, niliwanag ni Del Campo na bayad sa pabuya lang ang kanilang sinita, hindi yung bayad sa impormasyon.
17: So, interpretasyon niyo po yon na dapat may mahuli para maging successful?
18: Based po yon sa aking professional judgment and based on the evaluation po ng documents based po sa joint circular.
17: Pero hindi po yun nakalagay sa joint circular na maliwanag?
18: Hindi po.
16: Miliwanag din na pwede namang tanggapin ang acknowledgement receipts bilang katibayan.
19: Pursuant to item 6.2.3.7 of the joint circular may require other supporting documents that we deem necessary for the proper evaluation of liquidation documents submitted. Okay, so in short, gugustuhin nyo na meron talagang official receipts and invoices na nakalakip doon sa submission ng OVP.
18: To ascertain po na talagang na naibilito ng supplies and medical and food aid.
17: You can request for other documents, but the joint circular does not say that you should demand and ask for receipts.
18: Apo.
16: Git pa ng depensa, wala rin minamandong paraan ng joint circular kung paano ipapaliwanag na tagumpay ang pinagkagastusan ng confidential funds. Ang punto naman ng COA, hindi naman confidential kung saan binili ang mga supplies.
17: So sa pananaw mo, hindi kailangan maging confidential yung binilan ng supplies?
18: Pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food. Hindi naman po confidential yung mismong establishment na nagkuan nun eh. Yung ang kinakundit po dito, pinanggamitan. And doon po sa resibo na yon, hindi naman po siya confidential information.
16: Katwira naman ng depensa, hindi naman kasama ang COA sa mga confidential activities ng OVP.
19: Now, si COA Ikfaw po ba ay privy sa confidential operations ng agency? Kasali ba kayo dun sa mga confidential operations po ng OVP, for example?
18: Hindi po. Based lang po kami sa documents.
16: Punto pa ng depensa, hindi rin binigyan ang pagkakataon ng OVP na magpaliwanag bago sila inisyuhan ng notice of disallowance para magsoli ng pera. Sa pagtatanong, sinabi ni Del Campo na hindi personal na turnover sa kanya ng dating COA ICFAO Auditor Roderick Quamil ang mga dokumento sa audit ng OVP at DepEd dahil dinatnan niya na lang ang mga ito sa opisina ng Mari assign si Quamil. Sa kalangaran ng paglilitis, ilang beses ring nagkaingitan sila Kapunan at Ferrer dahil sa cross-examination.
20: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
21: They are allowed.
17: Councils, please, councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
20: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
21: I have, you know, high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of my idols.
17: You can end there, counsel.
20: Let's end here.
17: You can end there.
20: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
16: Karen, bago nito, nais ni Kapuna na makasama si Del Campo at mga abogado na magkabilang panig para pagpinaghambing ng clerk of the impeachment court ang mga sinumiting dokumento ng depensa sa mga dokumento ng prosekusyon. Desisyon ng presiding officer korte na ang magkukumpara at hahatol sa tamang panahon. Karen?
14: RG, naging mainit nga no ang impeachment trial kanina. At ang daming napansin, una nais kitang tanungin, ang tagal mo na nagko-cover, kapansin-pansin na ang presiding officer nagbibigay siya ng mga clarificatory questions na minsan hindi na itatanong ng abogado ng bawat panig, at kapag na itanong ng presiding officer, doon nagkakaroon ng paglilinaw na ay hindi pala nabanggit yan sa circular, ay hindi pala kailangan yan.
16: Oo, Karen, ganyan talaga ang napansin natin. At yun naman talaga ang kasama yan sa mga poder at responsibilidad ng presiding officer para maging mas maliwanag at mas maayos ang daloy ng diskusyon. Bagamat nakita naman natin na si Senator Francis Escudero ay disiplinado siya sa paggamit niya doon sa kanyang kumbaga matatawag na nating kapangyarihan iyon, dahil hindi naman niya masyadong ginagamit yon pagkakailangan lang talaga at para mapabilis kumbaga ang usapan kapag meron ng punto na medyo nakakabuhol-buhol na ang diskusyon, nakakataasan na ng tension. So para ma-break yung tension, ma-break yung away o yung sagutan, sana yung magtatanong nung tingin niya, yung intindi niya ay ipinupunto ng magkabilang panig para, o ng isang panig para umandar na yung diskusyon at hindi sila magtagal doon sa puntong yon. Karen?
14: Para mas lumalim no yung impormasyon. RG, huling tanong na lang, nabasa ko sa social media kanina, yung sinabi no ni Attorney Lorna Kapunan na parang I want to give her a spanking. I'm rephrasing, no? Pero may mga komento kasi na parang hindi tinanggap yun ng ilan, na porket mas bata ang abogado sa kabila, ay ang naging reference ay pamamalo. Parang ageist in a reversed way. Yun ang nabasa ko sa social media. Nagkaroon ba ng reaksyon, RG, ang depensa sa presko nila or sa mga interviews matapos nung salitang spanking?
16: Alam mo, bago matapos yung pagdinig o yung paglilitis ngayong araw, napag-usapan, binalikan nila yung puntong yan. At sa totoo lang, Karen, sa kalakaran ng pagdinig, kahit na nung panahong toka na ni Katrina Domingo na mag-cover, naririnig ko pa rin yung paglilitis at talagang bumabalik sila dun sa, kumbaga, pagkakaiba kasi talaga ng estilo yan ang pagtatanong. Kaya nga, palagay ko, hindi ko pa nakakausap sa Senator S. Francis Escudero, pero malamang yun yung tinutukoy niyang generational divide dahil magkaiba ng estilo ng pagtatanong thought process na rin yung dalawang abogado, kaya nga tinutukoy yung generational divide. A very diplomatic way of referencing yung pagkakaiba ng kanilang thought process, ng kanilang diskarte, kumbaga, sa paglilitis. Dahil na rin siguro, dahil nga iba yung henerasyon at iba yung edad nila. At dahil nga doon, may mga nag-react din na ibang abogado, at I think yata si Attorney Ligutan sa ay nag-post sa social media na hindi naman din naging maganda ang dating kay Attorney Sheila, ang lead ng Sheila Season, ang lead ng lead defense counsel, at kinall out niya nga
15: sa pagdinig yung naging post na yon at hahatulan nga ng presiding officer yung naging post ni Atty. Ligutan next week sa pagbabalik ng sesyon. Ano? At nagkaroon na rin ng advance na pasabi si presiding officer Escudero na magkakaroon din sila ng ruling tungkol doon sa mga utterances o mga komentaryo ng mga abogado na nagsasalita sa media. Dahil nga meron nang nakikita silang paglabag dahil kumbaga parang medyo na hindi na magandang implikasyon sa integridad ng korte o kaya naman ay medyo nagiging sub judice na yung usapan. Dapat ang lahat ng argumento, lalo na kung may kinalaman sa merito ng kaso, doon lang sa loob ng sesyon.
14: Alright, maraming salamat RG Cruz. Umiinit ang pagko-cover sa Senado. Sa ibang balita naman, aabot sa mahigit 6 milyong mga mag-aaral at 8,000 paaralan sa buong bansa ang naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at habagat base sa datos ng Department of Education. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, may mga ipinatutupad naman silang hakbang para masiguro na hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Dagdag ng kalihim, pinag-aaralan na rin nila kung papaano pa mas mapabubuti ang kanilang guidelines pagdating sa pagsuspinde ng klase at pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Gayun din ang suggestion ng mga guro sa pagtatayo ng evacuation centers para hindi ang paaralan ang nagiging temporary shelters ng mga lumilikas. Ginawa ni Angara ang pahayag sa kanyang pagbisita sa Santolan Elementary School, Pasig City, kung saan personal niyang kinamusta ang kalagayan ng mga estudyante matapos itong magsilbing evacuation center sa halos 800 residente noong August 5 dahil sa patuloy na pag-ulan.
1: The purpose is to not put pressure on the schools actually. Because pag may evacuation centers, hindi schools yung tatakbuhan, di ba? So, papatulong kami sa kanila dito sa construction ng evacuation centers.
2: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bukod sa habagat, mayroon pa bang low pressure area o bagyong aasahan?
22: Alam mo, nagpapatuloy nga pag-iral ng habagat na mas nagpaulan pa ngayong Miyerkules sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kita natin yung mas makakapal na kaulapan dito sa gitna ng dagat at maging dito sa western part ng Luzon. Pero bukod sa habagat, wala namang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may mga bagyo sa labas po ng PAR sa ilagang silangan yan ng ating bansa. Bagamat malayo sila sa Pilipinas, may hatak pa rin sila sa habagat. Magtutuloy-tuloy pa ang pag-iral ng habagat sa Luzon, pero sa mga susunod pong araw ay papahina na ang parehong hangin at yung dalang mga pag-ulan. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 13, Webes sa Luzon, may mga kalat-kalat pang ulan sa kanlurang bahagi, buong araw po iyan. May malalakas na ulan sa madaling araw sa ilang lugar sa may central Luzon at maging dito po sa may western na Pangasinan at Zambales sa umaga. Pagsapit naman ng tanghali, aasahan din yung malalakas na ulan sa may occidental Mindoro at sa hapon, posible na rin ang mga pag-ulan dito sa ibang bahagi rin ng Ilocos Region. At pagsapit ng gabi, aasahan po na medyo mababawasan yung mga pag-ulan bagamat may kalakasan pa dito pag lumalim ang gabi sa may Bataan, Pampanga at Bulacan. Dako naman tayo sa Palawan, may asang kaunting mga pag-ulan sa tanghali at hapon sa may Central at Northern Palawan at masalakas pa ang buhos ng ulan dito sa Northern Palawan. Bahagya lamang po yan pag lumalim ang gabi. Sa Visayas, posibleng magdulot po ang habagat ng kaunting pag-ulan sa umaga sa ilang bahagi dito sa may Western Visayas, pero maaraw, maalinsangan at tuyo naman sa malaking bahagi ng Kabisayaan maghapon, liban lamang sa posibleng pag-ulan sa ilang bahagi pagsapit po yan ng gabi. At dyan naman po sa bahagi ng Mindanao ay aasahan din po ang maaraw at mainit na panahon at may mga kaunting pag-ulan lalo po sa ilang lugar sa may Zamboanga Peninsula maging sa may Sarangani at Davao Region bandang hapon at posible rin po na pagsapit ng oras ng hapunan ay may kaunting pag-ulan dito sa bahagi ng Caraga. Tayo naman sa Metro Manila, aasahan pa rin na magiging maulap ang kalangitan maghapon at pwede po pa rin yung bungso-bungsong mga pagulan, lalo sa umaga maging sa hapon at pagsapit ng gabi. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Patuloy naman ang pagtaas ng water levels sa Angat Dam. Tumaas ito ng higit 2 metro at kayo pong umaga ng Miyerkules ay nasa 177.1 meters, malapit nang maabot ang minimum operating level ng dam na 180 meters. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
14: At susunod, sigil sa kuryente sa Visayas at Mindanao, nanganganib na tumaas. At dini magtatanghal sa kanilang dream destination. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: TZMM, numero uno sa aksyon.
3: TV Patrol sa DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
23: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
24: Kaya ko pa.
23: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
25: Kaya ko pa.
23: Patong-patong na projects, sige lang.
25: Kaya ko pa.
23: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
24: Ang galing! Pang matagalan!
26: Parang tayo lang, han.
27: Everest Appliances.
24: Babe, ano ever best decision mo in life?
27: Siyempre, building a home with you.
24: Oh.
27: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
28: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan! Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan! Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay!
29: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.

Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: pakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
1: DZMM. Numero uno sa aksyon.
2: TV Patrol sa DZMM.
3: Malaki kaagad ang sinipa sa presyo ng petrolyo sa unang araw pa lang ng trading sa world market. Samantala, nagbabala na naman ang mga electric cooperatives na nanganganib tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng red at yellow alerts dulot ng pagpalya ng sangkaterpang planta ng kuryente.
4: Perwisyo ang dulot ng brownout sa salon ni Mary Jane sa Iloilo. Isa kasi ang panay sa nakaranas ng brownout mula pa noong Lunes dahil kinapos ang supply ng kuryente sa Visayas grid. Dahil walang kuryente noon, maaga silang nagsara.
5: Wala kaming customer pag nag-brownout. Wala kaming benta. Kasi magamit namin mga machine, lansa, hair blower.
4: Ang ordinaryong consumer namang si Kathy, sa labas ng bahay muna nagpalipas ng oras habang walang kuryente.
6: Malaki yung epekto, lalo na paggabi. Ang init. Tapos yung mga appliances, masisira. Saka maraming lamok, yung mga bata hindi makatulog.
4: Ngayong Miyerkules, na-extend pa ang red alert sa Visayas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi at yellow alert pa hanggang alas 10 ng gabi. 28 power plants ang bagsak habang 14 pang iba ang bawas naman ang produksyon ng kuryente. Kaya umabot na mahigit 900 megawatts ang nawalang supply sa grid. Sa Mindanao naman, yellow alert o manipis ang reserba mula alauna ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Babala ng mga electric cooperatives, posible na namang tumaas ang singil ng mga taga-Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert dahil sa pagmahal ng line rental at pagsipa ng presyo sa Visayas at Mindanao spot market.
7: Ang reklamo talaga ng consumer, every time na mayroong rotational brownout, hindi naman daw bumababa yung rate ng kuryente pag singil. Kasi sigurado naman tayo, una, yung transmission charge, hindi talaga siya bababa pag mayroong brownout.
4: Sa issue naman ng system loss, tinatrabaho na ng Energy Regulatory Commission ang pag-aalis ng value-added tax sa system loss charge. Pero para sa mga electric cooperatives, mas pabor sa mga consumer kung ang aalisin ay yung VAT mismo sa kabuuang bill ng kuryente.
7: Kung ang tubig binigyang konsiderasyon when it comes to tax, bakit ang kuryente hindi? Na pareho lang naman na ang tao kinikilala na ang kuryente at ang tubig are commodities already by design.
3: Para maipakita lang ang pagkakaiba, kung halimbawa ang bill mo sa Meralco ay aabot ng 10,000 pesos, kung ang VAT lang sa system loss charge ang aalisin, wala pang 100 ang mababawas sa bill mo. Pero kung ang VAT sa kabuuan ng bill ang aalisin, aba, aabot din ang mga 1,000 ang mababawas sa 10,000 peso na bill mo sa kuryente.
4: Dati kasi, wala naman talagang VAT ang kuryente. Pero paliwanag ng ERC, mas mahirap tanggalin ang VAT sa kabuuang bayarin sa kuryente dahil kailangan amyendahan ang Reform Value Added Tax Law. Dito nga sa pag-alis ng VAT sa system loss charge pa lang, kailangan pa ng approval ng Bureau of Internal Revenue dahil bilyong piso rin ang mawawala sa kita ng gobyerno. Kaya sa tansya ng ERC, buwan pa

diesel at kerosene, mahigit 3 pesos naman sa gasolina. Ayon sa ilang taga-industriya, nangangamba na naman ang merkado sa posibilidad na maiipit ang supply ng langis sa gitnang silangan dahil wala pa ring linaw ang usapan sa gitna ng Iran at Estados Unidos para magkaroon na ng kapayapaan sa Middle East.

0: Lumpiang Shanghai. Pero make it extra special. Ang secret ingredient na hindi na masyadong secret ngayon, sotanghon. Bata pa lang, hilig na ni Chef Odysseus Ferranco ang pagluluto. Pero kahit may winning moment na siya sa pagiging chef and business owner sa Pilipinas at ibang bansa, ang pagiging Pinoy pa rin ang ibinibida niya sa kanyang mga restaurant. Kaya naman ibabahagi niya ang isang recipe na winner sa kanyang mga customer.
1: Teenager pa lang ako, binabayaran ako ng mga tao para magluto para sa mga piyesta, gano'n. Tapos nagtrabaho ako sa maraming mga restaurant sa Amerika. Doon ko na-realize na gusto ko pala talaga magkaroon ng sarili kong restaurant.
0: Bukod sa pork at shrimp, bida rin sa kanyang recipe ang gulay.
1: Ang gagawin natin ngayon ay pork and shrimp spring roll na pwedeng-pwede niyong gawin sa mga bahay niyo because almost lahat naman ng ingredients mabibili niyo sa mga local na palengke na.
0: Pagsamasamahin ng karne, hipon at mga gulay.
1: Meron tayo ditong dalawang tali ng daon ng sibuyas, tsaka dalawang tali ng kinchay, tsaka isang maliit na carrots, mas pino, mas okay yon.
0: Lagyan ng itlog, oyster sauce, sesame oil. Pero hindi basta-basta lumpiang Shanghai ito ah. Dahil ang winning discarded tip number 1, lagyan ito ng sotanghon. Winning discarded tip number 2, siguruhing mahigpit ang pagkakabalot at walang masyadong air pockets. Iprito sa mainit na mantika sa loob ng 4 hanggang 5 minuto at ready to serve na ang special pork and shrimp spring roll.
2: Yum! Ay mga ating mga kuya, isa pang winning discarte ha. Pwede nyong gawin in advance ang mga lumpia. Ilagay lang sa freezer, could last for 1 month. Tapos lagay sa ref, 7 days. Ito lang ito bago iprito. Muli, ako po ang inyong Tito Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang discarte, make every moment your winning moment.
3: Susunod, 5 motorsiklo na salpok ng jeep. At tindahan ng cellphone sinalakay ng mga kawatan. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: TV Patrol sa DZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
9: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai-Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga Pilipin, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Balitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado. Tata DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Nauwi sa pananakit ang pagpigil sa isang nakasibilyang pulis na makalabas sa isang supermarket sa Quezon City. Ang mga suspect, isa ring kapwa pulis at isang gwardiya na pinagdudahan ang umano'y kilos ng biktima sa loob ng pamilihan. Nagpapatrol Karen De Guzman.
3: Pwersahang kinuha ng isang pulis ang bag na lalaking ito sa labas ng isang supermarket sa Barangay Bay sa Quezon City nitong Martes. Hinila at pagkatapos ay kinwelduhan niya papasok ng pamilihan ang lalaki at sa kapilit na ipinadadapa pero hindi sumunod ang lalaki. Maya-maya, hinampas na ng pulis ng baril sa ulo ang biktima na kalaunay na pag-alamang pulis din pala na nakasibilyan. Ayon sa Quezon City Police District, nag-ugat ang pagtatalo matapos itahin ng gwardiya ng pamilihan ang umano'y kahina-hinalang kilos ng biktima.
4: Yung biktima po natin ay nandun para mamili po sa naturang supermarket. At habang papalabas po siya, nung pinapacheck na yung resibo bilang part ng protocol ng supermarket po, ay dun po siya sinita nung duty po na guard.
3: Base sa investigasyon, una na nagpakilalang pulis ang biktima sa gwardiya pero nagduda pa rin ito. Nagkataon namang namimili rin doon ang isa pang pulis na pumigil sa pag-alis ng biktima.
5: Excessive naman yung force na ginamit doon. Makita naman natin na wala na resistance. Si Sanz was already in race na ayaw niya nang mag-resist.
4: Malito po na mali sapagkat po nagpakilala din pong pulis yung ating biktima. Sa kabila po noon ay gumamit pa rin po ng dahas yung ating suspect.
3: Agad inaresto ang nanakit na pulis at ang sumitang gwardiya. Paliwanag naman ng SecU, may nakita siyang baril sa loob ng bag ng biktimang pulis. Hiningan niya ito ng ID pero hindi umano nakapagpakita ng katunayan na siya ay isang pulis.
6: Pinabahan ako lalo. Akala ko siyempre may mga case na hindi mo alam, nagpapanggap lang ng pulis. Yung sa akin naman, ma'am, ginawa ko naman yung tungkulin ko.
3: Sinampahan siya na reklamong grave coercion. Tumanggi namang mabigay ng pahayag ang nanakit na pulis na nahaharap sa mga reklamong grave threats, physical injuries at grave coercion. Napag-alaman din na dati na siyang may kaparehong kaso ng pananakit.
7: Binigyan din ng Quezon City Police District na hindi dapat gamitin ang otoridad ng pulis para manakot, magbanta o manakit na sinuman. Tiniyak ng pulisya na hindi nila kukonsintihin ang mga pulis na lalabag sa kanilang hanay. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
8: Dalawang patay habang isang sugatan matapos pagbabarilin ng isang pulis corporal sa loob ng isang resort sa Barangay San Miguel A, Maragondon, Cavite. Dalawa sa kanyang biktima ay kapwa pulis din, habang isa naman dito ay sibilyan. Nangyari engkwentro sa parking lot mismo ng isang resort sa Barangay San Miguel sa Maragondon, Cavite, Miyerkules na madaling araw. Ayon sa staff ng resort, bigla na lamang silang nakarinig ng putukan habang nagkakaroon ng kasiyahan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, galing ang mga biktima at suspect na pulis sa birthday party ng hepe ng Maragondon Municipal Police Station at lahat sila ay nakainom na at dala ang kanilang service firearms. Nakuha sa lugar ang issued firearm ng suspect na isang 9mm pistol. Nasa kustudiya na ng Maragondon Municipal Police Station ang nasabing suspect at nakatakdang isa ilalim sa inquest proceedings. Sa ospital o sa opisyal na pahayag mula sa Police Provincial Office ng Cavite, inalis na sa kanyang pwesto ang Chief of Police ng Maragondon Municipal Police Station. Limang motorcycle riders ang sugatan matapos masalpok ng jeepney ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Colon Street sa Cebu City nitong Martes ng hapon. Kita sa CCTV na nakahinto sa intersection ng mga rider nang mabangga sila ng jeep. Bagsak ang ilan sa mga biktima habang napailalim pa sa jeep ang isa sa kanila. Base sa paunang investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, posibleng nawalan ng kontrol ang driver ng jeep kaya hindi nakahinto. Dinala sa ospital ang mga nasugat ng biktima na nagtamo ng mga galos sa katawan. Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property ang driver ng jeep.
9: Sa poll sa CCTV ang pagpasok ng apat na kawatan sa isang cellphone shop sa Bambang Nueva, Vizcaya. Kita sa video na sinira ng mga suspect ang padlock at binasag ang salamin ng pinto bago hinalughog ang mga display na paninda. Nilapitan pa ng isa ang CCTV kung kaya't natukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon kay Police Major Michael Gobway, hepe ng Bambang PNP, hindi residente ng Nueva Vizcaya ang mga suspect base sa pagkakakilanlan ng isa sa kanila. Wala rin humanong natangay na cellphone o pera dahil naitago ito sa vault. Tanging accessories lamang ang nakuha na umabot sa 5,000 piso ang halaga. Matapos ito, tumakas sa mga suspect patungong Pangasinan. Patuloy na tinutugis ang mga suspect.
10: Magpapatuloy ang North American Hardcourt Swing ni Pinay tennis star Alex Ayala sa paglahok niya sa Cincinnati Open sa Mason, Ohio. Seeded number 17 sa torneo ang world number 20 na nabigyan ng first round bye. Makakaharap niya sa round of 64 ang mananalo sa laban ni Magdalenet ng Poland at Elena Gabriela Ruse ng Romania. Dahil sa nakuhang bye, magkakaroon ng dagdag na panahon si Ayala para makarecover matapos sumabak at magkampiyon sa DC Open at umabot sa round of 16 ng Canadian Open sa nakalipas sa 2 linggo. Magsisimula ang Cincinnati Open sa Huwebes at magtatapos sa August 23, sakto sa pagsisimula ng US Open, ang pinakahuling Grand Slam event ng taon.
9: Isang 2.2 billion peso investment ang ilalagay po ng tatlong sangay ng pamilya Lopez sa ABS-CBN. Sa isang pahayag, sinabi ni Eugenio Gabe Lopez III, ABS-CBN has been part of this family for generations. The mission our family set out to pursue remains the heartbeat of this family, to be in the service of the Filipino. We are putting our own money behind this conviction. Dagdag po ni Lopez, maglalagay ang Lopez Family Majority na binubuo ng Krem Investment Corporation, Mantis Corporation at Presta Holdings Company Incorporated ng higit sa 2 bilyong piso sa media company para masuportahan ang recovery plan ng ABS-CBN at maibigay ang mga obligasyon sa mga empleyado. Samantala, sinabi naman ng ABS-CBN Corporation na maglilikom ito ng 6 na bilyong piso sa bagong equity. Ito ay sa pamamagitan ng 2.2 billion pesos mula sa tatlong pamilya ng Lopez Majority. Ang INC Holdings Corporation naman ay magsasubscribe sa 3.5 billion pesos na shares ng ABS-CBN. Ang INC ay isang 100% Philippine-owned private investment holding company. Magsasubscribe din ng 300 million pesos na ABS-CBN shares ang Lopez Inc., Ayon kay ABS-CBN Chairman Mark Lopez, this substantial investment is a vote of confidence in ABS-CBN. It tells us that there are people who continue to believe in the company and in our mission of being in the service of the Filipino. Ang 6 billion peso capital raising na ito ay naglalayong palakasin ang balance sheet ng ABS-CBN at bigyang kapasidad ang kumpanya para ipagpatuloy ang transformation nito sa isang content-led media and entertainment business.
8: Susunod, Bini, umalis na para sa Summer Sonic Music Festival sa Japan. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: DZMM, numero uno sa aksyon!
9: Ang oras, 14 na minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
12: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
13: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ang oras, 13 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
2: Oras sa tinsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, 10 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
2: Oras sa tinsan nyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
0: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Bago matapos ang ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inireklamo po ng depensa ang social media post ni Counsel to Prosecution Attorney Amando Virgil Ligutan na nagsasabing bawal ang misleading questions sa cross-examination. Pero nanindigan si Ligutan na walang mali dito. Live mula sa Senado, nagpapatuloy si Katrina Domingo. Katrina, ano naman ang sagot ni Attorney Ligutan sa banat ng depensa?
1: Bernadette, nanindigan si Attorney Amando Virgil Ligutan na hindi niya buburahin ang naturang post na nagsasabi na misleading questions are not allowed even on cross-examination. Matapos siyang tawagin ni Lead Defense Counsel Sheila Siso na nakababahala ang naturang post at tila pasaring laban kay Defense Counsel Christine Ferrer na nakipagbalitaktakan kay Private Prosecutor Lorna Capunan sa gitna ng cross-examination kay COA Auditor Sailine del Campo.
2: Basa.
1: Tinawag kasi it. Bernadette, kung atin kasing matatandaan ay nagkaroon sila ng pagtatalo bago magtapos yung sesyon gaya nga nung iyong nabanggit. Ayon kasi, base kasi ito sa isang social media post na pinag-ugatan ng reklamo ng depensa laban kay Ligutan. Giit ni Sison sa Senate Impeachment Court, walang puwang ang mga ganitong pahayag mula sa mga abogado sa kasagsagan ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
3: I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. One may argue that this isn't about the merits of the case, that he probably was just commenting about what ought or ought not to do in a cross-examination, but we, you know, we're not naive what the private prosecutor is talking about. And as officers of the court, we owe each other respect, you know, politeness or even kindness.
1: Bago nito, nagkasagutan sina Ferrer at Capunan sa paglilitis.
4: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
5: They are allowed.
6: Councils, please.
1: Giit naman ni Ligutan, panuntunan sa korte ang binanggit niya sa kanyang post at wala siyang pinatatamaan.
7: No misleading question is allowed. Is as true as the sun rising from the east and setting at the west. 1 + 1 = 2. Did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Nothing. Nada. So yung reaction, if they felt alluded to, sa kanila na po yun.
1: Pumagi na si Presiding Officer Francis Escudero at sinabing matagal nang inoobserbahan ng korte ang mga nagiging pahayag ng magkabilang kampo sa publiko. Sa ilalim kasi ng Rule 18 o ang sub judice rule ng Senate Impeachment Court, nililimitahan ang lahat ng partido kabilang ang mga senator, judge at abogado na talakayin ang mga issue sa labas ng korte.
8: One side has been crossing the line many times. The Presiding Officer is already in the process of drafting a ruling. The court is constrained to make a decision and ruling on that. But we will do that on Monday.
1: Ayon kay Escudero, bibigyan si Ligutan ng pagkakataon sa Lunes para sagutin ang mga paratang ni Sison. Sa ngayon, ani Ligutan, wala siyang balak na burahin ang kanyang post.
7: Pwede ako mag-post anytime. 24 hours a day, I think that is part of my right as a human being to post something na sa tingin ko ano yung nasusulat sa rules of courts. Walang bad faith, walang malice.
1: Matapos naman ang balitaktakan ni Nakapunan at Ferrer, hiniling ng depensa na ipaalala sa prosekusyon na walang puwang ang ilang pahayag ng veteranang abogada laban sa mas batang tagapagtanggol ni Duterte.
2: I would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, yung mga, I was about to lecture her, kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom because we are all lawyers here.
8: Although you are correct, it was already heard since we're on TV. Attorney Gabunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly.
4: Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave.
1: Sa pagpapatuloy ng cross-examination, iginiit ng depensa na hindi basehan ang pagiging katawa-tawa ng ilang pangalan sa mga resibo para sabihing peke na ang mga ito. Buwelta ng prosekusyon, hindi lang ito ang issue nila sa mga acknowledgement receipts o AR na isinumite ng opsina ni Duterte. Pinagdebatihan din kung nagamit ba ang confidential funds para sa surveillance at iba pang gawain ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG.
4: The office of the Vice President has no less than 300, 400 security guards. Are you aware of that? Public knowledge.
5: Narinig ko po sa news.
4: Yes. And if the security guards are being paid salaries, should these salaries be debited or reimbursed from confidential funds?
5: Isa po, yung salaries po, eh, hindi po siya pwedeng i-charge sa confidential fund.
2: The liquidation report does not state that this were paid to the VPSPG.
1: Kinumpirma naman ni Del Campo na pinag-aaralan na ng COA kung dapat na bang isa-ilalim sa isang fraud audit ang mga AR na inilakip ng OVP sa liquidation ng kanilang confidential funds.
9: Pag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud.
5: Yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po, contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya. Pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po. Okay.
1: Ayon kay Del Campo, sa ngayon kasi ay compliance lamang ng mga ahensya sa pagsusumite ng kumpleto at wastong liquidation reports ang sinusuri ng COA. Natanong din siya sa issue ng hindi paglalakip ng resibo sa mga binili gamit ang confidential funds.
10: Meron po ba kayong nakitang illegal, improper o irregular sa paggamit at sa pagliquidate ng perang iyan?
5: Irregular po yung paggamit nila kasi po hindi po ito compliant with the joint circular. Dahil po ngayon sa payment of rewards, we're not supported with documents evidencing success.
1: Sa huli, sumang-ayon si Del Campo sa mga senador na kailangan ng amyendahan ang mga patakaran ng COA dahil tila marami itong butas na maaaring maabuso. Bernadette, sa susunod na linggo, Lunes, ay alas 10 pa rin ng umaga magsisimula yung paglilitis at inaasahan na ipatatawag na bilang witness yung opisyal ng House of Representatives na in charge doon sa kanilang archives at gayon din yung mga dating special disbursing officer ng OVP at DepEd. Bernadette.
11: Maraming salamat, Katrina Domingo. Kabado, pero mas nangingibabaw ang excitement ng Beanie para sa kanilang historic performance sa Summer Sonic Music Festival sa Japan sa darating na Biyernes. Excited na rin ang grupo na makagala sa mga sikat na pasyalan sa kanilang dream destination. Mula Los Angeles, California, nagpapatrol ang Jay Felipe.
12: All bags are packed and they are ready to go. Maagang pumunta ng Los Angeles Airport ang Beanie kasama ang kanilang production at management team, ang Besties, para sa kanilang flight to Japan ngayong araw.
13: I'm so excited because it's my first time and ang dami nag-hype sa akin na mababaliw raw ako doon. So excited ang mabaliw.
12: Nag-practice ka na ba ng mga Japanese?
13: Yeah. Hi!
12: Ano
13: Hi.
12: Pa?
13: Arigato gozaimasu. Maloy sanders.
12: Wow! Pero aminado ang ilan na may halong kaba.
14: I know Japan is one of the hardest markets to really
12: penetrate.
14: Yeah, penetrate. And I just hope we do well.
15: Stamina ulit yung ano namin, need talaga namin for this. Kasi parang siya Coachella eh. Yung parang sunod-sunod na performance na silang songs.
12: Special treat para sa Nippon Blooms o mga Japanese fans ang special set list at arreglo.
16: Kasi nakailang performance na kami sa tour, di ba? So talagang in-game kami, yung stamina namin, mas nabibuild siya in the long run.
17: So pagdating namin guys, we will rehearse for Summer Sonic. Kasi hindi pa namin ulit nararun yun kasi puro world tour kami. So right, we will prepare.
12: Pero bukod sa kanilang two-day performance sa festival, looking forward na rin ang walo na makapag-ikot-ikot at makagala sa kanilang dream destination.
18: We only have one day na rest day, so I hope I get to visit. May mga ano eh, like yung mga sumo wrestling, nakakamon.
17: First time namin lahat, most of us first time sa Japan. And meron kaming rest day, so gusto kong pumunta sa DisneySea.
12: Ay talaga? Ilalaban mo yun?
17: Ilalaban ko yun, baka lang.
12: Nag-practice ka na ba ng mga Japanese phrases?
17: I don't need to practice, it's natural.
12: Ay, wow!
17: So when I go there, feeling ko I will just blend.
12: Alauna 40 ng hapon o 1:40 PM oras sa Pilipinas, 2:40 PM naman ng hapon oras sa Osaka, Japan, ang schedule ng Beanie sa mountain stage ng festival sa Biyernes, August 14. Tanging sa Wowow On Demand lang mapapanood ang festival at available lang ito sa Japan. MJ Felipe, ABS-CBN News, Los Angeles, California. Bo, mag-ingat po kayo ha, malakas ang ulan. Diba? Mag-ingat po
19: lagi
12: kayo,
19: lalo na. Lagi dyan, Ate B. Anong paalala mo, Ate B?
12: Ingat. Yan na. Ingat po, ingat. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
19: Gusto pa nga sabihin si Ate B. Ano ka mo, Ate B? Reminder mo, yung naglalaro.
20: Oo, wag maglalaro. Pag sinabing bawal-bawal ha.
19: That's true.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
19: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang paboritong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan Patrol.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 8:03.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report! Spot Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Miyerkules, August 12, 2026. Ito na po ang inyong Bisyo Alas 8 Spot Report po, kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ay ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Amin pong susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman. Ay bawat kaso aming tututukan, lahat ng ebidensya ay susuriin. Ako po, Jeff Caparaz. At ito po ang Spot Report.
1: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Sa unang bugso ng ating balitaan, nanindigan si COA State Auditor Silene May del Campo na irregular ang paggastos o paggasta ng Office of the Vice President ng kanilang confidential funds. Sa pagtestigo sa 15 araw ng impeachment trial, itinanggi ng State Auditor ang pahayag na dapat otomatikong tinatratong confidential ang paggasta sa confidential funds. Ay giit niya maaaring ituring na confidential ang purpose ng mga item pero hindi ang pagkakakilanlan ng mga establishmento ng binilhan ng supply. Kaya kailangan ang mga resibo o iba pang patunay ng pagbili. Ay sa cross-examination, sinubukang pigain ng depensa si Del Campo kaugnay ng mga impormasyong dapat i-redact sa invoices at resibo. Pero nilinaw ni Del Campo na hinihingi lang ng COA ang invoices sa pagbili ng supplies at medical at food assistance. Dagdag pa niya, standard procedure ang resibo sa pagbili ng supplies. Ganito rin aniya ang hinihinging requirements sa ibang government agencies. Hindi lang para sa OVP at DepEd.
2: Hindi naman po confidential yung mismong establishment na nagkwan nun eh. Yung doon po sa resibo na yon, hindi naman po siya confidential information. Pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food, and
3: at sa pananaw mo nga, hindi.
0: Nagkainitan at nagkasagutan ng House Prosecution Panel at Defense Team sa cross-examination ng depensa kay COA State Auditor Silene May del Campo. Sa 15 araw ng impeachment trial kung saan tinatalakay ang Article 10 o Article 1 o maanomalya o manong paggastos ng confidential funds ng OVP, kinwestiyon ni House Private Prosecutor Lorna Capunan ang estilo ng pagtatanong at ani ay pagputol ni Defense Counsel Attorney Christine sa pagsagot ni Del Campo. Pero sagot ni Ferrer, kailangan lang tumugon ng yes or no ng testigo at maari namang magbato ng clarificatory questions ng prosecution sa kanilang redirect examination. Hiniling naman ni Ferrer sa impeachment court na huwag payagan ng side comment sa takbo ng paglilitis. Pinaalalahan na naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang magkabilang partido na ituring ang isa't isa na magkapantay sa propesyon. Samantala, isang high-value individual ang arestado sa bypass operation ng PNP Drug Enforcement Group sa barangay Agcuyawan, Kalsada, Barotac, Nuevo, Iloilo. Kinilalang suspect na si Alias Sidi, 44 years old na lalaki, at nasamsam mula sa suspect at tinatayang 150 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso. Isinagawang operasyon itong August 10, katuwang ang Barotac Nuevo Municipal Police Station at Integrity Monitoring Enforcement Group Visayas Field Unit ay dinala po ang suspect sa Barotac Nuevo Municipal Police Station para sa documentation and proper disposition, habang isinasa ilalim naman sa laboratory examination ang nakumpiskang droga. Ay ayon po kay PNP DEG Director Brigadier General Elmer Ragay, malaking tulong ang pakikipagtulungan ng publiko sa mga at mga katuwang na ahensya sa kampanya kontra ilegal na droga.
1: Spot Report!
0: Ay dalawa naman po ang patay habang isa ang sugatan matapos pagbabarilin ng isang police corporal sa loob ng isang resort sa Barangay San Miguel A. Maragondon, Cavite. Ay dalawa sa kanyang biktima ay kapwa police din, habang isa naman dito ay sibilyan. Ay nangyari engkwentro sa parking lot mismo ng isang resort sa Barangay San Miguel A. Maragondon, Cavite, Miyerkules po ng madaling araw. Ay ayon po sa staff ng resort, ay bigla na lamang silang nakarinig ng putukan habang nagkakaroon ng kasiyahan. Hinihinalang nagkasagutan ng mga biktima at pare-parehong nakainom ang mga ito. Ay nakuha sa lugar ang issued firearm ng suspect na isang 9mm pistol. At nasa kustodiya ng Maragondon Municipal Police Station ang nasabing suspect at nakatakdang isa ilalim sa inquest proceedings. Ay sa opisyal na pahayag mula sa Cavite Police Provincial Office, inalis na sa kanyang pwesto ang Chief of Police ng Maragondon Municipal Police Station. Ay sa ibang balita, nalagpasan ng Bureau of Internal Revenue ang target collection nito sa unang 7 buwan ng taon. Umabot sa 2.003 trillion pesos ang nakolekta, 13.53 bilyong piso o 0.68% na mas mataas o 0.68% na mas mataas sa 1.990 trillion target. Mas mataas din ito ng 102.6 bilyon pesos kumpara sa kaparehong panahon noong nakarang taon o 5.4% growth. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nasa 60% ng full-year collection target para sa 2026 ang nakokolekta ng ahensya. Ay sa buwan naman ng Hulyo lamang, umabot sa 358.44 bilyon pesos ang gross collection, 22.37 bilyon pesos na lampas sa monthly target. Ay sinabi po ni Mendoza na patuloy na isinusulong ng BIR ang BIR DARES reforms para pasimplehin ang tax rules, palawakin ang digital services, at palakasin ang taxpayer assistance at enforcement. Ay nakahanda na ang paunang tulong ng Department of Agriculture sa mga magsasakang apektado ng padalalasa ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Ay sinabi po sa DZMM ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na agad ipamimigay ang mga binhi at pataba para masimula na ang pagbangon ng mga magsasaka. Sa huling datos ng DA, pumalo na sa halos 200 milyong piso ang iniwang pinsala ng nagdaang kalamidad sa sektor ng agrikultura. Pangunahing apektado ang mga tanima ng palay na sinundan ng mga tanima ng gulay at iba pang high-value crops. Sa kabila nito, walang inaasahang taas presyo sa bigas pero asahang magmamahal ang presyo ng gulay. Ay kuha naman tayo ng report sa labas ng himpilan. National Bureau of Investigation itinanggi na sa kanila galing ang lumabas na CCTV footage ng pulong ni na dating Congressman Jing Paras at alias Ken. Aba, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Disenberg. Take it away.
4: Jeff, pinabulaanan ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi mula sa NBI ang lumabas sa CCTV footage sa social media kung saan makikita si dating Congressman Jing Paras. Nakausap si Elias Ken at ilang mga abogado sa loob ng isang restaurant. Matatandang idinawit ng talent manager na si Elias Ken ang dating kongresista sa planong umanong honey trap at character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Matibag, nakikipag-ugnay na ang NBI sa naglabas ng video para mapagkumpara ito sa hawak nilang ebidensya at maberipika.
5: I will say we did not release any video. Hindi sa amin yun. So yung sinasabing ba't hindi nag-release sa kanila, we cannot because we are guided by Memorandum Circular 48 ng DOJ na hindi namin pwedeng i-release. No? But the thing is, nandiyan yung CCTV na yan, it's subject to verification and authentication.
4: Dagdag pa ni Matibag na alamin ng kawanihan kung pareho ito sa hawak nilang ebidensya at kung pareho man ay patunay lamang ito na may matibay o na matibay ang ebidensya ng NBI at hindi botete tulad ng naunang sinabi ng kampo ni Paras. Mas mabuti na aniya sa kampo ni Paras na lumutang CCTV footage para mabigyan sila ng pagkakataong magbigay ng kanilang paliwanag at reaksyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Samantala, consumer groups na nawagan ng amyenda sa vape excise tax system. Ang detalye mula naman kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang gabi.
6: Jeff, bago yan sa mga babiyahe po ngayong Miyerkules, na gabi mag-ingat po sa madalas na kalsada dahil nakararanas pa rin ang pag-ulan sa Quezon City na may kasabay ng malakas na hangin. Moderate traffic naman sa Quezon Avenue westbound hanggang sa may Fisher Mall at heavy traffic paglagpas ng Fisher Mall, lalo na yan dyan sa may G. Araneta Avenue Service Road. Sa mga pa-Commonwealth naman, heavy traffic na rin simula sa Quezon Avenue eastbound papasok ng Elliptical Road hanggang sa pagliko ng Silcoa at Commonwealth northbound at southbound. Samantala, sa ibang balita naman, iginiit ng grupong Citizen Watch Philippines at Progreso para sa bayan sa Kongreso na magkaiba ang buwis sa nicotine salt, free-based nicotine na pumapabor sa mga iligal na negosyante. Pinasamantala umano ng ilang negosyante ang maling pagdeklara ng kanilang produkto para makaiwas sa mas mataas na buwis. Sa 2026 tax structure, umaabot sa 602 pesos ang buwis sa 10mm nicotine salt vape habang 69 pesos ang 46 centavos sa kaparehong dami ng free-based product na mahigit 532 pesos ang diferensya. Ayon kay Citizen Watch, convener Orlando Oxales, kapag magkakapareho ang itsura at paraan ng pagbibenta ng dalawang produkto pero magkaiba ang buwis batay sa formulation na mahirap agad matukoy, nagiging mas madali ang misdeclaration. Sinabi rin ni Progreso para sa Bayan Convener Mark Gamboa na makatutulong sa mga regulator ang mas simpleng tax rules para tutukan ang mismong tax evasion at smuggling. Sa halip na sa technical na pagtukoy kung nicotine salt o freebase ang laman ng produkto. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Aming salamat, Kelly Cordero, mag-iingat.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Panahon, panahon, patrol!
0: Abay, bigla na naman ang bumuhos ang ulan. Kanina papunta ko rito. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon bukas at mga darating pang araw mula kay Ma'am Charmaine Varila mula dyan sa Pag-asa. Magandang gabi po, Ma'am Charmaine.
7: Yes, magandang gabi din po, Sir Jeff. Maging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan, hamagat ang umiira sa buong Luzon at yan nga ngayon yung nagdudulot ng mga kalat-kalat ng mga pagulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Palawan, Merinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Samantalang sa nalalabing bahagi nga ng ating bansa ay mas maganda na nga yung panahon pero asahan pa rin yung chance na mga pulupulong mga pagulan dadalhin ng habagat at localized thunderstorm. At sa magiging lagay ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat nga lamang sa maglalayag dito sa Mahilaga at Kanlurang bahagi ng Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. At meron nga tayong bagong bagyo na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na tropical storm ng Ka at huling ngayong namataan sa layong 2,280 kilometers silangan na extreme northern Luzon. Ito ang nasabing bagyo ay kumikilos pa silangan at palayo sa ating park kaya mababa yung chance na pumasok at makaapekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit dahil nga sa pagpatuloy na paghila nito sa habagat ay magpapatuloy yung ganitong panahon up until next week. Magiging makulimlim at kalat-kalat pa rin ang mga pag-ulan, especially sa malaking bahagi ng Central Luzon, Calabar Zone, maging sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon at Southern Luzon. Kaya mag-ingat pa rin yung ating mga kababayan sa peligrong dala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa, Charmaine Varilia, nag-uulat.
0: Ma'am Charmaine, yung kasi di ba nung mga nakaraan pag nakaka-interview kami sa Pag-asa, ang sabi hanggang ngayong weekend, so na-extend yon.
7: Yung mararanasang yes, mga sama ng panahon. Sa nakita po natin ay by tomorrow, medyo mas pabawas na yung pag-ulan niya. Pero expect pa rin po natin na dito sa Central Luzon ay magiging kalat-kalat pa rin yung mga pag-ulan. Kung ano po yung weather natin, almost the same pa rin tomorrow. Pagdating ng weekend, dun po natin nakikita na medyo lalakas pa yung habagat. So magpapatuloy pa rin po yung ganitong panahon, magiging makulimlim at maulan. At continuously po yan up until next week.
0: Nakikita ko doon sa satellite images, parang kaparehong-kapareho pa rin. Biglang naging kapareho nung nagdaang weekend eh, no? Kapareho eh, no? Kasi nung nakarang araw nakita ko parang medyo numipis na eh. Ngayon parang bumalik sa dati.
7: Yes po, no? Ganito po kasi yung nagiging image sa satellite tuwing may habagat po tayo. Parang kumbaga, na-replenish po. Mawawala, tapos meron na namang another part uli ng mga kaulapan na mapupunta dito sa bahagi ng bansa po natin. However, sa nakikita po natin, kung i-compare yung dami ng mga pag-ulan, naranasan natin yung nakaraan, mas konti as compared yung mga pag-ulan na mararanasan natin starting today up until next week. Pero expect pa rin po natin, no, na magiging maulan. So, since nga nung mga nakarang araw ay patuloy mga pag-ulan, ay medyo moist na at basa yung ating mga kalupaan. So, madali na lang po yung mga chances ng pagbaha at pagho ng lupa. Kaya kahit sabihin natin na konti lamang yung mga pag-ulan, as compared nung nakaraan, ay wag po tayo magpapakampante.
0: Oo. Walang araw, ma'am, hindi matutuyo yung mga basang lupa, eh, di ba?
7: Yes po, tama po kayo.
0: Oh, askanyo, Ma'am Charmaine, sa Northern Luzon, mukhang makakaranas pa sila dyan sa Benguet, ano, tsaka sa Carr.
7: Yes po, no, nakikitaan pa rin po natin sila ng higher chances ng mga pag-ulan, especially buong Ilocos region, including Benguet at Abra. So dito po.
0: So
7: may part na sa eastern part ng kabundukan ng Cordillera, which is sa may part ng Cagayan Valley. Diyan lang po natin nakikita na medyo gaganda yung panahon.
0: Kaya yung mga kababayan natin doon, ma'am, sa norte, ingat-ingat pa rin sa mga landslides, ano?
7: Yes po, tama po.
0: Alright. Salamat sa inyong oras, Ma'am Charmaine Varilia ng Pag-asa. Salamat, ma'am. Mag-iingat kayo lagi.
7: Yes po, maraming salamat.
0: Ay, mula naman sa lagay ng panahon, ay dito naman tayo sa lagay ng trapiko sa Metro Manila. O kinig-kinig sa mga nagbabiyahe pa ngayong mga oras na ito, ha. Nasa linya po natin si Ma'am Emma Loristo mula naman sa MMDA Metro Bay.
8: Traffic reports. Traffic reports.
0: Go ahead, Ma'am Emma.
9: Magandang gabi po, Sir Jeff. Ganun din po sa inyong mga taga-subaybay. Sa mga oras po na to, ang kalagayan ng traffic dito sa bahagi ng EDSA sa mga pa-southbound direction mula dyan sa may bandang Kaingin, mabagal pa rin yung nararanasan daloy ng traffic po dyan patungo dito sa may direction ng Muñoz hanggang makarating po yan sa may parteng Bansalangin. Ganun din, mabagal din ng usad ng sasakyan. Pagsapit dito sa may area po ng Cubao mula New York, patungo po kayo ng Aurora Boulevard, maging yung mga paggawi po ng Ortigas. Heavy traffic din po yung mga patungo dito sa may bahagi po ng Shaw Boulevard Crossing hanggang makarating yan dito sa may panig po ng Guadalupe, Makati. Kapit naman ng Australia, moderate to heavy sitwasyon, makapal yung volume ng mga sasakyan patungo dito sa may area po ng Buendia, Makati, maging yung mga padiretso po ng Ayala at Magallanes. Sa mga papunta naman po ng Pasay, moderately moving mula dyan sa may bandang Cabrera hanggang makatawid po yan ng EDSA TAF. At itong approach po ng EDSA Ross Boulevard intersection, bahagyari nakararanas po yan ng pagbagal sa ngayon. Yung kabilang panig po ng EDSA northbound lane sa intersection po ng Makapagal, moderately moving sitwasyon, nagiging mabagal din. Pagsapit dito sa may approach po ng intersection ng EDSA Ross Boulevard. Moderate to heavy rin ang mararanasan mula dyan sa may area po ng Park Avenue patungo kayo ng TAF. Sumula naman dito sa may area po ng tramo, asahan din po yung traffic buildup. Patungo po kayo ng direksyon ng Makati, dyan banda sa may Ayala, towards Tua, Buendia. Maging yung mga patungo po ng Guadalupe, asahan na rin po yung mabagal na usad po niyan, diretso patungo po kayo ng Shaw Boulevard at Ortigas. Dito naman banda sa May Cubao, mula dyan sa may bahagi po ng service road ng Pituazon. Light to moderately moving yung sitwasyon. Nagiging bagal pa rin yung usad ng mga motorista natin pagsapit dito sa may Quezon Avenue flyover. Patungo yan ang direksyon ng Trinoma hanggang dito sa may bandang SM Annex. At sa mga paggawin naman po ng Balintawak, light to moderate na yung sitwasyon. Approaching po dyan sa may area po ng Balintawak Cloverleaf. Sa namamonitor naman po rin natin dito sa may area po ng Quezon Avenue kung galing po kayo o bago makatawid na intersection itong Timog, patungo dyan sa may direction po ng elliptical road, asahan din po yung mabagal na usad ng mga sasakyan. As well as itong bahagi po ng Commonwealth, galing dito sa may area po bago dumating po ng Tandansora, mabagal yung usad po niyan, patungo po kayo ng Ever at Batasan. Samantala sa bahagi po naman ng C5, ang southbound lane po dito sa may bandang Old Balarac, Katipunan. Patungo po kayo dyan sa may direction po ng CP Garcia, moderately moving. Approaching dyan sa may service road po na Aurora, Katipunan, nagiging mabagal din po yung sitwasyon yan. At pagsapit sa may bandang C5 Pituazon sa may bandang Labor Hospital, asahan din po yung mabagal na nausad ng mga sasakyan. Patungo kayo ng direksyon ng Ortigas, Pasig. Magiging mapatungo po ng Bagong Ilog at maging itong bahagi po ng kalayaan towards Tuatagig dyan sa may bahagi po ng Palar. Yung C5 naman po galing dito sa may area ng Centennial Village, asahan din po yung mabagal na usad at patungo dito sa may direction po yan ng Bagong Ilog, Pasig hanggang makarating na po yan dito sa may area po ng Eastwood. Approaching naman dyan sa may bandang Boniserano, Katipunan intersection, moderate to heavy rin po yung sitwasyon. Nakakaranas pa rin po ng mabagal na usad itong pagbaba ng Aurora, Katipunan flyover patungo po kayo ng Ateneo at moderately moving naman itong paggawi po ng CP Garcia at Old Balara. Paalala po doon sa mga motorista natin na doble ingat po sa kanilang pagmamaneho. Dahil nakakaranas pa rin po tayo ng pag-uulan para makaiwas na rin po sa anumang aksidente.
0: Tsaka Ma'am Emma, magbibigayan pagka nasa mga intersection, bottleneck, eh, di ba? Minsan yun lang source ng traffic eh.
9: Tama po Sir Jeff. Oh. At para po doon sa mga motorista po natin, kung nangangailangan po kayo ng agarang assistance, emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline. 136 para makapagpadala po tayo ng mag-assist po sa kanila.
0: Oh, Ma'am Emma, alam mo yung 136, napaka-epektibo niya na nung hindi pa uso yung mga waste. Yan ang ginagamit ko noon eh. Huwag niya natin tanungin. Huwag na natin tanungin kung anong panahon ha, kasi mag-curious tong mga bata rito eh.
9: Yan ang
0: pagka-uwi ako dati ng Cavite, tatawag ako diyan, Ma'am. Oh, lalo pagka mga rush hour pa. Tapos makikita sasabihin ng 136. Huwag muna sir, punong-puno pa ang EDSA tsaka C5. Mag-aantay ako ng kaunti. Oh.
9: Yes po, maasahan naman po talaga yung ating hotline at doon sa mga hindi pa po nakakaalam, available po yung ating hotline 136 24/7.
0: Oh, tsaka Ma'am ngayon eh, isinabay na, in-upgrade na ni Yusek Nick Torre, di ba? Parang kasama na diyan yung mga CCTV na mga high-tech, di ba?
9: Pag
0: may
9: yes,
0: mga
9: po, sir.
0: Pag may mga aksidente, tawag mo sa 136, pipicturean nila doon basta abot ng CCTV.
9: Ng camera po natin.
0: Oo, ng camera, mapipicturean na, edi pwede niyo nang itabi agad kasi yun lang naman ang importante sa police report, di ba, Ma'am?
9: Yes, po, sir. Para hindi na rin po tayo makaabalat po doon sa mga motorista po na nakaano po sa ating likuran.
0: Oh, tsaka yung mga nakikinig diyan, Ma'am Emma, di ba? Yung mga yung NCAP ng MMDA kasama din mga nagtatapon ha. Kung nakayong magtatapon sa mga estero,
9: yes po, effective po yun, yung ating NCAP po. Huling-huli po kayo pag nakita po kayo sa NCAP po natin.
0: Ayan. Maraming salamat, Ma'am Emma Rose Loristo, mula dyan sa
9: maraming
0: MMDA Metro
9: po.
0: Base. Ingat, Ma'am. Ingat.
10: TTZMM, numero uno sa aksyon.
11: Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Ay, sa mga kapamilya kaserbisyo natin dyan sa Valenzuela City, abay, suspendido na po ang klase sa lahat ng antas po dyan sa syudad, public and private. Ano to? Face-to-face na lang. Pupunta na. Only. Pero lahat ng antas, paano yon? Suspendido ang klase pero may face-to-face? Yun. Face-to-face only ang suspended. Palayo. Suspendido na. So kung may mga online, yung may mga alternative, ay depende, ano? Yun, suspendido po ang lahat ng klase sa lahat ng antas sa Valenzuela City, public and private, ha? E antabayan na nyo, baka mamaya meron pa ulit mga magkansela ha. Kasi nga sabi ng PAGASA ay bagamat hindi maliit naman yung chance ang pumasok yung bagyo sa ating Philippine Air of Responsibility. E nakaka-apekto doon sa habagat. E kita nyo, akala natin pa magtutuloy-tuloy na eh, di ba? Kanina kami dito sa Quezon City. Akala natin, abay maaraw na. Abay, bigla na lang uulan na naman. Tapos maya-maya aaraw na naman. Tapos uulan ulit. Nakakapagod ng bukas sara ng bintana eh, di ba? Pero ang sabi, mukhang na-extend kasi sabi ng PAGASA noong nakaraan eh, nitong weekend yung habagat. Pero mukhang na-extend dahil nga doon sa panibagong weather system na iyon. Ha? Anyway, sa kasagsagan nga po ng habagat, abay limahong mga teenager, edad 13, edad 17, dalawang 13 anyos pala ito, tsaka isang dalawang 13 anyos, tapos isang 17, tsaka isang 18, tapos may isa pa ulit na wala masyadong information. Ang tinangay ho ng malakas na agos dyan sa Marilao River. Mamaya ho tatanungin ho natin ang San Jose del Monte, Bulacan City Disaster Risk Reduction Management Office patungkol ho dun sa kanilang ginagawa hong paghahanap dito sa mga ito. Parang may kumakalat na ano.

0: Kaya ho talagang pinapaalala ho natin, kapag ka masama ang panahon, stay at home na lang muna. Huwag na maglalabas. Kita niyo yung mga nangyari sa atin sa buong bansa, di ba? Sa mga naapektuhan ng habagat, lalo sa norte. Landslide, naka-parking lang, di ba? Yung isang motorcycle taxi rider ba yun? O delivery rider, nabagsakan ng puno sa Antipolo. O, di ba? Pero syempre, yun naman eh, trabaho eh, di ba? Sino ba naman mag-aakala? Ano? Anyway, eh bago tayo magbigay daan sa ilang paalala, eh bati muna, attendance check muna tayo. Isa-rarantro ko ho ng mabilis ha. Teka, back read. Si N. Lim, si Ryota, si Julius Bangalando, si Mercy G, si Cherish Apari, si Louis Basco, si Agnes Reca, si Zosimo Gazmin, si Tita Nona Damian, sino pa ito? N. Lim, si Mercy G, paulit-ulit ah. Sino pa? Ayun, N. Lim ulit, Julius Bangalando, ayun. Ayun. So far sila. Louis Basco ulit. Okay. Eh, pero bukod doon dito sa live stream, ha, pwede rin ho kayong mag-iwan ng mensahe sa amin Viber number 0919-278-3000. Kung saan man ho kayo naroroon, pwede nyo imensahe ang inyong mga pabati dyan o mga naobserbahan nyo sa paligid. Ha. 0919-278-3000. Eh, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang mga paalala.
1: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang husay!
4: So easy to use. Everest Washing Machine.
5: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
3: Siyempre, it's you, babe.
4: Aww.
6: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
7: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
7: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo.
10: Kaya ba ganyan?
11: Sige lang, Direk. Kaya.
12: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
11: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
12: ikaw ang liwanag sa lilim.
11: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
14: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms

0: Symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report. Spot Report. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
2: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:36. Ay sa mga oras na ito po, makakasama po natin si Ma'am Gina Tolentino ng City Disaster Risk Reduction Management Office ng San Jose del Monte, Bulacan. Magandang gabi po, Ma'am Gina. Jeff Cabanas po sa Spot Report. Welcome po, Ma'am. Magandang gabi.
3: Magandang gabi po, Gina Eisen po from the city of San Jose del Monte.
2: Okay, Ma'am Gina, kamusta po? Yung pong limang mga kabataan ho ay hanggang sa ngayon ay pinaghahanap pa po?
3: Gusto ko lang pong i-correct muna, sir.
2: Go ahead po.
3: Hindi po siya actually lima.
2: Okay, ilan po?
3: Opo, apat po siya, pero dalawa po ay from Caloocan. Yung dalawa naman po ay from the city of San Jose del Monte.
2: Mm-mm.
3: Opo, ang nakita pa lang po sa ngayon ay yung isang residente na from Barangay Santo Cristo.
2: Santo Cristo po ay saan, ma'am? Forgive my ignorance.
3: San Jose del Monte, sir. Jose del Monte po.
2: Okay, yun po yung sa SJDM.
3: Yes, sir.
2: Nakita na po ito, ma'am.
3: Mm-mm.
2: Ilang taon
3: kanina
2: po ito?
3: Kanina lang pong 5:30.
2: Naku, ma'am, ano po ang estado?
3: Medyo bloated na, halos hindi na rin makilala na...
2: Oo. Bali, ma'am, ito pong isa, ito po yung ilang taon? Yung 13, 17?
3: Yung 17 years old po, yung 17.
2: Oh, yun, ito nga, yung taga Santo Cristo. So, yung kasama niya, ma'am, yung 13 ay hindi pa rin po?
3: Oo. Actually, sir, hindi sila magkasama eh. Magkakaiba po ito ng location.
2: Sige, ma'am.
3: Opo, ng location. Opo.
2: Okay. So, ma'am, bali, ang dito po kasi sa report na naibigay po sa akin, ma'am, ay yung barangay Gaya-Gaya ho ay sa San Jose del Monte rin ho ba ito?
3: Yes, sir. Apo, isa sa barangay po namin.
2: Okay, so yung 13 po at 17 ay taga San Jose del Monte. However, magkaiba pong insidente. Tama po ba, intindi ko, ma'am?
3: Yes, sir. Magkaiba pong insidente.
2: Okay, si 13 po, ma'am, ay kailan po siya, kumbaga, nawala?
3: Si 13, parehas po silang August 10, nawala. Ito pong na-retrieve na 17 years old ay 2:30.
2: Oo.
3: 2:30, around 2:30 siya nawala. Tapos yung isa namang 13 years old ay around 3 nawala.
2: So, pero ma'am, ang location po kung saan ho sila ano ho nangyari, ma'am? Bakit ho sila nawala? Tumalon ho ba doon? Naglaro? Naligo?
3: Sila parehas, based dun sa mga nakakita, ay naliligo po sa ilog.
2: Mm-mm.
3: Tapos, alam niyo na po, yung parang typical na kabataan, tatalon, magpapatiano, parang ganun po.
2: Oo. Ma'am, tama. Sorry, ma'am. Go ahead. Sorry.
3: Pero nung time po kasi na yung kasagsagan nga po ng ulan, tumaas po yung level ng tubig sa ilog natin at tumakas po yung pressure. Kaya yung typical na naliligo sila na pangkaraniwan lang yung level ng tubig, talagang makakaligo ka, makakatawid ka. Kanya lang, with the increase po ng water level sa ilog natin, tapos ang lakas pa po ng pressure ng tubig, hindi po kakayanin kahit isang magaling na swimmer eh. So, lakas po ng daloy ng tubig po dun.
2: Hindi na kasi nga, di ba, kahit mga rescue teams nga natin, mga may knowledge na po eh, hindi sinusuong ang mga malalakas na alon eh. So ma'am, ulitin ko lang po. So bali po yung 13-year-old, ibang lugar po siya dito kay 17, tama po?
3: Yes po, opo.
2: Pero iisang ilog lang ho yung, kumbaga, pinagliguan?
3: Hindi sir, magkaiba siya.
2: Magkaiba
3: rin. Itong si 17 years old, opo. Ano siya, Santa Maria River. Yung si 13 years old, Marilao po. River siya. Kadugtong po, opo. Magkadugtong po kasi Santa Maria, San Jose del Monte, Marilao River, eto dun po nahulog yung 13 years old. Tapos si 17,
2: SJDM Marilao po.
3: Si 17 years old, San Jose del Monte, Santa Maria River naman po.
2: San Jose, SJDM Santa Maria naman. Yung isa, SJDM Marilao. Alright, ma'am.
3: Marilao, okay. Yes sir.
2: Okay, ma'am, dito naman tayo sa dalawa pa na taga Caloocan naman. So,
3: Caloocan,
2: ito po. Kayo rin po ang nakatoka rito, bale.
3: Hindi sir, nakipag-coordinate sa yun. Atin ang Caloocan DRRMO. So okay. Kasabay namin sila halos na nag-o-operation sa San Jose del Monte, Marilao River.
2: Mm-mm-mm.
3: Kasi yung kanilang lunod na dalawang kabataan din
2: mm-mm.
3: ay dito sa Marilao River lalabas. Ng Caloocan, palabas ng San Jose, papunta ng Marilao. Opo.
2: Kumbaga from Caloocan, yung stream ng tubig sa inyo pupunta.
3: Sa amin, tapos down, opo, ang downstream naman niya, Marilao.
2: Oo. Ma'am, kamusta ho yung paghahanap dito sa mga taga-Caloocan?
3: Opo. May ilak? Etong dalawang taga-Caloocan, until nag-terminate tayo ng operations around 6:30,
2: mm-mm.
3: hindi pa rin po nakikita eh.
2: Oo.
3: Opo, kasabay nung isa pong taga-Gaya-Gaya, taga San Jose del Monte.
2: Mm-mm. Ako ma'am. Naipaabot na ho sa pamilya nung 17 ma'am, ang nanahanap nyo na ho siya?
3: Ngayon po kasi yung first na nag-identify, yung kaibigan nung 17 years old sa area. Kanya lang po, yung parents na to, ito kare-report lang po ng team ko na nandun na daw po ngayon yung parent at ina-identify daw po.
2: Oo. So ma'am, yung kumakala tong video, itatanong ko sa inyo kasi may napanood kong video ng mga bata nagtatalunan. Sino ho itong grupo na ito? Yung sa 13 o sa 17?
3: Ano po, sa 13 po yun. Pero sir, kasi ang dami po talagang kabataan na naliligo sa area. Opo.
2: Opo.
3: Kasi siya, kabilaan po eh, Caloocan and San Jose del Monte.
2: Mm-mm.
3: So yung kabataan na yan, grupo po sila, Caloocan and San Jose del Monte, nung time po na yun.
2: Yung video ma'am na napanood ko?
3: Opo, nung video na napanood ninyo.
2: Related ho dito sa mga hinahanap? Hindi. Yung 13 lang?
3: Kasabayan ng oras, nung nalunod po, yung 13 years old.
2: Okay, so bali ma'am, yung nakita sa video, lahat po nung nandun sa video na yon, isa lang po ba ang meron dong nawala?
3: Opo, isa lang po isa yung doon. Nawala dun.
2: Okay, so ito po yung video nung, ang kasama po dun ay yung si 13 year old. Anyway.
3: Si 13 years old.
2: Tapos si 17 ang nahanap na ma'am. So yung isa po ma'am, nawalang masyadong yung panglima. Na meron din po kasi kami hawak. Wala na po yun.
3: Actually sir, yung report na pinakita, kung mapapansin ninyo, naulit lang po yung 17 years old. Kaya naging lima.
2: Ah, okay. So,
3: pero
2: wala,
3: apat lang po talaga. Sila. Kanya lang, opo. Kanya lang, magkakaiba po kasi ng oras. Mm-hmm. Yung pagkakaloocan, nalulot po siya ng around morning 11 a.m.
2: Nang August 10 yung din po ito?
3: Nang August 10 din po. Tapos yung isa po, yun, around 3 p.m. din po siya, kasabayan nung 13 years old.
2: Okay, so anyway ma'am. So, kamusta po ma'am? Kailan nyo po itutuloy ulit ang paghahanap po dun sa tatlo pa?
3: Apo. Ngayon po sir, kanina pong bago mag-lunch, dumating na rin po rito yung grupo ng Philippine Coast Guard.
2: Opo.
3: Tapos yung team po namin at yung team ng province. Plus yung barangay, of course, ng Gaya-Gaya.
2: Mm-mm.
3: At nag-augment na rin po yung mga dadaan ng barangay dun sa area po nila. Tulong-tulong po kami tomorrow morning. Ang resume po ng aming operations will be 6 a.m. po. Mag-i-start po si Philippine Coast Guard. Doon po sa pinagbagsakan, as per request din po ng family, para masaturate po ulit yung buong area. Pababa po ulit na from San Jose del Monte to Marilao, may Kawayan to Obando. Doon po kasi yung area na dadaanan po nitong mga nalunod po.
2: Pero sa ngayon ba, Ma'am Gina, ano ho ang estado ng ilog tsaka ng mga lugar ho na paghahanapan ho ninyo? Baka kayo naman ang malagay sa alanganin.
3: Opo. First objective talaga is yung safety muna ng mga responders. Kung na-assess na hindi po safe na lumusong sa ilog, definitely po hindi natin i-compromise yung safety ng ating responders.
2: Mm-hmm.
3: Pero ang land search, dire-diretso lang din po yun.
2: Mm-hmm.
3: Opo. Pero kapag ka po, kasi ngayon po bumaba ang ilog, medyo hindi naman na ganun kalakas ang pag-ulan.
2: Okay.
3: Kung kakayanin po na lumubog at mag-dive dun sa ilog, gagawin na po ng team natin. Ngayon po, nag-land search pero nasa gitna rin po sila ng ilog para po kahit paano kung may makita na sumabit, makuha din po natin yung body kung meron man pong makikita na ganun.
2: So, bali Ma'am Gina, ang scope po ng saan-saan ho yung scope ng search ho ninyo? Kayo na po ba yung parang kumbaga quote-unquote last station na possible na mapuntahan ho ng mga bodies?
3: Hindi po. Kami ang first, ang last station po na pwede nilang mapuntahan ay Obando.
2: Obando. Which is,
3: Manila Bay.
2: I assume, ma'am, nakipag-coordinate na rin ho kayo sa Obando, ano?
3: Yes, sir. Opo. Na-alerto naman na po up to yung sa provincial government po ng Bulacan. Meron na po tayong alert na kung sakali mang may makikita na body doon ay ma-report po kaagad sa amin.
2: Ma'am Gina, yung ilog na yun, ma'am, hindi ho talaga siya fit na pag-swimmingan eh, no? Kahit may...
3: Ay, opo.
2: Oo,
3: masama. Hindi po talaga siya safe.
2: Hindi man masama ang panahon o masama ang panahon, hindi po talaga dapat naliligo rin eh, no?
3: Yes, sir. Opo.
2: Oo. Anyway, Ma'am Gina, alam ko parang sira na ho tayong plaka, lagi ho natin pinapaalala ho ito sa tuwing masama ho ang panahon.
3: Opo.
2: Go ahead, Ma'am Gina, reminder so sa ating mga kababayan, no? Lalo ho sa mga kabataan. Go ahead.
3: Reminder po ulit sa lahat ng kababayan namin, hindi lang po San Jose del Monte, halos lahat po ng may ilog sa Pilipinas, hanggat maaari po, lalo na kapag kami mga inclement weather na pwedeng tumaas ang level ng tubig sa kailugan natin, wag nyo na pong i-attempt na maligo, tumawid, mangisda, kasi po buhay po ninyo ay napakahalaga. Wag nyo na pong isakripisyo ang buhay ninyo para sa panandaliang kaligayahan lang po.
2: Maraming salamat po sa inyong oras.
3: Yes, sir.
2: Ma'am Gina.
3: Salamat din po, sir.
2: Salamat, ma'am. Salamat po, ma'am. Mag-iingat po.
3: Okay po.
2: Thank you po.
1: TTZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ay bagamat ho tayo nakikiramay dun ho sa mga pamilya ng mga kabataan, pero may this serve as a warning po, ha. Ay kita nyo nga naman, sabi ni Ma'am Gina, kahit hindi masama ang panahon, hindi ho dapat nililiguan ho yung ilog na yon dahil napakadelikado. Tapos yung pala, yung sinasabi ko nga kaninang video, meron ho kasi ako napanood na video na nagtatalunan yung mga bata na videohan nga. So ang kasama pala doon, sabi ni Ma'am Gina, ay yung isang 13 anyos na taga-Alseco. Ay, taga-Alseco, apelido niya pala yun. Na taga-barangay Gaya-Gaya. Tapos yung 17 anyos na taga-barangay Santo Cristo, magkaiba sila ng insidente. At kasama na rin sa hinahanap ng mga responders ng San Jose del Monte, Bulacan, yung dalawa din na mga teenagers sa barangay Camarin. Galing naman to ng Caloocan. So yung downstream kasi papunta dun sa San Jose del Monte. So apat yung hinahanap nila, yun ang sabi ni Ma'am Gina. Pero kanina natagpuan na yung 17 anyos na taga... Barangay Santo Cristo. Ayan mga kabataan, ha, ating mga magulang din dyan, sabihan nyo inyong mga anak, ha, cool tignan, ha, lalo na ngayon sa panahon ng digital age, makikita nagtatalo ng kayo doon, hindi ba, for the content. Maganda tignan, hindi ba, risky eh, buwis buhay, pero yun na, huwag nyong i-push ang inyong luck. Mahirap po, wala ho talagang kahihinatnan kundi ho trahedya, ha. Anyway, sa oras na 8:48, magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala. Diyan lamang po kayo mga kapamilya.
1: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemix!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Uukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
2: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:51. Ay sa mga oras na ito po, ay makakasama na ho natin sa kabilang linya si Sir Ronald Gustillo, ang national campaigner po ng Digital Pinoys. Magandang gabi po, Sir Ronald. Jeff Caparas po. Welcome po sa Spot Report. Magandang gabi.
14: Hi, magandang gabi, Jeff. At magandang gabi sa ating mga taga-subaybay.
2: Alright, Sir Ronald. Ano ho ba itong wala na hong mga Ghost Rider? Abay na, parang napapanood ko lang ho yung Ghost Rider. Ha? Yung mga Marvel ba yun? Pero ano ho ba itong wala ng Ghost Rider ika ninyo? Dahil panawagan ho nyo sa gobyerno ma-regulate to yung mga motorcycle taxi rider dito ho sa motorcycle taxi industry. Go ahead, Sir Ronald.
14: Yes, actually, alam niya na masayang-masaya tayo na, na after a decade mula nang nagsimula ang industriya, ay meron akong malinaw na regulatory framework na ipinapatupad ang ating gobyerno sa pamamagitan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. No, so kaya lang kung maaalala natin nung panahon ng kasagsagan ng crisis sa presyo ng langis, di ba? Anong namahagi ng ayuda sa mga transport workers kasama yung ating mga kababayan na motorcycle taxi riders na diskubre yung sobrang daming overboarding, no? At doon nagsimula yung mga ghost riders na sila yung mga ano, sila yung mga itinago ng mga kumpanya para magpukain compliant sila doon sa allocation nila, no? So ito yung ating mga kababayang namamasada gamit ang kanilang prosiklo na mga miyembro sila o mga sila ay mga platform workers sa ilalim ng mga transport network companies na nagbabiyahe ng two wheels na hindi iniulat, no, nung una. So nakakaawa nga kasi alam nyo kailangan pa nilang igiit na sila rin ay kabahagi ng industriya at dapat makatanggap din ng suporta mula sa gobyerno.
2: Oh, so ibig niyo sabihin, Sir Ronald, nung namigay ho ng ayuda noon meron hong akalay nakatanggap na andun ng pangalan pero hindi sa kanila napunta yung ayuda?
14: Hindi, actually ang nangyari, wala sila doon sa ano intended na beneficiaries.
2: Ayun, kaya nagkagulo.
14: Kasi originally, 45,000 lang talaga ho yung ano, allocation para sa kabuuang industriya ng motorcycle taxi.
2: Okay.
14: Pero eventually na-discovery dahil na rin doon sa nakita ng DSWD nila, Secretary Rex, na talaga hong sobrang dami hong nagpupunta and yet wala ho sila doon sa listahan. Doon nila na-discovery na meron ho palang mga itinatagong mga rider itong mga kumpanyang ito, no? So ang mangyayari dapat makakatanggap sila ng ang alam ng mga rider, makakatanggap sila dapat ng ayuda. Pero yun pala, hindi na sila bahagi doon sa allocation, which later on naman, maraming salamat kay Secretary Gatchelian at sa ating Pangulong Marcos, binigyan na rin ho sila ng tulong ng ating gobyerno.
2: Sir Ronald, ano ho ba ang papel ng Digital Pinoys dun ho sa panawagan ho ng grupong motorcycle taxi riders organization?
14: Pag tayo naman po, no, matagal na ho tayong nakikibahagi doon sa diskusyon ho ng motorcycle taxi. In fact, tayo po ay nagtatrabaho na ho sa Kongreso noon pa hong nag-umpisa ito. Bahagi ho tayo dun sa mga staff ng mga kongresista na nagsusunod nito. At kumbaga nasa background ho tayo nung umpisa nito. Pero nito hong mga nakaraang taon, mas aktibo ho tayong nakikila ho. Doon po sa pagka-craft ng polisiya, pagbabantay, doon ho sa pag-iral nitong sistema nga ng pilot study sa motorcycle taxi. Siyempre, yun hong kasama ho tayo doon ho sa mga nagsulong ng pagkakaroon ng isang regulatory framework, be it yung kung ano man po yung meron ngayon, o di po kaya ay pagpapasa ng isang batas na magle-legitimize po sa ating mga kababayang motorcycle taxi riders.
2: Okay. Ang pag na-legitimize na ho sila, Sir Ronald, ang magbe-benefit ho nun yung rider, maging yung pasahero ho nila, hindi ba?
14: Yes, tama po kayo. Alam niyo po, napakalaking tulong ho talaga ng motorcycle taxi ko para sa ating mga kababayan.
2: Mm-hmm.
14: Alam po ngayon na talaga ho nga, napakatindi ho ng trapiko. At least kahit papano po, ito po ay medyo may kaya medyo mas mabilis na moda ng transportasyon para sa ating mga kababayan.
2: Maiiwasan na yung mga habal, ano? Hindi na sila mapipilitang sumuong doon sa mga ganong illegal, ano, Sir Ronald, ano?
14: Yes, tama po kayo. Yan po yung isa kong iniiwasan natin na sana po ngayong may regulatory framework na po, magkaroon po ng mas maraming oportunidad para ho sa kabuhayan. At the same time, mas matiyak ho ng ating gobyerno na magiging mas ligtas po yung pamamasada ng ating mga kaibigan rider at syempre yung mga commuter na tumatangkilik sa kanila.
2: Baka yung mga papasok din ho dyan yung mga insurance hindi ba Sir Ronald? Wag naman pag may nangyari, hindi ba? Pag nasangkot sa mga aksidente, insidente, kahit papano may mahahabol, hindi ba po?
14: Yes, tama. Yan nga yung isang kagandahan pa dahil ngayon, bukod dun sa mandatory ho na third party liability ho na insurance para ho sa mga pampublikong sasakyan. Meron din naman ho talaga ito ho, matagal na ho umiiral to na meron din ho nga accident insurance, life and accident insurance ho na ibinibigay ho yung mga kumpanya para doon ho sa rider at sa mga pasahero na masasangkot ho sa aksidente. Pero syempre ito yung mga bagay na hindi sana natin mai-avail.
2: Tsaka mahirap din ho kasi pag mga colorum, hindi ba, Sir Ronald? Pag ganun, wala kang habol as a commuter, hindi mo mahahabol pag may nangyari sa iyo, hindi ba?
14: Yes, tama po kayo. Wala akong proteksyon mula sa gobyerno.
2: Uh-huh.
14: And at the same time, wala rin akong proteksyon mula sa kumpanya. Kumbaga, makikipaghabulan ka pa po doon sa motorcycle rider ho na sinakyan mo na tulungan ka man lang. Lalo yan kung halimbawa, kung kaskasero yung nasakyan mong habal-habal, medyo nasa bingit ng alanganin ka na kagad dun.
2: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, ha? Sir Ronald Gustillo, ang national campaigner po ng Digital Pinoy. Salamat, sir. Mag-iingat palagi.
14: Maraming salamat din po at mag-iingat po tayong lahat. Magandang gabi po.
2: Ayun. Mas maganda nga naman yun kapag ka na-regulate na tsaka legitimate na lahat ng ating mga kasama sa motorcycle taxi rider industry, hindi ba? May habol ka na kung ikaw naman sumasakay dyan, tumatangkilik niyang servisyong yan, hindi ba? Anyway, paubos na ang ating oras. Mabilis na roll call lang. Nakita ko na dito si Louis Basco ulit, si Daniel Bustamante mula sa Batangas City. Salamat, Daniel Bustamante. Sa panonood, si Mercy G, si Betty Organo, si Doc Mario Festin, si Semicolon Butterfly, of course, si Sergeant Putik. Ano ba sinasabi ni Sergeant Putik? Baka yung kanina pinag-uusapan natin, di ba? O si Tita Nona Damian, masakit sa magulang yung namatayan ng nalunod na kabataan. O, sobra ho iyan. Pero kaya ho dapat ho talaga ipaintindi ho natin sa ating mga anak, sa ating mga pamangkin, ha? Na wag hong lulusong. Kita nyo nga naman, ang lakas nung alo nung mga nagdaang habagat, hindi ba? Ang taas nung current, malakas. Tapos susuong ka pa, hindi ba? Wala na ho tayong oras. Ito po ang spot report kung saan na una ang kaligtasan mo. Ako po, Jeff Caparas. Meron lang hong importanteng inasikaso si partner Marlene Pajernos. Hopefully, bumalik na siya bukas. At ang susunod na programa po ay Alam na Dis kasama si Papa Awel Paz at DJ Jaiho. Mag-ingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroon. Stay safe and dry.
1: Marlene Padierno sa SPOT Report!

0: Ito po ang DZMM! Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatkabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jai Ho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: alam na this!
1: Ito na! Ito na ang programa maghahatid sa ating lahat ng latest chika sa mga paborito nating mga artista sa mundo ng showbiz lodge.
2: Mga upgraded news sa mga pinaka-paborito at inaabangan ninyong mga chika sa showbiz.
1: Walang palalalampasin, hindi magpapahuli. Kami pang inyong tandem na brasuhan ang labanan. Ako pang inyong ever lovable Papa Awalpan.
2: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jaiho.
1: At lahat ng may kamao, sabay kayo, alam ko na.

0: mabilis.
1: Masyang mabilis.
0: Walang bitis.
2: Alam na bitis.
1: Alam na bitis.
3: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na bitis.
4: At narito na ang pinakaintabayanan at pinakabinantayang mga ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin dyan, Pinoy Big Brother House. May mga inilabas na hint. Para saan kaya ito? Tutuka!
0: Alam na this!
5: At mga aabangan sa anniversary concert ni Angeline Quinto, ating sabay-sabay na alamin.
0: Alam na this!
4: At alamin na kagad natin ang paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na ating pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, nagpahiwatig. Nagpahiwatig ng comeback! Back! Ang Pinoy Big Brother House. Sa mga recent posts kasi, ipinasilip ni Kuya ang poster na hula naman ng mga netizens ay tila indikasyon ng bagong edisyon. Sa poster, kapansin-pansin ang hugis mata ng logo pati na ang petsang August 14. Eh hanggang kanina lang, ilang PBB alumni na rin ang nakapost sa PBB social media. Gaya na Brent Manalo, Ralph De Leon at James Reed na ayon sa mga netizens ay posibleng bagong host. Sa ngayon, wala pang opisyal na anunsyo at mga hints pa lamang ang inilalabas ng Pinoy Big Brother!
0: Alam na this!
5: Naku, ito na yun.
4: Yan na.
5: Actually, in-announce naman, di ba, before,
4: yes.
5: Nung right after nung PBB Collab 2.0
4: correct.
5: Na abangan dahil another collaboration with
4: yes.
5: GMA. Pero this time, hindi na celebrity.
4: Yes.
5: Para ang sabi, di ba, parang based sa pagkakatanda ko po, para ang sabi, mga ordinaryong tao ulit, ang muling bibida at papasok sa loob ng bahay ni Kuya. Siyempre, may mga napanood ako at saka may nabasa ako. Parang papaawel, parang ano daw, ang chika sabi, naku, dilema yan. Tama ba? Dilema?
4: Bekit? Oo.
5: Dilema ba? Parang dilema,
4: dilema
5: or parang, nagiging...
4: problema ba yan?
5: Hindi naman ganun katodong problema. Pero naiisip na iba na parang, ay, sadali lang.
4: Confusing?
5: Parang, hindi, ganyan yung, ganun daw yung siste kapag kunyari, right after ng season, sinundan mo ulit ng another season nang hindi pa man talaga bumubulusok yung mga karera ng mga from the past season. Especially yung sa... sumunod sa season ni Mika Salamanca at Brent Manalo. Parang diba yung next sina Lela Ford, sina Joaquin Arce. Parang ano, sabi ng mga fans, ay, ayan na naman, may PBB na naman. Eh, hindi pa nga masyadong nabibigyan ng magandang exposure yung mga ano, yung mga
4: nanalo.
5: Recent na batch, ganyan.
4: Correct.
5: Pero syempre, diba, nangyari naman na yan from, mula noon pa. Mula sa kauna-unang season from batch pa nila Nene Tamayo.
4: Yes.
5: Nasundan ka agad ng celebrity na si Keanu Reeves ang big winner, ganyan. Parang kanya-kanya naman talaga. Hindi naman siguro, kasi hindi naman ito talaga artista search. Diba? Parang nagkaroon lang ng connotation na dahil lahat ng mga lumalabas, nagiging artista because sumisikat sila talaga, mapawal. Pero it's a matter of kung sino pa rin matira-matibay. Diba? Kung sino pa rin talaga yung makakapagpakita, makapagpamalas, masusustain yung kanilang charm and charisma sa mga tao right after nilang maging housemate sa bahay ni Kuya.
4: Correct. Ako naman, yung mga hakan ng mga netizens na ang magiging host ay sina Rob,
5: Brent,
4: tsaka si James Reed ay okay din yun na parang bagong addition kasi nakita naman natin kung paano si Ralph na rin
5: sa
4: mag-perform
5: Y-Speak.
4: Sa Y-Speak tsaka sa It's Showtime.
5: Si Brent sa It's
4: Showtime.
5: Si Brent
4: Manalo sa It's Showtime. Si James nag-judge na rin naman din siya.
5: Totoo.
4: Noon. Pero ano, performer talaga siya, di ba? Pero baka okay yan. On the other hand, makahanapin pa rin ng mga tao yung nakasanay na natin na sina Bianca Gonzalez, sina Robbie Domingo,
5: Melay
4: Cantiveros,
5: nakita ko tsaka rin si Kim Chu. So parang
4: correct.
5: Feeling ko, yung mga dating mga tumira at housemates, hindi siguro as host, parang yung mga dating tumira talaga, part of
4: mga
5: the promo.
4: Mga alumni,
5: yes,
4: yung mga dating, ano, mga past na mga housemates, winners man or hindi, naku, para mas umingay siya. Siyempre. Tsaka sila, kahit hindi sila encouraged, excited sila. Kasi
5: produkto sila,
4: sila niyan.
5: Totoo.
4: Wala man nag-advise sa kanila. Di ba nga, may simpleng post nga hindi PBB nare-repost ng mga artista.
5: Correct.
4: Eto pa kaya na naging part
5: sila.
4: Proud sila na i-share yan.
5: Bumago sa buhay nila talaga.
4: Correct.
5: Yes. Meron nga ako nakita. Mm. Parang sabi, petition na gawing isa sa mga host. At nabasa ko lamang po ito. Mm-mm. Ito po hindi nang galing sa akin o sa programa. Mm-mm. Nakalagay doon, parang diba yun nga umapir yung mga photos ng mga nabanggit ng papaawin. Mm-mm-mm. Parang sabi, petition para ano maging host ng bagong season si Michael Sager, napakahusay. Ipalit siya kay Mavi. Sabing gano'n, no, nakakalurky. In all fairness, yan po ay mga ano komento ng mga netizens. Mm-mm. And and dami na naman papaawil na yung mga comments yung talagang stale yung kanilang pangarap na maging isa sa mga bagong housemate mula correct. Noon, magpahanggang sa ngayon, talagang nandoon pa rin. Iba pa rin ang pagtangkilik at pagtanggap talaga sa Pinoy Big Brother. Ayan.
4: Correct. Tsaka asahan na natin na libo-libo na naman, baka umabot na naman ng 100,000 yan,
5: yes.
4: Or even more. Kakailanganan na malaking venue. Tsaka kasi yung iba, kahit nag-join na sila, hindi sila nag-qualify, mag-join ulit, audition ulit kasi parang I know better. Ano ang bet nila? Ano ang pwede kong gawin?
5: Yes.
4: Parang nakachika na nila. Ganyan pala ang kailangan. May ibang kwento naman ako. Parang na pwede rin pala. Kaya abangan!
5: Ang tanong, isa pa ha.
4: Ano yan?
5: Siyempre, di ba pag dumadaan tayo dito, hindi na siya yung PBB
4: dyan.
5: Na yung nakasanayan,
4: yes.
5: Na nakalakihan nating lahat na bahay ni Kuya. Kasi nga, di ba, inanunsyo rin na ililipat sa bagong venue. So parang dagdag sa publicity ang
4: correct.
5: Pagtutok ng taong bayan kung saan nga yung bagong lokasyon ng pagtitirahan ng mga housemates.
4: Correct. Oo. At kami na po nagsasabi sa inyo kasi daan kami ng daan dyan, walang ganap.
5: Totoo.
4: Walang ano.
5: Plain.
4: Hindi kaya noon na kung may construction na dyan, ganun-ganun.
5: Yes.
4: E tapos, and to think August 14 yung date na nilagay. Oh,
5: alam
4: baka natin.
5: August 14 yung ano, Papa A, start of audition.
4: Baka.
5: Oo.
4: Siyempre, yes. Siguro parang mag-a-announce.
5: Yes.
4: Ganyan. O pupunta dito kasi siyempre, o pupunta dyan sa ano, Cebu,
5: ganito
4: pupunta sa Davao.
5: Ganyan.
4: O sa Luzon, dito naman. Ganyan.
5: Actually, diba? Ibang level din yung pag-i-innovate ng PBB kasi umabot din sila sa Kumu dati.
4: Correct.
5: Yung dun yung audition.
4: Nakisabay sila,
5: yes.
4: Sa panahon kasi noon, online-online ka na Kumu din streaming.
5: Truly remarkable.
4: Correct.
5: Samantala, susunod na balitang showbiz naman. Mga kapamilya, libre nga pong mapapanood ang ilang vertical micro-drama series sa streaming platform na iWant. Kampok sa lineup ng micro-drama reels ang mga tema Secrets, Identities, at Sweet Revenge. Una na nga sa listahan ang Shadow CEO na tungkol sa boss na nagpanggap na janitor para imbestigahan ang korupsyon sa kumpanya. Unang team-up series ito ng PBB alumni na sina Dylan Iturralde at Vivery Esclito. The Heiress Deception naman ang tungkol sa impostor na tagapagmana. Ayan, oo, tagapagmana. At bibida po riyan sina Rose Van Ginkel, Max De Borja, Mark Abeliana at Andrew Gan. At ang I Am Your Daughter na sinagip ang lumulubog na family business nila habang naka-disguise. Pagbibidahan naman po ito ni Erica David.
4: Alam na this!
5: Wow.
4: Naku, ang dami nga abangan. Talagang pack na pack ngayon yung mga virtual drama series, mga ganyan-ganyan. Kasi madali na nga talaga na ano, panoorin. Ay, mabuti naman, makipagsabayan tayo dun sa mga viral ngayon ng mga sa China, sa Thailand, sa US, sa ibang bansa, di ba? Ay, may ibubuga naman tayo dyan.
5: Feeling ko itong ginawa ni na Andrew, ni Erica Davis,
4: yes.
5: Ni na Rose Van Ginkel, parang matagal na lang na-shoot ito.
4: Mm-hmm.
5: O, pakiramdam ko lang. Kasi parang I remember si Erica, she's now part of Bubble Gang sa GMA7. Tapos naging bisita natin siya sa Bongga Kajay doon sa DZMM.
4: Mm-mm.
5: Parang na-mention niya na ito yung mga dati pa niyang ginawa bago siya naging parang kapuso.
4: Oo.
5: Sina Rose Van Ginkel naman, mga Viva artist yan sila, papawel. At sina Andrew, diba?
4: Correct.
5: Si Vibrate, si Dylan, ito yung sure na sure ako na talagang mga star magic artist. Kasi both nanggaling sa Pinoy Big Brother house. And speaking of sina Vivery at saka itong si Dylan na may mga reels or micro drama series, number one na ano, sinubaybayan ko rin, papaawil, di ba sabi ko sa iyo right after watching yung Misbehave ni Alexa.
4: Uh-oh.
5: Sinunod ko namang panoorin yung The Chambermaid's Daughter.
4: Ay, oo.
5: Na pinag-ibidahan lang ni Jello.
4: Ni
5: yes, Jello Rivera ng DZYO. Ang galing talaga. Sa TV ko pinapanood, pero hindi siya yung pang full sa TV. Naka-vertical talaga siya.
2: Kasi nga meant for nga, vertical series siya sa cellphone.
5: Tapos parang 2-minute lang.
2: Correct.
5: Yung bawat mga ganap. Tapos yun nga, parang kagaya nun sa mga Chinese na mga gawa. Pag nasimulan, yung mga AI, ganyan. Pag nasimulan mo siya, talagang susunod-sunod rin. Pero mas maganda siyang panoorin sa phone.
2: Ako din, kaya lang, syempre nakakangawit sa kamay. So, nung pinanood ko siya sa TV, ay, sabi ko, ba't pa-vertical, pa-portrait, ginanong ko yung TV namin.
5: Hindi, iba.
2: Kasi ba sa cellphone, ginaganong-ganon, tapos hihigaan na yung pag naka-portrait, tapos ginalaw mo yung cellphone mo, hihigaan na siya yung landscape. Hindi kailangan yung TV namin.
5: Walang ganong feature yun sa TV. Unless yung gamit mo yung social ngayon, yung nadadala sa masina.
2: Yung ganyan, no? Yung si puti. CR ka, yes, nasa sofa ka, nasa garden ka, tataas mo pa amog.
5: Paano yun? Wala kami lahat nung nabanggit. Suju tayo.
2: Nasa elevator ka.
5: Ayan, pwede. Nasa fire exit.
2: Yun, ganun.
5: Bakit nasa fire exit? Diba? Batin ko lang muna ha, Papa Awel. Happy birthday kay Mommy Michelle, ang mommy ni CJ, isa sa ating digital team. Ayan. Sa 92.3, nakatutok daw ang kanyang mom.
2: Ayan, hello po sa inyo. Happy birthday! Ganon. At eto pa, tuloy tayo sa mga showbiz chika. 100% loyal kay Mrs. Uy, napakinggan nyo rin ba yan? Yan ang sagot ni Kapuso actor Dennis Trillo. Matapos mapag-usapan ang relasyon nila ng asawang si Jenna Mercado. Paliwanag ni Dennis, sa kanilang pagsasama ni Jeneline, hindi niya binibigyan ng pagkakataon na masira ang tiwala nito sa kanya na naging bagay na ng maayos nilang pagsasama. Particular naman sa usapin ng pangangaliwa. Sinisiguruan niya na may secured at may peace of mind si Mrs. 2010, unang naging magkarelasyon sina Dennis at Jeneline, pero nagkiwalay makalipas ang isang taon. Nagkabalik ka naman sila taong 2016 at nagpakasal noong 2021.
0: Alam na this!
2: Naku, alam na this! Sa mga magkakarelasyon dyan, lalo magbo-boyfriend, mag-girlfriend, alam na alam nyo naman ang partner ninyo kung meron kulakadida or parang merong may himalang ginagawa. Kasi may mga pagbabago yung women instinct, kahit naman din yung men's instinct, buhay na buhay yan. Lalo kilala nyo ang isa't isa. Alam yan, I'm sure nag-a-agree 100% ang mga may karelasyon, mag-jowa, lalo pag mag-asawa kayo. Kabisado nyo na yun, yung matagal na kumakain, biglang pa cellphone, bigla-bigla, parang may ina-update. Hindi naman ganito dati yan ha. Yung mga gasgas na ngayon, hi, bakit tagal-tagal mo sa CR? Ganon. Oh. Tapos, ay, ang dami nagpasalamat sa MDR-RMC. Yeah. Kasi may mga discover na, uy, may tumutunog pang isang phone. Ay, may isa pang phone na nakatago. Ganon.
5: Meron akong phone na tawag niya sa isang phone. Dirty phone.
2: Dirty phone. Ayun. Kaya eto, I'm sure, kailangan lang kasi, kagaya sa sabi ni Dennis Trillo, bigyan nyo yung tiwala, ng hindi
5: assurance,
2: yes. Hindi mawawala yun. Kaya sabi, naku, okay lang yan. Sasabi mga kaamiga, kunwari, uy, bakit di ka nagigipit sa asawa mo? Ay, naku, I'm 100% secured. Secure. Alam ko yan na doon lang yun sa mga kaibigan niya. Tsaka kailangan din ng time, huwag ihigpitan ang mga jowa, huwag ihigpitan ang mga partners at mga asawa, ganun. Lalo naman tiwala kayo sa isa't isa.
5: Yun talaga ang pinaka-importante bukod sa trust, security.
2: Oo, tsaka ang daming gumagamit. Ay,
5: Hindi, yung
2: ibang mga bagay, parang kailangan may tiwala lang talaga.
5: Tsaka hindi maganda rin yun sa panayam ni Dennis, dyan din yung parang naikwento niya. Di ba, Papa Awel, na parang na-inspire siya bukod sa pagiging artista. Doon daw sa dating nalaman niya na yung co-actor niya, 15,000 lang yung talent fee. Tapos parang na-inspire siya na, ay, gusto ko rin ng ganun. Diba, tingin tayo na someday. Tapos malaki yung pasalamat niya sa GMA7. Dahil, di ba, right after from ABS-CBN, nung lumipat siya, di ba, mga magandang proyekto mula noon, magpahanggang sa ngayon, ang kanyang natatanggap. Alam mo, may funny discovery lang ako. Diba?
2: Ano yun?
5: Jai Ho, ganyan. Ang abilido pala ni Dennis sa totoong buhay, ay ho.
2: Ah,
4: talaga.
5: Yes, kaya Dennis Trillo ho. Si Jeline Mercado ho din siya. Kaya ang biruan namin ni Ate Hayati Jen, ang biruan namin, panag-host ako ng mga launch nila, product launch, sabi ko, hala, sisi pala tayo, magkamag-anak pala ganyan. Pero hindi ko naman kasi napilido talaga.
4: Sinabi, oo.
5: Yung ho din.
4: Iba
5: si Gretchen
4: po.
5: Ho pala.
4: Ganun.
5: Hindi, mali.
4: Pare-pareho talaga.
5: Yun lang pa.
4: Di ba pag nagkita rin kayo ni Gretchen ho?
5: At ganun din. Ganun naman, yes.
4: Yun.
5: Ang galing nga.
4: Samantala,
5: ito naman, mga kapamilya, lalo na sa lahat naman nagmamahal kay Angeline Quinto. Maraming bago na dapat abangan sa 15th anniversary concert ni Angeline Quinto. At ayon nga po kay Angge, personal daw po niyang hiniling ang ilan sa mga production numbers sa 15 concert na gaganapin sa August 22. At iyan nga dito ay first time niyang gagawin, gaya lamang ng collab sa rapper na si Skasta Klee. Posible rin anya siyang gumawa ng drag performance dahil hinahangaan niya ang mga local drag artists. Kabilang po sa kanyang mga guests ang Divine Divas na kinabibilangan ni na Precious Paula Nicole, Vinyas Deluxe at Brigiding. Nangako naman si Angeline na pupunuin niya ng sorpresa ang kanyang concert bilang pasasalamat sa mga sumusuporta sa kanya sa loob ng 15 taon sa industriya.
4: Alam na this!
5: Nakaka-happy. Yung pag-chat pala kay Skasta Klee, yes. Siya talaga mismo, nag-try siyang mag-reach out. Personal.
4: Uh-oh.
5: At syempre, nagpatulong din siya sa production.
4: Yes.
5: Kasi napansin niya na parang hindi daw madalas na nagiging special guest,
4: yes,
5: or hindi niya napapanood sa mga mm-mm concert na guest is Skasta Klee. Eh parang naisip niya siguro bet niya, alam mo naman si Angge.
4: Yes.
5: Bukod sa babaeng Becky. Laking sampalo, ganyan.
4: Tsaka Miss Friendship.
5: Miss Friendship.
4: Congeniality, yes, talaga yan.
5: Feeling ko, hahataw talaga ng bonggam-bongga sa pakipag, sabi mga simula pa ng bat, yung mga ganong eksena niya.
4: Diba may ginagawang ganyan si Angeline Quinto kapag off the air sa sa ASAP, nang gugulo-gulo siya, nang rap na ganyan. Kahit naka-ano siya, naka-heels yan, tsaka naka-gown, gaganyan niya, tapos gagan, pampasaya siya. Parang nagiging siya, yung jester, ganyan.
5: Totoo. Tsaka hindi pa paiisa pa yung ang ganda ng friendship din nila ni Eric Santos.
4: Santos, of course. Kasi since daw, umpisa yan.
5: Totoo. Kasi daw, kapag daw...
4: Si Pogs.
5: Kapag nakiusap siya na, uy, Pogs, basta pag meron ako mga milestones sa career ko, dapat hindi ka laging mawala. Dapat lagi kang part ng show. Kahit daw meron daw si Eric na mga international shows,
4: yes,
5: sa Paawel, kakancelin daw talaga yun. At ibibigay yung schedule, iba-block off, para kay Angeline Quinto. At ang chika pa nga, napanood ko kasi yan sa kwentuhan nila with Directonet, na parang sabi nga daw, supposedly, matagal na dapat siyang nakapag-concert,
4: yes,
5: sa Araneta Coliseum, na present na lahat ni Tita Malu,
4: yan,
5: ng Star Music,
4: yan,
5: or ng ABS-CBN Music, ganyan. Pero at that time, parang right after your present, sabi daw, ang ganda,
4: yes,
5: diba? Na-excite ka ba? Ganyan.
4: Yes.
5: Ang sagot daw ni Angeline, parang hindi ko pa po kaya.
4: Ah?
5: Parang ganun.
4: May ganun.
5: Oo, parang hindi ko pa po carry. Though, I remember, I hosted yung kanyang 10th year anniversary concert via Zoom. Way back nung pandemic, ginana po ang kanyang concert at pinalabas via Zoom sa Metropolitan Theater. Yun, naalala ko. Tapos parang siya yung kauna-unahang artist right after mabuksan.
4: Yes.
5: Yung, anong tawag dun, pagkainayos sa Paawel?
4: Ni-renovate. Sometimes ginagamit din yung,
5: yes,
4: rehabilitate.
5: Yun. So, congrats ang Gay. Ikaw ba? May ticket na.
4: Ay, nasabihan tayo. Kaya lang, wala tayo.
5: Asan ka na sa lumansakan
4: yes,
5: naman, partner?
4: Yes,
5: In all fairness, maraming salamat ang Ge. Personally, nag-send siya sa akin. Sabi niya, obe, ilan kayo?
4: Yes.
5: Sabi niya ganyan. So sabi ko, sige, watch me whip, watch me nene tayo. Hindi, sabi ko talaga, Ge, gusto kong manood dahil alam mo naman na kasama mo kami,
4: yeah,
5: diba, sa journey mo mula noon,
4: correct,
5: hanggang sa ngayon. At sana, Ge, mahanapan ang schedule ni Ate Olive,
4: yes,
5: ng creative din, na bumisita kayo dito sa Alam na This.
4: Correct. Kaya good luck! Good luck, ang Ge. Lagi kami. Support all the way. Cheering for you in the background, as always. And forever, ang Ge. Diba? Nag-isa lang yun si Angeline Quinto. And of course, ang dami niyang guests. Ando ng concert King Martin Rivera.
5: Asia Songbird.
4: Yeah.
5: Regine.
2: Yes, at marami pang iba. Ganun naman. True. Para masaya yung ano, yung segment ng mga ano, diva-diva. Yes, yun.
5: Oh, bongga yan. Bongga for yan. Sure, ano, bandang dulo.
2: Correct.
5: Mm. Hindi kasi diba dapat naka-makeup na siya, tapos itutod na yung drag makeup.
2: Tama, ganyan. Baka siya yung sa bandang dulo. Ay, abangan natin, o baka pwedeng opening naman, bongga kagad.
5: Correct, bawas na lang na bawas yes. Ng makeup, diba?
2: Pabawas na pabawas.
5: Pabawas na pabawas. Oh,
2: pahulas ng pahulas. Ganun yung ano niya. Diba naman, good luck! Pero eto na rin po ang naabangan po nating balitang showbiz. Holy Hollywood! Uma-Angeline Quinto na ba? Yes. Practice naman ako niya.
5: Oo, totoo.
2: O yan ako, ipinakilala na nga po ang English actor na si Nicholas Holt bilang bagong dagdag sa nalalapit na second season ng Harry Potter series. Gaganap siya bilang si Gilderoy Lockhart na isang major character sa Harry Potter and the Chamber of Secrets. Nakatakda ang filming para sa season 2 ngayong fall season o Bermans. Habang Christmas season naman ipalalabas ang season 1 ng Harry Potter series.
0: I love na this!
2: Ang daming fans ng Harry Potter. Ang nag-aabang na naman niya. Naku, yung mga bata niya na naglakihan sa Harry Potter na yan. Naku, kaya good luck sa iyo. Sana mag-guest ka namin doon sa DZMM.
5: Si Harry Potter nag-guest ka.
2: Ganon din, DPD. Oo, yun. Mali natin, nag-zoom. Nag-zoom.
5: Oo, diba? I understand what you guys are talking about.
2: Yes, no, na ganun. No, diba?
5: Wow.
2: Who's that? Baka ang totoo.
5: Hindi.
2: Ganun siya.
5: Walang ganun. Walang ganun.
2: Yes. Oh, mga
5: tapos yung magic spell.
2: Spell, diba? Yes.
5: Oh, hindi ko lang.
2: Salmin. Hindi ganun. Sa akin.
5: Iba yun.
2: Ay, iba ba yun? Mirror, on
5: Tito
2: the wall.
5: Tito mo yun.
2: Ah, ganun ba?
5: Hindi pala.
2: Ay, iba yun.
5: Sa ano pala yun? Sa may salamin sa Disney.
2: Yun.
5: Kay Snow White, diba? Yung sa may
2: yes,
5: witch. Yes,
2: ganun. Okay.
5: Pero eto naman, mga kapamilya, bumiyahi nga po patungong Japan ang Nation's Girl Group na Bini para sa inaabangan lang Summer Sonic debut. Maagang pumunta ng Los Angeles Airport ang Bini kasama ang kanilang team at ang besties. Hindi nga alintana ang pagod matapos ang ilang series of shows sa Amerika para sa ongoing nilang Signals World Concert. At sa ngayon, tutungo na sila para sa Osaka para sa unang araw ng kanilang Summer Sonic performance na gaganapin sa August 14. May inihanda namang special set list at areglo ang 8 para sa Nippon Blooms o Japanese fans. Pero aminado ang ilan sa mga girls na nakakaramdam sila ng kaba dahil nga tila Coachella all over again ang buong experience. Ngayon pa lang, looking forward na ang Bini na makagala sa kanilang dream destination after ng kanilang Osaka at Tokyo stages.
0: Alam na this!
5: Congrats, Bini!
2: Congrats! Hindi talaga mapigilan. Enjoy na lang, ganun. Enjoy every performance. Enjoy every venue. At pinapasaya nyo ang lahat ng mga blooms all over the world. Doon daw sa Japan, meron silang sayaw-sayaw. May routine yung mga ano doon, Nippon Blooms. Naku, abangan po yan. Practicing na yung mga a-attend dyan. Pero eto pa po, mga kapamilya, sa oras na 9:26 ng gabi, magpapatuloy. Magpapatuloy ang North American Hardcore Swing ni Pinay Tennis Star Alex Ayala sa paglahok niya sa Cincinnati Open sa Mason, Ohio. Seeded number 17 sa torneo ang world number 20 at nabigyan ng first round bye. Makakaharap niya sa round of 64 ang mananalo sa laban ni na Magda Linette ng Poland at Elena Gabriela Ruse ng Romania. Dahil sa nakuhang bye, magkakaroon ng dagdag na panahon si Ayala para makarecover matapos sumabak at magkampiyon sa DZ Open at umabot sa round of 16 ng Canadian Open. Sa nakalipas na 2 linggo, magsisimula ang Cincinnati Open sa Huwebes at matatapos sa August 23. Sakto yan sa pagsisimula ng US Open. Ang pinakahuling Grand Slam event ng taon.
0: Alam na this!
2: Good luck, Alex Ayala. Nako, alam mo, kahit mapuya talaga ang yung mga Filipino fans dito sa mga balibaliktad na oras dyan, all the way ang support. Sana Alex Ayala, naririnig mo rin yung cheering sa'yo dito, yung mga nanonood sa mga timbahay, hindi lang yung mga nag-cheer sa'yo sa live na laban mo sa court. Maraming talaga na mga Pinoy sa mga kanika nilang mga timbahay ang nag-cheer sa'yo at nagpe-pray, of course. Sabi ko nga, sana, no, gaya nung FIFA World Cup, pag nanalo, ay, labas mga Pilipino, tapos let's celebrate. Ang saya siguro doon, pare-pare, heh. Pare, ganon.
5: Alam ba, Paul, may nakita ko na parang dahil kaya daw super invested si Miss Diane Castillejo.
2: Ay, dati siyang dati tennis player. Oh.
5: Yeah. Kasi ano diba may mga ibang mga chika-chika na parang ang sabi, parang ano to, parang ang term sa social media, parang yung iba, yung mga walang alam talaga, Paul, parang sinasabi na, ano ba to, parang pag mga ganyan, cloud,
2: keme.
5: Pero, nagulat sila, dahil bata pa lang pala, bago maging isang mahusay na sportscaster, itong si Miss Diane Castillejo, kumbaga, kaya siya ganun ka-invested, kasi sa, parang maaaring nakikita niya yung sarili niya, kay Alex Ayala, na parang, ay, finally, hindi na lang basketball, hindi na lang sa ibang sports o sa ibang larangan, nakikilala ang mga Pilipino. Ito si Alex Ayala, babae, kagaya niya, ang namamayagpag talaga sa paglalaro ng tennis.
2: Yes. Very popular yan, si Miss Diane Castillejo. I was still in elementary yata nung nakikita pa siya.
5: Yes! So may mga naglabas pa ng photos niya.
2: Oo, kaya nga sinabi ko na kagad na ay, dati yan tennis player, tapos ang galing talaga niyan, tapos ang dami talagang fans ni Miss Diane Castillejo bago pa siya naging TV Patrol reporter, ganon. At saka siya lang yung nagte-tennis na nagre-report na sa sports, nagre-report pa yan sa Miss Universe.
5: Yes.
2: Yan, kahit saan pumunta.
5: Sa backstage.
2: Miss backstage yan. Miss Universe, kung Miss Universe yan. True. Yun. Diba? Kaya, keep it up, Miss Diane Castillejo. Tsaka kita mo, alam niya kung paano i-report yun. Diba? Kaya eto na po, mga kapamilya at mga kaservisyo, sa ating pagbabalik, abangan naman po ating special guest. Kasi, isang singer na, isang film director pa. Kilalanin natin si
5: McCoy Kilt.
2: Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
5: Alam niyo na.
2: Alam na this.
3: Alam ko na. Alam mo na. Alam niyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa

impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Awel Paz at Jaiho! Alam na this!
2: At nagpapatuloy pa ating programa at nagbabalik ang ever-laughable, Papa Awel Paz!
3: Kapiling ka bonding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jaiho.
2: Yeah.
3: Nakatutok sa atin ngayon si na Ate Rose. Ayan.
2: Ay, Ate Rose?
3: Ate Rose, Ate Rose Byron Arevalo, Nurse Rose, see you on Friday. Ayan. At saka syempre, maraming salamat din kay Tita Florita Brioso Santos.
2: Maraming Mami Flor! At regards kila L.A. Santos
3: at kay Kanisha. Yes. Hindi kasi kaya ako naalala si Tita Flor. Kaya nakita ko sa stories niya, nilagay niya yung tinag ko kasi siya. Nire-restore niya. So nakakatuwa, na-appreciate ko yun. Diba? Kasi nga, busy-busy ng Tita Flor.
2: Yes.
3: Pero nagagawa pa niyang mag-restory ng mga posts and updates.
2: Very
3: so, salamat
2: nice
3: po.
2: At laging nanonood sa atin si Mami Flor, nice. Actually. Minsan nakita ko siya sa building. Susunod ko sa'yo, Mami Flor, punta siya sa second floor. Mami Flor, punta siya sa third floor. Mami Flor, gano'n.
3: Ibang floor yun. Oo, palapag. Hindi gano'n. Floor, ano iba? Floor as in F-L-O-R.
2: Si Mami Flor.
3: Ayan,
2: of ako, course.
3: Ito muna, Papa Awel.
2: Ito na.
3: Kasi nga, ngayong araw na ito, isa sa pinaka-pinag-usapan talaga ang pagsiselyo o pagsisilya ng sinilyahan. Ayan. Tama diba? Sinilyahan na nga
2: sinelyohan
3: po. Sinelyohan. Iba yung sinilyahan, diba?
2: Seal.
3: Hinupuan. Sinelyohan na po ang partnership.
2: Yan.
3: Kasama si na MVP Manny Pangilinan, diba? Of course, ng MediaQuest sa TV5.
2: Mm-mm.
3: Kasama po, of course, ang unkabogable phenomenal superstar na si Meme Vice Ganda.
2: Mm-mm.
3: At syempre, diba, dahil nga tayo naman ay maraming mga kakilala.
2: Yes.
3: Ayan, humingi tayo ng update kung
2: correct
3: ano yung naging kaganapan. So, syempre, right after nung kanilang ginanap na
2: press conference and contract signing,
3: parang inalam natin ano ba yung mga kaganapan, ano ba yung nilalaman, ano ba yung tinatawag na
2: napapaloob dun sa contract
3: yes, na partnership. So, ito yung mga ilan sa ating mga nakuhang impormasyon.
2: Yes.
3: Syempre, siya ibinansagan ngayon na queen of all networks.
2: Correct.
3: Oo, ayan.
2: Kasi, paliwanag natin kung bakit binansagan siyang queen of all networks. Sabi kasi, dun sa mga balita, naku, nasa ABS-CBN na siya.
3: Check.
2: Kapamilya, nasa GMA din siya.
3: Check.
2: Kapuso. At ngayon, pati sa TV5, kapatid.
3: Check.
2: Eh, ito yung three major networks.
3: Truly, dugtuhan ko lang yan, Papa Awel, na parang, aminin naman natin, di ba, parang of all artists,
2: yes,
3: even yung, halimbawa, just for conversational purposes, ang Itbulaga, kahit na umere siya sa ABS-CBN,
2: yes,
3: nag-TV5, pero si Vice Ganda kasi, si Meme kasi, ang tanging artista na nakagawa na talagang sabay-sabay.
2: Yes.
3: Oo, na pwede siyang umere sa GMA because yung showtime pinapalabas sa GMA, may ABS-CBN channel, ganyan. At syempre, ngayon sa TV5, para sa kalinawan po, syempre, ang dami nagtatanong ng mga, ano yan, bakit nasa TV5 pa?
2: Correct.
3: Parang ang dating

0: pala parang papaawil. Ito ay isipin na lang natin na parang halimbawa dreamscape ganyan. Yung ikaw yung gagawa ng mga contents, magpo-provide ka ng contents para sa network, sa MediaQuest, sa TV5 ganyan. At ang maganda dito, maraming mga kasamahan natin sa industriya, hindi lamang artista, ang mabibigyan ng tulong nitong si Meme Vice ganda sa naganap na partnership. Kasi halimbawa pwedeng teleserye, pwedeng sitcom, pwedeng talk show. Pwedeng variety show yung kanyang gawin, ganun, Papa.
1: Pero baka iingatan nila na not in direct conflict
0: dun sa mga
1: sa kanyang mother studio. Siguro naman i-consider yun na syempre may It's Showtime na siya. Hindi sana gumawa na kapareho ng tema ng It's Showtime.
0: For sure.
1: At I'm sure din naman kinonsider yan dun sa kontrata. Although hindi pa natin alam, baka layer one makikita natin, ay ito pala yung mga gagawin niya.
0: So maganda, bongga, kasi diba parang tinanong kung nga sabi ko, so paano po ito yung mga project na gagawin? Lahat ba ito ay dapat si Meme yung bida or si Meme yung mapapanood natin? Sabi niya, hindi kapatid. Halimbawa, like yung nakausap natin, sabi niya, like ako, nagkaroon ako ng trabaho dahil ako yung something dito sa naganap na ano na ceiling of contract. Ganyan. So marami daw sa mga kapamilya natin from ABS-CBN ang mga kinuhang staff si Meme para dito sa kanyang naging contract signing or sa gitong sa bagong venture na ito. So congratulations to Meme at ito na ano,
1: nadagdagan pa ng magtrabaho yung mga tao.
0: Maugong ngayon, ayan ha, maugong. Ngayon at usap-usapan po ngayon na syempre kaya dagdugtong lang sa Queen of All networks na parang of course 'di ba na napag-usapan sa isang talk sa UST na malapit nang magbalik ang Gandang Gabi Vice at syempre pinag-uusapan ngayon at maugo nga po na parang di umano daw malaki ang posibilidad na of course syempre dito sa ABS-CBN at baka rin maipalabas sa GMA. Abangan po natin.
1: Correct. Yan. Kasi nga po nagbago na yung landscape
0: of
1: ng
0: television.
1: Wala na po yung mga network wars, ganyan, hiraman na, tawiran na, 'di ba? Kaya ang ganda nun na kapatid, kapamilya, kapuso. Kapuso, kapatid, kapamilya, sama-sama na. Naku mga kapamilya, ayan, siguro marami nakaantabay din dyan sa mga balitang yan. At marami rin nakaantabay sa mga oras na to. Naku, magte 10 o'clock na papaawil. May announcement ba ang DZMM? Kasi may mga nagtatanong dyan, may pasok po ba bukas? Lalo yung mga estudyante. Eto na po mga kapamilya, ang ating anunsyo. As of, eto po, wala pong pasok. Bukas, August 13, 2026, Thursday sa mga sumusunod na lugar. Sa Metro Manila po, sa Valenzuela pa lang ang naya-announce. All levels, public and private, face-to-face only. Ayon.
0: Samantala, para naman sa mga kapamilya at mga kaserbisyo natin mula sa Bulacan, sa Paumbong, all levels, public and private. Sa Malolos, all levels, public and private. Sa Balagtas, all levels, public and private. At may alternative delivery mode. Ganon din po sa Obando. Parehas po silang all levels, public and private, alternative delivery mode. At sa Hagonoy naman, all levels, public and private. Pati na rin sa Kalumpit, all levels, public and private.
1: At wala rin pong pasok bukas, August 13, 2026, sa Pangasinan. Ito po yung mga lugar. Santa Barbara, all levels, public and private. Shift na po yan sa modular distance learning. Sa Mangatarem, all levels, public and private. Sa Binmalay, all levels, public and private. May alternate delivery mode po dyan. Dagupan City, all levels, public and private. Wala rin pong pasok sa Lingayen, public schools only until August 14 na po yan. Sa Mangaldan, all levels, public and private, alternate delivery mode. At sa Rosales, Pangasinan, all levels, public and private. Mama Jai, sa Pampanga din daw, wala.
0: Naku, eto na nga po sa lahat ng mga taga Pampanga. Sa Candaba, all levels, public and private, alternative delivery mode. sa Masantol, all levels, public and private, until August 14, alternate delivery mode. Sa Santo Tomas naman, all levels, public and private, alternate delivery mode. Ganun din po sa Guagua, all levels, public and private, shift to alternative mode of learning until August 14.
1: Malakas na napapanood, napapakinggan din po tayo sa Benguet. Naku, sa Benguet po, wala rin pong pasok bukas, lalo na po sa Atok. Preschool hanggang senior high school, alternate delivery mode. Sa Tublay, preschool hanggang elementary, alternate delivery mode. Sa Tuba, preschool to elementary levels in both public and private, alternate delivery mode. Sa Bugias, preschool to elementary, public and private, alternate delivery mode. Gandi po sa Sablan, preschool to elementary, modular learning shall be implemented. At sa Kapangan, preschool to elementary school, wala pong pasok dyan sa Benguet.
0: At sa mga kapamilya at mga kaservisyo naman natin mula sa Bataan, nariyan po ang sa Abukay, all levels public and private. Sa Balanga City, preschool to senior high school, alternate delivery mode. Sa Bagak, Bataan, preschool to senior high school, alternate delivery mode. At ganun din po sa Mariveles, Bataan, all levels public and private.
1: At umantabay po kayo mga kapamilya sa iba pa pong update dito lang sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa is 30. At narito na mga kapamilya worldwide sa TFC at sa iWant, ganti sa mga nakatutok po sa YouTube sa more than 1.5 million subscribers at sa Facebook more than 3 million subscribers. Makakasama na po natin sa ating pagbabalik ang singer and film director na si McCoy Kilton para lahat mapasabi ng alam ko na.
0: Alam niyo na.
1: Alam na this.
2: Nakakagigil.
3: Nakakagigil.
2: Di makapagpigil. Alam na dis.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pangkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Alam na dis sa DZMM.
11: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika!
2: Alam na dis! Live!
1: And live! Na live po natin makakasama at kaaliwan karakter kong karakter. Matutuwa po tayong lahat sa singer and film director na si Direk McCoy Kilton. Welcome po to the show, Direk. Ako po si Papa Awel at kasama po natin si DJ Jaiho.
12: Yes. Yes, magandang gabi po sa inyo at sa lahat po na nakikinig dito sa DZMM. Alam na Jeez! Yes. Ayan, kay Papa Awel and DJ Jaiho. So, maraming salamat po sa pag-invita.
1: Nagulat po siguro talaga ang mga kapamilya natin worldwide at mga nasa YouTube, Facebook. Wow naman!
12: Yes.
1: Direk, paano nyo po yan ginawa yung ganyang character? Paano nyo po naisip na ganyan po yung character nyo?
12: Ayun po, binasa ko lang din po dun sa ating nilabas na single, yung
1: Pakwan. Ayun. Kaya naman, nakakatuwa naman na from being a film director, nakatawid po kayo sa pagiging singer. Yes. Pag-usapan po muna natin yung sa inyong pagiging director. Yan. Paano po kayo nagsimula dyan at paano kayo namayagpaglalo sa pagiging film director po ninyo?
12: Actually, mga kasama ko before, foreign po kasi.
1: Opo.
12: Chinese filmmaker din po.
1: Mm-hmm.
12: So, this one lang, pinupush ko lang talaga yung naon siya may, na dapat. Career.
1: Correct. Pag passion po talaga. At pag yung talento, nandun po. Ako tama po sa mga nagkakaingay. Siya po si Direk Topalitz. Yun. Di ba naman po? So mga, international films ang mga nagawa po ninyo.
12: Usually Chinese films
1: po. Chinese films. Yeah, yun po. Yun po yung naging training ground.
12: Yes po. Yes po.
1: So saan po ba to? Hong Kong, Taiwan, China, or abroad po talaga?
12: Abroad po. Actually, meron sila sariling doon eh. Parang Netflix, no? Mm-mm. Kung tawagin. QQ channel. Like that. So doon kami gumagawa ng film. Iba-iba. So, mga indie, mga serye, mga ganun.
1: Mga ilang pelikula na po nagawa po ninyo, Direk?
12: Before ako minto, lima rin po.
1: Wow, five!
12: Five films ng Chinese film.
1: Correct. At eto na, you decided to go back to your original core, ang iyong passion sa music.
12: Yes.
1: Ano ba tong kantang pakwa na to? Parang sa title pa lang, parang novelty song ito.
12: It's a novelty naughty song. Pero depende po talaga sa nag-iisip yun. Actually, kahit sa mga kids, pwedeng kantahin, pwedeng sayawin. Depende talaga sa nag-iisip.
1: Correct.
0: Pero syempre, na-curious kagad ang mga kapamilya at kaservisyo natin kasi nasimula na ipinakilala si McCoy as a filmmaker, director from yung mga Chinese na mga movies and series, ganyan. Ano po yung nag-inspire sa inyo or yung talagang napaisip para gumawa po kayo at maging isang performers?
12: Ayun po. Like before that I said na pinupush ko na po ngayon yung ano talaga yung gusto ko. Kasi before, magkabanda kami ng daddy ko. Drummer boy siya. Ako naman, kumakanta-kanta. Actually, kasi-kasino, mga kasino Filipino.
1: Yung mga lumilibot yan, dati po nun, kung naabot po yung mga banda-banda, yung mga extravaganza, mga ganon.
12: Oh, mga quintets.
1: Diba? Yan, ganon. Diba? Yung mga pang-fiesta.
12: Yes.
1: Ganyan.
12: Variety show. I miss the variety. Nahinto lang nung talagang nag-pandemic, nagbago talaga ang natin eh.
1: Correct.
12: Ikot ng show.
1: Yung mga kanta pong ganyan, ang patok na patok sa mga town fiesta. Dapat umikot kayo sa buong Pilipinas.
12: Hopefully, sana po, kung may imbitahan.
1: Yun na nga po.
0: Pero syempre, na-curious na naman. Lagi na lang ako curious.
1: Very curious.
0: Yung ating mga kapamilya ka service, sabi na, ano nabanggit ang daddy niya?
1: Oo.
0: Syempre, ang dad niyo lang naman po, yung comedy legend. Diba? Na si Sir Palito.
1: Yes.
12: Yung drummer boy talaga yan before mag-artista.
1: Correct.
12: Kaya into passion talaga kami na sa music talaga.
1: Correct po. Meron po ba pong parang pamana sa inyo si the great Mr. Palito tsaka mga paalala niya sa inyo lalo pagsabak niyo po sa showbiz?
12: Ayun, marami po talagang marami talagang pamana at si daddy.
1: Like,
12: especially yung tinatahak ko ngayon is the same. Dun sa naman sa mga payo, sa mga yun, makisama. Importante pakikisama eh. Yan ang dyan, the best.
1: Opo naman. Ako, eto na. Sino po ba po yung nag-create nung kantang Pakwan?
12: Ayun, yung regarding po dun sa creation nung Pakwan, yung kanta, yung nag-compose. Yan, yung nag-iisa ko pong kumpare din, na si magaling na composer din.
1: Sino po?
12: Kalook-alike ni Eli Buendia, si Alvin Camacho.
13: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Tapos yung music ni Lapata na po yan, kayo po ba po yung nag-create din po niyan?
12: Ako po, nag-create po nito, kami na po mismo.
1: Yes. Sila,
12: together with Director Terrence, Sir Benji, ayan, kami na po ang nag-create yung mga dancer natin.
1: Correct. Oo, di ba? Nakakami dancer. So, ibig sabihin talagang ano to? Ano? Danceable.
12: Yes.
1: Na ano. So, para pag naimbitahan kayo sa mga town fiesta at mga corporate shows, eh, saya-sayahan talaga
12: yes,
1: ito.
12: Yes, isasayo po namin si Mayor sa si Gob.
1: Yun na nga po. Tsaka nauso ngayon, syempre, kagaya ngayon, yung mga ulala ng ano, baby dolls.
12: Opo,
1: di ba?
12: Talaga.
1: Ano, patok na patok na yun.
12: Opo.
1: Yung mga ano, sing and dance number natin
12: yes,
1: yan.
12: Opo.
1: Ganyan. Nako, eh, syempre, curious naman pong mga ano, natin, mga televiewers natin worldwide. Baka pwede, ano pero na wholesome naman po yung ano, di ba, yung
12: po.
1: Lyrics?
12: Opo, opo nasa po. Nag-iisip po talaga.
1: Ayun naman talaga. So, ayan, ayang ganda rin po mga pinapakita nating pictures. Colorful kung colorful talaga. Mm. Ang pakwan ni McCoy Kilton. Sample naman po dyan, direct. Kahit konti lang po.
12: Konting lyrics chorus po. Oh, mas maganda po. May dancer po akong kasama kung gusto niyo
0: ayan.
12: Po.
0: Ayan. Oh, sige, baka
12: pwede sila. Pwede.
1: Tingnan po natin, mag-aayos tayo ng camera ngayon dyan. Pwede ba daw natin yan i-
12: para may ano namin ng performance.
0: Yes. Para may ipakita talaga natin ang performance.
1: Ayan, sa mga nanonood po sa buong mundo, lalo na po sa Teleradyo, sa TFC, sa iWant, ganun din po sa 1.5 million subscribers natin sa YouTube at sa more than 3 million subscribers, followers natin sa Facebook. Nandito po ang pasample po.
12: Yes.
1: Ni McCoy Kilton. Kasama syempre ang ating mga ano, backup dancers. Pakilala naman natin sila. Ano po pangalan ng mga backup dancers po natin, direct? Ayun lang po yung camera. Ayan, baka yung ulo lang po ang makita. Ayan. Ano po pangalan ng mga backup dancers natin, sir, para ma-acknowledge? Ayan, pwedeng mag-greet yung mga backup dancers natin. Ano pong ayan, name nila?
12: This is Diana.
1: Diana. Ayun. And
12: Kate.
1: Si Kate. Ayun. Ay, bumati kayo. Hello, mga kapamilya.
14: Hello po, mga
1: kapamilya.
14: Kapamilya. Ako po si Diana Tiagalbe.
1: Ayun. At
15: hello po, mga kapamilya. Ako po si Kate Ashley.
1: Ayun. At tama-tama yung kulay. Merry Christmas. Pamaskun na, no? Pero ang pakwan kasi, di ba, red and green talaga yung color. Pag dinodrawing ng mga bata noon, di ba, sa mga school activities natin. Kaya dito po ang pasample ng ating singer and film director, McCoy Kilton, with a song, Pakwa.
12: Yes, at alam na this, DZMM.
1: Ah, ayan. Ah, tek, direct dito lang po ng konti. Ayan, para kita. O, sige pa, direct.
16: Ito po yung kanan.
1: Apa. Acapella lang po tayo, direct po. Acapella po tayo, acapella.
16: Acapella.
1: Acapella, okay. Opo. Acapella po tayo, direct.
16: This is Pakwan.
1: Apa.
16: Maganda sa kalusugan, dapat na matutunan, kumain ang kumain. Magpakwan ka lang, magpakwan. It's so refreshing. Masarap sa feeling. Masustansya ito. Di ka mabibitin. Ba't di ka magpakwan? Kung nais maibsan ang init ng katawan. Magpakwan ka na lang. Pakwan!
1: Yeah!
16: Alam na this!
1: Alam na this! Diba naman? Very novelty talaga. Mukhang anto, makikipaglaban to sa mga categories ng mga Awit Awards next year as Best Novelty Song. Diba
12: yes,
1: naman?
12: Maraming salamat po.
1: Tsaka parang ano, binubuhay natin yung alaala ni Mr. Palito na iyong tatay.
12: Yes,
1: diba? Na, ayun nga yung trivia mo ay isang magaling na drummer.
12: Nako.
1: Nako kung siguro buhay ngayon si Mr. Palito or si Palito na lagi natin pong sinasabi. Baka tuwan-tuwa po sa inyo. Anak ko yan! Diba naman?
12: Nakakamiss.
1: Sana po ito mapapakinggan. Yung kantang Pakwan.
12: Ngayon po, nililibot po namin registrations. At meron din po kaming page. Okay lang po ba yung
1: sige
12: page?
1: Sige po, apa, apa.
12: May FB page po kami, yung McCoy Kilton, capital M, C, K, K-O-Y space K-I-L-T-O-N, Kilton, McCoy Kilton.
1: Ayun.
12: Yung po, makikita po nila yung mga gawa namin doon.
1: At sa mga music platforms po ba po, mapapakinggan na?
12: Yeah, soon on Spotify.
1: Ayan. Yeah. O, yun naman pala. Eh, kayo po ba direct since ano naging film director na po kayo? Eh, nandito na rin po kayo sa music industry. Eh, ang tatay niyo po, artista. Media. Balak niyo rin po ba pong pasukin na rin ng pag-artista bilang komedyante or anuman pong role sa Philippines?
12: Kung may pagkakataon po at bibigyan po ng pagkakataon kung sino man po ang makakapagana sa akin, eh? Open so, naman po.
1: Ayun, di ba naman? At syempre sa mga corporate shows, yes. Paano po kayo mako-contact direct? Baka po may mga nanonood ngayon. Producers are everywhere.
0: They're watching.
1: They're all watching. Yes, baka po. Paano po kayo may invite?
12: Yes po. Bali po, pwede niyo po akong puntahan dun sa aking FB page, McCoy Kilton, capital F, M-C, K-O-Y space K-I-L-T-O-N McCoy Kilton, and then may number din po na pwede po sa business number po namin 0977-741-6497.
1: Ayun, syempre naman more than the entertainment factor of the song Pakwan, ano po yung gusto nyo pong iparating dito sa kantang ito sa mga manonood at mga makikinig? Paano sila mag-tune in? Ano pong pinaka mensahe ninyo dito sa kantang Pakwan?
12: Panoorin nyo po yung music video, masaya
1: music
12: po
1: video.
12: Yes, so, may music video po ito at saka pakinggan nyo po, depende talaga sa nakikinig po, masaya po ito.
1: Correct. Ayun, kayo na rin po ang nag-direct din ng music video, syempre film director.
12: Actually, it's a combined po, pero syempre, pinagkatiwala ko po this time sa magaling din po na director, si Direct Terence Feliciano.
1: Ayun, ako naman, congratulations naman po. At syempre, music video mapapanood na rin po sa inyong mga page at syempre sa iba pang mga platform.
12: Yes, at marami po pong lalabas. Tuloy-tuloy po yan.
1: Ah, so may kasunod pa po itong
12: yes,
1: Pakwan.
12: Po.
1: Ano na po ang susunod?
12: Marami po, maraming klase po. At saka
0: melon,
12: lahat po ng...
0: Yun.
12: Fruit salad na po at halo-halo.
0: Yes. Yun na naman. Hindi kaya ako napapangiti kasi may mga nag-chat sa ating mga nanonood, papa-awil. Mm-hmm. Talaga nag-send pa sila ng video. Mm-hmm. Tapos ang napansin nila talaga, sabi, ang bongga naman ng dancer ni Direk Makoy, liyad yes. na liyad.
1: Sabi yun nga.
0: Oo. Di ba? Totoo, nakisinan talaga. Walang joke. Ayan.
1: Siyempre, ano kailangan laban kung laban ngayon. Di ba? Kita mo naman, yun, para makapagsabayan, kita mo naman ng ulala
12: yes,
1: ng baby dolls. Di ba naman?
0: Sabi ni Kimmy Fear, si JP at saka si Sir Jesse, nakadutok sila ngayon.
1: Oo. Hello, we miss you three. Naku, kailan kayo pabalik po dito? Naku, kaya direct, naku, sino pong, paano, please promote your song po para mas marami pa pong mag-subscribe at mag-tune in sa inyo.
12: Yes, please subscribe po, follow, share, and heart, react. Open po for basher. Kahit sa mga basher po, open po ako. Alright, pakiano na lang po yung aking FB page, MCKOY McCoy space KILTON Kilton, McCoy Kilton. Pwede po magpasalamat.
1: Sige
0: yes.
1: po.
0: Yes.
12: Maraming salamat po sa pag-iimbita.
1: Mm-hmm.
12: At first, Sir Owel, saka kay DJ Jaiho, sa buong
0: po.
12: Staff ng DZMM. Kay Sir Benji, sa pag-iimbita po sa amin dito sa DZMM. Director and sa mga kasama ko po na backup girls ko. Hindi ako pinapabaya. Kahit umulan umaraw yan, nandito sila.
1: Okay.
12: Siyempre, sa aking makeup artist, si Sir Ricky.
1: Ayon.
12: I love you.
1: Ayun. Ako, thank you very much po, Direk McCoy Kilton, ang singer film director po, with a song Pakwan. Maraming salamat po. At mga kapamilya, susunod na po ang Love Connect. At nagdaan na nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang minkis.
0: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamainit na chika sa inyo pong mga paboritong artista.
1: Ako po ang inyong ever lovable Papa Awaw Paz.
0: At ako naman ang kapiling ka-bonding. Siyempre, ka-partner ninyo sa pagkalat ng mga pinakalitis chika ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
1: Ay naku, sabay na po kayo. Alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na din.
0: Yes, thank you.
1: Wow.

0: The Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

pera or puso? Ano ang mas uunahin mo, kapamilya? Pagdating sa pagpili ng makakasama sa buhay, masama ba ang pagpili ng partner na nakabase sa pera?

0: Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Abay, debatihang gabi na naman ito. Malalaman natin sino ba ang pipili ng pera at sino pipili ng puso ngayong gabi. Kapamilya, if you would like to participate sa ating diskusyon ngayong gabi, diskusyon about sa puso na naman tayo, kapamilya, i-message lang po ang inyong mga kasagutan sa ating text line at Viber line. Viber line at text line na 0919-278-3000 or call our hotline at 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call not to connect. Sun Love Connect.

0: sapat na ba? Sapat na ba ang pagmamahal? O kasama rin dapat sa equation ang financial stability ng partner na pipiliin mo? Kapamilya, aminin natin. Ang dating iba na talaga ang dating relasyon dati sa mga relasyon ngayon. Hindi lang mahal mo ba ako ang tanong? Kung hindi minsan, kaya ba natin to? Kaya ba natin bumuo ng buhay ng magkasama? O kaya ba natin magkaanak? No? Dahil ang pag-ibig, kahit gaano katamis yan kaserbisyo, may kasamang bills, may kasamang responsibility. Hopefully, future plans at mga pangarap na kailangan talagang ponduhan ng pera. Kaya masama ba kung gusto mong makasama ang taong financially stable? Automatic ba gold digger ang tawag sa'yo kapag isa sa mga konsiderasyon mo ang pera sa pagpili ng mapapangasawa? O realistic ka lang dahil ayaw mong pumasok sa relasyon na puro feelings-feelings lang pero wala namang direksyon sa buhay? Kapamilya, anong opinion mo dito ha? Gold digger na ba ang tawag sa taong kinoconsider ang financial stability? Yes, no, at bakit? Once again, kapamilya, you can participate ngayong gabi sa Love Connect. Just call our hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Maaari din po magpadala ng inyong text line. Wag niyo pala ipadala yung cellphone niyo. Mag-text lang po kayo. Magpadala po ng mensahe sa ating text number na 0919-278-3000. Yan din po Viber line. Pwedeng-pwede niyo pong i-text. Kung kayo po may internet. Kung may load, i-type lang 0919-278-3000. By the way, kapamilya, this is your U.S. Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach na makakasama nyo gabi-gabi dito sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng mga Pilipino. This is Love Connect with Coach V. Eto na nga. May malaking difference talaga, kapamilya, ang pagpili ng partner dahil financially responsible siya at ang pagpili lang sa kanya dahil sa pera niya. Diba? Magkaiba yun eh. Iba yung naghahanap ka ng taong mapera lang sa naghahanap ka ng partner na marunong gumawa at marunong mag-handle ng kanilang finances. Sa isang banda, valid naman na hanapin mo ang taong marunong humawak ng money. May goal sa buhay at may sense of responsibility. Ibig sabihin, hindi waldas kasi alam niyang may mga importanteng bagay na puntahan ng kanyang pera. Pero kapamilya, eto naman ha, yung kabilang banda. Nako, mag-ingat tayo. Kapag pera-pera lang talaga ang batayan ng pagmamahal. May kilala kang ganyan, kapamilya? Yung ginagawa lang main reason to be in a relationship dahil mapera yung partner niya. Pero mapapansin mo, ni ayaw nilang kasama. Ayaw nilang kausap ng matagal. Ayaw nila halo sa buhay nila. Napipilitan lang na i-welcome ito dahil sa suporta. Ay, may kilala kang ganyan? Uy, kwento-kwento mo na dito sa Love Connect. Usapang pera at puso, kapamilya. It's August 12, Wednesday, 2026. Abay, kapamilya, iba talaga ang mga usapin na ngayong 2026, no? Hindi lang heart-heart, feelings-feelings. Tama lang to na nagiging financially responsible tayo kahit pagdating sa ating mga love life. Alam nyo kung bakit? Bilang isang matchmaker na nagpapatakbo ng Matchmaking Manila o yung isang kumpanya no, na tumutulong makahanap ng partner sa mga walang partner, abay nakita namin na financial stress, kapamilya, ang isa sa mga reason kung bakit naghihiwalay yung mga couples na kilala nyo. So kung alam na pala natin na yan pala ang reason kung bakit nag-aaway-aaway ang mag-asawa at nagkakaroon ng hidwaan, eh bakit hindi natin i-manage at i-prioritize yan? To the point na kapag ginalingan mo ang pagpili ng partner, pumili ka ng hindi tamad, pumili ka ng may paninindigan, pumili ka ng may kakayahan, abay, ang pera, nagiging instrument na lang yan, no? Para makapag-solve ng inyong mga problema. Hindi yung pera yung nagiging cause ng problema. Actually, hindi naman talaga pera ang nagiging problema kaservisyo eh. Walang pera, yun ang nagiging problema. Kaya ngayong gabi, kapamilya, malalaman natin na hanggang saan ba dapat maging bahagi ng pagpili ng partner ang pera. Paningin mo, from 1 to 10 kaservisyo, dapat gaano kahalaga ito, no? Kapag for example, meron kang anak o meron kang apo na naghahanap na nga ng makakasama sa buhay, paano mo siya or anong sasabihin mo sa kanya? Uy, dapat 50% ng mga consideration mo is yung financial stability. O pwede mong sabihin na, you know what, di baling walang pera, basta mabait. Nakakatakot yung ganyang mga advice sa 2026. Kasi ang daming mabait. Mabait nga, pero tamad. Mabait nga, pero manluloko. Mabait nga, pero walang direksyon sa buhay. Mas pipiliin nyo ba talaga ang mabait? O mas pipiliin nyo yung konting may saltik, pero planado ang buhay nyo? Sabi ka ng nanay ko, anak, walang perfect. Kahit saan ka tumingin, meron at merong sasabit dyan. Pero ang tanong, anong sabit ang kaya mong tanggapin sa inyong relasyon? Hopefully, hindi yung may sabit, ha? May asawa. Ba't sabit? Sabit ba sa ugali? Sabit ba sa hygiene? Sabit ba sa pera? No? Kaya kapamilya, ikaw, ha? Tanong ko sa'yo, ha? Ano ang sabit na kaya mong i-take in a relationship? Kasi nga, di ba? Wala naman talagang perfect na makakapareha. Pero gusto natin malaman sa mga kaservisyo natin, di ba? How low can you go, kapamilya? Ano ang kaya mong tiisin para sa pag-ibig? If you want to share your answer, abay, don't worry. Open ang ating hotline hanggang 11:30 o hanggang 11:30 lang, kaya tumawag-tawag na kayo. 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. You may also message our text line at hotline at 0919-278-3000. Financial stability ba o ang pagsasama ng financial stability sa iyong criteria ay isang green flag o red flag ba? Mukha ka bang pera kapag gusto mo ng taong successful? Ano ang paningin mo dito, kapamilya? Ha? At red flag ba kapag ito ang pangunahing dahilan kung bakit ka nakipag-break sa partner mo dahil wala siyang pera? O ito din ang reason kung bakit makikipag-jowa ka dahil marami siyang pera. Nako, malalaman natin yan, kapamilya, dito lang sa Love Connect. Kaya wag po kayong alis dahil magbabalik po ang ating programa.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pangkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

mahal ka niya, kapamilya. Kung mahal ka naman ng tao, pero ikaw naman lagi ang sumasalo sa bills, utang, emergency at mga pangarap niya, love pa ba ang tawag dyan o kaya naman isponsora ka na? Ngayong gabi ka pamilya, malalaman talaga natin kung up to what extent, no, ang pagmamahal at ang pagiging generous at ang pag-o-offer ng iyong, you know, resources to a partner na deserve compared dun sa partner na ay halatang halata naman, ate, kuya. Halatang halata naman na hindi love ang pinunta mo dito kung hindi ang bank account ko. Ikaw ka pamilya, red flag ba? O kaya naman green flag, no? Kapag ang partner mo, mahal ka. Because you are a good provider. How about ganito na lang kapamilya, gawin natin, no? Boto kayo ng green flag or gold digger. O, dalawa lang yan. Ha? Magbibigay si Coach V ng mga scenario, tapos sabihin niya sa akin kung green flag ito o gold digger ang tawag dito. Ready ka na? Pero bago ang lahat dyan, sa mga kapamilya who's listening right now, sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, maayong gabi sa inyong tanan. Thank you for listening via radio, no? Kaninang balita ko, yung iba dyan talagang hindi na nag-o-off ng mga radyo. DZMM all the way. Good job po. Well done. At sa mga kasirbisyo natin who's watching right now sa DZMM Teleradyo, yung mga naka-GY, yung mga kumakayod pa din para sa pamilya, good job! Well done din, kapamilya! O, katulad ng itong mga kaharap ko, mga GY, kaya mo pa, kuyang naka-red? Dinadaan-daan lang sa ngiti-ngiti, sa tawa, minsan ang pagod at antok. Pero kaya natin yan, kapamilya. Grabe no, ang lungkot siguro nun kung talagang nagpuyat ka, na pinaghirapan mo yung ano mo, yung income mo, tapos nako, gagastusin lang ng taong hindi ka naman pala mahal. Alam mo, para sa akin, kung mahal po yung tao, okay lang na gumastos yung pera ko. And I'm not talking about men, ha. Bawal gastusin ng lalaki ang pera ko. Pero pwedeng gastusin ng pamilya ko. Ayan, kung love ko naman sila, why not? I'm happy to give my money away to them. Pero kapamilya, di ba? Ang saklap naman nung mga kasirbisyo kapamilya na ginagastos na nga yung pera nila tapos iniinsulto pa sila. Ginagastos na nga yung pera nila, hindi po sila mahal. Ginagastos na nga ang pera nila, binubugbog pa sila. Oh. Akala nyo ba hindi nangyayari ito? Abay, napakadaming istorya kapamilya ng mga taong ginagawa ito. At hindi lang yan, ha? Napakadaming istorya ng mga taong tumatanggap ng treatment na ganito. Diyos ko, bakit ba? Pagkatapos kang pakainin ng mga magulang mo ng masasarap na pagkain at pag-aralin sa magagandang eskwela, tumatanggap ka ng jowang ng jojombag? Hindi, deserve. Kung yumao naman ang iyong mga pamilya, ang nanay at tatay mo, naku, sana'y multuhin ka nila sa ginagawa mo sa sarili mo, day. Kaya ngayong gabi, alamin natin kung hanggang to what extent ba, no, na tama lang ang pagpili ng partner na financially responsible pagdating sa pag-aasawa. Mamaya dyan, hindi na financial responsible, addict pa sa gambling,

0: ba ang tawag dyan? O green flag? I want you to answer that, kapamilya, ha? Answer it and send it to our text line and Viber line na 0919-278-3000. O ikaw, yung karap ko ngayon, ha? Anong sagot mo dyan? Anong sagot mo? Gold digger ba ang babaeng ayaw makipag-date sa lalaking walang trabaho? O green flag? Kuya, dopin ang pakinggan. Kuya, nakikinig yung buong Pilipinas. Type mo yung sagot mo dito. Ulitin natin, kapamilya, ang tanong ni Coach B sa inyo. Kapag ayaw makipag-date ng babae sa lalaking walang trabaho, dapat ba siyang tawagin gold digger? O ang tawag dyan ay green flag? Ibig sabihin, talagang may standards lang siya. Sige, yung totoo, ha? Ano? Pera ang dinig ko. Abay, mas malala pala itong nasa harap ko. Puro pera na, papakinggan mo. Ang dami ko nang sinabi dito. Kasi Kasirvisyo, kung gusto mo din po makipagkwentuhan live na live dito about your love life, bukas din po ang ating hotline, kapamilya, hanggang 12 in the evening. O, extend natin, ha, 11:30 to 12. Tawag lang po kayo sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: O, ito naman. Kapag ang sweldo daw ni Guy ay 30,000 a month, pero 25,000 ang lifestyle, anong tawag mo dyan? Stable ba yan? Or financially delulu? Ibig sabihin, sablay sa finances. Ulitin natin, ha. Kapag 30,000 ang sweldo niya, pero ang lifestyle niya is 25,000, ibig sabihin, 5,000 na lang ang natitira sa bills at sa responsibilities. Stable pa ba ang tawag dyan? Or financially delulu? Sagot-sagot, kapamilya, 0919-278-3000 para sa mga boto nyo. Once again, pwede pong mag-message para via Viber and text line 0919-278-3000. O, how about ito, kapamilya? Hindi siya mayaman. Ha? Hindi mayaman yung tao, pero meron siyang savings. Wala siyang mga utang. At may plano siyang magkaroon ng bahay para sa kanyang magiging pamilya. Pipiliin mo ba to kesa sa lalaking mayaman? Pero ubos yung pera every month? Once again, ha, sinong pipiliin mo? Yung lalaking hindi siya ganun kayaman, pero marunong siyang mag-ipon, wala siyang utang, at may plano siya sa pagpapamilya, no? Plano niyang magkabahay. Compared sa lalaki na sabihin natin kumikita ng 250,000 a month, pero bawat tumba ng buwan, ubos-ubos biyaya. Sino ang pipiliin mo dyan? Hindi lang lalaki to, sabihin natin babae din. Pwede din kasi, no? Pwede din kasing babae siya, hindi siya ganun kayaman, pero marunong mag-handle ng pera, masinop sa pera. Yung isa naman, yung isang babae, galing sa mayamang pamilya. Hindi lang yan, ha? May income din siyang 250 a month. Pero makikita mo, kulang pa sa kanya ang 250 a month. Sino ang pipiliin mo, kapamilya? Saan ba nang galing yung 250 figure? Alam nyo ba, kapamilya, nung a few days ago, ha, na invite ako o nan-interview ng isa sa pinakakilala, imposible hindi nyo kilala to, pinakakilalang news anchor sa balat ng Pilipinas. Babae po ito. Maganda. Matalino. Sexy. At siya po ay kinasal sa isang successful din na personalidad. So, itong TV anchor na to, no, in-interview niya ako about dating. At pinag-usapan namin yung magkano ba talaga dapat ang income ng lalaki bago mag, no, bago magpamilya. Sabi nung nasa audience, parang ano yung sabi ng nasa audience, ata dapat parang at least ano daw, 50,000 daw. Pwede na talagang magpamilya nun, no? Pero sabi nitong news anchor na kasama ko, Ayan, 50.

0: hindi kasha yan. Dapat kung kayo pipili na mapapangasawa at may plano kayong may pamilya, dapat ang income daw monthly ay... Naku, handa na ba kayong ma-depress ang narinig nyo? Ang numerong ito, ha? Uy, galing to sa napakatalino, respetado na news anchor, ha? Pero sa paningin niya, dapat ito yung income ng taong handa ng mag-asawa. Monthly to, ha? Hindi to yearly. Ay, grabe, o naman. Baka naman maiyak kayo pag sinabi ko kung magkano, ha? Pero ito lang naman sa perspektibo niya dahil siguro nakikita niya yung sinasabi niya kasi mahal ang ano ng ekonomiya. So, kapamilya, sabi ng news anchor na to, nako, dapat ang income ng pipiliin nyo ay nasa... Nako! Abay, nasa 250. Hindi 250 a day. Hindi 250 a year. 250,000 a month. Yan ang opinion ng napakagaling na news anchor na to. Sabi niya, para mabuhay ang pamilya nyo ng komportable. Nako, Agoy Rudy, paano mo naman bubunuin ang 250 daw, ha? Ikaw, kuya, 250 ka na ba? Malapit ka na sa 250? Pwede ka na mag-asawa? Ah, kung hindi pa malapit sa 250, baka apuro luho, ah, living single life ka pa. Kung malayo pa sa 250, abay, according lang naman dun sa news anchor na to, eh, medyo mahihirapan kayo, kapamilya. Pero you know what? Iba-iba naman kasi ang lifestyle. Syempre, iba na yung galawa ng mga ganong level na tao. Pero sana, ang point dito, eh, huwag talaga kayong magpasubo pag hindi pa masyado ready, no? At hindi naman ibig sabihin, huwag na kayong mag-asawa. Kasi Coach B, mukhang hanggang pagtanda ko, hindi ko aabutin yung 250. Ibig sabihin ba, huwag na akong mag-jowa? Hindi, mag-jowa ka pa din. Uy, masaya na may jowa. Ano ka ba? We are not meant to be alone. Sabi nga nung lola ko, no, nung buhay pa siya, sabi niya sa mga kapamilya naming single, sabi niya, mag-asawa ka. Kasi iba talaga ang buhay ng may karamay. Abay, true naman yun. O, suggestion naman ni suggestion ni kuya daw, para daw maabot nyo ang 250 a month, jumawa daw po kayo ng senador. Pero wait lang, nakakaloka, ilan lang naman ba ang politician na pwede mong jowain na may ganyan? Ay, pero hindi, ah, hindi dapat yan ang motivasyon para you know, mag-love life. Pero kung talagang in love ka naman sa senador at gusto mo naman talaga sila, it wouldn't hurt. Sabi nga ni Coach B, ha? Sino ba si Coach B na yan? Si Coach B, ay ako pala yun. Ito ka, pamilya, ang sinasabi ko sa mga, ano, sa mga kliyente ko, no? Lalo na sa mga kliyente kong, syempre, gabi din ang mga binuno sa sarili nila, ang in-invest sa sarili nila, para maging, you know, to become who they are right now. Sabi ko, you know what? Don't marry for money. I do not agree with that. Huwag kang mag-aasawa para sa pera. Ang mas magandang gawin, go where rich people are and marry for love. Yan. Ibig sabihin, kung gusto mo talaga ng komportableng buhay in the future, eh mag-strategize ka. Dapat yung circle mo, circle ng mga businessman. Dapat yung circle mo, circle ng masisipag. Dapat ang circle mo, eh, circle ng mga tao talagang hindi nag-give up sa buhay. Ba? Go where rich people are and marry for love. Dahil life is too short to marry for money. But life is long enough for you to find the right people to marry. Ha? So, ganun ang gagawin natin. Ha? Mag-improve at mag-improve ng sarili para, kapamilya, may option ka. Yan lang naman ang reason kung bakit tayo nagpapaganda, nagpapasexy, nagpapatalino, nagpapasmart in love para mas makapili tayo, kapamilya. Diba? O siya, kapamilya. Bago tayo pumili ng mga love life, pumili muna tayo ng mga lugar na walang pasok bukas. Walang pasok announcement muna si Coach V dito, kapamilya, sa Love Connect. Ready na kayo, kapamilya? O, eto na po ang listahan ng mga lugar na walang pasok bukas. Kapamilya, kaserbisyo, wala pong pasok bukas, August 13, 2026, Thursday, dahil po sa masamang panahon. This announcement is as of 10 PM po ngayong gabi. Sa Metro Manila po, wala pong pasok sa Valenzuela, all levels public and private po. Alternative mode of learning po ang meron. Sa Marikina naman, all levels ng public and private, wala din pong pasok. At sa Malabon, sa pampubliko at pampribado, switch to online learning po kayo. Sa Bulacan naman, kapamilya, sa Paumbong, sa Malolos, sa Hagonoy at sa Kalumpit, all levels public and private po ay walang pasok. Sa Balagtas naman at Obando, parehong pampubliko at pribado, switch po kayo sa alternative delivery mode. Sa May Kayawa naman, all levels public and private, alternative mode of learning din po kayo. At sa Santa Maria, dyan sa Bulacan, preschool to senior high school po, walang pasok. Kasama na dyan ang mga pampubliko at pampribado. Kapamilya, sa mga taga-Pangasinan naman po, eto naman po ang anunsyo para sa inyo. Sa Santa Barbara po, all levels ng public and private, shift po sa modular distance learning. Sa Mangatarim naman po, all levels ng public and private, walang pasok. Sa Binmali, abay, private and public din po, alternate delivery mode po ang mangyayari sa inyo. Sa Dagupan City naman, all levels, public and private, walang pasok. At sa Lingayen, public schools only po, wala pong pasok until August 14. At sa Mangaldan naman po, all levels ng public and private, no, walang pasok. Alternate delivery mode po kayo. At sa Rosales, wala din pong pasok sa pampubliko at pampribado. Sa mga taga-Pampanga naman po, ito naman po ang anunsyo para sa inyo. Sa Candaba, sa Santo Tomas, kayo po sa lahat ng level, pampubliko at pampribado walang pasok. Alternate delivery mode po kayo. Sa Masantol naman, kapamilya, no, walang pasok sa pampubliko at pribado hanggang August 14. Alternate delivery mode din po. Sa Guagua naman, wala pong pasok sa publiko at pampribado. Shift to alternative mode of learning po kayo hanggang August 14 din. At sa Minalin, public and private, alternative mode of learning po ang meron sa inyo. Ito na po mga kapamilya, sa mga taga-Binggit, ang Atok po, or sa Atok, ang preschool hanggang senior high school, alternate delivery mode. Sa Tublay naman, preschool hanggang elementarya, alternate delivery mode. At sa Tuba naman po, preschool to elementary levels, both in public and private, alternate po delivery mode. Sa Bugiyawas, preschool to elementary, public and private, alternate delivery mode. At sa Sablan, preschool to elementary, modular learning naman po shall be implemented in your area. Panghuli po sa Benguet, sa Kapangan, ang preschool to elementary school ay walang pasok. Sa mga taga-Bataan, kapamilya, sa Abukay po, wala pong pasok sa pampubliko at pangpribado. Sa Balanga City, preschool to senior high school or alternate delivery mode. Sa Bagak, Bataan, preschool to senior high school, alternate delivery mode. At sa Marivales, Bataan, wala pong pasok sa pampubliko at pangpribado. Sa Pilar naman, ganun din, wala din pong pasok in all levels. Sa Morong, ganun din po, pampubliko at pangpribado. Sa Limay, ang preschool to senior high school lang ang walang pasok. Sa Orani, preschool to senior high school, public and private, knows wala pong pasok. Sa Hermosa, all levels po, pampubliko at pampribado, shift to online learning mode po kayo. at sa dinalupihan, all levels po, public and private, shift to online learning mode. Pari na din po sa mga taga Cavite, sa Tanza, all levels, public and private, alternative delivery mode of learning po tayo. Kaya mga kapamilya, manatili pong nakatutok sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo para sa iba pang updates. Kaya kapamilya, stay tuned po dahil magbabalik po ang ating programa, Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities. On the go!
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: At tamaan po tayo ng presyo.
12: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
12: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
12: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
13: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
14: DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Eksaktong alas 11 ng gabi.

0: Nagbabalik mga kapamilya ang iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Love Coach na si Coach V sa programang Love Connect. Ngayong gabi, mapapakinggan natin ano nga ba ang opinyon ng ating mga kapamilya sa ating usapin ngayong gabi. Usapang love life, tuloy-tuloy lang dito sa ating programa. All the way from Tarlac City, kausapin natin ang ating unang caller na si Ate Floor. Ate Floor, welcome po sa Love Connect. Hello, Ate Floor.
1: Ulitin mo nga yung paksa natin, parang hindi ko na naintindihan kasi nakat kanina.
0: No problem, Ate Floor. Ang tanong lang nang naman natin ngayong gabi, dapat ba kinukonsider ang financial stability ng partner kapag ikaw ay naghahanap ng mapapangasawa, o gold digger ba ang tawag dito?
1: Sa aking karanasan, hindi man mayaman, hindi man mahirap ang naging partner ko. Ang sa sitwasyon po kasi, kapag yung may partner na po na ganyan, o kung mahirap man, mas maganda, kasi pinaghihirapan po yung ikabubuhay sa pamilya. Ang mahirap naman po kasi, na sa mga karanasan na nakikita ko sa tunay na buhay, ang hinahangad ng iba ay mayaman siya. Gustuhin ko siya. Mali po yun. Kasi kadamihan po yung ganun naghahangad ng mayaman na may pera, pero hindi nila alam may kinakahinatnan. Ganun. Kapag kunyari po ako, yung aking partner mapera, tapos ala akong hanap buhay, magiging kwan po yan sa katagalan, magiging epekto rin sa pagsasama kung hindi rin ako maghahanap buhay o wala akong trabaho. Kunyari po, yung asawa ko, siyang may pera, tapos ako nakaupo lang sa bahay, may masasabi rin po. Yan po ang nagiging nakikita ko sa mga kadamihan po sa mga magpartner.
0: Okay, abay, ang ganda ng perspektibong shinare mo. So ikaw, Ate Flor, ang opinion mo, mas magandang pumili ng taong walang kaya or walang pera, dahil paningin mo dito mas pinapahalagahan nila ang kanilang pera, at pangit pumili ng mayaman, lalo na kung yun lang ang nagugustuhan mo sa kanila.
1: Oo, Coach B. Kasi sa nakikita ko, Coach B, kasi bihira lang po yung ganyan na mapupunta sa may kaya. Kasi yung ibang, sorry, yung ako na pangasawa ko, yung pamilya may kaya, tapos ako walang kakayahan, tapos akong natapos, mahirap po kasi yun. Bihira lang po yung ganyan na nagsasama po na bilang ako na mahirap, yung asawa ko kunyari official, may kaya siya, mapera sila. Dumating ng araw, pinag-aawayan din yan. Yung parang sinisingil din niya na ikaw, maasa ka lang sa pera ko, wala ka naman trabaho, yung mga ganun po. Masakit pong pakinggan yung ganun.
0: Okay, so feeling mo.
1: Kaya ako po nasasabi ito, Coach B. Sa tanan ng buhay ko talaga, marami akong experience, pero at least po yung aking asawa naman, katamtaman lang naman po, ako po, hindi, wala naman akong natapos sa pag-aaral. Kaya lang po, kung compatible po kayo, kasi ang pinagsamahan nga yung sa hirap at ginhawa, till death do us part, yung mga ganun na Coach B. Kaya doon naman ako natutuwa sa naging partner ko na kahit sumalangit na siyang kaluluwa. Yun po ang hindi ko kasi nakakalimutan sa kanya naman.
0: Okay, so isa pa dun sa interesting na sinabi mo, dapat ang babae nagtatrabaho at nag-aambag din.
1: Oo, Coach B. Kasi, kunyari, example ko, Coach B, ako yung asawa ko nasa military. Ang tawag housewife lang ako, ganon. Pero hindi kasi malaliit pa po yung mga anak ko noon, alam mo ang ginagawa ko. Nung maliit ako, sabi ko, kaya kong magtanim ng palay. Kaya kong maggapas. kaya kung yung sa Ilocano yung magwagwag, maghanap ka ng palay doon sa nag-iikan, tapos ititinda mo. Ay, ginawa ko yun, Coach B. Kasi, pero ano ah, hindi niya nalalaman, hindi niya alam kasi magagalit siya. Bakit inuutosan ba kita na magganyan dyan, ganito, magganon po, nung nalaman po niya.
0: So bakit pero, mo ito ginagawa? Hindi ba siya sumusuporta that time nung siya ay nasa bilang militar?
1: Alam mo, Coach B, that time na panahon, kasi po ang military, po, kahit madikinig po ang lahat, military po ang asawa ko, lalo't pag nasa ano po siya, yung magkakaroon po sila ng seminar kanila at yung ilang buwan. Sariling bulsa po yan. Hindi po pwede naman na hindi siya gagastos. Yun pong pagkain nila at saka yung ano, okay, sa ilito doon. Pero, siyempre po, magkano lang naman po ang masweldo niya kung nag-loan po siya. Ganun po kasi, Coach B, tapos madidistino pa siya. Kaya, noon, Coach B, talagang inaantabayanan ko rin kasi ang pera, madaling ang maubos. At saka noon din, Coach B, ano, may tindahan ako, kaya hindi ko rin nararamdaman noon yung kung paano maggastos kasi pagkain, may tindahan ako, ganun.
0: Okay, so Ate Flor, ibig sabihin, that time, kung ano man yung naiuuwing pera ng asawa mo, eh hindi talaga kasha. So kahit hindi ikaw po nag-aalaga ng pamilya, eh sumasideline ka din patago.
1: Oo, Coach B, kaya lang, nahuli na po ako noon kasi nagkasakit po ako, yun ang inaano niya. Kaya nung ko, napagalitan ako, napagsabihan ako, ganun, Coach B. Nag-iba na naman ako ng trabaho, ng hanap buhay. Alam mo, Coach B,
0: ano?
1: Kapag nagsisweldo ako, dyan sa, wala pang ATM kasi noon, Coach B.
0: Oh.
1: Punta ako ng William Moore, di sweldo na po. Kasi binabantayan ko ang sweldo eh. Siyempre, my sweldo is mine. Yung asawa ko, kung may-ari naman sila ng iba, basta ang sweldo akin.
0: Yon.
1: Alam mo, Coach B, namimili ako ng mga paninda ko sa baklaran. Kasi sa baklaran, yung mga paninda doon, ano, dasen-dasen, pag ilalabas ko yon. Kapag dumating na po dito sa probinsya, ano po, doble-doble na po yung ano ko doon. Yun po ang ano, tapos nagbabike po ako, punta ako ng mga barangay sa mga kamag-anak ko, may bibigay sila ng mga bigas, mga ano, malaking tulong po yung ganun.
0: So, talagang ano ka, no? Talagang maraket kang asawa, hindi ka lang basta tumatanggap kahit sinasabi mo na my money is my money, his money is my money, abay lumalabas pa din talaga sa'yo yung hindi mo kailangan i-pressure yung asawa mo to produce more. Ang ginagawa mo, eh, pinupunan mo ang pagkukulang financially sa inyong pamilya.
1: Oo, Coach B, kasi ano, kahit man elementary high school po kasi yung mga anak ko noon eh. Hindi ko na po inaantay kasi yung ano, yung ang sweldo po kasi noon, akin senas katapusan eh ngayon, mga sweldo na ng mga EFP ngayon, imisanan na lang sa ATM once a month. Kaya noon po kasi, dyan po ako natuto kasi ang sweldo, pupunta pa ako ng Manila, makikipili ako doon sa squadron kasi sweldo na, ganon. Eh, ang natitira na lang po sa sweldo niya noon eh 5,000 ganun kasi pa mababa po noon ng sweldo pa.
0: Hindi ba parang kailan ba tong noon na to? Hindi ba yung 5,000 malaki na that time? Ganun ilang araw niyo tong pagkakasyahin?
1: Nung Kwan Coach B, nung 1990s, yan po. Kasi dito na po kasi kami sa probinsya.
0: Oh.
1: Last po na ng galingan namin kasi ba sa Air Base Pampanga. Tapos po, before pumutok na po ng pinatubo noon, Coach B, nakauwi na ang pamilya ko dito. Si Mister kong naiwan doon sa base Air Base na kamuntik siyang natapunan ng laar.
0: Hala.
1: Opo. True life po. Yung bahay opo po namin doon, Ekwan, halos. Ay, ang swerte po noon, nabenta ko pala. Si Mister ang nasa squadron na po. Yung bahay po namin, kunyari po, yung kinatatayo ng bahay, yun pong labas na noon, puno na po ng buhangin. Ganun po ka, ano, dyan sa bus service niyo. Kaya kaswerte ko po, napinda ko yung bahay
0: pero
1: ko doon.
0: Pero nabenta mo pa, may bumili pa, kahit alam nilang nilalahar na yun.
1: Hindi, Coach B. Before, pumutok ng pinatubo, Coach B, na ibenta ko po. Kaswerte ko.
0: Kaswerte mo. Kakawawa nung nakabili.
1: Opo, tsaka noon po kasi, Kaya parang nag-open po sa akin yung mangyayari na bakit pag nananaginip ako noon eh, yung araw, tatayo siya sa bundok daw. Alam mo, sabi nung araw. Oh. Kaya imposible man kung minsan pampanaginip, pero totoo, sabi niya. Hoy, Flor, sabi niya, kung ako sa'yo, sabi niya, umalis ka dyan. Ay, bakit naman po? Basta umalis ka dyan. Yung parang binibigyan po ako na ng babala.
0: Warning.
1: Opo. True po yun.
0: Okay.
1: Kaya nakauwi po kami dito sa Victoria Tarlac po bago nangyari po yun. Kasi po ang nangyari doon, noon, yung umaga po naging gabi. Tsaka hindi mo po makikita ang daan doon, Coach B, kung hindi ka mag-iilaw ng yung nabless na kandila. Yun ang kawawang mga tao dyan sa nanggalingan ko dyan sa Pampanga.
0: At dati eh, you are talking about nung nangyari yung pagsabog ng ano, hindi ito bago lang, no? Yung dati pa to.
1: Opo. Okay. Ang dali ng panahon, Coach B. Hindi ko alam kung ilang tagal taong na, ka nun at nadandaan mo na, Coach
0: year,
1: B.
0: 1 year old po ako nung pumutok ang...
1: ang edad po ng anak ko, Coach B, mga 6, 7, 8. Ganun po.
0: Ah, okay, okay. Ate Flor, thank you for sharing. Ngayon ba, Ate Flor, abay kanina, briefly nabanggit mo na wala na yung iyong mister, ginuha na ni Lord. Eh, ikaw ba, nagbibigay pa ng second chance na umibig ulit ang puso mo? Bukas pa ba? O
1: alam
0: kasama
1: mo,
0: na dun sa lahar?
1: Alam mo, Coach B, yun nga sabi ko, ang puso natin, ang puso, kadamihan ng puso, umiibig sa lahat. Yun pong pag-ibig na o the only one, meron din po, kaya lang, sa akin na lang kung minsan, di ko na pinapahalata, sa dami naman baguyot na umaaligit. Siyempre, alam mo sa minsan, ang iniisip ko, may exist, 6666. Ganun po, yung ano po kasi eh. Oo. Tapos, ang inaano ko, baka makatagpo pa ako ng ano, kabait-bait ng mister ko noon. Yung mga ganun, Coach Lee.
0: Ah, so, nakocompare mo. Ilang taon ka na ba ngayon, Ate Flor?
1: Yun nga po, 66, Coach Lee.
0: Ah, 66. Oo nga, naalala ko. At may mga umaaligid pang manliligaw sa'yo at 66.
1: Meron, Coach B, kaya lang sabi ko, parang nahiya na ako sa sarili ko ba na ano, pero ganun pa man, Coach B, ay yung mga ganun, pinapakitaan ko ng magandang asal para naman sa ganyan irespeto ako, ganun.
0: Oh.
1: Tapos, may mga regalo naman po na hindi ko na naalala man kung saan galing, thank you, pero ang hiling ko nga, I need cash. And fried chicken.
0: Yung mga chocolate lang, oh, naalala ko yung sabi mo the last time. Alright,
1: opo,
0: Ate Flor,
1: yun po ang...
0: thank you for sharing that. You know, isang malaking bagay na shinare mo na 66 years old ka at may mga manliligaw ka pa. Yan po eh, nakakabuhay ng dugo sa ating mga senior na listeners dito sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Siguro naisip nila, ay, kung si Ate Flor nga, may love life, ako din. Oh, pag-iingan nyo na, mga
1: lola. Kaya lang, hindi ko alam ang mapipili ko at ano man. Oo, may mga kaya sa buhay at ano. Ang problema, may asawa, oo, ang reason nila, hiwalay. Pero hindi ko rin gusto kasi kirita pa rin ako. Kung naman, sabi kong ganyan.
0: Ay, ito naman, Ate Flor.
1: Hindi ko pinangarap ng magiging kirida kung maaari lang.
0: Eh, paano ka magiging kirida kung hiwalay naman na sila? Kahit
1: ang
0: pa
1: mahirap,
0: sa...
1: Ang mahirap, Coach B.
0: Sa papel.
1: Hindi ko naman binalahat sa mga lalaki. Makuha ka lang lahat ng matatamis na pagsasalita, mga pangako, mga ano, mga ganun, Coach B.
0: Ayun lang. So, alam mo, hindi na kasalanan ng lalaking mambobola yan. Kasalanan na ng babae yan pag nagpabola pa tayo kahit alam na natin na yan ang technique nila.
1: Oo, Kokbe. Yan din po kasi, sinasabi ko.
0: Kasi ang lalaki, susubok at susubok yan. Mambobola at mambobola yan. Mananantsing. Yung ilan lang, ha? Mananantsing at mananantsing yan.
1: Hindi pa, Coach B. Aminit. So aminit it's up po, to the Coach woman. May sisira ko. Alam mo, Coach B, sa... Ito, hindi ko naman i-mention. Yung katulad ko rin na senior, ano, may ka-chatmate ako, pero hindi yun nakikinig at may share ko lang. Pero hindi ko papakalala.
0: Eh, baka nakikinig yun. Hello, chatmate ni Ate Flor. Lagot ka. I-reveal ka
1: niya. Hindi po. Ngayon, yung girl, 70 plus na siya.
0: Okay.
1: May kasama ko siya sa event. I don't mention anymore. Yung ano, tapos siguro, nagsa-something-something sila, kinalkal niya yung CP ng kasama niya. Ganon, nakita
0: wait
1: niya
0: lang,
1: yung
0: Ate
1: mga
0: Flor.
1: Picture.
0: Ate Flor, anong nagsa-something-something sila? Anong something-something
1: yung
0: sinasabi mo?
1: You know what I mean? Okay. Kasi yung babae rin ang sabi. Kasi okay. Ganito eh, may something-something na kami, kaya kung po pwede, layuan mo si ganito. Hala, sabi ko, sorry po, hindi ko po boyfriend, wala po kaming kaugnayan, ganun po, Coach B. Alam mo, nakakahiya yung ganun. Susukatin ako, hindi naman niya asawa. Eh, nakita niya yung mga picture ko doon sa kwan, siguro nung lalaki, tapos nung ano.
0: Yung mga picture mo ba, eh, ano naman yun, wholesome naman yung mga picture mong yun.
1: Yun Coach B, kapag nagpipicture ako kasi Coach B, kadamihan, yung sa video, minsan lang yung picture ko. Pero yung picture ko Coach B, hindi po ako yung nakahubad, hindi yung nakashort, hindi yung sexy, hindi po.
0: Decente naman.
1: Opo, tsaka okay. Siyempre Coach B, matatalbogan kasi siya, mas maganda ako sa kanya.
0: Ayun lang, oh, diba? Bugs. Pangalanan mo na. Pangalanan
1: ayun, sabi
0: mo
1: na. Ko, hindi ko kasi sabi ko ganun lang po talagang ano, pero kwan, tapos pumunta pa po dito sa bahay, alam mo, inano ko yan, binilit ko lahat yung ano, harap-harapan niya, kinuan ko kasi ang ano doon Coach B, nagsiselos.
0: Nagsiselos kahit hindi naman sila, kahit at 70 years old kasi situationship niya lang yung manliligaw mo.
1: Oo, 70 plus. Saka yung understood na Coach B kasi yung sabi niya na may kasi may something-something na sila, na ganito, layuan ko siya, ganon-ganon. Ay, opo, sabi ko yun lang pala, wala naman po kami ugnayan, ganon po Coach B.
0: O, kalma lang Ate Flor, ibig sabihin may something-something, ibig sabihin siguro na nakinig yun kay, ano, kay Doc Lulu sa private talks during Sabado.
1: Maari Coach B kasi yung pagsabi lang niya sa akin, pwede ko na siyang anuin kasi tayo naman malawak ang pag-upakaunawa, hindi pinag-aawayan yung mga ganyan na bagay.
0: Sige. Abay, very good na understanding ka.
1: Opo,
0: pero
1: salamat po sa mga manakikinig. Okay. Magandang gabi. Thank you ulit Coach B.
0: Okay, you're welcome Ate Flor. May request, song request ka na ba? Gusto mo something-something na lang yung request mo.
1: Yung Kwan Coach B nga, kung meron dyan yung ano, yung Where is Tomorrow, ganun. I see the black. My favorite song.
0: Kantahin mo pa ng konti kasi hindi namin ma-pick up yung title. Isa pa nga.
1: Kung hindi man, okay Coach B, magandang gabi. Nakausap ko na naman yung DCMN. Thank you very much
0: po. Thank you. Ay, matalino, hindi ako nakalusot dun kay Ate Flor. Magpapasample sana ako. Sample.
1: Okay. Sige. Thank you ulit po. Salamat sa pagtawag ko po. Thank you po.
0: Yes, alright. Ate Flor from Victoria Tarlac na may manliligaw, na yung nanliligaw sa kanya ay may ka-something-something na 70 plus years old. Pero nabubuhayan talaga ako kay Ate Flor kasi nakakatuwa. Kasi 66, dami pa manliligaw. O saan ka? Tapos ikaw, nagsiselfpity ka dyan, sasabihin mo na, 50 na kasi ako, wala na manliligaw. Be, laban lang be, mag-exercise ka tuwing umaga para lumaas ang iyong mga kamandag. Lumabas ulit ang iyong, you know, desire para lalong magpaganda at maging aktibo sa buhay. O sige, all the way naman from, akala ko naman next. Naku, dahan-dahan kayo sa ganyan, tatawagin kong next caller na mag-share ng love life niya, etong ating ano ah. Pero kapamilya, sige, pagkatapos ng caller natin, medyo seryoso muna tayo dahil kukuha po muna tayo ng importanteng balita. Antas ng level ng tubig sa Mariking River, ibinaba na sa Alert Level 1. Narito kapamilya ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
2: Coach V, as of 10:30 ngayong gabi, bumaba na sa 15 meters ang level ng tubig sa Marikina River matapos itong umabot sa third alarm noong Linggo, August 9. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nananatiling suspendido bukas, Huwebes, August 13, ang face-to-face classes at online classes sa lahat ng antas sa publiko at pribadong paaralan sa Marikina. patuloy naman pinapayuhan ng mga residente na manatili alerto at subaybayan ng mga abiso ng lokal na pamahalaan, lalo na kung muling tumaas ang level ng tubig. Samantala, Coach B, malakas hanggang katamtaman na ulan ang nararanasan ngayon dito sa Mandaluyong City at Quezon City. Kasabay nito, bumper to bumper na ang daloy ng traffic sa northbound lane ng EDSA Mulayan, Boni. EDSA Boni hanggang makarating ka sa EDSA Shaw Underpass. Kapag nakalampas ka ng EDSA Shaw Underpass, ay bumper to bumper din ang sasalubong sa'yo sa may EDSA Ortigas northbound. Paglaspas mo dyan, ay tuloy-tuloy na ang daloy ng traffic ko dito sa may EDSA White Lane. Pero makapal at madami pa rin mga sasakyan ang bumibiyahe sa ngayon. Ayan muna pinakuling ulat dito at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Roen Cueto.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Mga kapamilya, kaserbisyo, magbabalik po ang ating programang Love Connect.
4: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
10: Kirko Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit, magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita.

0: para sa akin?
1: Para sa akin, hindi masamang maging practical sa pagpili ng partner. Yan ang komento ni Kay from Makati. Dagdag niya pa, kasama talaga sa future ang pera. Bills at responsibilities, kaya gusto ko rin yung financially responsible. Hindi kailangang mayaman, basta marunong dumiskarte. Kaya kong tiisin yung busy schedule, pagtitipid at mga panahon na hindi komportable ang buhay. Green flag sa akin yung consistent, honest at marunong makinig. Red flag naman yung sinungaling at puro pangako na walang action. Nakakatawa yung puro pangako na walang action. Familiar ka, pamilya, no? Dami-daming dumaan sa inyong manliligaw. Puro pangako ng buwan between araw, buwan at langit at lupa. Tapos nung naging kayo, walang naibigay kahit ni isa dun. Kaya, Kay, agree kami sa komento mo. O, pakinggan naman natin yung perspektibo ng isang lalaki from Taguig. Si Kuya Miguel, ito ang sabi niya. Coach V, I don't think it's wrong ang maghanap ng financially stable na partner. Lalo na kung marriage or long term ang goal mo. Ang importante, hindi pera lang ang basis. Kaya kong tanggapin na may career priority siya at minsan magiging busy. Basta hindi nawawala ang communication. Green flag yung may goals at marunong humawak ng pera. Red flag, yung may pera nga pero controlling naman at ginagamit ang financial status para mang-down ng partner. Oy, pamilyar! Yung mga kaservisyo at kapamilya natin na nagkaroon ng partner na gumagastos nga, lakas naman manumbat. Umingiti-ngiti ka dyan, kuya, parang may hugot ka. Kung aanuhin mo naman yung taong gumagastos sa'yo tapos manunumbat o sa'yo na yung pera mo. Nakakaloka. Ano ha? Naalala mo na naman ng kapamilya mo. Hindi yung ex. May kapamilya kang ganyan. Oh, bibigay nga. Pero grabe yung sat-sat. Oh. Mag-umaga. Pagkatapos kang kausapin, may follow-up text pa. Parang, ante, hindi na lang ako mangutang sa imo ba? Pinahiram mo nga ako ng pera. Wasak naman ang eardrum ko pagkatapos. Hindi lang eardrum ko, wasak pati puso ko sa sakit mo magsalita. Huwag ka nang magpautang, ante. Okay na lang. Doon na lang ako sa 5-6. May interest man, hindi naman masakit magsalita. Tama ba, kuya? Okay. Agree daw, agree. O siya, kapamilya, ito patuloy lang pong magpadala ng inyong mga komento at mga hugot ha, sa ating usaping pag-ibig ngayong gabi. Kung kayo po ay gustong humabol pa at magpadala ng inyong komento, ito po ang ating text line at Viber line na pwede nyo pong padalhan ang inyong mensahe. It's 0919-278-3000. Sa mga kaservisyo nating may hotline, landline, o marami lang load na pangtawag sa landline, ang ating numero ay 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kapamilya, gabi-gabi po dito sa Love Connect, kami po ay pumipili ng mga liham galing sa ating mga kaservisyo. Anong love life problem ang ating susolusyonan ngayong gabi? Abay, mapapakinggan niyo po sa ating segment na Love Confessions.
2: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

pag-ibig na nagsisimula sa simpleng pagkakaibigan. May mga pag-ibig naman na nagsisimula sa isang ngiti, isang pagkikita. At sa mga panahong pareho kayong bata pa para maintindihan kung gaano pala kalalim ang nararamdaman nyo. Ako nga po pala si Ella. At gusto kong ikuwento ang isang pagmamahalang hanggang ngayon ay hindi ko alam kung dapat ko bang ipaglaban o tuluyan ng bitawan. Nakilala ko si Gab. Nung mga panahong pareho pa kaming walang iniisip kung hindi ang pag-aaral, barkada, at mga pangarap namin sa buhay. Magkaiba kami ng mundo. Ako ay simpleng babae na sanay sa tahimik na buhay habang siya naman ay masayahin, palabiro, at parang kayang gawing magaan ang kahit anong problema. Hindi ko namalayan kung kailan siya naging espesyal sa akin, Coach V. Basta, isang araw, napansin ko na lang na siya ang una kong hinahanap kapag pumapasok ako. Siya ang gusto kong makausap kapag may problema ako. At siya rin ang gusto kong kasama kapag masaya ako. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi niya sa akin ang mga salitang matagal ko rin gustong marinig. Mahal niya raw ako. At mahal ko rin siya, Coach V. Kaya naging kami. Sa simula, parang walang makakasira sa amin. Pangarap naming makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho, at balang araw ay makapagbuo ng sarili naming pamilya. Madalas naming pag-usapan ang future na para bang sigurado kaming kami ang magkasama hanggang dulo. Pero habang tumatagal, dumating ang mga problema. May mga pagkakataong hindi kami nagkakaintindihan. May mga tampuhan na nauuwi sa malaking away. May mga pagkakataong pareho kaming may gustong patunayan. Dahil mataas kami mangarap, nagsumikap kami. At dahil bata pa kami, akala namin sapat na ang pagmamahal para malagpasan ang lahat. Hindi pala, Coach V. Dumating ang isang pagkakataong kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang pangarap at ng aming relasyon. May pagkakataon siyang makaalis at makapagtrabaho sa Canada. Malaki ang maitutulong nito sa kanyang pamilya at magiging daan din ito para maabot niya ang mga pangarap niya. Para na rin makapag-ipon para sa pagpapakasal namin. Masaya ako para sa kanya, Coach V. Pero sa loob-loob ko, natatakot din ako. Sinabi niya sa akin na hindi niya ako iiwan. Nangako siyang kahit malayo siya, ako pa rin. Ang bebe niya ay ang mahal niya. Pinanghawakan ko ang pangakong iyon. Pero habang lumilipas ang mga buwan, nagbago ang lahat, Coach V. Mas madalang na ang tawag. Mas maikli na ang usapan. Hanggang sa dumating ang araw na halos hindi ko na siya makilala. Hindi na siya tumatawag sa akin kung kumusta na ba siya, anong nangyari sa araw niya, kung okay lang ba siya doon, at ano ang nangyari sa aming dalawa. Nagsimula na akong magtanong. May iba na kaya siya? Pagod na kaya siya sa akin? O baka ako na lang ang kumakapit sa isang relasyon na matagal na niyang binitawan? Because Coach V, kung busy man siya,
gagawa pa rin siya ng paraan para makapag-usap kami. Kahit ilang minuto o segundo pa, kahit isang tawag lang para mapanatag ang loob ko. Hindi ko siya agad sinisi. Dahil alam kong may sarili rin siyang mga pinagdadaanan. Pero mahirap palang intindihin ang isang tao na hindi nagpapaliwanag, no? Hanggang sa isang araw, bumalik na lang siya. Umuwi siya sa Pilipinas nung isang taon. Akala ko, iyon ang pagkakataong maibabalik namin ang lahat. Pero Coach V, iba na siya. At ako rin. Sa aming muling pagkikita, pareho naming napagtanto na hindi na kami iyong dalawang batang dating nangarap ng magkasama. Parang ibang tao na, ibang mundo na, parang na-reset, parang ang dami nang nangyari. Marami ng sugat at maraming bagay ang hindi na kayang ayusin ng simpleng salitang mahal kita. Pero umiyak ako nang sabihin niyang mahal niya pa rin ako. Dahil mahal ko rin siya, Coach B. Pero hindi na sapat ang pagmamahal para burahin ang mga sakit na pinagdaanan naming dalawa. Coach B, hanggang ngayon, hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko nang piliin kong pakawalan siya. Minsan naiisip ko, baka kung mas naging matatag kami, baka kami pa rin ngayon. Baka kung hindi kami naghiwalay, baka natupad namin ang pangarap na dati naming pinag-uusapan. Kung hindi ako bumitaw agad o maging siya, baka hanggang ngayon magkasama pa rin kami na lumalakad sa magiging kinabukasan namin na bubuo ng pamilya. Pero natutunan ko rin na may mga taong dumarating sa buhay natin, Coach V, na hindi para manatili habang buhay, kung hindi para turuan tayong magmahal. Dadaan lang, sandali at aalis din. Si Gab, ang una kong minahal ng ganoon kalalim. At kahit hindi kami nagkatuluyan, hindi ko pagsisisihang minahal ko siya. Coach V, gusto ko pong humingi ng payo. Kapag mahal mo pa ang isang tao pero alam mong hindi na kayo mabuti para sa isa't isa, kailangan mo ba siyang ipaglaban dahil mahal mo siya? O kailangan mo siyang pakawalan dahil mahal mo rin ang sarili mo? At kung dumating ang araw na muli siyang bumalik at sabihin niyang mahal niya rin ako, dapat ko pa ba siyang hintayin? O sapat nang maging bahagi siya ng pinakamagandang alaala ng kabataan ko? Maraming salamat po, Coach V, at lubos na gumagalang, Ella.

0: here, Ella. Ella, you know what? Nakakatawa kasi parang halos pareho ang naging kwento natin. Ang pagkakaiba lang, ako ang umalis in order to, you know, have a better job and in order to better support my family. And you know what? Just like what happened to you and to your partner, eh, ganun din ang nangyari sa akin. Tsaka no nga, first love ko. You know, distance, sabi nila, kapag totoo yung inyong mga nararamdaman, if the love was true, eh, susuungin nyo at kakayanin nyo. But let me tell you something. Coming from a person who have experienced a long-distance relationship, no? It's not only the distance that's the challenge. The other challenge would be the changes that you go through without your partner. Imagine yung matagal kayong magkasama, halos pareho kayo ng mga kinakain, pareho kayo ng gusto, pareho ng pangarap. And in one day, nagkalayo kayo physically ng matagal, years. In my experience, it was almost, you know, 3 years, 4 years. You know? And sa paghihiwalay nyo ng lokasyon, eh, kasama din dyan yung nagkakaroon kayo ng iba't ibang experience. Na-expose kayo sa iba't ibang, you know, lugar, tao, pagkain. And so, one of you can have bigger dreams than the other. One of you can have, you know, better experience than the other. And so, those things changes you. Na totoo talaga at posible na kapag nagkita ulit kayo, eh para kayong ibang tao na. Hindi na sila yung dati mong minahal. At hindi na din ikaw yung dating taong na-inlove sila. Siguro ngayon, mas ambisyosa ka na. Siguro ngayon, eh mas critical ka na. Siguro ngayon, eh hindi ka na masaya sa dating mga bagay na nagpapasaya sa'yo. And so, Ella, my advice for you would be this. You know what? You can still love a person from a distance. Hindi mo kailangan ipilit kung talagang hindi na kayo compatible. Kasi bilang matchmaker and a dating coach, no, doing this career for more than 10 years, nakita ko na hindi lang love ang nagpapasaya. Dapat may kasamang compatibility din. Ibig sabihin, eh, pareho pa rin kayo ng direksyon na gustong puntahan. Naiintindihan nyo pa rin at gusto nyo pa rin ang isa't isa. You know? But if that's not the case anymore and meron ka pang love na nararamdaman sa kanila, love pa ba yan o baka naman attachment na lang yan dahil marami kayong pinagsamahan? Ella, you can still love a person from a distance, but it is your responsibility to find a more compatible partner. Compatible sa taong kung sino ka na ngayon. Ikaw ka, pamilya, what advice will you give Ella? Bigyan ba ng second chance ang kanyang first love? O baka naman, time to move on na. Mga kapamilya, before we end Love Connect, kabay, magbigay daan muna tayo, kapamilya, sa isa pang importanteng balita. Kapamilya, kanselado ang klase sa lahat ng anta sa Antipolo City bukas, August 13, dahil sa patuloy na pag-ulan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen? Mga kapamilya, babalikan po natin ang ating report. Ito na nga po, no? Kaya sa mga announcement pa po ng mga walang pasok bukas, huwag po kayong makakalimot na mag-subscribe din sa ating mga social media. very active po sa pag-post ng announcements at mga updates, hindi lang sa lagay ng panahon, kung hindi sa mga lugar na walang pasok, walang opisina bukas, kapamilya. Ha? So, follow nyo lang po at mag-subscribe sa YouTube at Facebook po ng DZMM. Tawagin na po natin pabalik ang ating Radyo Patrol. Sir Rowan? Okay, sige. Bale, ang ano lang naman, no, ang kailangan natin tandaan kapamilya, eh, meron po talaga mga lugar na walang pasok bukas. For a complete list of that, update na lang po kayo sa social media. Dahil babalikan na lang po natin din ang ating Radyo Patrol maya-maya lang for update dyan sa Antipolo. Mga kaserbisyo kapamilya, it's 11:57. Nagkasama na naman tayo ng 2 oras. Kakakwentuhan ng pag-ibig. Okay pa ba kayo? O baka naman eh, masyado nyo nang namimiss yung love life nyo. Abay, huwag pong mag-alala. Kung namimiss ang love life nyo, life is short. I-text nyo na po. I-good night nyo na po. I love you nyo na po. Dahil sa totoo lang, hindi po talaga natin alam kung may bukas pa. Sabi nga nila, tomorrow is never promised. So kung may love life ka, abay, tawagan at i-message mo na. Kung wala, maghanap ka na. This is your love guru on air na si Coach V, Vanessa Antonio. Kita-kita ulit tayo bukas sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng mga Pilipino. This is Love Connect with Coach V.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awitin nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

0: Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo ng kakwentuhan on the air, tumawag lang po sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Talaradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Huwebes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong bagay ang takot kang gawin noong bata ka pa? Pero sa oras nating 12:08, kumuha muna tayo ng balita. Antipolo City nagsuspend na ng klase ngayong August 13 dahil sa patuloy na pag-ulan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
1: Kuya Dan, dahil nga dyan, magpapatuloy naman ng mga aktibidad ng mga estudyante sa pamamagitan ng alternative delivery mode habang walang face-to-face classes. Ayon nga sa 5 PM kahapon na bulletin ng PAGASA, patuloy na nakataas ang yellow heavy rainfall warning sa Antipolo. Bagamat nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang bagong ang bagyong Nangka, ay nahahatak nito ang habagat na nagdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Dahil dito, nagpasya ang lokal na pamahalaan na kanselahin ang klase bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel. Pinapayuhan ng lahat na makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at ng PAGASA. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
3: Remember your music.

0: Swabbing Umaga, August 13, 2026. Araw po ng Thursday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s. May OPM pa na dapat abangan. At syempre pa mamaya, dahil ngayon ay Thursday, alam nyo na yan, meron tayong sulat na para lamang sa'yo, especially for you, para sa ating segment na Kumusta Dear? Mamaya yan, kailangan ninyong abangan. At syempre pa, ang topic natin, ang katanungan natin para sa umagang ito sa ating huntahan. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok na nanonood habang sila ay nilalamig sa kanilang mga bahay. Dahil, abay, Thursday na, maulan pa din. Oo, parang ano, ayaw talagang magpapigil, ano. Hello po sa mga nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon via DZMM Talaradyo Kaway-Kaway. Hello. Ganun din po, batiin natin lahat ng mga nakikinig naman sa kanilang mga radyo kung saan man yan, ano. Pwedeng radyo ninyo sa cellphone, transistor radio sa inyong mga bahay, sa inyong mga opisina, sa inyong mga sasakyan. Kung paano man po kayo nakakapakinig kay Kuya Dan, hello hello sa mga nakatutok sa atin via DZMM Radio Patrol 630. It's a throwback Thursday, mga kapamilya at mga kaserbisyo, no? So, alam nyo na ang gagawin natin ngayong umagang ito. No? Pero bago tayo magpatuloy, narito po muna, huh? Bago tayo magpunta sa ating huntahan sa umagang ito, narito muna ang listahan ng mga lugar na walang pasok ngayong araw, August 13, 2026, dahil po yan sa masamang lagay ng panahon, as of 12:15 a.m. Sa Metro Manila po, sa Valenzuela, all levels, public and private, alternative mode of learning, ganun din po sa Marikina, all levels, public and private, at sa Malabon po, all levels public and private, switch to online learning. Sa Bulacan naman po, sa Paumbong, all levels public and private. Sa Malolos, Balagtas, Ubando, switch po yan to alternative delivery mode. Sa Hagonoy, Kalumpit, Maykawayan, at Santa Maria. Sa Pangasinan naman po, sa Santa Maria po ay sa preschool to senior high school, public and private. Sa Pangasinan po, sa Santa Barbara, all levels, public and private, shift to modular distance learning. Sa Mangatarem, all levels, public and private. Sa Binmalay, all levels, public and private, alternative delivery mode. Sa Dagupan City, all levels, public and private. Sa Lingayen, public schools only until August 14. Sa Mangaldan, all levels, public and private, alternative delivery mode. Rosales, all levels, public and private. Sa Mangatarem, all levels, public and private until August 14. At sa Mangaldan, all levels, public and private, switch to alternative delivery mode. Sa Pampanga naman po tayo, sa Candaba, all levels, public and private, alternative delivery mode. Sa Masantol, all levels, public and private until August 14, alternative delivery mode. Sa Santa Tomas, all levels, public and private, alternative delivery mode. Sa Guagua, all levels, public and private, shift to alternative mode of learning until August 14. Sa Minalin, public and private. Sa Makabebe, Masantol, Minalin, San Simon, yan po ay switch to alternative delivery mode. Sa San Simon po until August 14. At sa Santa Tomas, all levels, public and private, alternative delivery mode until August 14. Sa Benguet naman po tayo, mga kapamilya, sa Atok, preschool hanggang senior high school, alternate delivery mode. Sa Tublay, preschool hanggang elementary, alternate delivery mode. Tuba, preschool to elementary, in both public and private, alternate delivery mode. Sa Bugyas, preschool to elementary, public and private, alternate delivery mode. Sa Sablan, preschool to elementary, modular learning shall be implemented. At sa Kapangan, preschool to elementary school. Sa Bataan naman po, mga kapamilya, sa Abukay, all levels, public and private, sa Balanga City, preschool to senior high school, alternate delivery mode. Ganon din po sa Bagak, Bataan, sa Mariveles, Bataan, all levels, public and private, sa Pilar, all levels, public and private. Ganon din po sa Morong, sa Limay, at sa Orani po, preschool to senior high school, public and private. Sa Hermosa, all levels, public and private, shift to online learning mode. At sa Dinalupihan, all levels, public and private, shift to online learning mode. Punta naman po tayo sa Cavite. Sa Tansa, all levels, public and private, alternative delivery modes of learning. Sa Cavite City, all levels, public and private. Sa Rizal naman po, mga kapamilya, sa Taytay, all levels, public and private. At sa Antipolo, all levels, public and private, alternative delivery modes of learning. At sa Occidental, Mindoro, sa Maburo po, at sa Santa Cruz, all levels, public and private. Kaya po, manatili po nakatutok nga para sa ating updates sa lagay ng panahon at sa mga listahan po ng mga lugar na walang pasok ngayong araw po yan, August 13, 2026. Oras, 12:26 na po ng umaga. Tayo magpapatuloy sa ating programang Remember Your Music. O, magandang umaga sa mga nakikinig sa atin via DZMM app. O, available na daw ulit ang Remember Your Music. Ang ating mga kapamilya at kaserbisyo na nasa ibang bansa ay mag-i-enjoy na rin. Kahit yung mga nasa Quezon lang katulad ng nanay ay makakapakinig na rin. Dahil 12:26 na po, mga kapamilya at mga kaserbisyo, simulan na natin ang ating
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan with Kuya Dan ngayong August 13, 2026. Ano nga ba ang ating katanungan?
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating Huntahan.
0: Ang ating katanungan, anong bagay ang takot kang gawin noong bata ka pa? Dahil ngayon ay throwback, pag-usapan natin ang mga kinatatakutan mong gawin nung ikaw ay musmus pa lamang. Ano nga ba? Marami, di ba? Kasi pagka bata ka pa, isang sabi lang sa'yo or alam mo yun, pagpaulit-ulit na sinasabi sa'yo, naniniwala ka eh, di ba? Parang kumbaga, yun yung truth mo. Kasi bata ka pa nga ni, di ba? So, pagkwentuhan natin yan. Ano ang mga bagay na takot kang gawin noong bata ka pa? Ako talagang nilagay ko nga dun sa post eh. Ang takot talaga ako yung pag magpapatay ako ng ilaw ng ano. Halimbawa, tulog na lahat, di ba? tapos ako na lang naiwan mag-isa. Nakakakilabot yun, di ba? Yung ikaw na lang magpapatay ng ilaw sa ano, sa sala, ganun. Tapos parang pag-switch mo ng kahuli-hulihang ilaw na parang may hahabol na sa'yo. Yung hanggang kwaton, gumaganon yung pakiramdam mo, di ba? Yun talaga ako, yung marang... Kahit imagination mo lang naman yun, wala ka namang nararamdaman talaga, di ba? Pero nakakatakot yun kapag ka bata pa. So, yun ang aking entry. Oo, sa ating huntahan ngayong umagang ito. Takot ako magpatay ng ilaw pagka ako na yung last na papasok sa kwarto. Kayo, ano ang inyong mga kinatatakutan nung kayo yung mga bata pa? Pwede mong i-viber yan sa 0919-278-3000. Pwede kayong tumawag din dyan sa numero na yan ha, kung sakaling hindi pa kayo nakakatawag at wala kayong hotline number. O kaya naman, tumawag sa ating hotline, that's 8924-4101. Locals, 5671-5672 at 5673. Magkwentuhan tayo ngayong maulang Thursday morning. At the best, no, kung pwede ka rin pumunta sa aking Facebook page, hanapin mo lamang Dan Capucion, that's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Mag-comment, mag-DM at babasahin natin yan agad-agad. Okay? Sabi, kaya pala natakot dyan yung nag-glitch yung camera habang nag- Nakita nyo ba yung pinost ko sa Facebook ko? Matatakotin nga kasi ako, di ba? Sinabi ko naman sa inyo yan eh. Kaya nga, di ba pag November dito sa Remember Your Music, hindi tayo masyado makapag-special ng horror. Kasi natatakot ako pagka-horror. Di ba? Kasi ang paniniwala ko dyan, Though ako naman personally, hindi pa naman ako naka-experience ng kahit ano talaga. At ayoko naman. Pero kahit na ganun, kumbaga, makakita man ako o hindi, makaramdam man ako o hindi, nai-stress kasi ako at ayoko ng mga bagay na nai-stress ako. Reason. AKA, takot nga. Oh, sinasabi ko naman sa inyo, di ba? Oo, so ayoko nang nai-stress ako. So pag nai-stress ako, pass ako dyan, no? Ayoko nang mga ganyan. Ano pala yung nasa likod mo? Ay, di TV! Nakikita mo, laki-laki. Kita-kita mo laki ng TV ko dito, eh. Ayan, oh, mali, dito pala sa kapatid. DZMM, oh. Ito si Jess, nananakot. Liwa-liwanag dito. Hindi mo ako matatakot pagka maliwanag. Huwag lang talagang biglang didilim. Ano ang mga kinatatakutan mo nung bata ka pa? Yan ang ating huntahan ngayong umaga ng August 13, 2026. O once again, dahil Thursday ngayon, alam nyo na mamaya ha, mga bandang alauna, ganyan. Sisimulan na natin ang ating Kumusta Dear Specials. Ano na naman kaya ang kwento ng buhay na ating aalamin? Mamaya yan, sabay-sabay natin pakinggan. Pero sa oras nating 12:31 ng umaga, sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: sagot na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: 10 minutes bago po ang alauna ng umaga. Napakinggan natin mga awitin, Danny Song ng ni Loggins and Messina. I Don't Want You to Go ni Lani Hall, You're a Part of Me ni Anne-Marie, and The Best of Me ni Olivia Newton-John and David Foster. Sa ating huntahan ngayong umagang ito, maulang Thursday morning, anong bagay ang takot kang gawin noong bata ka pa? Pwedeng ipadala ang iyong kasagutan sa ating Viber 0919-278-3000. Tumawag sa 8924-4101, Locals 5671 hanggang 5673, o kaya naman sa aking Facebook. Hanapin mo lamang Dan Capuchon at tayo ay, ano lang to, chill-chill, kwentuhan lang. We have our first caller from Pampanga. Wow, new caller. Nasa linya natin si... Mamaya aalamin natin kung sino. Sandali lang daw dahil may inaayos lang. Ito muna sabi ni Ethel Mojica. Good morning, Kuya Dan. Para sa akin po, kung ano yung mga bagay na kinatatakutan ko at ayaw kong gawin ay katulad po ng kumain ng hindi ko pagkain. At hindi po ako nagpapaalam na gagamitin ko yung mga bagay nila o laruan nila ng mga pinsan ko at ng mga tita ko. In short, ayoko pong ginagalaw ang hindi po akin. Parang nakikialam, yung muna nakikialam. Pa-request naman po ako ng Kumusta Ka Aking Mahal by Freddy Aguilar. Salamat po, God bless, at nakabalik na rin sa DZMM app. Ayoo nga, thank you. Alright, sige na, ito na, 12:52, kausapin na natin. Once again, from Pampanga, first time caller, nasa linya natin si Martin. Martin, good morning.
2: Okay, good morning, Kuya Dan.
1: Hello, Sir Martin. Magandang umaga po dyan sa inyo sa Pampanga. Kamusta po dyan? Maulan po ba?
2: Medyo, pabukso-bukso yung ulan eh. Pero ngayon, tumigil yung ulan.
1: Aha, sana medyo humupa-hupa-ho ano kasi dire-diretso na. Ay, Sir Martin, first time niyo pong tumawag dito?
2: First time, pero matagal na ako. ABS-CBN, pero dating ABS pa nung... Before martial law, by the way, I'm already 86 years old.
1: 86 years old, wow.
2: Batang-bata ka pa.
1: Batang-bata. Opo, kayo din ho, batang-bata, 86. Sir Martin, gaano na ho kayo katagal din nakapakinig o kailan nyo lang dinasumpungan ng Remember Your Music?
2: Kanina kasi bigla ko nagising, kasi ko pa, yung si babae pa, si
1: Coach B.
2: Opo. Coach B.
1: Mm-hmm.
2: Oh, kasi narinig ko yung... Frequent caller mo, si Flor ba yun?
1: Sa kay Coach B po, si Nanay Flor ang second caller niya.
2: Oo, 66 years old siya.
1: Mm-hmm. Oh. Bakit ho, na-interesado ho ba kayo?
2: Hindi naman. Okay. Kasi naiingit ko sa mga caller mo, lalo na yung mga suki mo.
1: Ay,
2: kasi matagal na akong nakikinig ABS. Yo. Matagal na, before Marcelo pa.
1: Matagal na nga ho yun, no? Pero mabuti ho at may time kayong tumawag. Bakit ho gising kayo ng ganitong oras, Sir Martin, usually?
2: Bihila na ako, nagkunti lang tulog ko eh. Kaya mag 86 na ako eh.
1: Oo, ayaw nyo din, hindi rin kayo laging tulog. Mas madaming oras gising.
2: Araw at gabi ako nakikinig ng ABS-CBN eh.
1: Sige ho. Ito, Sir Martin, dito ho sa Remember Your Music, kung nakapakinig kayo, no, may katanungan tayo lagi. So, sagutin nyo lang ho, no? Ano ang mga bagay na takot kang gawin, Sir Martin, noong bata ka pa? Ba talagang malayo-layo yung throwback ho ito, ha?
2: Matagal na yun.
1: Oo, tagal-tagal. Pero kung ano po naalala ninyo na talagang natatakot kayong gawin noong bata pa ho kayo?
2: Gagawin ko noong bata pa.
1: Pero
2: siyempre yung nag-iisa.
1: Mm-hmm.
2: Yung madilim.
1: Madilim?
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ayaw nyo ng ano? Ayaw nyo ng naiiwan kayo sa dilim, mag-isa?
2: Kasi I was born in a poor town kasi galing ko Bisaya eh.
1: Okay.
2: Walang ilaw sa amin, no?
1: Walang kuryente.
2: Pa.
1: Mm-hmm.
2: Before the war pa yun, 1940.
1: Grabe, Sir Martin. Ano ang ano ho ang feeling pagka ganun ka, kumbaga, kasi sabi, lagi ko sinasabi dito, yung makarating ka ng age na 70s, 80s, parang sobrang bonus ho sa buhay yun eh. Kasi, di ba, hindi na lahat ngayon umaabot sa ganyang edad. Ano ho ang feeling na from the 40s ho ba yun? 50s?
2: 40s.
1: Oh, hanggang ngayon, eh, lahat yun nasa memory ninyo. Ano po ba ang napansin nyo talaga dun sa pagbabago na yun ng paglipas ng panahon?
2: Ay, maraming pagbabago. Una-una na itong mga high-tech na ngayon.
1: Yan, oo. Oh. Oh, kayo po, di po ba kayo mahilig mag-Facebook, Sir Martin?
2: Hindi nga ko, may unang katunayan nga itong ginagamit ko, sir. Hindi cellphone, yung landline.
1: Telepono, oo, oh, landline. Oh. Oh, kasi mas madaling kasi dumayal. Oh, oh.
2: Eh, kuya na, nag-iisa lang kasi ako sa bahay. Mga anak po, nasa abroad na lahat eh.
1: Oo, pero parang sa boses nyo, parang talagang active na active ho kayo. Ha? Kayo ho ba eh, ano din, walking-walking din pagka umaga. Oo,
2: from here, kasi malapit lang kami sa Angeles. Pwede ko yung talakarin Angeles dito sa Porac. Dito kami sa bunga ng Porac eh.
1: Ay ba, nakarating na ho ako dyan dati nung college ako sa Porac, Pampanga.
2: Dito ako malapit sa Angeles.
1: Correct. Oo, so, so kayo na lang ho, eh, ano pa, binibisita ho kayo ng mga ano ninyo, kaanak dyan. Oo, talagang kayo na lang.
2: Kung sinong magbakasyon, mga ano, kung yung isang anak ko nasa Canada, yung isa sa US, yung isa na sa Madrid.
1: Oh, kaya pagka ganito eh, yung radyo-radyo na lamang ang mga pinagkakalibangan, Sir Martin.
2: Kasi sa kanila, tatawagin na lang nakikita na kuya.
1: Wala hong problema. Oh. No problem ho sa akin yan.
2: Nag-screen name mo na kasi yung kuya Dan.
1: Oo, kahit anong...
2: By the way nga pala, kuya
1: po,
2: Dan.
1: Yes po.
2: Sinong singer nung yung kwanyo, yung...
1: Alin po dyan?
2: RMY, yung...
1: Yung theme song ho?
2: Theme song?
1: Ay, hindi ko pa nga ho siya namimit eh. Oo.
2: Akala ko si Eric Santo.
1: Ah, hindi ho si Eric's, no? Eric's tuloy. May S, Eric. Hindi ho eh. Oo, alamin ho natin. Hindi ko pa ho namimit ko. Sino ho nga ba?
2: Ganda na boses eh.
1: Narinig ko na lang ho. Biglang umawit. Hindi ko nga humasabayan. Kayo po ba? May talent ho ba kayo sa mga ganyan? Mga kanta-kanta?
2: Hindi. Ang kanta, walang hilig sa akin. Ako rin, walang hilig sa akin. Nakikinig lang ako.
1: Nakikinig lang. Oh. Kanina ho, nabanggit ninyo eh, nawiwili kayo sa mga caller natin dito. Sino ho ang pinaka-kinawiwilihan ninyong caller natin?
2: Hindi naman si kinawiwilihan. Naiingit ako.
1: Bakit ho kayo naiingit?
2: Eh, kasi mga bata lang sila, pero frequent caller. Lalo na yung mag-asawang architect.
1: Si, ay, ito nga ho.
2: Si Marvin, si... Sabi, Marlene.
1: Oh, ito nga ho, oh, nag-ano dito, nag-chat-chat yung dalawa. Sabi niya, i-love connect na yan. Sabi daw, Sir Martin, gusto ka daw i-love connect? Ano ba yun? Ano ba gagawin natin dito?
2: Ay, hindi ko alam. Diyari na kung marunong sa mga technology hindi, bago.
1: Ito na lang, oh, tatanungin ko kayo, Sir Martin, kung okay lang ho sa inyo. Kayo ho ba ay, kumusta ho si Mrs.? Nandiyan pa ho ba? O
2: ay,
1: ano
2: sorry na? Po. Lipat bahay na siya. Na
1: ay, lumipat bahay. Nako.
2: Polymeri Memorial Park na siya.
1: Ah, okay.
2: 4 years ago lang. 4 years ago.
1: Ah, 4 years ago. Ah, so ano lang. Bago ito, lang. Bago-bago lang ho. So, pagka ganyan, feeling ko, solid na kayo niyan, Sir Martin. Ano, parang kumbaga, wala nang palitan yan. No? Kasi si Mrs. Wala na yan.
2: I'm too old for that.
1: Siyang tunay. O, ayan na. Nasagot na kayo, Marvin, tsaka Marian. Ha? Okay. Dahil na, eh, din tsaka ano din naman, kumbaga 4 years ago, kailan lang din ho yun.
2: At saka naingit ko isa, yung kasama mo sa commercial, yung may vision impairment, si GR ba yun?
1: Ah, dito ho sa teleradyo ho, yung pumunta dito.
2: Oh. Yung kasama mo sa commercial ay yung 40th anniversary.
1: Oo, correct. Ano nga bang pangalan niya?
2: At naiingit ko yung mga JR? Bata lang, pero lumalabas na sa TV samantala ko ever since Marcelo pa.
1: Nako!
2: ABS-CBN na ako.
1: Pwede ho yan. Kaso medyo malayo ho kayo. Pagka halimbawa may mga anniversary ng dito sa DZMM, pagka nagpapan yung camera, nahahagip din yung iba, Sir Martin. Pwede rin kayo makita.
2: O minsan napunta ko nung nasa galing kami Marikina eh.
1: Mm.
2: Tapos napunta ko doon sa kwanyo.
1: Yung sa mall.
2: Sa market.
1: Nandun ako, sir. Ah. Hindi tayo nakapag-ano noon.
2: Ay, hindi pa rin tayo magkilala kasi.
1: Bakit, sino ba naman ako? Hindi. Palaga namang hanapin ka agad ako ni Sir Martin, di pa nga naman. No? Pero pang mga ganun pagkakataon, Sir Martin, pag gusto mong mahagip sa mga ano, pwede naman. No? Gagawa natin.
2: Yung latest niya, yung ginawa, yung malapit kila Marvin doon sa...
1: Sa Caloocan, updated ho kayo.
2: Gusto nga ko pumunta, malayo na.
1: Medyo.
2: Dito na ko sa Porac. Eh.
1: Correct, pagka from Pampanga pa, nakakapagod ho yun. Di bali ho, pagka medyo may malapit-lapit dyan, eh, malalaman nyo naman.
2: Oo, ewan ko kayo lang mapalapit dito.
1: Oh, sige ho, basta update-update ho tayo, Sir Martin. Pero maraming salamat po sa pagtawag ninyo. Baka may gusto kayong batiin, Sir Martin.
2: Ah, tulog lahat eh. Wala yata kumababa.
1: Sige, huwag na ho natin gisingin. Song request na lang ho. Baka may gusto kayong awitin.
2: Ah, sige, pwede na lang yung pangmatanda na Green Leaves of Summer ng Brothers 4.
1: Green Leaves of Summer. Tama po na?
2: Napatutog lang yun.
1: Oo, oh, Brothers 4. Correct po. Na-ano natin yan dito. Green Leaves of Summer. Alright, okay. Sige. Sir Martin, maraming salamat ha. Tawag po ulit kayo next time ha.
2: Okay, kuya lang. Thank you very much.
1: Thank you.
2: Good morning. Pag-isokin na niyo ako.
1: Ay, salamat po. Thank you.
2: Okay, sige. Thank you.
1: Si Sir Martin ng Pampanga. Nakakawa yung boses ni Sir, ano? Alam mong ganitong oras, gising na gising siya eh. Alive na alive ang boses niya talaga. Oo, yung mga hindi talaga inaantok pagka ganitong oras. Pero maraming thank you po, no? Ah, si Sir Martin nga, tumawag na eh. Ikaw, ano pang iniintay mo? Natutuwa ako pagka ganyan yung pagka naririnig ko yung mga matagal na rin nakikinig tapos ngayon lang din na napapatawag. Diba? Pati tayo na kumbaga lagi din tayo dito magkakausap pagka mayroong mga bago tayong boss naririnig. Nakakatuwa din ano kasi nararamdaman natin yung mga iba pang kasama nating nagpupuyat pagka ganitong oras. sabi ni Marvin, pwede pa ya. Bakit mo? Inipilit mo eh. Ano pa nga eh. Okay na nga daw si Sir. Solve na nga daw siya. Sabi ni mukhang i-endorse na agad kay Coach B si Sir Martin. Hindi, mukha namang ano si Sir Martin. Okay na daw siya. Enjoy na lang siya sa pakikinig ng RYM. Eh talaga? Kung mag-asawang ito, talaga namang... Ano ba kayo? Promoter ba kayo niya? Kayo ba ay contributor kay ano kay Coach B, ha? Ay, nakakaras po natin. 2 minuto na. Makalipas ang alauna ng umaga. Ano daw, sabi, dapat pala siya tinatawag sa Love Connect, hindi ako. Sabi ni Jask, naliligaw kasi yung pangalan ni Jask sa Love Connect eh. Hindi ko alam kung bakit. Hindi pati siya, sabi niya, bakit ako? Ito na talaga, 102 na po sa ating pagbabalik. Okay, ready nyo na ulit ang ating... yung mga radyo, yung mga TV dahil sa ating pagbabalik, babasahin ko na ho ang sulat na para lamang sa iyo ngayong umagang ito ng August 13, araw ng Thursday, para sa ating Kumusta Dear Specials. Dito pa rin yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 1:03.

0: Mga kwentong sumasalamin sa iyong buhay. Kumusta, dear? Kumusta, dear? Sa Remember Your Music. Ang kwento na ikaw ang bida. Ikaw ang bida. Kumusta, dear?
1: Oras natin, 1:05 na po ng umaga. Sa punpong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Bata ka pa lang nang una mong marinig ang salitang bahala na si Batman. Nung maliit ka, simple lang ang mundo. Kapag walang baon, bahala na. Kapag may assignment na hindi nagawa, bahala na. Kapag napagalitan, bahala na. Kapag may problema, may matatandang gumagawa ng paraan. Lumaki kang nakikita ang mga matatanda sa paligid mo na gumagamit ng parehong kasabihan. At habang tumatanda ka, naging bahagi na rin ito ng pagkatao mo. Bata ka pa lang, natutunan mo ng may isang magical phrase na pwedeng gamitin sa halos lahat ng problema. Hindi mo pa alam kung saan ang galing, hindi mo rin alam kung bakit si Batman. Ang alam mo lang, kapag sinabi ng matatanda, parang gumagaan ang problema. Kapag may kulang sa pagkain, ay gagawin ng nanay mo. Kapag walang pambayad, may kakausapin ng tatay mo. Kapag may problema, may paraan. At kapag wala pang paraan, may isang linyang laging pwedeng sabihin. Bahala na si Batman. Nay! Sigaw mo sa iyong ina. Ano? Irritabling sagot niya. Ma, may project ako bukas. Ano na naman project yan? Tanong niya. Kailangan namin ng illustration board. O bakit? May pera ka ba? At natahimik ka. Wala. Sagot mo habang inilalabas ang bulsa mong walang laman. Eh, wala naman pala eh. Anong pambibili mo na kailangan mo? Sagot naman ang iyong ina. Nakasimangot mo sinabing, eh sige, bahala na si Batman. Napailing ang nanay mo. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Lagi na lang si Batman. Eh, ma, sino pa si Batman? Tanong mo. Eh, hindi ko rin alam. Kibit-balikat na sagot ng nanay mo. Pwede pareho nating hindi alam. Tumawa ang nanay mo. At sa isip mo, solved na ang problema. Hindi mo alam kung saan manggagaling ang pambili ng illustration board, pero bukas na yun. May isang buong gabi pa naman para masolusyonan ni Batman. Isang gabi, umuwi ang tatay mo galing sa trabaho. Pagod na pagod. Halata sa mukha ang pagtatrabaho niya ng buong araw at alam mong hindi madali ang ginagawa niya. Minsan, wala siyang sinasabi. Uupo lang siya, maghuhugas ng kamay, kakain, walang imik-imik. Pero nang gabing yon, narinig mong nag-uusap sila ng nanay mo.
2: Kulang tayo ngayong buwan.
1: Magkano? Tanong ng tatay mo.
2: Eh, hindi pa kasya para sa kuryente at tuition eh.
1: Kaya natin yan. Malakas na loob na sinabi ng tatay mo kahit walang ideya kung saan nga ba kukuha ng pera pambayad.
2: Eh, saan ba tayo kukuha?
1: Huminga ang tatay mo ng malalim. Bahala na si Batman. Napangiti ka sa kabilang kwarto. Narinig mo ang pamilyar na linya. At sa murang isip mo, parang magic talaga yon. Kapag sinabi ng tatay mo na bahala na si Batman, ibig sabihin, may paraan. Hindi mo nakitang nag-aalala siya. Hindi mo nakitang nagbibilang siya ng pera. Hindi mo nakitang ilang gabi siyang kulang sa tulog. Ang nakita mo lang ay isang ama na tila hindi natatakot sa problema. At hindi mo alam na balang araw, gagawin mo rin yon. Lumipas ang mga taon, naging teenager ka. Mas malaki na ang problema pero pareho pa rin ang sagot mo. Nang bumagsak ka sa exam, kailangan mong bumawi sa susunod ha? Sabi sa'yo ng iyong guro. Opo, sagot mo habang nakayuko. Siguraduhin mong mag-aaral ka ha? Huling pagkakataon mo na to, banta ng iyong guro. Sa isip-isip mo, paano ka mag-aaral kung hindi kaya ng utak mo? Bahala na ulit si Batman. Noon namang unang beses kang ma-in love.
2: Uy, ano? Aamin ka ba sa kanya?
1: Tanong sa'yo ng kaibigan mo.
2: Hindi ko nga alam, pre. O anong gagawin mo? Hihintay mo pa bang mawala siya? Bahala na si Batman.
1: Ganon din nung unang beses kang matanggap sa trabaho. Oh, first day of work. Ready ka na ba? Tanong sa'yo ng kaibigan mo. At sumagot ka.
2: Di pa nga eh.
1: Kabado. Oh, pre, sobra. Eh, ano namang ibig sabihin yan? Huwag mo sabihing...
2: Bahala na si Batman.
1: At dahil kadalasan, may nangyayari namang mabuti pagkatapos, lalo kang naniwala. Ang akala mo, gumagana talaga. Hindi mo alam na minsan, hindi naman pala si Batman ang gumagawa ng paraan. Ikaw. Yun nga lang, hindi mo napapansin.

Hanggang sa isang araw, naging ama ka. At ibang klase pala ang pakiramdam kapag meron kang maliit na taong umaasa sa'yo. Nasa ospital ka, hawak mo ang anak mo. Maliit, walang alam sa mundo. Tumingi ka sa kanya at bigla mong naisip ang tatay mo. Anak, bahala na si Batman. Pero hindi mo alam kung bakit parang iba na ang dating ng mga salitang yon. Nung bata ka, nakakatawa yun eh. Ngayon, parang may bigat. Dahil ngayon, hindi ka na lang batang naghihintay ng sagot. Ikaw na ang kailangang magbigay ng sagot. At hindi na si Batman ang makakapagbigay ng solusyon. Lumipas ang mga taon, hindi. Isa, kundi nadagdagan pa ang iyong anak. Naging mas maliit ang oras mo para sa sarili at mas malaki ang listahan ng mga kailangang bayaran. Tuition, grocery, kuryente, tubig, internet, transportation, gamot, baon, projects, birthday, Christmas. At kung minsan, hindi mo alam kung bakit parang bawat buwan ay bagong bayarin na tumutubo. Eh, wala ka namang dinibiligan. May tuition na si Junior. Nag-aalin lang ang sinabi ng asawa mo. Eh, magkano naman kaya? Sagot mo. Ganito. Habang pinapakita ng asawa mo ang listahan ng babayarang tuition. Sa pagkakataong yun, parang tatay mo noon, natahimik ka. Kaya ba natin? Tanong ng asawa mo. Tumitig ka sa kisame. At sabay banggit na, mahala na si Batman. Hindi, mahal. Seryoso. Kaya ba natin? Muling tinanong ng asawa mo. Seryoso din ako. E, paano nga? Mag-overtime na lang ako para makasobra. Overtime na naman? Wala ka bang planong magpahinga? Nag-aalala lang sinabi ng asawa mo. Mahala na nga si Batman. Yan! Diyan ka magaling! Kaka-Batman mo. Pero siguraduhin mo, ha? Tumawa ka. At sa paligid, tumawa rin ang mga anak mo. At sa loob ng bahay ninyo, naging family joke na ang salitang bahala na si Batman. Isang araw, gabi na nang umuwi ka. Pagod ka. Halos hindi mo maramdaman ang mga balikat mo. Pero nang makita mong naghihintay sa sala ang mga anak mo, ngumiti ka. Papa! Sigaw ng anak mong masumasalubong sa'yo. Oh, may project po ako eh. At napatingin ka sa asawa mo. Kailangan po namin ng materials. Kailan mo ba kailangan yan? Habang pabunot ka na sa wallet mo at titingnan kung aabot pa ba ng bukas ang pera ninyo. Bukas sana, papa eh. Sagot ng iyong anak. Napabuntong hininga ka. Sabi mo, bahala na si Batman. Papa, o ano, sino ba si Batman? Tulad ng tanong mo nung bata ka pa, ganun din ang naging tanong ng anak mo sa'yo. Pero ngayon, alam mo na ang sagot. Superhero yun, anak. Natatawa mong sinagot ang anak mo. Kilala mo po yun? Hindi. Eh, bakit laging siya na lang yung bahala? Natahimik ang asawa mo. Napatingin ka sa anak mo. Para kang natigilan. Kasi, anak, ganito kasi yan eh. Kasi, minsan, kapag hindi mo na alam ang gagawin, mas madaling sabihin na may bahala na. Ang hindi mo napansin, nakikinig ng mabuti ang anak mo. At hindi mo rin napansin na may isang araw na gagamitin pala niya ang parehong linya. Lumipas ang mga araw, nagsimula kang makaramdam ng kakaibang pagod. Hindi simpleng pagod pagkatapos ng trabaho. Pagod na kahit natutulog ka,
Pero gaya ng nakasanayan mo, hindi mo pa rin napapansin. Check up ka na kaya? Nag-aalala lang sinabi sa'yo ng iyong asawa. Nako. Wala lang ito. Ilang araw na yung ubo mo. Mamaya hindi ka makapasok sa trabaho dahil dyan. Maganda na maagapan natin kaagad yan. Huwag kang mag-alala. Guys lang ako. Nandiyan naman si Batman. Tigilan mo nga yung Batman na yan. Hindi siya doktor. Malay mo naman. Sa pagkakataong ito, hindi na natutuwa ang asawa mo sa mga joke mo tungkol kay Batman. Dahil para sa kanya, seryosong bagay ng kalusugan mo. At mas nakita niyang ayaw mong aminin na meron kang nararamdaman. Isang gabi, narinig mong nag-uusap ang mga anak mo sa kabilang kwarto. Ate, may assignment ako bukas. Pwede gawin mo. Ayoko. O bakit hindi? Kailangan mo nang ipasa bukas yan eh. Bahala na si Batman. Napahinto ka habang nakikinig. Narinig mo ang anak mong tumawa. Pero ikaw, parang iba na talaga ang dating. Bigla mong naisip, ito ba ang tinuro ko sa kanya? Hindi na parang joke ang narinig mo. Para ka nang nananalamin.

Isang gabi sa hapagkainan, habang kayo'y masayang nagkukwentuhan, may sinabi ang anak mo. Papa, tinawag ng anak mo ang iyong atensyon. Ano yun, anak? May problema ka ba? Wala naman. Bakit, anak? Nagtataka ka kung bakit naitanong ng anak mo yon. Kasi sabi po ni Mama, pagod ka raw. Napatingin ka sa asawa mo. Oh? Hindi ko naman sinasabi na may problema ka eh. Pero Papa, kapag may problema tayo, lagi mong sinasabi, bahala na si Batman. Pero paano kung wala na si Batman? Natahimik ang mesa. Hindi ka kaagad nakasagot. Papa, sino nang bahala sa atin pag ganun? At yun ang tanong na ilang dekada mong iniiwasan. Bagay na natatakot kang aminin na hindi mo kayang maging sagot sa lahat. Noong gabing yon, naiwan kayo sa salang mag-asawa. Wala munang telebisyon, wala munang cellphone, walang kahit ano. Kayo lang dalawa. Oh, parang ang lalim ng iniisip mo, ha? Ano bang iniisip mo? Tanong sa'yo ng asawa mo. Yung sinabi kanina nung anak natin, kung sino daw bahala sa atin. Akala ko kasi, kailangan kong maging matatag eh. Tahimik na nakikinig sa iyo ang asawa mo. Kaya ako, lagi ako nagsasabing bahala na si Batman. Paano nga kung hindi ko kayanin? Alam mo kung anong problema sa bahala na si Batman? Minsan, ginagamit natin yan kapag alam nating may kailangan tayong gawin, pero natatakot tayong simulan. Natahimik ka. Alam mo, hindi naman masama ang umasa eh. Pero iba ang umasa sa pag-upo lang at paghihintay. At doon mo naalala ang tatay mo na baka ganun din siya. Nakala mo ang tapang niya na wala siyang problema. Baka katulad mo, natutunan lang niyang itago ang takot sa isang biro. Matapos ang araw na yon, nagsimula kang gumawa ng mga bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. Ang mga bagay na hinihintay mo nang magkaroon ng solusyon. Tumawag ka sa bangko, kinausap mo ang employer mo, inayos mo ang budget ninyo, nagpa-check up ka, at kinausap mo ang mga anak mo tungkol sa pera at responsibilidad. Hindi mo sinabi sa kanila na kaya mong ayusin ang lahat. Sa halip, sinabi mo ang totoo. Mga anak, halinga kayo rito. Mag-usap tayo. Tahimik ang mga anak mo. Hindi ko alam kung paano natin naayusin ang lahat. Pero hindi ibig sabihin na wala tayong gagawin. Ano pong gagawin natin? Isa-isa nating susolusyonan ang mga bagay dito sa bahay. Dito sa pamilya natin. At marahil, yun ang unang beses na nakita ng mga anak mo ang tunay na mukha ng pagiging isang provider. Hindi yung tatay na laging may sagot. Hindi yung tatay na laging kaya yan. Kundi yung tatay na pwedeng matakot, pero kayang harapin. Lumipas ang panahon, naging maganda ang takbo ng buhay ninyo. Hindi man perpekto, may bayarin pa rin. May mga trabaho pa rin kailangan tapusin. May mga problemang unti-unting inaayos. Pero may isang bagay na nagbago. Hindi mo na ginagamit ang bahala na si Batman para tapusin

mamulang baguhin ang kahulugan nito. Hindi naging madali ang buhay. May mga pagkakataong kapos pa rin kayo. May mga desisyong hindi mo alam kung tama. May mga gabing nag-aalala ka sa kinabukasan ng mga anak mo. At may mga panahon na gusto mo na lang ulit sabihin ang dating linya at matulog. Umaasang bukas, may sagot na. Pero ngayon, iba ka na. Dahil naiintindihan mo na kung bakit napakadaling sabihin ang salitang bahala na si Batman. Kapag bata ka kasi, dahil hindi mo pa kayang lutasin ang problema. Kapag teenager ka, dahil ayaw mo pang harapin ang consequences. Kapag naging ama ka na, dahil gusto mong ipakita sa pamilya mong kaya mo. At habang tumatanda ka, minsan ginagamit mo ito dahil ayaw mong aminin na natatakot ka. Takot na mawala ng trabaho. Takot na kapusin. Takot na magkasakit. Takot na mabigo bilang ama. At takot na hindi mo maibigay ang lahat ng kailangan ng pamilya mo. Pero ngayon, alam mo na, hindi pala kailangan si Batman ang sumagot sa lahat. Hindi naman pala siya ang dahilan kung bakit nakaraos ka sa mga nakaraang taon. Hindi siya ang nagtrabaho overtime. Hindi naman siya ang nagtitipid. Hindi siya ang umuwi ng pagod. Hindi siya ang umaalalay sa mga anak mo. Hindi siya ang nagbabayad ng bayarin. At hindi siya ang nagbibigay ng lahat ng solusyon sa buhay mo. Ikaw yon. Ikaw ang gumagawa ng mga yon. At marahil sa loob ng maraming taon, hindi mo napansin na habang sinasabi mo ang mga salitang yon, ikaw naman pala ang tahimik na gumagawa ng paraan. Kaya ngayon, kapag may problemang dumarating, hindi mo na kailangan magpanggap na alam mo ang lahat. Hindi mo kailangang sabihin sa mga anak mo na walang problema. Hindi mo kailangang sabihin na kaya mo ang lahat. Pwede mong sabihin, hindi ko alam, pero aalamin natin. Pwede mong sabihin, mahirap, pero gagawa natin ang paraan. At kung talagang wala kang kontrol sa mangyayari, pwede mo pa rin sabihin ang dati mong linya. Bahala na si Batman. Pero gagawin mo ang kaya mo. At para sa lahat ng isinasawalang bahala ang lahat-lahat, inaasa kay Batman, ang istoryang ito ay inspirasyon para sa tunay na realization. Hindi lahat ng bagay kailangan mong solusyonan. Hindi lahat ng bagay kaya mong kontrolin. At hindi lahat ng mangyayari bukas ay alam mo. At hindi mo kailangan maging superhero para maging mabuting tao. Ang kailangan lang, kapag may problema, huwag kang mawawala. Huwag kang natatakot. Huwag kang susuko. Kapag hindi mo alam, matutong magtanong. Kapag hindi mo kaya, humingi ng tulong. At kapag may taong umaasa sa'yo, ipakita mong kahit hindi mo alam kung paano matatapos ang kwento, handa kang manatili hanggang sa susunod na pahina. Hindi naman masama magsabi ng bahala na si Batman. Pero dapat may kasunod. Bahala na si Batman, pero gagawin ko ang makakaya ko. Dahil ikaw ang natatanging superhero ng buhay mo.

0: kwentong para lamang sa'yo. Kumusta, dear? Pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear?
1: Oras po natin, 1:41 ng umaga. At yan ang ating Kumusta Dear Special ngayong umagang ito ng Thursday. Dami yung mga nagko-comment dito. Iinis ako sa inyo. Na-absorb nyo ba? Bago kayo nagtatanong ng mga katanungan dyan. Ang dami-dami mga nagtatanong. Unahin natin si Jeffrey Huduhali kumapo. Sabi niya, bakit laging si Batman na lang ang bahala? Hindi ba pwedeng si Spider-Man o si Wolverine? Hindi ko alam. Unang-una, sabi, from the top po. Oy, aminin ninyo, minsan sa buhay ninyo, nabanggit nyo yung mga salitang yan. Ano? Pero hindi ko din alam kung bakit nga ba si Batman nga ba yung... Sabi nga ni Marian, no? Okay lang yun. Wag lang bahala na si Robin. Batman and Robin, di ba? Oh. Tama naman, kasi mas bida si Batman eh, di ba? Parang silang dalawa yun, Batman and Robin, di ba? Hindi. Mali. Hindi yan, Jazz. Mali yan. Ay, sabi niya, sana pala nabanggit man lang si Superman sa Kumusta Dear, kahit cameo lang. Eh, kasalanan ni Batman, hindi siya nagawa ng theme song. Oo, yung dapat ganun din yung theme song niya, yung ano din, yung bagay na bagay sa Kumusta Dear. Eh wala, oh. Eh di, okay lang yung pareho naman silang DC characters, di ba? So, pwede naman siguro silang mag-irama ng theme song. Pero on a serious note, ito kasi mga to, dami-daming mga pinagsisisend sa akin eh, no? Sabi naman ni Angelo, pwede ba next time isama naman si Darna? Ano ba? Bakit gusto nyo, ang dami nyo gustong isama ang mga karakter? Si Batman nga lang yung bida today. Kaya naman, hintayin nyo yung iba. Malay nyo si Gagamboy. Bahala na si Gagamboy. Ganun. Pwede rin naman. O kaya si Lastic Man. Ang daming iba. Sabi ni Jazz, bida si Batman pero wala siyang line eh. Hayaan mo na, huwag mo nang hanapin. Ano to? Yung expression kasi para kay Robin. Ano to? Ay, ambot kay Robin. Ano ba yan? Kayo, not listening yata kayo eh. Puro kayo dyan comment, baka not listening kayo ha. Ano ang moral of the story? O diba, pagka ganun, pagka ano eh, pagka elementary, diba? Hanggang high school. Magpasa kayo ng ano, reflection paper ninyo. Ihintayin ko yung mga reflection paper ninyo. Ha? Again, on a serious note, for the third time ko na yatang sinasabi. Ang mga ting. Daming mga side comments. Eh. Minsan, no, akala natin, laging may ibang bahala sa buhay natin. Pero ang totoo niyan, tayo ang bahala sa buhay natin. Aminin man natin o hindi, tayo ang bahala sa buhay natin. Ang mga desisyon natin ang makakaapekto sa future natin. Diba? Ang mga ginagawa natin ngayon, you know, eh ano yan? In preparation yan sa mga mangyayari sa atin in the future. Kaya sa totoo lang, tayo ang bahala sa buhay natin. Hindi si Batman, hindi si Wolverine, hindi si kung sino pa mang maisip ninyo. Hindi si Mystica. Ano? Bakit Mystica? Wala. Mystic pala yun. Iba pala si Mystica. Ang luma ng Mystica. Si Mystic, yung sa X-Men. Oo. Basta hindi sila ang bahala. Tayo ang bahala sa buhay natin. At ang kailangan natin gawin, eh, galingan natin ang mga desisyon natin sa buhay. No? Hindi pwede yung basta-basta na lang. Sabi ni Jazz, bakit may reflection paper? Wala yan sa rules. Hindi, bago yan. Nasa article ano yan. Kasusulat lang sa article 45. Nakalagay na. Okay? Sabi... Ang dami talaga mga side comments. Hindi natatapos. Alam nyo, sandali. Wait lang. Pause muna kayo dyan, ha? Sandali, ha? Pinuputakti nyo ako ng mga side comments ninyo. Ang dami-dami nyo side comments, ha? Ito muna, sa oras nating 1:45 po ng umaga, kumuha po muna tayo ulit ng balita.
2: Armadong suspect sa robbery arestado sa Muntinlupa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan?
3: Kuya Dan, sugatan ng isang armadong lalaki matapos aksidente ng mabaril sa East Service Road, Barangay Sukat, Muntinlupa City. Kailangan Eduardo na inaresto matapos lumitponte ang mga polis sa isang 911 report tungkol sa robbery. Isang 18-anyos na estudyante ang nagsumbong na tinutukan siya ng baril at hinold up sa loob ng jeep. Kinuha sa kanya ang cellphone at wallet bago tumakas ang suspect patungo sa footbridge. Hinabol siya ng mga polis at nang maabutan, bumunot umano ng baril at isunutok sa mga otoridad ang baril. Sa gitna ng pag-agaw ng baril, aksidente pumutok ang baril at tinamaan sa leeg ang suspect. Sinugod siya sa ospital ng Muntinlupa at nananatiling nakantabay ang mga polis habang nagpapagamot. Narecovery sa kanya ang kalibre 45 na baril, mga bala, cellphone, wallet, mga ID at isang sling bag. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowan Cueto.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
5: Kwento ng theme song ng buhay mo sa Remember Your Music.
2: Oras po natin, 1:47 ng umaga. Balik tayo sa ating huntahan ngayong umagang ito ng Thursday. Okay na, pagpahingahin nyo na si Batman, ha? Next Tuesday ulit, no, magkarinigan tayo sa ating Kumusta Dear Specials. Alamin ulit natin kung ano ang kwento next Tuesday. So, sa mga nagtatanong ho, sa mga ngayon lamang napakinggan, Tuesdays and Thursdays ho, yan ang ating gagawin. No? Yung ating dating Kumusta Dear, pina-level up natin. No? Kumbaga, may iba pang nangyayari bukod sa binabasa nating mga sulat lamang. So, abangan nyo ho yan, ha? Pero sa ating huntahan, mabalik tayo, no, sa ating katanungan. Ito, pwede mo pa rin sagutin. Pwede mong i-viber, tumawag sa hotline, no, kaya naman sa aking Facebook page. Sa katanungan, anong bagay ang takot kang gawin noong bata ka pa? Sabi ni Paul Roger Lau, Kuya Dan, ang kinatakot namin noong kabataan namin magkapatid ay makasira, makabasag ng mga gamit kasi once na makasira or makabasag kami, sigurado niyan, palo or may parusa kaming magkapatid, Kuya Dan. Pwede ba mag-request ng tatlong kanta? Ang dami naman ng tatlong kanta. Parang isang ano na yun, isang buong playlist na yun. Ha? Sabi niya, I don't know what to do kahit konting pagtingin at great pretender. Pipili na lang ako. Feeling ko gusto ko yung don't know what to do. Yun na lang. Para yung iba, kasi ang dami ding iba nagre-request, alam niyo naman. So, mapapagbigyan din natin yung iba, okay? Sabi ni, ito si Jeffrey, si Jeffrey Duhali gumapos, meron siyang patrivia. Di ba yung bahala na is lifted from bathala na, correct? Salitang bahala na, bathala na, kumbaga, pinagpapasa Diyos mo na lang, parang ganun. Meaning si Lord na ang bahala mag-bless sa mga desisyon at mga ginagawa natin. But do your part pa rin. Gawin natin ang ambag natin sa mga bagay na gusto nating mangyari. Do your best pa rin, but kay Lord na ang bahalang mag-bless sa atin based sa effort natin. Sabi din ni Jeffrey, wow, tatlong kanta, pang trio klasiko na yan. Hindi. Si ano na yun, si K-pop's playlist yun. Hindi naman sa atin yung trio klasiko eh. Hala, doon pala galing yung bahala na akala ko kay Nadine Lustre at James Reid. Hindi yun. Nananananan. Wala na akong baka kasi bahala. Hindi naman. Alam nyo, pinapawis na ako sa mga sinasabi nyo dito. Namamawis ako sa mga ano nyo sa akin. Sa mga side comments nyo dito. Ay. Ito na nga lang, kausapin na nga lang muna natin ang ating next caller from Quezon City. Tawa ako din. Na. Wala na akong bakit kasi bahala na. Oo nga, yung ano yun, Jadine. 10 minutes bago mag-alas 2 ng umaga, kausapin na natin ang ating second caller. Tama ba? Second, tama. Oh. Naguguluhan na ako. Second caller from Quezon City. Nasa linya natin si Angelo. Angelo, good morning.
6: Good morning, Kuya Dan. Good morning sa ating mga kapamilya and good morning kay Batman.
2: Kayo, alam nyo...
1: Alam nyo kayo, wala kayong matinong na comment talaga sa kumusta dir ngayon. Lalo ka na, iba yung sinesend mo, hindi Batman yung sinesend mo.
6: Ibang Batman tayo, yung pala yung kumukuha ng ano natin, financial.
1: Iba, iba yun, ibang Batman yung sinesend nito.
6: Batman, nagbalana ng bat. Sorry.
1: Hindi, mali, iba yun.
6: Hanggang ngayon, nagagalit pa rin ako sa Batman version na yan.
1: Ikaw nga muna magsalita, Angelo, para napapagod na. Mag-good morning ka nga sa mga nakikinig sa atin. Sabi mo nga, good morning.
6: Good morning.
1: Bakit na po? Ano ba yan? Dapat spill, di ba? Ito namang mga OJT ko dito on air. Hindi naman ano eh. Mag-spill ka, sabi mo, good morning sa mga nakikinig sa RYM. Dali, go.
6: Okay, good morning sa mga nakikinig sa RYM. Especially kay Batman.
1: Yan, okay. Sige, okay. Yan, nakabawi na ako ng hinga. O sige, nasa ka ba ngayon, Angelo?
6: Alita pa rin sa condo namin. And medyo maambon-ambon konti. And ayun, puro walang pasok. Kahapon lang kami nagkaroon ng pasok. Pero ano, ito, nung last week pa hanggang kanina lang. Nung last week lang, wala kaming pasok. Pero tuloy-tuloy pa rin kahit papaano kasi may ano, kailangan din namin mag-update. Siyempre, bilang isang news media org member, senior writers, by the way. And ano, buti na lang, may nakita akong isang ano, napapact-check pa talaga ako sa isang nakita ko sa social media na kumalat talaga at mag-viral pa.
1: Bakit? Ano nangyari?
6: Ano, eto kasi may claim na ano, nagkaroon daw ng abot-tuhod na baha daw umano sa Balintawak. Dahil nga sa nararanasan nating pag-plan, pero upon fact-checking and researching, yung naturang video or photo lang kasi nakita ko eh. Ito ay nung July 24, 2024 pa, nung panahon bagyong Karina.
1: Hindi updated, pero nagresurface. Oh.
6: Parang ni-repost lang ba? Ganun. Okay. Tapos, ayun, nakita ko na, napansin ko na doon sa bandang yung platform waiting shed ba yun ng EDSA Bastos ng Balintawak.
1: Luma pa.
6: Yung palang tanaw ko na yung ano, misleading. Kasi yung bagong ano ngayon ng EDSA Bastos, yung structure, may iba dyan kasi ano, ni-renovate na, yung correct, parang grayish na, tapos medyo modern.
1: Correct.
6: Nakita ko doon sa video na yun, or sa photo, na misleading nga.
1: Pero saan station? Saan station yun? Sa Balintawak? Pero sa Balintawak, wala pa. Hindi pa ganun yung itsura ng station doon eh.
6: Oo. Dati pa yon yung ni-repost nila. Pero ngayon, iba na yung structure ng station. And then, syempre, ang isa pa nakakatawan doon, nakagaling lang din namin nung may nag-send ng ganun. Nakagaling lang namin ng Balintawak, okay naman. Wala namang ganung baha.
1: So parang ang pinadating nung nag-post ay baha kasalukuyan sa Balintawak. Pero hindi naman.
6: Mislead the people talaga.
1: So anong ginawa mo para hindi ma-mislead ang mga
6: tao? Ayun, nag-post ako agad sa social media ko, sa Instagram, sa Facebook, tapos nag-post pa nga ni, para lang i-inform, lalo na yung mga kapitbahay namin ng mama ko dito sa street namin.
1: Sabi mo?
6: Eke, yung nasabi story.
1: Sabi mo, eto o, tuyo o, tuyo, anong basa? Wala o, eto o.
6: Hindi naman sa tuyo, pero hindi naman baha.
1: Hindi naman baha, correct. Alam mo naman, for the engagement, kasi yung mga ganyan minsan, hindi naman para talaga maghatid na impormasyon.
6: Tapos diba? Nag-viral pa talaga, nakita ko nga mga nasa 3,400 likes and reactions
1: So paniwala
6: ko pa sa IG talaga.
1: Oh, tama. So anong paalala mo sa mga madadaling masway sa mga ganyang impormasyon na dapat dino-double check naman talaga?
6: Sa mga kapamilya po natin na nakikinig ng balita, lalo na sa panahon ngayon ng habagat, tingnan po muna natin kung tama ba tong impormasyon, lalo na madali lang naman mag-fact check, di ba? Mas madali nga mauto. Pero kung makikinig lang sa mga otorisadong pamahalaan, tsaka sa mga trusted media network source katulad ng BCMM, Radyo Patrol, Presenta.
1: Tama,
6: diyan kayo makakakuha ng kumpirmado, siguradong balita.
1: Tama, very good. Okay, okay na. Sige na, pwede ka nang umuwi. Okay. Pero tama 'yon. Hindi, in short, i-double check niyo ho yung mga, kasi talagang alam mo, pagka panahon ng baha, ang daming ganyan, no? Kasi ma-relate, 'di ba? Syempre, kumbaga 'yun nga, engagement nila na bumabaha, ganito na itsura dito. Pero wag kayo agad-agad nagpapaniwala, no? So, mas maganda, tama si Angelo, no, na manood kayo sa balita, kasi for sure pagka dito sa balita, na fact-check na 'yan. Kumbaga, hindi ilalabas 'yan ng hindi kumpirmado at sigurado. So, tama 'yon. Ganun dapat, lalo na sa mga comm student at kahit sinong mayroong social media, maging ano tayo. Maging maingat tayo sa pag-share.
6: Kaya sa mga comm student na nakilala ko sa yung meeting link ba yun, sabi ko sa kanila, kapag titingin kayo ng balita or gagawa kayo ng balita, dapat yung precise, yung kunin mo na yung ano, katas ba ng balita na yun.
1: Anong katas?
6: Yung mismong talagang makukuha mo yung parang yung malalasanan ng mga viewers talaga.
1: Kung saan ka na pumupunta, katas, malalasahan, ba't ganyan yung mga term mo sa balita? Bakit?
6: Hindi, kasi kapag nakikinig kasi ako ng balita, tapos kumakain, di ba? Ginaganaan kasi ako ginaganaan akong kumain kapag nanonood ng balita. And sa kadang nguya ko ng mga napapakinggan kong balita,
1: nalalasahan mo.
6: Doon ko ino-observe ba kung paano nila nakukuha yung mga wording, tsaka yung paragraph, kung paano nila gawin yung balita, yung structure ba?
1: Parang kada subo mo, kada subo mo may word kang ninunguya.
6: Nalitulad ko sa isang pagkain na hanapin ko yung lasadong part para doon ko ilagay.
1: Lasado. So,
6: parang nanonurse na yung utak.
1: Kakaiba ka din pero pwede naman kanya-kanyang paraan kung paano i-absorb ang balita. Kay Angelo ay kumakain, ang hilig sa balita nitong batang ito, kaya kita niyo naman, kaya talaga siya.
6: Kahit nilagdat ako nung may mga times na nilalagdat ako, pero basta kung makinig lang ng balita, syempre gaganaan na akong kumain doon lang para hindi maisuka ba yung
1: Sabi ni Jess, flavor yung lasadong part?
6: Isang manok na ni-roast.
1: Roast. Wow, masarap yun. Roasted chicken.
6: So, parang ganun. Doon ko inalin tulad. Parang yung katas ng mantika ng
1: lechong manok. Correct. Masarap yun.
6: Doon ko nahanap yung flavor ng balita. Kung paano ko siya yung masasabing nag-garnish ba? Or na-season ng mabuti.
1: Sige. Oo, talagang na-explain mo naman na maayos. Okay, sige. Pero hindi ka pa sumasagot dito. O anong bagay ang takot kang gawin nung bata ka pa? Sige nga.
6: Siguro nung dati natatakot ako na mawalay sa magulang ko. Lalo na sa mall kasi medyo long story na to. Traumatic experience din to
1: Long, long story short mo. Long story short,
6: Short story lang. May time kasi na mga 6 years old pa lang ako noon. Tapos, siyempre, kasama ko yung papa ko. Hindi pa ako gano'ng kampante na kasama yung papa ko. Kasi, mama's boy ba naman ako? Nung hinahanap ko yung mama ko, kasi kami lang ng papa ko kasama ko, habang yung mama ko, naghahanap ng damit yun sa isang mall.
1: Nawala ka.
6: Umalis ko. Tapos, hinahanap ko siya. Bigla ako nawala. Tapos, nung hinahanap ko yung inupuan namin ng papa ko, nawala.
1: Alam
6: kung saan ako napunta.
1: Paano yun? Paano ka nakita?
6: Sa sobrang kaba ko, bigla akong umiyak, tapos parang kinabahan, and then, nabuti na lang, may isang security guard na umi-escort sa akin, and siguro inabot ng 30 minutes yata yun bago ako nahanap uli.
1: Iyak ka ng iyak nun? Di ka tumitigil umiyak nun?
6: Sabi ko,
1: Ganun
6: siya. Pa talaga.
1: Correct, ganun
6: siya. Buti lang kama, 6 years old pa ako dun.
1: Oo nga, pero mabuti nakita ka ng guard. Kasi baka kung hindi, baka kung saan ka na dinala, no? Dami pa naman nakunguha ng bata ngayon. Sige ka. Dati pa pala yun.
6: Nag-aas lang ako ng point of view kung anong nangyari kung hindi ako nahanap.
1: Eh di wala, hindi ka namin makakausap dito. Hindi namin makakasabi.
6: So, hindi na ako nag-disploy.
1: Alright, sige. Pero mabuti na lamang at nakita ka. So, yun ang kinatakot mo talaga. Kumbaga, biggest fear mo yun dati na nangyari sa'yo. Yung... Ngayon ba nawawala ka pa sa mall, Angelo? Hindi na?
6: Okay ka na? Hindi na. Okay. Lalo na, ano, sanay na ako computer. Expert pa nga ako. Kaya, alam ko na kung saan ako pupunta, saan ako dadaloy. Yan. Lalo na, meron akong mga kaibigan na, ano, tutulungan din kapag ano. Go. And then, syempre, sa lawak ba naman ng teknolohiya ngayon, sa tingin mo, ano, ang isang cellphone ba, mawawala ba sa pulsa ko? Syempre, nandyan yan. Eh, dati kasi hindi pa malawak ang technology, so wala pa akong cellphone noon, syempre. So, and yung naging first device ko nga na cellphone, ano pa yan eh? Yung keypad.
1: O, wala pang GPS yon. Pero ngayon, hindi ka na mawawala. Kitang-kita ka na ngayon.
6: Kampante na ako. Kahit mawala yan, kahit ano, kasama ko yung mga magulang ko sa gala, kahit mawala ko, isang tawag lang or kaya, ano, umuwi na lang ako. Diba?
1: Tama. Oh, malaki ka na eh. Di umuwi ka na. Tama naman yun.
6: Talo na, may pamasahin naman ako. Pero naman pera, pumbili. Umuwi na ako.
1: Ano pa pinag-uusapan natin? Tama. Tama naman yun. O siya, sige.
6: Tapos ang usapan.
1: Sige, bumati ka na yung mabilisan. Go ahead.
6: So, syempre, binabati ko yung mga ano, kapamilya natin na ano, stay safe at dry sa kanilang mga bahay. And syempre, ano ba ito? Ay, mga kaibigan ko lang siguro. Sila Aldon, syempre. Puro ano commission kanina eh. Pero natulog na yata siya, hindi nag-reply. Siyempre sa mga apat na BFFs ko, sila Angela, Christine, Jessica, Danica. Hi guys, alam kong ano, medyo maulan nung Tuesday, pero at least nagawa natin na gumala kahit papano. Eh, safe naman kayo sa kotse namin. And then, ano, siyempre kay Labi na nandito,
1: Wag mo nang galawin ako kaya natutulog na siya. Wag mo nang gigisingin mo pa.
6: Okay. Ayan. Wala lang. Nakikita na ako sa kanya. Lalo na this weather season.
1: Sige. Sige. Ano ka? Inom ka ng kain ka. Baka ano ka? Baka nagugutom ka ng madaling araw, ha? Ano ang song request mo?
6: Ilang yung nakalagay na dyan yata, yung Pumapatak ang Ulan by Apo Hiking Society.
1: Alright, nandito na. I-play natin mamaya. Maraming salamat, Angelo, at good morning.
6: Thank you po yun.
1: Salamat. Si Angelo po yan ng Quezon City. Bago tayo magpatuloy, sa oras nating 2:03, kumuha muna ulit tayo ng balita. Sunog sumiklab sa isang building sa Manila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
7: Kuya Dan, sumiklab ang sunog sa isang building sa Recta Avenue, Corner 1, Luna Street sa Manila. Ayon sa nakapanayam nating pulis, nagsimula umano ang apoy sa isang fast food chain sa unang palapag ng tower. Itinas sa unang alarma sunog na nagsimula dahong pasado launa ng madali araw. Patuloy namang inaapura ng mga bumberong apoy habang inaalam pa ang sandi ng sunog. At ang kailangan ng follow-up report dito lang sa DCMM. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DCMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
8: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DCMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2:05.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napahinga natin, Nonoy Zuniga, sa awiting Doon Lang. Pumapatak ang ulan na request sa atin ni Angela ng Quezon City. Request din naman sa atin ang Green Leaves of Summer ni Sir Martin ng Pampanga kanina at ang Kumusta Ka ni Ka Freddy Aguilar. Ang napahinga natin sa oras po natin 2:20 ng umaga. Good morning po sa mga gising pa rin at sa mga kakagising pa lamang at napapatambay sa ating kwentuhan-huntahan dito sa Remember Your Music. Pwede po kayong sumali. Ang gagawin nyo lang, pwede kayong magpadala sa ating Viber line 0919-278-3000 at ipadala ang inyong kasagutan sa ating katanungan sa huntahan natin. Anong bagay ang takot kang gawin noong bata ka pa? Kahit ano, no? Basta yung naaalala mo na pagka ginagawa mo dati, natatakot ka. Pwede mo yung ipadala. Tayo ay maghuhuntahan hanggang mag-alas 4 ng umaga. Ito muna, sa oras na 2:20, kausapin na natin ang ating next caller. Punta naman tayo sa Bulacan. Nasa linya natin si Ate Jax. Ate Jax, good morning.
2: Hello, good morning, Kuya Dan.
1: Ganda naman ang boses nito. Parang finiflexan mo naman kami ng boses mo, Ate Jax. Ang ganda ng boses. Ready sumagot sa mga katanungan si Ate Jax. Ate Jax, kumusta? Nasa ano ka ngayon? Nasa Bulacan ka ngayon?
2: Ano ko, yes.
1: Kasi diba,
2: working from home.
1: Oo, diba parang hybrid ka, diba? Nabanggit mo nung dati. Parang
2: correct.
1: Nung minsan nasa office ka, kasama mo yung sino, si Ate Maylene ba yun? Ano?
2: Oo.
1: Kumusta si Ate Maylene? Ate Maylene, good morning. Nakikinig ka pa rin ba kay Kuya Dan, Ate Maylene? Hello sa
2: kanya dyan. Oo, nakikinig sila doon.
1: Sila nasa office sila. Ikaw, work from home. So parang may option na dire-diret sa office. Tapos pwedeng hybrid, ganun.
2: Oo. Twice a week ako nag-onsite.
1: Hindi ba mahirap sa'yo yun? Kasi ang layo from, balikan ka pag nag-onsite ka?
2: Uwian din naman.
1: Parang malayo, Ate Jax. Saan ka bumababa nun? may sasakyan ka?
2: Sa may Kamuning ng daan ko.
1: Sa may Kamuning, tapos may bus na papunta ng... Sa Marilaw, ang daan na yan, di ba? Pagka sa SJDM.
2: Hindi. Dito sa kabila. Sa may Commonwealth.
1: Doon sa may Fairview, ang daan. Okay. So doon ka sa SJDM na malapit sa may bandang Caloocan pa?
2: Correct.
1: Correct. May daan nga dyan.
2: Kasi MRT7 away.
1: Tama. So, ibig sabihin, pagka umandar na tong MRT7, gaginhawa buhay mo, Ate Jax?
2: Ay, oo. Sana nga man.
1: Oo. Sana ang usapan dyan next year, ewan ko lang kung tutuloy next year. Alam ko 2027 yan dapat pero sana kasi, di ba, katulad mo, di ba, laking ginhawa. Sasakay ka nun, dito na sa may Trinoma na, di ba, tapos isang diretso, SJDM, di ba, pinakahuli nun, SJDM.
2: Siguro mga 30 minutes or 45 minutes din yung makakat na travel.
1: Correct. At saka di ba, prente ka, hindi yung tipong papalit-palit ka ng sasakyan, di ba, yun ang...
2: Oo. Siguro ang maganda lang talaga pag sumasakay ako ng bus, nakakatulog ako sa bus.
1: Ay, sabagay, tama din naman. No? Ilang oras yun usually pagka nasa bus ka?
2: Ang pinakamabilis ko, 2 hours.
1: Mabilis na, mabilis na yun, 2 hours?
2: Yes, parang yun na, walang hindi sila nag-stop over masyado, so ang traffic.
1: Pagka hindi mabilis, ilang oras?
2: Mga 3 hours.
1: Parang ilang porsyento na ng oras ng araw mo yung mapupunta sa travel,
2: Tinaw mo. Kaya doon na ako natutulog.
1: Pero mag-iingat ka sa pagtulog-tulog sa bus, Ate Jax, ha? Delikado din yan kasi hindi mo alam. Hindi yung sinong sa bagay. Ako din naman, minsan pag inaantok ako sa bus din ako natutulog.
2: Kasi yung feeling na minsan nakasandal ka na sa katabi.
1: At saka malamig, di ba? Kasi yung mga bus naman ngayon, pag mga aircon, todo-todo naman yung mga aircon, di ba? So, hindi ka naman iinitin.
2: Minsan naman, grabe yung aircon sa bus na nakasandal. Oo. Kasi alam mo, mga frozen meat kayo.
1: Pagbaba mo lang ganisa ka na.
2: Ano ba?
1: At saka nakakasya.
2: Hindi mo may perishable goods.
1: Lalo yung... Lalo yung mga bus na sira yung ano, yung pihita ng aircon, 'di ba? Yung yung bilog na lang. Tutok na sa bumbunan mo, 'di ba? May sipon ka pagbaba mo, 'di ba? May mga ganyang aircon ganun. Bus eh. So
2: pero,
1: so pero nakakapahinga ka. So yun ang ano, pagpapasok. Pagpapunta ilang oras, ganun din.
2: Ganun din.
1: Grabe no, parang kung iisipin mo, dalawang oras. So, pwede mo sa bahay na lang itulog 'yun, 'di ba? Para mas mas mas kampante ka, 'di ba? Pero well, oh, 'yun ang ano, 'yun ang kalagayan ngayon, pero at least oh, nakakapahinga naman. Oh, well, oh, ito Ate Jax, ang katanungan natin today. Ikaw ba nung bata ka ba, meron ka bang kinatatakutang gawin? Ano yung kinatatakutan mo na 'yan?
2: Takot ako sa ani, sa clown. Kaya pag halimbawa yung mga birthday party noon, tapos diba syempre uso yung mga magic.
1: Correct.
2: Hanggang ngayon naman may mga ganun pa din. Pero before kasi diba nung noon talagang uso siya.
1: Bakit meron kang ano, meron kang experience na hindi mo nagustuhan sa clown o ano lang?
2: Siguro ano, yung napanood ko, hindi ko sure kung naabutan mo yun.
1: Ano
2: yung
1: yun?
2: Ano ba yun yung kwento ng, nakalimutan ko yung... Ano, si title ng show.
1: It ba yun? Ano ba yun? Yung ano, yung may clown na ano galing sa
2: yung mga nag ano sila, nag-gather sila around sa bonfire. Tapos nagkuwento sila isa-isa ng mga stories. Nakalimutan ko yung
1: Shake, Rattle, and Roll? Tagalog ba? English? Ano, English. Two words? Ano, English? Two words? Ano ba to?
2: Are you afraid of the dark? Yung title ng show.
1: Parang napanood ko yan, pero baka hindi ko tinandaan kasi ayoko din ng nakakatakot eh. Are you afraid of the dark? So, mula doon, nung napanood mo, ayaw mo na ng mga clown.
2: Oo. Parang feeling ko yung mga clown kasi may ano sila, binabalak na masama. Behind those.
1: Grabe.
2: Diba? Ang nakasmile sila.
1: Parang, pero deep inside. Kaya hindi kasi ganun yung pinoportray nila sa mga palabas eh. Diba? Yung, yung ang laki ng smile niya, pero yung iniisip niya laging, ewan ko ba, para na stereotype din yung mga clown eh. No? Wala naman totoong clown na ganun eh. Yung nangunguha ng kawawa naman yung mga clown din talaga eh. Na ano sila eh.
2: Oo, bigla tuloy. Parang sama na.
1: Correct, pero talagang ano, hindi talaga para sa lahat ng mga clown, no? Kahit na yung fast food na clown na lang, 'di ba? May mga may mga ayaw dun, 'di ba, pag nakikita nila. So ayaw mo.
2: Nakakatuwa, parang ganoon.
1: Oo, tsaka ano, tsaka parang minsan weird, 'di ba? Yung parang binabago yung boses, 'di ba? So parang doon pa lang.
2: Ito yung ironic. Uh-oh. Kasi yung naging ex ko, nagka-clown siya.
1: Oo nga. So kaya ex mo na siya kasi natakot ka na doon sa kanya. Ganon? Bakit? Sige, teka, hindi ko. Paano ang thought process mo natin, Jax? Kasi takot ka sa clown pero nagjowa ka ng nagka-clown. Bakit? Paano humantong doon sa ano na yun?
2: As in, late ko na kasi nalaman, nagka-clown pala siya. Parang ano niya yun, side hustle.
1: So parang hindi niya lagi ginagawa. Pero ginagawa niya pag kailangang mag-clown.
2: Oo. So bilang one of... may isang ano time na nagulat na lang ako na may ganito. Tapos nakita ko nag-ano siya, may makeup na siya. Sabi ko, ano yan?
1: Parang dahan-dahan kang umaano sa anong nangyayari sa iyo. Nakakatakot yun pagka bigla mo nakita. So natakot ka nung nakita mo nag-makeup bigla?
2: Naano lang ako na parang OMG, okay.
1: biglang sinabi sa iyo bigla nung ex mo, "Hello Jess, maglalaro tayo." Parang nakakatakot.
2: Ayun.
1: So, pero hindi mo naman siya binrake ka agad noon, medyo...
2: Hindi naman.
1: Kumbaga, nagulat ka, nakakagulat naman talaga yun, kung baka biglang, di ba?
2: Yung kinatakot. Pero ngayon ko lang nare-realize na parang, siguro yun din yung isa sa mga dahilan talaga. Ang babaw.
1: Kung bakit mo siya binrake?
2: Ang babaw lang.
1: Hindi, kasi preference mo yun eh, di ba? Kung baga ayaw mo nga ni ng clown, so pwede naman din, di ba? Kung baga baka dumagdag yun sa mga dahilan kung bakit ayaw mo na sa kanya. Oo. So, ang galing ano. Para kang pinaglaruan ng tadhana, ano Ate Jax, yung kung ano yung ayaw mo.
2: Oo, naisip ko, sabi ko, bakit gano'n?
1: hindi ko alam sa'yo kung anong thought process mo doon sa part 9 ng buhay mo. Pero okay lang kasi ex naman na. So, kumbaga, saka siguro, pero hindi niya nakwento sa'yo. Kasi halimbawa, pagka getting to know each other, di ba nakakwento yan. Parang, minsan nga pala nagka-clown ako.
2: Siguro nabanggit niya yung binanggit niya, hindi ko lang masyadong napagtuunan ng pansin.
1: Baka kasi nung nabanggit niya, hindi pa siya naka-makeup kaya hindi mo siya, ano.
2: Oo.
1: Hindi siya masyado. Nakita mo, ba't may makeup ka sa bag?
2: yung kasing event na yun, parang kamag-anak nila yung may birthday. So parang
1: napilitan siya na biglang maging clown, parang gano'n.
2: Oo. So hindi talaga siya yung ginagawa yun.
1: Tapos nandun ka nung nakita mo siya? Nandun ka sa event na yun? Or wala naman?
2: Nandun naman ako.
1: Nandun ka? So live mong nakita na biglang
2: na nagaganon siya.
1: Ano siya? Nagma-magic siya?
2: Oo, magic. Ganun.
1: Kasi pagka-clown,
2: yung papa magbibring me ng 100 tapos hindi na ibabalik.
1: Ugali naman pala niya ex mo na yan. Kaya naman pala ganyan. pero ako pangarap ko mag-mascot, no? Kasi yung clown medyo ano pa yan medyo may mukha pa yan kasi 'di ba kinukulayan lang. Pero pagka-mascot kasi 'di ba hindi ka na talaga kita So pangarap ko yan, pero feeling ko sobrang init sa mascot ano pagka nasa loob ka ng mascot. Yung clown medyo makakahinga ka pa pero pagka sa mascot baka dugnas pawis na ako sa loob ng mascot na yun no?
2: Oo, mainit daw pag nagmamascot. Kasi nakapag-try na rin siya magmascot. Nabanggit niya before.
1: Ano, sumasayaw din ba siya? Yung ano? Kung may kemot-kemot din ba siyang gano'n?
2: Sabi niya mainit daw talaga sa loob. Kaya minsan usually parang naka, ano lang, sa boxers.
1: Galing. No? Kasi, paano yung pawis, di ba? Parang, na-imagine ko lang yung pawis. Ang bawa ako, pawisin ako, di ba? Baka wala nang ibang sumuot dun sa mascot pagkatapos. Sa'yo na yan! Puro pawis mo na yung mascot. Magalit sila sa akin. Pero kidding aside, mabuhay no sa mga pamilya ka serbisyo dati na ganito yung walang problema diyan. Hindi lang ayaw lang ni Ate Jax na clown.
2: Mabagal na trabaho ang pagka-clown at pagmamas,
1: 'di ba? At saka ako minsan sa buhay ko, tinangka ko din mag-aral ng magic Sabi ko parang yung mga coins, 'di ba? Uso yan nung bata ka yung parang tinitrick mo kung paano kasi yung mga tsaka pag meron ako na attenda, nagninong ako, Ate Jax, mabilis lang. Nagninong ako sa binyag. Alam mo ba nung nagma-magic, nandun ako sa kaunahan ng... nanonood ako. Kasi... nakakaaliw Pero ninong ako dun sa event na yun. Diba? So, ano...
2: Ibang level na yung mga ano ngayon, mga nagma-magic.
1: Magaling mga ano na yung mga lumilipad-lipad na yung mga hawak nila, mga ganun. At saka ngayon may sound effect, yung kasabay niya yung beat, hawak niya yung beat.
2: Production number.
1: Correct. At saka nakadagdag siya sa production value, 'di ba? Yung parang sabay siya sa paano? Basta parang ganun, something like that. So,
2: nakakatawa. Yeah, minsan papa talagang mamangha ka na rin na. Totoo na to.
1: Oo, di ba? Nakakaaliw naman din talaga. Pag nag-birthday ako, gusto ko magaganon din. Ang tanda mo'y nagmamagic. Pambihira.
2: Meron nga nag-birthday party sa di ba?
1: Sasabihin mo na. Tinuloy mo pa
2: Ay, sorry na.
1: Okay lang. Sige. Pero maraming thank you. At least alam na namin ang alam ang ayaw ni Ate Jax na ayaw ni Ate Jax ng mascot. Wag niyong tatabihan ng mascot to si Ate Jax ha. Sinasabi ko sa inyo ha. Yung ngayon mo, hindi naman na nagma-mascot. Okay naman.
2: Hindi na.
1: Okay. Mabuti na yung malinaw. Sabi mo, huwag kang magmamascot ha. Iniwan ko yung huling nagmascot sa ayaw ko na nagmamascot dito. Maraming salamat. Naka-break ka ba ngayon, Ate Jax?
2: Oo.
1: Alright, sige. Bumati ka muna yung mga nakikinig sa atin dyan na mga kakilala.
2: Yes. Shout out sa kuya ko na nakikinig sa kabilang building.
1: Aba, parang may bago kang recruit
2: ha. Kabilang building sila.
1: Oh, hello po sa kuya ni Ate Jax. Bagong recruit mo ba yan, Ate Jax? Recruiter ka na din dito.

0: Yeah, si Kuya Manny na kapatid ni Ate Jax yan. Okay. Hello, Kuya Manny, good morning. Ano ang song request mo, Ate Jax?
1: Ano, Be With You by ano, Mr. Big.
0: Kala ko si Mr. Big. Mr. Big. Kala ko, sabi ko, may kanta ba si Mr. Big? Ayan, meron yan. Okay, sige. To Be With You. Yun ba yan? Tama ba yan?
1: Alright,
0: sige. Salamat, Ate Jax.
1: Thank
0: at magandang umaga sa iyo dyan sa Bulacan. Bye-bye.
1: Nice talking to you again.
0: Ay, salamat din. Tawag ka ulit next time. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Thank you. Si Ate Jax ng Bulacan. At alam mo din talaga yung mga nagtatrabaho ng ganitong oras. Gising na gising yung boses nila. Parang... walang ano eh, walang bahid ng antok sa boses eh. Magandang umaga. Sabi ni Jeffrey, naalala ko bigla yung mascot mong Wolverine. Hindi naabutan ng mga bago yun dito. Yung Wolverine after Sam G. Ay, di nila nakita. Nung Halloween, ang costume ko dito sa RYM, naka-Wolverine ako na ano. Yung Wolverine na ex-Beta... Ano? Betamax? Baymax. Ano yan? Meron ng RYM no context to si Jeff. Mamaya ipopost ko yan. Akala mo dyan, ha? Ay, nako. Pagod ako doon. O siya, oras natin, 2:35. Mag-commercial muna tayo at magpapatuloy tayo sa pagbabasa ng mga comments ninyo sa pagbabalik ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Sabi ni Sir Yayi Talens, ang kinatatakutan daw niya nung siya ay bata pa ay lumigaw. Baka daw siya ay mabasted. Lumigaw / manligaw, no? Oras natin, 2:52 po ng umaga. Mga kinatatakutan niyo nung bata kayo, ano ba yan? Ating pagkwentuhan. Sabi ni Jeffrey Dohali Gumapos, Kuya Dan, ito ang sagot ko sa topic. Nung bata ako, takot akong kumain ng gulay, lalo ng okra, ayoko noon. Ang slimy sa bibig, saka mapakla ang lasa. Ewan ko din sa akin, it's either meat or itlog ang ihain sa akin ni mama o hindi ako kakain. Nakilala akong ganyan. Ayun, nagka-gout nung hindi kumakain ng gulay. Pero ngayon, favorite ko na ang upo, munggo at halo-halong gulay sa chapsuy. Ay, the best. Request naman po ako ng Ako si Superman by Tom Holland. Hindi Tom Holland kumanta, no? Kung wala kay Ray Valera na lang, tama. Si Ray Valera yung meron kami dito. Ako si Superman. Maulan pa ding Thursday, madaling araw, Kuya Dan. Correct, no? Maulan pa din talaga. Pero alam niyo yung kinain ko pala kanina, ang dinner ko kanina ay miswa. These days ay talagang parang baliw na baliw ako sa miswa. Ang sarap ng miswa, no? Yung may pechay. May pechay yung miswa namin kanina, yung Baguio pechay ba yun? As may mga konting-konting mga karne-karne lang. Kasi basta sarap. Sarap ng gulay. Sabi ni Vanya, ang huntahan, Kuya Dan, nung bata pa ako, takot akong lumapit sa aso kasi kinagat ako noon ng aso. Pero ngayon, niyayakap-yakap ko pa mga dog sa workplace ko. Namiss ko bigla ang aking dog na nasa Pinas. Pakibati po, Kuya Dan, ang name po niya ay si Sophie. Sophie! Hello, hello, Sophie! Ang cute-cute na Sophie na yan. Yan lang po, and happy Thursday. Ganun talaga, nagbabago din talaga. Oh, ayan o, ang dami mong may mga aso ka. Aso yung profile picture mo. Tapos may sinend ka ding aso na alaga dyan, di ba? Oh, hindi! Hindi yung aso na yun. Bruno! Bruno, matulog na, ha? Ito si Bruno, eh. Aga-aga na. Parang tumalon ng konti. My heart went up! Gulat ako kay Bruno, eh. Aga gumising, eh. 6 minutes bago mag-alas-stress ka, usabi din natin next caller from Antipolo. Nasa linya natin si Sir Bob. Sir Bob, good morning. Sir Bob.
2: Hello, no?
1: Hello?
2: Hello po.
1: Kumusta, Sir Bob? Good morning sa agents Antipolo.
2: Okay lang.
1: Okay na. Parang, ano ba, parang nakatulog ka na ba, Sir Bob? O ano, parang malungkot ka ngayon, ha?
2: Wala, hindi, okay lang.
1: Parang hindi ganyan pagka ano ka, okay ka, Sir Bob. Parang medyo ano, ha? Ano ba, nilalamig ka ba dyan sa Antipolo? Ano bang nangyayari dyan?
2: Hindi naman,
1: sige ba?
2: Pero malamig naman talaga.
1: Malamig, correct. O, lalo na dyan sa Antipolo, di ba? Dito nga sa...
2: Wala pa rin humpay yung ulan.
1: Wala pa rin humpay, di ba? Tsaka pagka bumuhos, akala mo, ano eh, bagyong-bagyo eh, no? Tapos biglang mawawala din.
2: Ano? Bubutas ng bubong.
1: Correct. Oo, nakatakot. Tapos may pahangin pa nga minsan, pero biglang mawawala din, ano? Nawawala, bumabalik. Heto na naman.
2: Parang nakaraan.
1: Bumabalik-balik. Tapos eh, kumbaga...
2: Pero pag bumalik, hindi na pwedeng balikan.
1: Hindi na pwedeng balikan. Tama ka dyan, Sir Bob. Speaking of nakaraan, ang mga nakaraang taon nung ikaw ay bata, paano bang iyong kinatatakutan ayaw mong gawin? Ano ba yan?
2: Pagdating sa gulay, wala naman akong kinatanggan.
1: Okay ka sa lahat ng gulay?
2: Kasi bata pa lang ako, napunta na ako ng probinsya. Ay, gulay-gulay talaga, lalo sa Pangasinan.
1: Correct, yan talagang pagkain dyan. Pero anong kinatatakutan mo noon nung bata ka?
2: Wala naman eh. Takot lang ako sa sintro ng tatay.
1: Meron. Sabi mo, wala eh. Meron. Takot sa sintro ng tatay. Nasisinturon ka ba dati? Pasaway ka ba dati, Sir Bob?
2: Hindi, sir. Pag sobrang bay talaga, inaabot ng sintro.
1: Ano? Pagka?
2: Sobrang bay.
1: Ah.
2: Naabot ng sintron dahil sa eskola, no? Naabot ako ng school.
1: Eh. Bakit kaya naman?
2: Mabait daw ako.
1: Oh. Ah. Nasisintron ka sa school?
2: Ah,
1: stick. Alam mo, stick dati. Yung patpat na ano, masakit yung nihata. Yung gamit ng teacher, di ba? Pag nagtuturo sa blackboard, di ba?
2: Oo. Ang best na ako, inabot sa putlo.
1: Bakit naman? Ano ginagawa?
2: Mabait daw ako eh.
1: Anong mga kalokohan mo noon, Sir Bob? Ba't ka napapalo?
2: Alam mo, minsan yung bag ng
1: kaklase
2: ko,
1: tatali ko yan. Yan. Oh. Ano pa?
2: Grade 1, grade 2 pa lang talaga.
1: Tinatali mo sa, tinatali mo yan sa bangko, tapos di makaalis.
2: Ilang beses na akong napa-squat, may libro ako.
1: Yan. Sige pa, makulit kang bata ka, ha?
2: Pag pinatawag ng nanay ko, may alaga sintro yun.
1: Sintro naman, mapatpat sintron, talagang pang-abot ka. Baka naman naglagay ka din ng bunot sa bag ng kaklase mo, Sir Bob.
2: Hindi. Nanay ko naglalagay
1: nun. Hindi na naglalagay?
2: Nanay ko, yung karton, kaya unan.
1: Bakit?
2: Na maliit.
1: Bakit?
2: Alam na, pag tinalo ko maglagay ka din yan.
1: Yun ang panangga mo? Talagang pasaway din eh. Kaya laging naabot-abot eh.
2: Lahat ng kalokohan talaga. Nung nag-grade 5 na ako, iba naman gamit ko.
1: Ano naman?
2: Yung salamin.
1: Ano salamin naman?
2: Yung bubog.
1: Anong ginagawa mo naman dun?
2: Yung mga kaklase nyo.
1: Hala! Alam mo ko na! Alam mo. Yan, Sir Bob. Huwag mo nang i-explain at baka may makatuto pa ng ginagawa mo. Talaga naman.
2: Patatawag niya naman ako sa gaitan.
1: Hala, talaga itong Bob na ito, talagang mapapalo talaga ito.
2: Hindi, ganyan talaga rin pag mababait.
1: Mabait na ko. Kahit ako at tatay mo, talagang makakatikim ka sa akin, Sir Bob, sinasabi ko sa iyo.
2: Kasi naman yung sabi nga nila, ang bata, pagtahimik, may problema. Pag malikot, mamumroblema ka.
1: Ikaw nandun ka sa mamumroblema magulang mo sa iyo.
2: Kaysa naman tahimik, may problema,
1: hindi,
2: bata.
1: Hindi ka naman malikot eh. Alam mo tawag sa iyo. Pilyo. Batang pilyo. Yan, ang mga ganyan, ang mga galawan ng mga pilyo.
2: Dahil nga dyan, long beses ako na grade 3.
1: Kakaulit mo.
2: kasi ganito, sobrang kulit ko. Kukwento ang kami ng katabi ko. May lumipad na eraser.
1: Papunta sa'yo.
2: Nakailag ako, tapos yung nasa likod ko, tapos yung duguhan.
1: Hello?
2: Hindi na ako pumasok. Bahala kayo dyan.
1: Kaya hindi mo natapos.
2: Dalawang beses ako na grade 2. Pag pasok ko ng pangalawang grade 2, yung bumato sa akin na eraser, picture ko na ng advisor.
1: Inano mo?
2: Yung teacher ko, yung nambato sa akin, yung naging advisor ko na naman.
1: Patay-tali
2: yan.
1: Nagpangita na naman kayo. Ano na naman ginawa mo? Binagsak ka?
2: Sabi niya, magtino ka na. Diyos po, ma'am.
1: Ano ginawa mo? Sabi mo, tatlong beses kang bumagsak eh. Unang beses pala isa. Yung pangalawa?
2: Isang beses lang yan.
1: Isang beses lang.
2: Hindi naman bagsak yun. Hininto ko talaga.
1: Hininto. Ayaw mo na.
2: Duguan yung kaklase.
1: Natakot ka. Parang, tapos hindi ka na pumasok mula noon. Kaya umulit.
2: Ayaw ko.
1: Pero, bumait ka ba? Bumait ka ba pagkatapos noon? O hindi pa din?
2: Konti naman. Sir, ko mabait eh.
1: Nadala ka.
2: Tuwing recess namin, binibigyan ako ng sofa.
1: Wow, sarap.
2: Tapos, bike pala nga ito. Hindi lang kami nagkasundo.
1: Hindi. Sinadya niya, inalagaan ka na kasi sabi niya, ako hindi ko tumadadala kapag binabato ko ng eraser, papakainin ko nila na sofas. Nadala ka sa sofas.
2: mura pa lang naman sa upas nun. Tangkas, piso
1: lang. Ayos din. Ibig sabihin, nagpalit siya ng strategy para mapaamo ka niya. Nahuli ka tuloy ng teacher mo. Talagang...
2: Kaya lang, pagdating ng grade 4, ando na naman yung mga kaklase kong matitinong lahat. Lahat kami, mababait.
1: Kita-kita kayo, di sakit sa ulo niyan.
2: Masama. Galing sa ibang section. Pinagtagpo-tagpo-tawi dito.
1: Eh di gumawa kayo ng kakaibang gulo kung gano'n.
2: Ay, kakaibang gulo na naman talaga. Iba na naman.
1: Ay, na. Pero...
2: Ayun yung papel na binilot.
1: Yung... Ginaganon?
2: Pinitipit ng goma. Para kayo nagtitiradura ng papel na binilot talaga na...
1: Yung binasa? Yung binabasa, di ba?
2: Hindi, tuyo lang siya.
1: Tuyo lang, o tapo?
2: May pinamahan sa mata, laptop.
1: Ito yung mga batang mahirap talaga kapag ka nasa elementary school. Talagang mauubos buhok mo dito sa mga ganitong klase mga bata. Ay, dinag-guidance kayo.
2: Sabi na guidance sa akin ng principal, andito ka na naman. Po, ma'am.
1: So, ilan taon mong binuno ang elementary mo, Sir Bob?
2: Ano lang naman, isang beses lang naman ako dito.
1: So pero yung iba, guidance lang. Malupit, malupit ano. Nung high school, pasaway ka pa din?
2: Medyo na lang.
1: Medyo na lang.
2: Ano naman, digit naman, nakahuli sa amin, kumandan.
1: Yung C80, yung C80 yan.
2: Kumandan mismo na C80.
1: Ba't ka hinuli?
2: Digit kami, tugal.
1: Yeah.
2: Abutan na nga lang dahil abutan. Dadaan pa.
1: Mabuti na lang. Hindi akong magulang mo, Sir Bob. Talagang ang sakit sa ulo talaga kung naabutan mo yung mga ganyang kalokohan. Pero, all in all, masaya ka sa mga ginawa mo for sure.
2: Kumbaga, natuto naman ako.
1: May natutuhan ka naman dun. Kumbaga, in-enjoy mo lang talaga. Bata eh, di ba? May excuse ka nun eh. Sasabihin sa'yo, bata eh, hiyaan mo na, di ba? Ganun naman lagi eh.
2: Pero habang lumalaki ka,
1: natututuhan mo. Pero ngayon, Sir Bob, parang andyan pa rin. Parang nararamdaman ko. Parang makulit pa din.
2: Hindi naman nawawala yan.
1: Hindi naman nawawala.
2: Kulit lang dyan
1: yan. Correct. Tama.
2: Kasama yan sa, ano yun, sa, kumbaga, kung paano ka magpa.
1: Ano mo yan?
2: Naman yung sobrang seryoso ka.
1: Tama. Correct. Kung hindi tayo...
2: Kailangan, kuwela ka pa rin kahit pa.
1: Tama. Kumbaga, andun pa rin yung pagkabata mo, di ba? Dapat di nawawala yung pagkabata.
2: Kuwela lang ba? Sa pakikisama, pakikipagkapwa-tao, marunong kang makilevel.
1: Tama.
2: Level nila yung medyo matanda. Pero sabayan.
1: Lilevelan mo. Bata.
2: Kaya pa sabayan pa.
1: Yan. Tama, tama. O yan, ang mga lesson mula kay Sir Bob, ha? Huwag kakalimutan makilevel. Kumbaga, pakikisama.
2: Huwag lang yung, pag na, humingi ng level sa'yo, ayaw mo sa kanya, huwag mong bigyan ng level.
1: Ano bibigay mo?
2: Ha?
1: Ano bibigay mo?
2: Ano yung ano lang?
1: Sakto lang.
2: Sakto lang.
1: Sakto lang. Okay. Pakikisamahan mo lang, ganun lang. Kung hindi Nike level. Alright.
2: Yung dadali mo pa rin siya sa tamang daan.
1: Kumbaga...
2: Huwag sa daan na biglang hindi ko umirap.
1: Wag. Yeah, sabi ko sa'yo, nasa iyo pa rin. Makulit ka, ha? Sige, bumati ka na, Sir Bob. Bati ka na.
2: Birthday ko buka.
1: Uy, talaga? August 14? August 14. Advance happy birthday sa'yo, Sir Bob. Una na kami dito sa Remember Your Music. Happy birthday.
2: Tumawag ako kagabi kay...
1: Bakit naghahanap ka? Hahabol ka sana sa birthday mo.
2: Hindi. Ano lang naman. Kumbaga, makikigan lang sa top.
1: Yeah. Tama. Ano sabi? Anong napag-usapan nyo?
2: Doon pa rin ang patungo. Parang nasa antipolo ka lang. Malamig.
1: Malamig.
2: Parang love life
1: lang.
2: Lagi na lang malamig.
1: Nga mo na. At least magbe-birthday. Huwag mo na masyadong isipin yun. Dadating din yun pagka ano na.
2: Hindi. Hindi ko na antayin.
1: Ah, wag na.
2: Malay mo, may bigla. Oh, baka may bigla na lang kumatok.
1: Tama, tama. Tama, wag na. Hayaan mo na. Mag-birthday ka na lang ng masaya. Wala ka na babatiin? Wala ka na mabatiin, Sir Bob?
2: Ah, yung mga kaibigan nga pala.
1: Alright.
2: Mga ano rin to, matampusa din.
1: Matampusa din na. Hello po sa inyo. Good morning.
2: Si Ate Linda Cruz ng Pasig, si Ate Beth, Tulip ng Caloocan, si Ate Alice ng Caloocan, si Joseph Ramos ng Batangas, si Kuya Carlito ng Baguio, kaya lang nandito niya sa ano ngayon?
1: Sa Bulacan. Bulacan na. Hello po, good morning.
2: And then, si Ate Mena ng Santa Rosa, ng Laguna, Alaminos to, taga Alaminos. Tapos si Jovet Elguera at saka yung wife niya, si Meli Elguera, ang Teresa Rizal.
1: Mm-hmm.
2: And then, wala na.
1: Alright.
2: Request ko na lang yung...
1: Ano yun?
2: Gintong Araw.
1: Gintong Araw. Tama. Alright, sige Sir Bob. Salamat ha. At mag-iingat palagi.
2: Salamat.
1: Thank you. Salamat. Bye-bye. Si Sir Bob ng Antipolo na hindi nawawala ang kulit. Hanggang ngayon, makulit. Sabi ni Miss Fatty, ang kinatatakutan ko nung bata ko ay yung mama na nanghahabol sa amin. Naglalaro kami sa park sa plaza. Tapos hinabol kami. Buti hindi ko na siya muling nakita kasi tanda ko ang mukha niya. Pakiplay naman ang Love Sometimes Goes Wrong. Sabi ni Miss Fatty. Sabi ni Jeffrey, anong miswa yan, Kuya Dan? Hindi, yan ba yung miswa? Hindi, gawa ni Mrs. Gawa ni Mrs. ang aking miswa. Oh, ang sarap na naabutan ko sa bahay. Naubos ko nga, yan dami ko nga nakain na miswa. Eh, pambihira talaga. Iniisip ko na lang, ano naman, magaan naman siya sa tiyan, no? Reasons. Sarap kasi, maulan-ulan. 3:08 ang oras natin. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:09.

0: ang theme song ng buhay mo?
1: Remember your music.
2: Climax with this song, I'd Still Say Yes, ang ating napakinggan, pati na ang song request sa atin gintong araw. At ako si Superman sa oras nating 3:22 ng umaga. Si Gaylord Obilas ay nagre-request ng Bee Gees medley. Sabi ko, kantahin ko na lang yung Bee Gees medley. Wala tayo dito ng midling. Oo. Sabi ni Erlinda San Andres, ito po mga comments nyo naman sa ating Facebook page. Ha? Good morning, Kuya Dan. Ang kinatatakutan ko po noon ay doktor. Pag may napupunta sa school namin noon para magpabakuna, nagtatago ako sa ilalim ng desk. Pag sa bahay naman, nagtatago ako sa aparador. Pinapakitaan ako ng pamalit para magpabakuna. Kaya lumalabas na lang ako kasi takot din ako mapalo. Sabagay. May mga ganun. Siyempre yung turok, di ba? Parang takot tayo naman. Feeling ko naman lahat tayo nagsimula ng takot sa turok. Hanggang sa wala, tinanggap na natin na parte yun ng buhay. Yung kukuhanan ka ng dugo. Lalo na pag nagtatrabaho ka na sa annual physical exam. O, sa mga kumpanya may mga ganyan talaga eh. So ano na din talaga. Sana yan lang din yan. Sabi ni Diane Perez, takot kang malaman ng nanay mo na nakabasag ka ng pinggan. Naku! Good morning pa, shoutout po kay Baby Phoenix at kay nanay ba na nakikinig palagi sa iyo. Maraming salamat. Good morning sa iyo, Diane Perez at kay Baby Phoenix Perez. Sabi ni Miss Maria Dulce Orate, takot ako mag-swimming sa dagat. Hindi kasi ako marunong lumangoy kahit hanggang ngayon. Okay lang dun lang kayo sa Pampang, di ba? Pa-float lang kayo dun sa Pampang. Oo. Naalala ko dati yung tatay ko, hinahagis ako dati sa pool. Para daw matuto akong lumangoy. Tapos hahawakan ako sa baba, tapos sasabihin, "Oh sige. Magkampay-kampay ka ng paa mo." Habang humiiyak ako, "Hindi ko kaya mag-swimming." Magandang umaga sa mga batang napilitan mag-swimming kasi hinahagis. Ganun daw kasi, di ba sabi pagka yung baby pa, pero wag niyong gagawin yun ha, yung pag baby pa, yung pag hinagis mo daw, lulutang daw kasi parang automatic daw kaya nila. Wag niyong gagawin basta-basta yun ng walang nakabantay ha. Kasi ako, ginawa sa akin ng tatay ko, kaso grade 3 na kasi ako. So mabigat na ako nung hinagis ako ng tatay ko. Hindi na ako. Dapat baby, oo. Grade 3 ako nung hinagis. So, ang bigat ko na, di ba? Nagkakakawag ako doon sa tubig. Natatandaan ko, hindi ko malilimutan yun. Sa Palawan yun eh. Hot spring pa yung pinagliliguan namin na yun eh. Hinagis ako nung tatay. Galit na galit yung nanay ko. Ay, ano ba? Bakit mo hinagis yan? Malaki na yan, hindi na baby. Sabi ni Simon Wright, magandang araw kayo din. Natatakot ako lumangoy sa malalim o sa langoy din. Sa isang community pool dahil pakiramdam ko, may pating na aatake sa akin. Pero kalaunan ay nasanay na rin ako lumangoy sa malalim na tubig. I feel much safer now. Salamat kayo din. And like always, more power to the show. Sabi ni Marian Reabad, magsabing magpapabili ng art paper ng linggo ng gabi pero gagawin ko pa rin kasi kailangan din kinabukasan yan. Sabihin ng tatay mo sa'yo, bahala na si Batman. Ganyan yung eksena dun kanina eh. Sabi ni Marilyn De Leon, pag ginagabi kami ng uwi tapos ako ang nahuhuli sa hagdanan, pakiramdam ko mahihila sa pa ako. Correct, appear. Kape-kape Kuya Dan, okay na okay sa maulang hating gabi. Ay, meron ho akong kape dito. Kaso nga lang, malamig na oh. Kulay black na lang. Pag mainit ito, kita niyo yung mukha ko dito sa tasa na to. Sabi niya, nung bata ako, takot na takot ako sumakay sa hanging bridge kasi magalaw siya at uga ng uga. Uy, favorite ko mag-hanging bridge. Oo, doon ka tatalo ng tatalo. Diba? Dati, bago pumunta sa high school namin, may hanging bridge na dadaanan. Ayun, nasira ng mga batang makukulit, talon ng talon. Takot akong malaman ng nanay ko na naglalangoy sa ilog kasi hanggang hapon na kami na uwi. Paalam ko, maglalaba kami. Hanap namin ng tito ko, may dala ng pangtanghalian. Ang saya ng kabataan ko, may ilog pang nalalanguyan. Ngayon, wala na. Baha na lang, sabi. Sabi ni Miss Gloria Martinez Elago. Takot ako pag may pulis na dumadaan, Kuya Dan. Nung bata pa ako, naka-uniform at nakakaki at may pito, tumatakbo na ako niyan. Kasi panakot ng mga magulang. Kasi, sige, sige, maglilikot ka. Diyan yan po, kukunin ka. Magpabunot ng ngipin gamit ang sinulid, sabay tago sa puno ng nyog. Sakit naman nun, yung hinihilang ganun bigla. At sabi ni Derson Dirt, takot akong dumating yung kinatatakutan ko, ang mawala ang pinakamamahal ko sa buhay. Matakot nga yun. Salamat po sa inyong mga kasagutan. Mamaya babasahin natin pag may mga pahabol pa. Pero sa oras natin, 3:28 ng umaga, commercial muna tayo sa ating pagbabalik. Mga headlines naman ngayong umaga ng August 13, 2020. Sige natin nga alamin. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Them ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta init, DZMM!
1: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol, balita alas 4 ngayong Webes, August 13, 2026. Habagat na hinihila ng bagyo sa labas ng par, patuloy na magpapaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Problema sa basura, kritikal ayon kay Pangulong Marcos Jr. Tubig sa Angat Dam, halos umabot na sa 180 meters na minimum operating level. Presyo ng langis, nagbabadyang tumaas na naman sa susunod na linggo. Dating DPWH Secretary Manuel Bunoan tumistigo sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla. Tatlong rallyista na nanuntok ng mga pulis noong Labor Day rally pinapaaresto. Balita sa lalawigan, isa sa apat na binatilyong inanod ng Marilao River sa Bulacan natagpuang patay. Sa showbiz, Singaporean star Estelle Fly nais makakollab ang Beanie. At sa sports, Magnolia Hotshots, itinala ang ikatlong sunod na panalo sa PBA Season 50 Governor's Cup. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta init, DZMM!
2: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: That's Patty Austin with this song All Behind Us Now, and I Just Can't Stop Loving You ni Michael Jackson. So oras po natin, 3:41 ng umaga. Good morning sa lahat na magising pa rin at nag-enjoy sa mga tugtugan natin, parang si Miss Fatty. Sabi niya, gustong-gusto ko lalo pag nagta-travel tapos may mga ganyang sounds. Diba? Oh, speaking of travel, good morning po sa mga nasa kalsada pa rin sa mga sandaling ito. At hindi ko alam kung saan papunta, pero mag-iingat ho kayo. Shoutout natin lahat ng mga driver, taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNBS, mototaxi, truck driver, kasama kanilang mga pahinante. Ano pa ba? Mga... ang ibang mga nagda-drive dyan. Tricycle driver, pedicab driver, lahat ng mga nagda-driver, na mga sweet lover. Good morning po, mag-iingat ha, at medyo maulan-ulan, lalo-lalo na yung mga delivery rider natin. Oo, magdadala lagi ng kapote para hindi masyadong mabasa ng ulan, kasi pasulpot-sulpot ang ulan, no? Good morning po sa inyo. Si Miss Dulce Fabri ay may pahabol na sabi niya, takot akong maglakbay sa dagat or sa ilog kasi nahulog na ako sa raft. Kamuntik na lunod nung bata ako. Naku. Pag may mga ganyang experience, dala-dala mo na yan hanggang pagtanda mo talaga. Kasi traumatizing yun para sa'yo. Hindi ko na ho may bawi ako sa bridge over troubled water sapagkat tayo ay papunta na sa exciting part, aka ang Yugyugan time. Nag-good morning din si Miss Flor. Sabi niya, takot ako matulog ng madilim hanggang ngayon. Ay, may ganyan. Tago natin sa pangalang misis ko. Ayaw ng madilim. Gusto lagi may ilaw. Sabi ni Jeffrey, yung mga screwdriver, pakibati Kuya Dan, o binabati ko pa yung mga screwdriver. Kasama ka ba dyan sa mga screwdriver, Jeffrey? Good morning sa inyo, lalo na yung mga automatic. Ang aking favorite na tool sa bahay, no? Yung automatic na screwdriver. Yan ang talagang nakakaginawa ng buhay. Pagka may time kayo, bumili kayo niyan. Kasi tutulungan kayo niyan para hindi na matagal yung pagpihit kaliwat kanan. O, sa oras natin, 3:44 na po ng umaga. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama natin. O, sa isa na namang huntahan ngayong umagang ito ng Throwback Thursday. Bukas ulit hanggang Sabado pa ay tayo ay magkakasama. O, batiin muna natin ng happy birthday lahat po ng mga nagbe-birthday today, August 13, 2026. At advance happy birthday kay Sir Bob kasi nabanggit niya kanina birthday daw niya bukas. Di ba, batiin ulit kita bukas, Sir Bob, ha? Pagpasok ng 14. At saka sakto yung birthday mo pala ay sweldo day. O, sweldo bukas kasi Sabado yung 15, di ba? It's a Sweldo Friday bukas, August 14. Pero dito muna tayo sa 13, masyado yung mga excited. Papaghalataan na, hinihintay ko na sweldo ko. Maraming thank you. Salamat once again. Bukas ulit kung huntahan tayo, ha? Huwag kayong mawawala. Dahil sa oras natin ngayon, it's 15 minutes bago mag-alas 4 ng umaga. Simulan natin ang ating Groovy Thursday with a song from Cyndi Lauper. Here's Time After Time. Gising na, bango na, alam niyo na ang gagawin. Oh yeah.

August 13, 2026. Araw po ng Thursday. Good morning! Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan mula pa kanina alas 12. Hanggang ngayon ang oras po natin. 5 minuto na lamang po at alas 4 na ng umaga. Maulan pa rin ang ating Thursday. Kaya mag-iingat po mga kapamilya kaserbisyo. Susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Raz. Bukas ulit hanggang Sabado pa magkakasama-sama tayo. Kaya maraming thank you. Until then, nakasama niyo nag-iisang balbas sa radyo. Ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Thursday! Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, eksakto alas 4 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyon kapaki-pakinabang. Makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

Ngayon po ay Huwebes, August 13, 2026. Narito ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Problema sa basura critical ayon sa Pangulo. Mahigit 400 tonelada na basura na hakot sa Redemptorist Channel sa Paranaque. State of calamity idineklara sa Pampanga. Halos 300 barangay lubog pa rin sa baha. Mga senador na sina Robin Padilla at Senador Bongo nagsumite umano ng listahan ng mga proyekto sa DPWH ayon kay dating Secretary Manuel Bonoan, Go at Padilla, pumalag. Abogado ng House Prosecutor at Depensa nagkasagutan sa cross-examination ng testigong COA State Auditor. Social media post ng abogado ng prosecution sinita ng defense lawyer. Sa lalawigan, 4 na binatilyo inanod ng rumaragasang ilog sa Bulacan, isa natagpuang patay. At sa balitang sports, NBA all-time triple-double leader Russell Westbrook nagretiro na matapos ang 18th season. Magandang madaling araw mga kapamilya, it's raining. Medyo maulan po ha, mag-iingat po tayo. Ako po si Radyo Patrol, Robert Mano.

0: Simulan po natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Mararanasan pa rin sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon ang kalat-kalat na pag-ulan na dala ng habagat. Inaasahang magpapatuloy ang masungit na panahon hanggang sa susunod na linggo, dulot pa rin ng habagat na pinalalakas ng bagyong Nangka sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Binabantayan naman ng PAGASA ang cloud cluster sa loob ng PAR na posibleng maging low pressure area sa mga susunod na araw. Samantala, binaha ang ilang lugar sa Metro Manila kagabi dahil sa muling pagbuhos ng ulan. Kabilang dito ang Barangay New Zaniga, Barangay Old Zaniga at Barangay Poblasyon sa Mandaluyong. Ilang lugar din sa Valenzuela ang binaha tulad ng A. Santos Pasolo kung saan umabot sa halos tuhod ang taas ng baha. Umabot hanggang Bewang naman ang taas ng baha sa New Greenland at Tagumpay Extension sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Itinaas kagabi ang unang alarma o sa unang alarma ang tubig sa Marikina River na sumampa sa 15 metro. Samantala, tinawag ni Pangulo Marcos Jr. na kritikal ang problema sa basura sa Metro Manila. Ininspeksyon ng Pangulo ang pumping station sa Pasay at Redemptorist Water Channel sa Parañaque kung saan bumara ang mga basura na inanod mula sa Manila Bay. Bumara sa mga daluyan ng tubig at pumping station ang tone-tonelada basura na nakadagdag sa pagbaha sa Metro Manila sa mga nakaraang araw dahil sa mga pag-ulan. Isinulong ng Pangulo ang pagtatayo ng waste-to-energy plant para mabawasan ang problema sa pagtatapon ng basura. Pero para kay DPWH Secretary Vince Dizon, may tuturing ng krisis ang problema sa basura. Pabor si Dizon sa pagpapataw na mas mataas na multa sa walang disiplinang pagtatapon ng basura. Samantala, umabot na po sa 76 na truck o mahigit 400 tonelada ng basura ang nahakot mula sa Redemptorist Water Channel. Inanod sa Redemptorist Channel ang tonelada ng basura mula sa Manila Bay dahil sa malakas na ulan sa mga nakaraang araw.
1: Basta AM, DZMM!

0: Samantala, isinailalim na po sa state of calamity ang Pampanga dahil sa epekto ng halos isang ligong pag-ulan na dala ng habagat. Binaha ang halos 300 barangay mula sa 17 bayan at syudad sa Pampanga. Mahigit 2,000 pamilya o halos 8,000 individual ang inilikas sa mga evacuation center sa Pampanga. Ayon sa Pampanga o kay Pampanga Vice Governor Dennis Pineda, nalayon ng deklarasyon na mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga kabalen na apektado ng pag-ulan at pagbaha. Umabot sa mahigit 505 milyon pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Pampanga. AMTZMM. Inaasahan naman ng Department of Agriculture ang bahagyang pagtaas sa presyo ng gulay kasunod ng hagupit ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sinabi ni Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa na naapektuhan ng kalabidad ang mga taniman ng gulay sa Central Luzon at Southern Tagalog. Pero wala na anya silang nakikita ang pagtaas ng presyo ng iba pang agricultural products, kabilang po ang bigas. Umaabot sa halos 200 milyong piso ang pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat sa agrikultura, pero kumpiyansa ang DA na makababawi ang naturang sektor sa naging epekto ng masungit na panahon. Basta DZMM! Oras natin, 4:08. Patuloy na tumataas ang tubig sa mga dam sa Luzon. Dulot pa rin ang tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Ang Angat Dam na nagsusupply ng 70% ng tubig sa Metro Manila, sumampa na sa 177.69 meters ang tubig na mahigit 2 metro na lang para maabot ang minimum operating level na 180 meters. Ang Lamesa Dam, sumampa ang tubig sa 79.91 meters, malapit na sa spilling level nito na 80.15 meters. Nagpakawala pa rin ang tubig ang Binga at ang Buklaw Dam sa Benguet na malapit nang maabot ang normal high water level. Tumaas din ang tubig sa Magat, Pantabangan at San Roque Dam. Basta AMMM! Matapos naman ang 2 linggong rollback, nagbabadya ang muling pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na linggo. Sa unang araw ng trading sa world market, mahigit 5 piso kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel, halos 6 na piso sa kerosene at mahigit 3 pesos sa gasolina. Nagmahal ang presyo ng langis dahil hindi pa rin malinaw kung matutuldukan na ang giyera ng Iran at Amerika sa Middle East. Noong Martes, mahigit 4 pesos kada litro ang inirollback sa presyo ng produktong petrolyo. Basta DZMM! Oras natin, 4:09, sa mga nag-aaba kung may pasok. Ito na po, pakinggan po ninyo ha. Makinig kayong mabuti. Suspendido ang face-to-face classes ngayong araw sa ilang lugar dahil po sa epekto ng patuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Dito po sa Metro Manila, o taga Metro Manila ha, mamakinig. Walang in-person class sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Valenzuela, Marikina at Malabon. Wala rin pasok sa Paubong, Malolos, Balagtas, Obando, Hagonoy at Kalumpit sa Bulacan. Kanselado rin ang face-to-face classes sa Candaba, Masantol, Binalin, San Simon, Santo Tomas at Guagua, Keng, Pampanga at Taytay sa Rizal. Gayun din sa mga bayan ng Santa Barbara, Mangatarem, Binmalay, Lingayen, Mangaldan, Rosales at Dagupan sa Pangasinan. O sa mga taga-Bataan po ha, wala pong pasok sa lahat ng level sa Abukay, Pilar, Morong, Limay at Mariveles. Habang dyan po sa Balanga City at Bagak, suspendido ang klase sa preschool hanggang sa senior high school. Sa Benguet, suspendido rin ang face-to-face class sa preschool hanggang senior high school sa bayan ng Atok, habang walang pasok mula preschool hanggang elementary school sa Tublay, Tuba, Bagian, Sablan at Kapangan.
1: Basta AM DZMM.
2: Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong humihiling na ilabas ang buo at unredacted draft partial report ng Senate Blue Ribbon Committee sa kumalat na draft report noong Pebrero, inirekomenda ang paghahain ng kasong kriminal at administratibo kabilang ang plunder laban sa ilang senador at opisyal ng pamahalaan kaugnay ng manumalyang flood control projects. Iginit ng Supreme Court na walang constitutional o legal na obligasyon ang Blue Ribbon Committee na ilabas ang isang hindi pa naman tapos na draft report. Nilinaw rin ng korte na preliminary document lang ang draft report at magiging bahagi lang ng official Senate record kapag pinal at inaprubahan ng komite at naisumite na sa plenaryo alinsunod sa internal rules ng Senado.
1: Basta AMMM.
0: Bukod kina dating Senador Bong Revilla at Jinggoy Estrada, tinukoy sina Senador Bonggo at Robin Padilla na nagsumite umano ng priority project sa DPWH noong nakaraang taon. Sa pagdinig sa kasong malversation ni Revilla, sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na isinumite ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo ang mga umano'y listahan ng proyektong isinusulong ni Nago at Padilla. Sinasabing galing sa tinatawag na Leadership Fund ang dalawang senador. Nang dalawang senador ang pondo para sa mga naturang proyekto. Nakatanggap din umano ng Leadership Fund ang bawat senador noong 2024 kung saan 500 million pesos ang pinakamababang halaga. Pero paglilinaw ni Bonoan, hindi agad maituturing na katiwalian ang pagsusubite ng listahan ng priority projects at ang pagiging proponent nito dahil nag-uugat-an niya ang korupsyon sa pagkuha ng kickback sa mga contractor. Umalma si na Padilla at Go sa naging testimonya ni Bonoan. Paliwanag ni Padilla, FLR o for later release ang mga sinasabing pondo para sa proyekto. Itinanggi naman ni Go na nagsumite siya ng listahan ng mga proyekto. Hirit ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, wala siyang hinahawakan listahan at dumaan-an niya ang lahat sa Senate Finance Committee.
2: Inastigo ng Lead Defense Counsel ni Vice President Sar Duterte ang social media post ni Counsel for House Prosecutors Attorney Virgilio Ligutan. Pinuna ni Attorney Lorna Capunan ang pagtatanong ni Defense Lawyer Attorney Christine Ferrer kay State Auditor Silin Del Campo at iginit na hindi pinapayagan ang misleading questions. Pero sagot ni Ferrer, pinapayagan naman ang misleading questions sa cross-examination. Sa kanyang manifestation, dinepensa ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison si Ferrer sa umuri patama niligutan sa social media. Nakakadismayaan niya ang pahayag niligutan sa kapwa-abogado at inilabas ito sa kasagsagan ng paglilitis. Sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cudero na bibigyan ng pagkakataon si Ligutan na sagutin ang manifestation ni Sison bago magdesisyon ng mga senador sa issue sa Lunes.
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Nagkasagutan naman ang mga abogado ng House Prosecution Panel at defense team ni Vice President Sara Duterte sa 15th araw ng impeachment trial. Sumalang sa cross-examination ng defense panel si COA State Auditor Silene May Del Campo. Pinuna ni Counsel for Prosecutors Attorney Lorna Capunan ang umano'y misleading na pagtatanong ni Attorney Christine Ferrer sa testigong si Del Campo. Hiniling ni Ferrer sa impeachment court na huwag hayaan ang side comments sa takbo ng paglilitis. Pinalalahanan ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang House Prosecutors at Defense Panel na ituring ang isa't isa na magkapantay sa profesyon. Sa cross-examination, tinanong ng Defense Panel si Del Campo kung maaaring gamitin ang ibang records bukod sa resibo para sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sagot ni Del Campo, tinatanggap ng COA ang acknowledgement receipt para sa purchase of information pero mas katanggap-tanggap pa rin ang sales invoice sa pagbili ng mga supplies na pinaggamitan ng confidential funds. Git ni Ferrer, kahit nakakatawa ang mga pangalan ng umano'y tumanggap ng confidential funds, hindi ibig sabihin nito na peke o kahinahinala. Kabilang sa mga pangalan na lumabas sa mga ipresentang AR ay Christine Applegate, Ralph Joseph Bacon, Mary Grace Piatos, Andy Lim at Miggy Mango. Paliwanag naman ni Del Campo na disallowed ng COA ang paggastos ng confidential funds dahil nakalabel ito bilang payments of reward pero walang individual na naaresto. Isinalang sa redirect examination ni Capunan si Del Campo at natanong kung posibleng nagalaw ang mga audit record ng OVP at DepEd nung iniwan ito ni dating COA ICFAO Auditor Roderick Wamil. Sinabi ng testigo na hindi ito pwedeng mangyari dahil bantay sarado ang mga dokumento sa kanilang opisina. Tinapos na ng impeachment court ang pagtestigo ni Del Campo at itutuloy ang impeachment trial sa Lunes.
1: Basta AMMM!
0: Pinalagan naman ng prosecution team ang pagpuna ni Lead Defense Counsel Sheila Season kay Private Prosecutor Amando Ligutan. Bago mag-adjourn ng impeachment trial kahapon, sinita ni Season si Ligutan dahil sa social media post na mistulang may kinalaman sa pagtatanong ni defense lawyer Christine Ferrer sa testigong si COA State Auditor Celine Del Campo. Para kay House Prosecutor o Prosecutor Terry Ridon, malinaw ang naging tugon ni Ferrer kay Kapunan at hindi dapat sisihin si Ligutan. Tama naman. Nanindigan naman si Ligutan na hindi niya buburahin ang post dahil wala naman siyang binanggit at nakasaad sa rules of court na hindi pinapayagan ang misleading questions sa cross-examination.
1: Basta AMMM!
2: Ang oras, 4:17 na po ng madaling araw.
0: Oh, padala nyo na po yan sa ating Viber High, mga pa-shoutout ninyo at pa-attendance ninyo at kung kumusta yung weather dyan sa inyo at may bahaba sa ating Viber number na 0919-278-3000.
2: Abangan po sa aming pagbabalik, bangkay ng binatilyong nalunod sa Cagayan River na recover na.
0: Binatilyo natagpuan naman patay sa Masbate. Yan at iba pa balita mula sa mga lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Kape-kape.
1: Basta AMMM. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: Good morning!
2: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, balita, alas 4. Problema sa basura, kritikal ayon sa Pangulo. Mahigit 400 tonelada ng basura ang nahakot sa Redemptorist Channel sa Paranaque.
3: State of calamity idineklara sa Pampanga. Halos 300 barangay lubog pa rin sa baha.
2: Mga senador na sina Robin Padilla at Bongo, nagsubmit umano ng listahan ng mga proyekto sa DPWH. Ayon kay dating Secretary Manuel Bonoa, Go at Padilla, pumalag.
3: Abogado ng House Prosecutor at Depensa, nagkasagutan sa cross-examination ng testigong COA State Auditor. Social media post ng abogado ng prosecution, sinita ng defense lawyer.
2: Sa oras po natin 4:21 ng madaling araw, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
0: Panahon.
2: Makakausap po natin si Ma'am Lian Loreto, ang PAGASA weather forecaster. Ma'am Lian, good morning.
4: Good morning.
5: Good morning po Sir Robert and Sir Steve at sa lahat ng ating mga tigasubaybay. Ngayon nga po may binabantayan tayo na bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility, itong tropical storm ng Kan na malayo naman po sa ating bansa, mahigit 2,500 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa ngayon nga po ay kumikilos po ito papalayo sa ating bansa at hindi natin ito nakikita na papasok pa ng ating PAR o makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala yung habagat pa rin po yung southwest monsoon ang patuloy po magdadala ng mga pag-ulan sa halos buong Luzon. Kaya doble ingat pa rin po dahil posible yung mga pagbaha at paguho ng lupa. And other parts naman po no, sa Mindanao and rest of Visayas, inaasahan naman po natin generally ay bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating panahon, although mataas po yung chance ng thunderstorms. Pinakamatataas po na mga intensity ng mga pag-ulan na nakikita natin dulot itong habagat ay dito po sa Zambales at Batana na ngayon ay nasa yellow heavy rainfall warning. Yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang umaga.
2: Maraming salamat, Ma'am Lian Loreto. Labo yan sa PAGASA.
0: TZMM Numero Uno sa Aksyon. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
3: Para po sa ating Ulat Kalusugan, mayaman sa fiber, bitamina at antioxidants ang balat ng ilang prutas at gulay na kadalasan pong itinatapon ninyo, ha? O makinig kayo, ano yung pwede dyan? Kabilang dito yung mansanas, kiwi, peach, patatas, pakwan, orange, saging, ubas, carrots at sibuyas. Ayon po sa mga eksperto, halos kalahati ng fiber ng mansanas ay nasa balat nito, habang mas mataas naman ang iron at potassium ng baked potato kapag may balat. Maaari ring gamitin ang balat ng orange bilang zest at ang puting bahagi ng pakwan ay maaaring ihalo sa smoothie o lutuin. Mas mainam namang lutuin ang balat ng saging at sibuyas. Paalala ng mga eksperto, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin o lutuin upang mabawasan ang dumi, bakterya at syempre po ang pinaka-importante dito, walang pesticide residue. At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Thursday morning.
1: Good morning!
0: Agri Balita! Agri Balita!
1: Good morning!
2: Good morning, good morning, good morning sa ating kamilyang magbubuking. Siyempre sa ating kamamilyang mangingisda. Sa ating pong agribalita, magkakaroon na ng training at certification program sa urban farming matapos lumagda ng kasunduan ng Department of Agriculture at Technical Education and Skills Development Authority. Sa ilalim nito, ituturo ang hydroponics, vertical farming, container gardening at iba pang mga bagong paraan ng pagtatanim. Layo ng programa na bigyan ang mga Pilipino ng kasanayan na maaring maging hanap buhay. Makatutulong din ito sa pagpapalakas ng produksyon ng pagkain sa mga komunidad at pagkakataon para mas palawak o mas mapalawak pa ang urban farming sa Pilipinas. Muli, good morning, good morning.
1: Good morning
2: sa ating kapamilyang magbubukid. At mag-isda, yan po ang ating agribalita on a Thursday morning.
0: DDTZMM, numero uno sa aksyon.
2: Sa oras po nating 4:26 ng madaling araw, radsalaan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada probinsya. Probinsya.
2: Unahin po natin dyan sa Bulacan. Datagpuan na ang bangkay ng isa sa apat na binatilyong tinangay ng malakas na agos sa Marilao River sa San Jose del Monte City. Magkakahiwalay na tinangay ang agos sa mga binatilyong naligo sa ilog sa kani-kanilang lugar sa kasagsagan ng malakas na ulang dulot ng habagat. Sinabi ni San Jose del Monte City DRMO Officer Gina Tolentino na halos bloated at hindi na makilala ang bangkay ng 17 taong gulang na binatilyong residente ng Barangay Santo Cristo. Patuloy namang pinaghahanap ang isa pang binatilyong residente ng Barangay Gaya-Gaya, gayon din ang dalawang binatilyong residente ng Kalaokan.
3: Sa Tugigaraw City, natagpuan na ang katawan ng 13-anyos na batang lalaki na nawawala matapos malunod sa Cagayan River. Una natagpuan ang katawan ng isa pang batang biktima na palutang-lutang sa ilog sa Bayan Puyan ng Enrile. Sinasabing tumaas o tumakas ang dalawa sa klase at tumakit sa bakod ng paaralan para maligo sa ilog. Ipinagbawal muna ang pagpunta sa ilog habang patuloy ang imbestigasyon sa insidente.
2: Sa Quezon Province, patuloy pa rin pinaghahanap ang 36-anyos na lalaking nawawala. Matapos malunod sa ilog sa bayan ng Candelaria, August 11, nang mapaulat na nawawala, ang biktimang natangay umano ng agos sa malaking tubig river sa barangay San Isidro. Pansamantalang itiniwil ng Coast Guard ang paghahanap sa biktima at ipagpapatuloy ang operasyon kapag bumuti na ang lagay ng panahon.
3: Sa Masbate City, binatilyong pinaniniwala ang na-salvage na tagpuan sa bakanteng lote.
0: Pasada Probinsya. Probinsya.
3: Narang balitang kumpirmado sigurado mula sa Masbate City, hatid ni Vince Villar. Vince.
4: Isang bangkay ng 16-anyos na binatilyo na nakasilid sa sako at may nakakabit na karatulang wag tularan ng kabataan magnanakaw ang natagpuan sa isang bakanting lote sa barangay Maingaran, Masbate City, umaga ng Martes, Agosto 11. Sa ulat ng Police Regional Office 5, ang biktima ay kinilala lamang sa pangalang Dodong, residente ng barangay Espinosa, Masbate City. Positibo itong kinilala ng kanyang tiyahin at nagsabing nagpaalam lamang umarito sa kanya upang makifiesta ngunit hindi na nakauwi pa. Nang mailabas sa sako ang bangkay, nakitang may sunog ito sa kanang kamay at iba pang pinsala na nagpapakitang pinahirapan ito. Pinaniniwala ang sa ibang lugar ginawa ang krimen at itinapon lamang sa lugar ang nakasakong bangkay. Kagad na isinilalim sa otopsiya ang bangkay upang matukoy ang sanhi ng kamatayan nito. Patuloy pang imbestigasyon ng Masbate City Police Office upang matukoy ang motibo sa pagpatay at kung sino ang nasa likod nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
3: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Sa Kalinga, minor de edad patay ng matrap sa balon.
0: Pasada Probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kalinga, atin ni Cesar Galassi. Cesar.
6: Patay ang isang 16-anyos na laborer matapos matrap sa 17 metrong lalim na balon sa barangay Taga Pinukpok, Kalinga nitong Martes, Agosto 11. Batay sa investigasyon, nagtatrabaho umano ang biktima sa loob ng balon nang mawala ng kuryente na naging sanhi ng paghinto ng blower na nagsusupply ng hangin sa loob nito. Bagamat hindi pa natutukoy sa isinasagawang medical examination ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ng laborer, hinihinalang nawalan nito ng supply ng hangin kaya nasawi. Ayon sa pulisya, sinubukan ng kasama ng biktima na iahon siya gamit ang puli pero hindi nagtagumpay kaya humingi na ng tulong. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at nagsagawa ng rescue at retrieval operation sa lugar. Umabot ng halos 4 oras ang operasyon bago nakuha ang biktima bandang alas 5:05 ng hapon ngunit wala na itong buhay. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: Sa Cavite naman, patay ang 2 pulis at sugatan ng 1 sibilyar matapos pagbabarilin ng 1 police corporal sa isang resort sa Barangay San Miguel A sa bayan ng Maragondon. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulia, dumalo sa birthday party ng hepe ng Maragondon Police sa mga biktima at sospeka. Pawang nakainom at may dalang service firearms sa mga ito nang mangyari ang pamamarila. Na-recover sa lugar ang issued 9mm pistol ng suspect. Nasa kustudiya na ang suspect at isa sa ilalim sa inquest proceedings. Inalis na rin sa pwesto ang hepe ng Maragondon Police.
2: Sa Camarines Sur, dating police arestado sa drug raid.
0: Pasada probinsya. Probinsya.
2: Narito ang balita ang kumpirmado sigurado mula Camarines Sur at ito Vince Villar. Vince!
4: Umabot sa kabo ang 80 gramo at tinatayang halaga na 544,000 pesos ang nakumpiska ng mga operatiba ng PDEA nang pasukin sa bisa ng search warrant ang bahay ng isang dating pulis sa Barangay Santo Domingo, Ertigas City, Camarines Sur noong Martes, Agosto 11. Sa ulat ng PDEA Bicol, ang suspect ay kinilala lamang sa pangalang Jorams, 43 anyos, residente sa lugar. Natanggal umano ito sa pagkapulis dahil sa pag-awol o absent without official leave. Nakuha sa kanyang pagmamay-ari ang 16 na sachets ng inihinalang shabu. 8 sachet nang nabuksan na pero may residue pa rin umano ng droga at mga drug paraphernalia. Harapin ngayon ng suspect ang kasong paglabag sa Sections 11 and 12, Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
2: Maraming salamat, Vince!
3: Villar sa Ilocos Sur, negosyanteng nakabili ng alahas online na diskubreng peke.
0: Pasada probinsya. Probinsya.
3: Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Ilocos Sur at hindi April Rafales. April.
7: Isang 29 anyos na negosyante sa San Esteban, Ilocos Sur ang nagsampa ng reklamo matapos makabili ng mga gold bracelet sa isang online seller na kalaunan ay nadiskubreng peke pala. Ayon sa San Esteban Municipal Police, nakipagtransaksyon online ang biktima sa isang seller mula Guagua, Pampanga. Umorder ang biktima ng 4 na gold bracelet na nagkakahalaga ng kabuuang 80,621 pesos at ipinadala ang bayad sa seller sa pamamagitan ng bank transfer. Nang matanggap ng biktima ang unang bahagi ng kanyang order, nadiskubre niyang peke ang mga ito matapos ipa-appraise. Ayon sa biktima, nakatakda sanang ipadala ng seller ang 2 pang bracelet, ngunit hindi na ito natuloy matapos niyang kumprontahin ito tungkol sa umano'y peking alahas. Sinubukan umano ng biktima na hilingin sa seller na i-refund na lamang ang kanyang ibinayad, ngunit hindi na ito ibinalik ng seller. Inayuhan ng San Esteban MPS ang biktima na itago at pangalagaan ang lahat ng posibleng ebidensya, kabilang ang screenshots ng kanilang pag-uusap, proof of payment, waybill at packaging ng courier at ang natanggap na umano'y peking bracelet. Isinampan na ang reklamo kaugnay ng estafa o swindling in relation to Section 6 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 laban sa seller. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
2: Maraming salamat,
3: April
2: Rafales. Alas 4.34 na po ng madaling araw, pasintabi po sa mga nag-aalmusal. Naaagnas na ng matagpuan ang katawan ng isang 22 anyos na babaeng kolektor ng lending company sa madamong bahagi ng sityo Ilaya, Barangay Matlang sa Bayan Isabela sa Leyte. Ayon sa pulisya, huling nakitang buhay ang biktima si Jane Brigildo habang nangongolekta ng pautang sa kanyang mga kliyente. Nagtalo umano sila ng sospek.

0: at nagtamo na matinding pinsala sa ulo at katawan na agad niyang ikinamatay. Nakaligtas ang driver ng trolley. Ayon po sa pulisya, may right of way ang tren at limitado ang visibility sa lugar. Mabibigay naman ng PNR o magbibigay naman ng PNR ng tulong sa pamilya ng biktima.
1: Patay ang isang beauty queen at kanyang nobyo matapos sumalpok ang kanilang kotse sa nakabarat ng truck sa bayan ng Kawayan sa Isabela. Ayon sa pulisya, hindi muna napansin ng mga biktimang sina Alexis Ann Ramos at nobyo nitong si James Miguel ang truck na may kargang panay. Sa lakas ng pagkakasalpok, nawasak ang harapang bahagi ng kanilang kotse. Ayon sa driver ng truck, naglagay siya ng early warning device nang pumarada sa kalsada. Desidido naman ang pamilya ng mga biktima na magsamba ng reklamo laban sa driver.
0: Arestado naman ang apat na individual sa magkahiwalay na operasyon sa Iloilo at Cebu dahil sa umano'y illegal na pagpa-practice ng dentistry. Ayon po sa pulisya, naaresto sa Haro, Iloilo ang 22 anyos na babae matapos umano'y mag-alok ng dental braces at iba pang serbisyo nang walang lisensya. Tatlong Vietnamese naman ang naaresto sa Mandawi City, Cebu matapos umano magsagawa ng dental procedures kabilang ang pagbunot ng ngipin nang walang lisensya at permit. Naharap ang apat sa paglabag sa Philippine Dental Act.
2: TZMM numero 1 sa aksyon.
1: Ang oras.
0: Aba, sa mga bumabiyahe po ha, sa mga may pasok at kung saan man po kayo pupuntang mission today, 4:37 na po ng umaga, oy, partner. Alam mo ba sino nakikinig sa
1: akin? Sino na naman yan?
0: Artistahin to.
1: Aba, mukhang pogi yan ha. Oh. Maganda yan ha. Sino
0: guwapo.
1: Yan? Guwapo.
0: Guwapo.
1: Sino,
0: matangkad.
1: Sino ang aga naman magising yan.
0: Mabait.
1: Chinito.
0: Chinito ba si...
1: Ay,
0: Chinito ka ba, Yusek?
1: Yusek yan.
0: Yusek Albert Domingo, magandang umaga mo. Chinito.
1: Medyo chinito si Yusek.
0: Eh, may artista kamukha-kamukha.
1: Malaki yan ba? Yung partner. Malaki ang katawan.
0: Oo, talagang, syempre. Healthy living yan si, si Yusek. Alam mo bakit siya maaga nakagising ngayon? Abay, si Yusek Albert Domingo po ng National Nutrition Council. Mm-hmm. Paket po dyan sa Baguio City para makibahagi sa kampanyang Ligtas Tigdas ng Department of Ayun. Health. Importante po yan ha sa mga taga Baguio. Abay, i-maximize yun na po yung opportunity sa lahat po ng mga batang 5 taong gulang pababa sa Luzon at Visayas. Magpabakuna na po para sa ligtas o para po maging ligtas sa Tigdas.
1: So, mag-iingat po kayo dyan, Yusek. Sa Baguio, lamig doon, partner.
0: Oh, ano ko, napakalamig niyan, Yusek.
1: For sure, pag balik ni Yusek dito, may strawberry sa atin.
0: Ay, bakit diba? Naman?
1: Hindi naman tayo nagpaparinig.
0: Ay, hindi. Nakakahiya pa dyan. Tagilang kilo.
1: Tagilang kilo na agad. Thank you, Yusek. Mag-iingat. 4:38 na po na madaling araw. Habang po muna sa aming pagbabalik, sunog. Sumiklab sa Maynila at Quezon City.
0: At hold upper sugatan matapos manlaban sa mga pulis sa Muntinlupa. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kapi.
0: Yun, parang gusto ko ng taho.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa TZMM Radio Patrol 630 at TZMM Teleradio.

Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang

0: mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Trastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita! Radio Patrol Balita!
4: Good morning! 4:42 ng madaling araw, tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radio Patrol Balita, alas 4. Sa ating Metro Pasada, sunog sumiklab sa isang gusali sa Maynila. Isang warehouse naman sa Quezon City na sunog din. Yan ang iba pa mga balitang nakalap sa magdamag. Ihatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, magandang umaga.
5: Steve, sa Maynila sumiklab ang sunog sa isang gusali sa kanto ng Recto Avenue at Juan Luna Street. Ayon sa pulisya, nagsimula umano ang apoy sa basement ng isang fast food chain. Itinaas ay dalawang alarma ang sunog at itineklarang under control pasado alas 2 ng madaling araw. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmula ng apoy at halaga ng pinsala. Sa kinabahan, nasunog ang isang warehouse ng mga gamit sa banyo sa Villegas Street, Barangay Bungad, pasado alauna ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, itinatang sa unang darmang sunog at idinaklarang under control pasado alas 2:48 ng madaling araw. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang pinagmula ng sunog at halaga ng pinsala. Yan ang tampok sa mga balitang kumpirmado at siguradong nakalap ko sa magdamag. Ito ang Radio Patrol, Roy Cueto, DZMM.
4: Maraming salamat, Radio Patrol, Roy Cueto.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
4: Ipinaka-aresto ng korte ang tatlong rallyista na nanuntok sa mga pulis sa Labor Day Rally sa Calao Avenue sa lungsod ng Maynila. Naglabas ng warrant of arrest ang Metropolitan Trial Court para sa mga akusado sa kasong paglabag sa revised penal code. Inatasa ng mga pulis na tugisin at arestuhin ang mga suspek. Ayon sa Manila Police District, 9 na pulis ang nasugatan sa insidente.
6: Patay ang isang binatilyo matapos saksakin sa away ng grupo ng kabataan sa barangay NBBS proper, Navota City. Ayon sa investigasyon, nagsuntukan at nagbatuhan ng bote ang mga binatilyo bago kumuha ng patanim ang isa sa kanila at sinaksak sa likod ng biktima. Isinugod sa ospital ang biktima pero namatay din. Tukoy na ng pulisya mga menor de edad na sangkot habang desidido ang pamilya ng biktima na panagutin ang responsable.
4: Arestado naman at sugatan ang isang hold-upper matapos manlaban sa mga pulis sa Barangay Sukat sa Muntinlupa City. Unang hinold-up na suspek ang 18 anyos na estudyante at dilimas ang wallet at cellphone ng biktima. Hinabol ang mga pulis ang papatakas na suspek na inabutan ito sa footbridge. Nakita mo ba yung video nito, partner? Kitang-kita ko, tinutukan niya ng baril yung mga pulis.
7: Kawawa naman.
4: Tinutukan ang baril ng suspek ang mga pulis pero nakipambuno ang mga otoridad. Pumutok ang baril at tinamaan sa leeg ang hold-upper. Na-recover ang kalibre 45 na baril, tatlong bala at mga gamit ng biktima. Nasa kustudiya na siya ng pulisya at sasailalim sa inquest proceedings.
6: Sa Quezon City naman, arestado ang isang delivery rider na umunoy baon sa utang at ng hold up ng burger stand sa E. Rodriguez Avenue by dyan lang gamit ang baril-barilan. Nagkunwaring customer ang suspect bago nagdeklara ng hold up at nilimas ang mahigit 5,000 pisong kita ng burger stand. Na-arrest ang suspect habang dumadalo sa birthday party sa Bulacan at na-recover ang ginamit na motorsiklo at yung kanyang baril-barilan. Maharap ang suspect sa reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
4: Ano po gagawin yan? Hindi po maganda, ha?
6: Mali.
4: Kung may mga kailangan kayong bayaran, lapit lang po kayo kay partner ko, Oy. Steve, ha? Sagutay niya. Samantala sa Caloocan City, tinangay ng lalaki nagpanggap na customer ang cellphone ng isang kainan sa barangay 155. Sakay ng bisikleta, pumasok ang lalaki sa establishmento at naghanap ng tiempo bago kinuha ang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Mabilis na tumakas ang suspect na sinubukan pang habulin ng may-ari. Patuloy pang pinaghahanap ang kawatan habang pinaigting naman ng barangay ang seguridad sa lugar.
6: Alas 4:46 na po ng madaling araw, dalawang wanted sa kasong rape ang naaresto ng mga pulis sa magkahiwalay na lugar sa Maynila. Unang naaresto ang 54-anyos sa suspect sa Santa Cruz sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng korte. Samantala, naaresto naman sa Intramuros ang lalaking wanted sa kasong rape sa General Trias sa Cavite. Nakakulong na ang mga suspect at walang piyansa ang inirekomendang korte para sa pansamantalang paglaya.
4: Kapamilya at mga kaserbisyo, ha, baka kayo po ibibiyahe. Mm-hmm. Aba at gusto nyo malaman kung kumusta ba yung busway.
6: Ayan,
4: aba, alamin po natin ang sitwasyon sa EDSA busway sa mga oras na ito. Narito si Radyo Patrol Roen Cueto. Roen, may pila ba? Siksikan ba? Gano'ng katagal ang paghihintay ng mga pasahero?
5: Magandang umaga, Robert at Steve. Nandito nga tayo sa EDSA Quezon Avenue Station kung saan na kanina ay medyo mahaba ang pila ng mga pasahero dito sa busway. Pero mabilis lamang ito nawawala dahil every 5 minutes to 10 minutes ay dumadaan at dumadating yung mga bus. At hindi naman ito nagtatagal yung mga pila dahil nga mabilis nga dumadating yung mga bus. Ngayon, Robert at Steve, kasulukuyan nga pa ang nararanasan pag-ulan dito sa Quezon Avenue at mahaba na rin ang pila dito. Pero yun nga, kakaradaan lang ng ulit ng bus na dumaan ngayon kaya nawala na ulit yung pasahero. Kaya dito sa mga biyahe at dito sasakay sa may Quezon Avenue Station sa EDSA busway ay mabilis lamang ang daloy ng mga pasahero. Samantala kung dadaan naman sila dito sa Quezon Avenue EDSA ay tuloy-tuloy lang ang daloy ng traffic at wala na mga tayo nakita nga mabigat na traffic.
4: Walang aksidente kahit umuulan, Roen.
5: Wala naman tayong nakita ng aksidente dito ngayon, Robert. At
4: so ang good news mo, kung nasasakay sila ng busway, bagamat minsan nag-iipon dahil wala pang bus, pero wala pang 5 minutes, darating yung bus, makakasakay sila agad.
6: Ayun.
4: At lahat yun, makakasakay, wala may iwan.
5: Yes, tama ka dyan, Robert. Ayun. Wala naman na iiwan na talagang mabilis ang daloy ng mga bus.
4: Hindi sila malilate dyan. Very good.
6: Kasi, pero Roen, nabanggit mo, panakana kayong pag-ulan. Pag yan lumakas ba, may masisilungan naman yung mga pipila dyan sa busway.
5: Or Steve, may masisilungan naman sila kasi yung station naman at saka yung pagpipilahan nila ay may mga bubong at kung wala naman silang mga dalang payong ay pinapalahalaan natin ng mga pasahero natin at saka mga mamamayan na magdala ng payong kasi hindi natin ina-expect kung kailan ba bubuhos o lalakas yung ulan na
4: roon. Sabi niyo pag-asa kasi hanggang weekend eh. Kaya automatic na yung magdala na po kayo ng payong ninyo, ha. Roen, maraming salamat.
5: Maraming salamat, Robert at Steve. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, this is your
6: man. Maraming salamat, Radyo Patrol.
4: Roen Cueto.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30. Mga balita sa labas ng bansa.
6: Na po ng madaling araw sa labas po muna ng bansa. Isang babae ang nahukay ng buhay mula sa ilalim ng gumuhong gusali sa Colombia. Halos dalawang araw na natrap sa guho si Daniela Largo kasunod ng magnitude 7.4 bago nahugot ng mga rescue worker. 241 na ang patay at halos 1,700 ang sugatan. Magpapadala ang Amerika ng mahigit na $15 milyong na tulong sa mga nasalanta ng lindol sa Colombia. Samantala, nagkasundo na umano ang Amerika at Iran na palawigin ng 60 araw ang ceasefire bago ang deadline nito sa August 17. Ipinarating na umano ng Amerika at Iran sa Pakistani mediators ang kanilang kagustuhang palawigin ng tigil putukan. Una nagkasundo sa ceasefire ang Amerika at Iran noong Abril at lumagda sa Memorandum of Understanding para tuluyang matuldukan ang gera sa Middle East. Pero nahinto ang negosyo dahil sa hindi pagkakasundo ng magkabilang panig at palitan ng airstrike ng Iran at Amerika.
0: Showbiz Balita! Balita!
4: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Valdez. Erica, ano latest?
7: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Nagpasalamat ang celebrity mom na si Iwamoto kay Sigabo star Coco Martin dahil sa labis na happiness ng kanyang anak na si CJ sa ipinadalang birthday greeting ng aktor. Ibinahagi ni Iwa ang reaction video ng anak na bakas ang saya habang pinapanood ang idolong tinawag niyang Panday. Kasalukuyang mapapanood si Coco sa primetime serye na Sigabo kasama ang real-life partner na si Julia Montes. Sa iba pa nating chika sa umaga, ibang level na talaga ang Bini dahil isa na ang Nation's Girl Group sa mga pinapangarap makakulab ng ilang international artist. Gaya ni Singaporean singer-songwriter Estelle Fly na umaasang muli niyang makasama ang Bini sa entablado. Kwento niya, 2023 una niyang nakilala at nakatrabaho ang Bini sa Spectacle Music Event at nasa bucket list niya na muli silang makakulab. Nasa Japan ang Bini ngayon para sa kanilang Summer Sonic debut. Ngayong taon rin nang unang magtanghal ang Bini sa Coachella Music Fest. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZFM.
4: Thank you, Erica!
0: Sports Balita!
6: Sa ating sports balita, binatilyong weightlifter ng bansa humakot ng gold medal at nakagawa ng bagong world record sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Yan ang ibang sports balita. Ihati nating big man ng DZMM, Alfred Daldel. Fred, good morning!
8: Good morning!
9: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, nanalo ng tatlong gold medal ang 19 anyos na si Albert Ian De Los Santos sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Uzbekistan. Nanguna si De Los Santos sa snatch at clean and jerk para pagharian ang men's 70kg junior category. Nagtala rin si De Los Santos ng bakong world at Asian record sa men's 70kg junior category matapos bumuhat ng 180kg sa clean and jerk. Susunod na sasabak si De Los Santos sa 2026 sa Japan sa Setyembre. Sa basketball, itinala ng Magnolia Hotshots ang ikatlong sunod na panalo sa PBA Season 50 Governor's Cup matapos talunin ang Phoenix Super Fuel LPG Fuel Masters sa score na 115-101. Nanguna sa Hotshots ang import na si KJ Buffen o miscore ng 35 points habang nagtala naman ng career-high 30 points si Jerome Lastimosa. Samantala, magre-retiro na sa NBA si Russell Westbrook matapos ang 18 season. Si Westbrook ang all-time triple-double leader sa NBA at dating MVP ng Liga. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMF.
6: Maraming salamat, Alfred Dalde.

0: Good morning! 4:55 na po na madaling araw. Ngayon po ay Webes, bukas Friday and then Sabado Linggo, pahinga po ng kaunti. Kasi Lunes ulit. Pero ngayon po ay Thursday, wag po tayong tawad-tama rin na po, ano? Pumasok po kayo sa inyong mga trabaho hanggang bukas Friday. Good morning! At syempre, good morning po sa mga nag-message po sa aming Viber. Ngayon ko po si Luis Cruz. Mula po yan sa DOH Central Office sa Maynila. Good morning, more power and God bless always. At syempre kay Alvin Capokyan, mga pinaga, happy Thursday. Pa-shoutout naman sa kanya. Kay Alvin Capokyan, mula po yan sa San Jorge, Las Navas, Northern Samar. At syempre kay Romeo Guion, good morning kay Romeo Valderrama mula sa Mabalacat, Pampanga. Kay Elsie Balion Florentine, magandang morning kay Leonard Jeffrey, attendance check. Mula naman po yan sa Victoria, Australia. At syempre sa kanyang misis na si Bea. Good morning din kay Ronaldo Nicolas. Good morning mula sa Bambang, Bukawi, Bulacan. At kay Tita Nona Damian at Tita Lina Ho mula naman sa Plardel, Bulacan.
1: At syempre magandang umaga rin sa mga nakatutok sa atin sa Team Radio, Team TV, Team Online, ha?
0: Ayan.
1: Sa kay Show Loa Bad, sabi niya, good morning po, D7 Team Pogi, kape, kape, kape. Shout out from Fort Estate, Paranaque City. Ay, yung binahano ng karaan. Saracina, Los Angeles, magandang umaga. Rustom Segara, gandang madaling araw, Team Pogi. Floor, magandang umaga po sa inyo. Si Doc Albert, ha? Yung anunsyo ulit ni Dr. Albert Domingo, ha? Paket sila sa Baguio City para makibahagi dyan sa kampanyang Ligtas Tigdas ng DOH sa lahat daw po ng mga batang 5 taong gulang pababa sa Luzon at Visayas. Magpabakuna na po para ligtas sa Tigdas. Lourdes de Villa, magandang umaga from San Pablo, Laguna. Alex Eusebio, magandang umaga din po sa inyo. Pinapagreach yung asawa niya yung kuyang Alex, si Mrs. Marlene Bermejo Eusebio ng Summit Homes Bayanan Muntinlupa ng happy birthday at happy anniversary, aba. Uy, ibig sabihin niya, Sir Alex, double gift ang ibibigay mo niyan kay Ma'am Marlene, ha? Ma'am Marlene, alam mo na,
0: alam mo na,
1: i-request mo na yung lahat ng gusto mong i-request pagkakataon na to. Kylo, sabi niya, nagre-ready na anak ko para pumasok. May balita na po ba para sa pasok sa school? Abay, saan po ba yung anak ninyo? Nabasa na po namin kanina yung mga may suspension, eh.
0: Good morning kay Professor Gabby Lopez, kay June Ablao. Magandang morning. Pabati ng happy birthday kay Sheila at Calvin CJ Ablao. Ang pagbati mula kay Dada June Ablao. Kay Nanay Linda sa Cabuyo City, Laguna. Good morning, Nanay. Kay Nanay Linda Raz at Tatay Johnny Raz. Get well soon po, ha?
1: Professor Gabby Lopez, magandang umaga po sa inyo, ha? At maraming salamat sa everyday na pagtutok.
0: Kay Danica Jane Handayan, good morning si Mercy G, magandang morning din po. Kay Romaric Rojas, kay Emily Basog mula sa La Union, good morning din po. Kay Yanton at kay Colin Panulde ng mula pala siya.
1: At si Jennifer Anen ng Taguig City, magandang umaga. Si Kuyang Romaric Rojas, na madalo ko nang nababati pala. Sorry. Good morning, Kuyang Romaric Rojas. Diyos mayad na aga. Good morning!
0: 4:58 na po ng madaling araw.
1: Cedric Vidal, magandang umaga po. O paano?
0: Kay Rosal Sigara, good morning. At syempre kay Arzaga Mukbang.
1: Aba, so, good morning. Good morning. Kasama si Alfred.
0: Na po na madaling araw. Susunod na po ang pasada balita. Sama sila Daddy Johnson Bonabas.
1: At ikaw.
0: Ako ba?
1: Bye.
0: See you.
2: Steve Raz, Robert Manosa, Rock Patrol Balita Alam.

0: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!
1: Magandang Thursday! Muli, bango na, gising mga kapamilya sa mga may maagang pasok ngayong araw na ito ng Huwebes, August 13, 2026. Hanggang alas 6 po tayo ng umaga sa Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
2: Sa ngalan po ni Christian Yosores, ako naman po si Steve Ras.
1: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Habagat, patuloy na magpapaulan sa Luzon, pisikal na klase sa ilang lugar sa Metro Manila at sa mga karating na probinsya, sinuspindi.
2: Tatlo patay sa magkahiwalay na landslide sa Benguet, Pampanga, isinailalim naman sa state of calamity dahil sa pagbaha.
1: Prosecution at Depensa, nagkasagutan sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Iba pang testigo ipinasabina na rin ng impeachment court.
2: Halos lahat ng senador tumanggap ng tinatawag na leadership fund para sa infrastructure projects noong 2024. Ayon yan kay dating DPW Secretary Manuel Bonoan.
1: Sa ating Pasada probinsya, barbero patay sa pananaksak ng kainuman sa Albay. Muli, maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa, magandang umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: Sa ngalan po ni Christian Yosores, ako naman po si Steve Raz.
1: Sa detalye ng ating mga balita,
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Sa lagay po muna tayo ng panahon, patuloy na binabantayan ng bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hinahatak nito ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Inaasahan ng malakas na ulan sa Pangasinan, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Isabela, Quezon, Ilocos Sur, La Union, Camarines Norte at sa Bulacan. Dito naman sa Metro Manila, asahan din ang mga pag-ulan sa maghapon.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin natin ang update mula mismo sa Pag-asa. Nasa linya natin si Ma'am Chinelle Dominguez. Ma'am Chinelle, magandang morning!
3: Magandang umaga din po sa inyo, Tito Johnson at Sir Steve. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Inaasahan po natin malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayong araw. Inaasahan natin yung paminsan-minsan malalakas na bugso ng pag-ulan dito sa May Zambales at Bataan. Dulot pa rin naman ito ng habagat. Dito po sa Metro Manila, patuloy pa rin tayong makakaranas ng mga pag-ulan din. Dulot pa rin ng ating southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, lalo na dito sa May Mindanao, posible naman tayong makaranas ng maaliwalas na panahon. Pero may init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa ngayon, patuloy din natin minomonitor itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Nangka at hindi naman natin ito inaasahan na magkakaroon ng direktang epekto at patuloy na rin lumalayo sa ating kalupaan. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chinelle Dominguez po, magandang umaga.
1: Thank you and maraming salamat, Ma'am Chinelle!
0: Pasada Balita! Panahon!
2: Sinuspindi ang klase sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa posibleng epekto ng habagat. kansilado ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina at Valenzuela City. Sinuspindi rin ang physical na klase sa ilang lugar sa Benguet, Bulacan at Pampanga. Sa tala ng Department of Education o DepEd, mahigit 6 na milyong estudyante ang naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at habagat dahil dito pinag-aaralan na kung paano mapabubuti ang guidelines sa pagsuspindi ng klase. Gayon din ang suwestyong magtayo ng evacuation centers para hindi lang paaralan ang pinupuntahan ng mga lumilikas na residente.
1: Isinailalim na po sa state of calamity ang Pampanga dahil sa pinsala ng ulan at ng bahang dulot ng habagat. Mahigit 800 residente ang apektado habang 505 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Sa Benguet, 3 ang namatay sa magkahiwalay na pagguho ng lupa sa atok. Naglilinis ng kalsadang ilang residente ng Barangay Paway nang mangyari ang landslide na ikinamatay ng magkapatid na Reynaldo Cabianes at Larry Chikay. Isang lalaki naman ang namatay sa pagguho ng lupa sa Barangay Tapdak. Nasira din ang mga farm-to-market roads kaya pahirapan ang pagbibiyahe ng gulay. Problemado ang mga magsasaka dahil nasira rin ang pag-ulan ng mga tanim na repolyo, patatas at carrots. Apektado na rin ang turismo ng atok kaya pinag-aaralan na kung magdedeklara rin ng state of calamity.
2: Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Mayon sa Albay kagabi. Nakita ang ash emissions sa kabila ng makapal na ulap na nakapalibot sa bunganga ng bulkan. Nananatiling nakataas sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon.
1: Umabot na sa 418 metric tons o 76 na truck ng basura. 96 daw ho na truck ng basura ang nahakot mula sa estero sa Baclaran sa Paranaque City. Gumamit na ng heavy equipment para mapabilis ang paglilinis ng mga basura sa naturang estero. Personal namang ininspeksyon ng Pangulong Bongbong Marcos ang Redemptorist Water Channel na nag-uugnay sa Paranaque at sa Pasay City. Sa kabila ng tuneladang basura, naniniwala ang Pangulo na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura.
4: Talaga ba?
1: Nauna nang sinabi ng MMDA na hindi pa krisis ang problema sa basura taliwas sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero aminado si MMDA General Manager Nicolas Torre III na nananatiling hamon ng waste management sa Metro Manila.
2: Muling isinilalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 6 na oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang bago mag-alas 10 ng gabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10:30 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 14 ang tumatakbo sa rated capacities o mas mababang kapasidad. Sa Mindanao grid naman, tumagal ng 8 oras ang yellow alert simula alauna ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Unsod naman ito ng pagpalya ng 20 planta habang 9 ang kulang ang produksyon. Babala ng National Association of General Managers of Electric Cooperatives o NAGMEC. Posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert.
1: Sa iba pa mga balita at sa oras po nating 508 TZMM numero 1 sa aksyon. Ay mga mamang chipper, makinig po kayo ha, dahil matapos ng dalawang sunod na rollback, tumaas na ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Hindi alam nyo na kasunod.
2: Agad-agad.
1: Sa unang araw ng kalakalan, 3 pesos and 40 centavos na ang taas presyo sa gasolina, habang 5 pesos and 10 centavos naman sa diesel at 5 pesos and 70 centavos sa kerosene. Inaasang makakaapekto sa presyuhan ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat hindi sumusunod ang Amerika sa mga kondisyon para matigil ang giyera kabilang na ang pagtigil ng pag-atake sa Lebanon. Nauna nang inamin ng Department of Energy na walang katiyakang magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga bansang umaangkat ng langis tulad ng Pilipinas.
2: Sumalang sa cross-examination ng defense team ang opisyal ng Commission on Audit o COA para tumistigo sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds si Vice President Sara Duterte. Inisa-isa ng depensa ang mga nakasulat sa certification ni Vice Presidential Security and Protection Group Chief Raymond Latchica kaugnay ng sinasabing pinagkagastusan ng pondo para tiyaking ligtas ang vice-presidente. Kabilang dito, ang paggalap ng impormasyon sa mga banta at pakikipaugnayan sa intelligence operatives. Bagamat kinikilala ni COA State Auditor Cylene May Del Campo na intelligence work ang ilang aktibidad ng Office of the Vice President, nanindigan siyang kulang pa rin ang isinumiteng dokumento dahil walang nahuli sa operasyon. Nilinaw din ni Del Campo na bayad sa pabuya lang si sinita ng COA at hindi ang bayad sa impormasyon. Pero buwelta ng defense team, walang nakasaad na patakaran sa Joint Circular 2015 kung paano ipaliliwanag sa naging matagumpay ang pinagkagastusan ng confidential funds. Sagutin Del Campo, hindi may tuturing na confidential ang pagbili ng supply para sa confidential activities tulad ng pagkain at gamot. Nilino naman ni Del Campo na maaaring tanggapin ang acknowledgement receipts bilang katibayan sa paggamit ng confidential funds pero maaari pa rin humingi ang COA ng karagdagang dokumento bilang ibang basehan sa auditing. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng COA kung magsasagawa ng fraud audit sa acknowledgement receipts na isinumite ng OVP kabilang ang pangalang Mary Grace Piatos, Antilim at Alejandro Pikit. Piniyagan ng ma-excuse si Del Campo matapos ang dalawang araw na pagtestigo.
1: Sa kaugnay ng mga balita, nagkasagutan naman sina Private Prosecutor Lorna Capunan at Defense Counsel Christine Ferrer sa impeachment trial kahapon. Sa cross-examination ng depensa, kinwestiyon ni Attorney Ferrer ang findings ni COA State Auditor Cylene May Del Campo sa pagpapalabas ng Notice of Disallowance sa milyong-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Tinanong ng depensa si Del Campo kung kailangang may mahuli o maaresto para mapatunayang may resultang impormasyong ibinigay ng impormante at magamit ang confidential funds bilang pambayad sa reward o sa pabuya. Paliwanag ni Del Campo, magkaiba ang requirements sa pagbabayad ng pabuya at pagbili ng impormasyon. Pero, pinilit naman ni Ferrer ang testigong sumagot lamang ng yes or no, kaya nag-object si Capunan at iginiit na may limitasyon sa pagsasagawa ng cross-examination at bawal ang sinasabing misleading questions. Pumagitna na si Presiding Officer Francis Escudero at hiniling sa dalawang abogadong maging mahinahon. Matapos magkasagutan, hiniling ni Ferrer sa impeachment court na ipaalaala sa prosekusyong walang puwang ang ilang pahayag ni Capunan kabilang ng sinasabing spanking o pamamalo at pagbibigay ng leksyon sa mas batang abogado. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung si Capunan o sina Capunan at Ferrer pa rin ang maghaharap sa susunod na pagdinig sa Lunes.
2: Kinastigo naman ng defense team ang social media post ni Private Prosecutor Amando Verhil Ligutan. Sa Facebook post, sinabi ni Ligutan na hindi pinapayagan sa cross-examination ng misleading questions. Kasunod ito ng sagutan ni Private Prosecutor Lorna Capunan at Defense Counsel Christine Ferrer. Sa gitna ng pagtatalo, sumagot si Ferrer na pinapayagan ng misleading na tanong sa cross-examination. Sa manifestation, nilinaw ni Defense Lead Counsel Sheila Sison na leading questions ang pinapayagan sa cross-examination. Ayon kay Sison, nakababahalang naglalabas ng pahayag si Ligutan sa gitna ng sesyon. Pero narindigan si Ligutan na hindi niya buburahin ang post, lalo't wala siyang pinangalanan sa pahayag. Pumagitna si Presiding Officer Francis Cudero at iginit na matagal na binabantay ng impeachment court ang mga komentong inilalabas ng magkabilang panig sa publiko kaya gagawa ng ruling na babasahin sa Lunes. Bibigyan din ng pagkakataon si Ligutan na makapagpaliwanag sa Lunes.
1: Ipinasabina ang mga testigong nakatakdang humarap sa impeachment court sa susunod na linggo kaugnay ng sinasabing maalimalyang paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa Lunes, inaasang haharap si Marivic Pareha na Director ng Legislative Information Resources Management Department ng Kamara. Susunod na testigo sina dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Ngayong linggo sana titestigo ang tatlong opisyal pero si COA State Auditor Cylene May Del Campo lang ang sumalang sa dalawang sesyon dahil nakansila ang pagdinig noong Lunes bunsod ng pagulang dulot ng habagat. Nakatakda rin ipasabina sa susunod na linggo ang OVP Assistant Secretary na si Attorney Limuel On Ortonio. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung maharap ang mga dati at kasalukuyang tauhan ng Vice-Presidente.
2: Pinatotohanan ni dating DPW Secretary Manuel Bonoan ang testimonya ng ilang dating kapo-opisyal kaugnay ng sinasabing pagsusubite ng ilang senador ng listaan para sa infrastructure projects. Ito ang binunyag ni Bonoan sa pagharap bilang huling testigo ng prosekusyon sa pagdinig ng Sandigang Bayan sa kasong malversation laban kay dating senador Bong Revilla kaugnay ng Peking Flood Control Project sa Bulacan. Bukod kay Revilla, at nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada, sinabi ni Bonoan na nagsumite rin si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng listahan ng mga proyekto noong 2025 para kina Senator Robin Padilla at Bonggo. Sa ilalim ito ng tinatawag na Leadership Fund na binuo noong 2024 matapos makaranas ng malaking budget cut ang core items ng DPWH noong 2023 dahil sa ipinasok na bagong item ng mga mababatas na hindi hiniling ng kagawaran. Sinasabing 1 bilyong piso ang alokasyon ni Revilla dahil siya ang dating chairman ng Senate Committee on Public Works. Hiwalay pa ito sa halos 7.4 billion pesos na insertions ni Revilla sa 2025 national budget. Ayon kay Bonoan, nag-avail ang lahat ng nakaupong senador ng Leadership Fund noong 2024 na may kabuuang pondong 24 billion pesos para sa Senado at maaaring umabot ang alokasyon sa 1 bilyong piso. Sinasabing nakabatay sa diskresyon ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri ang pondong maratanggap ng bawat senador. Pero, depensa ni Zubiri, hindi siya humiling o humawak ng anumang listahan ng proyektong hinilig ng mga kapwa senador. Itinanggi rin ng senador Bonggo na may isinumite siyang listahan habang iginit naman ni Padilla na hindi naman naipatupad ang proyekto. Naganap ng isagawa ang presentation of evidence sa kaso ni Revilla sa September 1.
1: Sa oras po nating 5:16. Baha sa ilang kalsada sa Mandaluyong City, humupa na. Abay, dapat anong petsa na? Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, magandang morning.
5: Good morning, tama ka dyan na Johnson ano, at Steve, inikot nga natin itong ilang mga kalsada sa Mandaluyong City na huling napaulat na mayroong pagbaha bunsod ng malakas na ulan hanggang hating gabayan kagabi. Sa may Barangay New Zaniga, ito yung F. Ortigas Corner Acacia Lane hanggang T. Bernardo, wala nang baha dyan. Diniretso natin hanggang Boni Avenue, humupa na rin yung baha na ayon sa Mandaluyong DRRMO ay umabot ng 8 pulgada o gutter deep ang lalim kagabi ng hating gabi. Pinuntahan din natin na Johnson at Steve do yung backside sa barangay poblasyon, wala na rin pagbaha dyan. Sa lagay naman ng traffic ngayong muling araw, maluwag pa sa Aglipay Street hanggang New Paraderos Extension. Ito yung kalsada mula Mandaluyong papuntang Maynila. Ongoing lamang yung construction ng proyekto ng Manila Water dito sa Boni Avenue at Aglipay Street. Kaya bagyang mas masikip yung natura mga kalsada, pero magaan pa naman ang volume ng mga sasakyan. Kaya dire-diretso lamang dito yung usad ng mga motorista. Binaybay din natin sa may bahagi ng Maysilo Circle, Johnson at Steve, kung saan yung isang bahagi nun ay may ongoing din na construction. Pero dire-diretso lamang din doon yung usad ng mga sasakyan dahil sa magaan pang volume ng mga ito. Sa Shaw Boulevard naman, palabas ng EDSA, ay maluwag pa din ang traffic sa ngayon. Ang lagay ng panahon, Johnson at Steve, patuloy pa rin yung panakanakang pag-ambon dito sa ating kinalalagyan sa Mandaluyong City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Masada balita.
1: Ay, magbe-break lang ho kami sandali. Magbabalik pa tayo sa mas marami pa mga balita. Diyan lamang ho muna kayo. Thursday pa lang ha. Baka naman kayo dinadalaw na ng katamaran, may bukas pa ha.
2: Huwag muna, Thursday pa lang.
1: Makakatamad nga kasi pumasok, no?
2: Yung panahon kasi partner, parang niyayakap ka eh.
1: Sabi nung kama mo eh, huwag ka nang pumasok.
2: 5 minutes muna. Pero bawal!
1: Oo, yung kaka-5 minutes niya pong yan eh, pamiyami maliwanag na ha.
2: Tanghali na.
1: Tanghali na dahil ang oras po natin.
2: 5:19!
1: Andali lang.
0: DZMM, numero uno sa aksyon! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada. Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang galing! Pangmatagalan!
7: Parang tayo lang han, no?
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
13: At tamaan tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita. DZMM, numero 1 sa aksyon.
1: Tuloy-tuloy tayo sa mga balita. Oras natin 5:22. Sitwasyon sa lagay ng panahon at traffic sa Malolos, Bulacan. Alamin natin mula kay Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, maulan pa ba dyan sa Bulacan?
15: Magandang morning, Tito Johnson. Nakararanas pa rin ng manahanakang pag-ulan dito sa Malolos, Bulacan, particular na sa bayan ng Malolos at sa ilang bahagi ng MacArthur Highway sa mga oras na ito. At kapansin-pansin din, ano, Tito Johnson, ano, na itong malakanakang pag-ulan na ito ay may kasamang malalakas na hangin, kaya naman inaasahan pa rin na bagamat humupa na yung baha sa ilang kalye dito sa Malolos, ay inaasahan na ito ay magbabalik ngayong araw, lalo na at batay sa monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Bulacan ay aabot sa 1.44 meters o katumbas na 4 feet 0.72 ang magiging taas ng high tide ngayong araw, kaya naman na tataas muli, ano, babalik muli itong pagbaha sa ilang bahagi ng Malolos ngayong araw, pero inaasahan din naman na huhupa yan pagdating ng gabi. Abiso na lang sa mga kapamilya natin, ano, na manggagaling dito sa Malolos at luluwas ng Maynila ngayong araw na ito, mas mainam na magdala pa rin ng payong at ilan pang pananggalang sa ulan dahil nga dito sa nararanasang pag-ulan sa mga oras na ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you, Nico B!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
1: Tuloy tayo sa iba pa mga balita sa oras nating 5:24. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong humihiling na ilabas ang draft report ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa desisyon, iginiit na preliminary document lang ang kumalat na draft report noong Pebrero kung saan inirekomendang kasuhan ng plunder, direct bribery, graft at malversation ng ilang opisyal na isinasangkot sa maanumalyang programa kontrabaha. Paituturing lamang na official record ng Senado ang report kapag inaprubahan na ng committee at isinumite sa plenaryo. Bilino din ng Supreme Court na walang nalabag na right to information kahit hindi inilabas ang report. Mayo, ipinresenta sa plenaryo ni dating Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson ang progress report kasama ang partial report ng komite. Pero, 7 senador pa lang ang lumalagda sa report noon at kulang pa ng 2 para umusad sa plenaryo.
2: Kinumpirma ni Deputy Minority Leader Amy Marcos ang membership ng ilang senador mula sa minorya sa 6 na komite. Kabilang dito ang Committee on Civil Service, Cultural Communities and Muslim Affairs, Culture and the Arts at Electoral Reforms. Pero sinitan ni Senator Erwin Tulfo ang kakulangan ng minority senator sa mga komiteng hawak ng mayorya. Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian sa minoryang magsumite ng committee assignment sa lalong madaling panahon para makapagsagawa ng pagdinig ang mga komite. Nauna nang iginit ni Senator Raffy Tulfo na nasa ilalim ng tinatawag na Cayetano hostage ang mga komite dahil sa sinasabing kawalang aksyon ni Alan Peter Cayetano na kumpirmahin ang committee membership. Belta ni Senator Pia Cayetano, dapat ay itigil na ang drama dahil maaari namang iparating ang impormasyon sa kapatid. Pero sagot ni Tulfo, hindi siya mahilig sa drama at hindi kahit ang senadorang tumingin sa salamin bago magsalita.
1: Sa Navota City, patay ang 15-anyos sa binatilyo sa pananaksak sa barangay NBBS proper. Unang nagrambol ang grupo ng mga kabataan hanggang sasaksakin ng binatilyong sospek ang biktima sa likod. Naoperahan at isang linggong ginagamot sa ospital ang biktima pero pumanaw din. Tukoy na ang binatilyong sospek at desidido ang pamilya ng biktimang magsampa ng reklamo.
2: Permanenteng kinansila ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng taxi driver na nanangil ng sobra sa dayuhang pasahero sa Pasay City. Humarap sa LTO ang taxi driver na nanangil ng 2,000 piso sa pasahero mula airport papunta sa destinasyon. Natuklasang may iba pang paglabag sa batas trapiko ang taxi driver at paso na ang rehistro ng sasakyan. Naka-impound ang taxi na inilagay sa alarm status.
1: Ay maganda umaga sa ating mga mamang taxi driver po na nasa biyahe ngayon ha. Mag-metro tayo ha.
2: Huwag po manaman tala.
1: Sasabihin sa pasahero, bahala na kay sir.
2: Yung iba partner, yung isa sa rasong bike, yung iba pinipili na lang sa iba sumakay. Oh, yung sa may mga application.
1: Oh, galingan nyo ang servisyo dyan ang binabalik-balikan na inyong mga suking pasero ha. Oras po natin 5:27. Sa oras po natin yan, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita Probinsya.
1: Sa ating Pasada Probinsya, barbero patay sa pananaksak ng kainuman sa Albay. Mula Albay magbabalita si Vince Villar.
16: Dead on the spot, ang isang 48-anyos na barbero matapos saksakin ng kanyang nakaaway na kainuman sa barangay Anislag, Daraga, Albay noong Martes ng gabi, Agosto 11. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 5, nangyaring insidente hamang ang biktima na kinilala lamang sa pangalang Jung at ang suspect na si Toto, 53-anyos, isang magsasaka, kapwa mga residente ng naturang bayan ay nagiinuman sa isang compound. Bigla umanong nagwala ang biktima at tinangkang saksakin ang suspect. Nakaiwas ang suspect at nagpagbuno ito sa biktima hanggang sa masaksak niya ito gamit ang parehong patalim. Nagtamo ng malalim na saksak ang biktima sa may bandang Tagiliran na siya nitong ikinamatay. Matapos ang pangyari ay kagad namang sumuko sa isang barangay official ang suspect at saka ito ipinaubaya sa mga responding police. Inihanda na ngayon ang kasong nararapat laban sa suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa TCMM. Vince Villar!
1: Yan po ang literal na kwentong barbero mula kay Vince Villar!
2: Sa Masbate City naman, natagpuan ang bangkay ng 16-anyos na binatilyo sa barangay Maingaran, Sunog. O sunog ang kamay ng biktima at nakasilid sa sakong may nakasabit na karatulang wag tularan, magnanakaw. Huling nakitang buhay ang biktima nang magpaalam na papunta sa pista. Inaalam pang sanhin ang pagkamatay ng binatilyo, gayon din ang mga responsable sa krimen.
1: Sa Kalinga, patay naman ang 16 anyos sa dalagita matapos matrap sa malalim na balon sa bahay ng Pinukpuk. Nagtatrabaho ang biktima sa loob ng balon nang mawalan ng kuryente. Kaya huminto ang blower na nagsusupply ng hangin. Tumagal ng halos 4 oras bago nakuha ang bangkay ng biktima.
2: Diyan naman sa Cebu City, sugatan ang 5 motorcycle rider matapos araruhin ang pampasaherong jeep sa Colon Street. Nakahinto sa intersection ng mga rider ng salpukin ng jeep. Sa lakas ng pagkakabangga, isang rider ang pumailalim pa sa jeep at nagtamo ng mga sugat sa katawan. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang jeep ni driver pero hinihintay pa kung magsasampa ng reklamo ang mga biktima.
1: Sa Cavite, nadiskubre ang ilang pakete ng shabu na itinago sa parcel sa Dasmariñas City. Isinuko ng courier service ang kahinahinalang parcel na ipadadala sana sa Isabela. Nang buksan, nakita ang maliit na sachet ng shabu na nagkakahalaga ng halos 20,000 piso at itinago sa kwelyo ng damit. Tinutugis na po ang lalaking nagpadala ng naturang kontrabando.
2: Sa Camarines Sur naman, inaresto ang dating pulis dahil sa illegal na droga sa Irigas City. Sa bisa ng search warrant, pinasok ang bahay ng suspect kung saan narecover ang 80 gramo ng shabu nagkakahalaga ng mahigit 500,000 piso. Nakakulong ng suspect na natuklasang natanggal sa serbisyo matapos mag-awol.
1: Ay tumatanghali, bilis bangon dahil 5:30 na. Sa oras natin yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Klase sa ilang bayan sa Bataan sinuspinde ngayong araw. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
17: Good morning! Suspension muna ng klase sa Bataan at Zambales ngayong araw na ito, all level sa pampubliko at pribado base sa lokal na deklarasyon ng bawat bayan. Ang mga walang pasok, partikular sa lalawigan ng Bataan, ay ang mga bayan ng Abukay, Balanga City, Pilar, Maribeles, Limay, Bagak, Murong, Hermosa, Dinalupihan at Orani, Bataan. Samantala, sa pinakahuling ulat naman sa lalawigan ng Zambales, wala din pasok sa mga bayan ng Candelaria, Santa Cruz, Cabangan, Botolan, Subic at Olongapo City. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang nararanasang mga pag-ulan dahil sa habagat sa buong probinsya ng Bataan. Sa pinakahuling ulat, nagkaroon ng flash flood dahil sa patuloy na pag-ulan at lubog ngayon ang malaking bahagi ng Barangay Ipag sa Maribeles, Bataan at umaabot na ngayon sa 2 talampakan ang mabilis na pagbuhos ng tubig sa Barangay Ipag, inuulit ko, sa Barangay Ipag sa bayan ng Maribeles, Bataan. Samantala, sa gitna ng mga pag-ulan, tuloy-tuloy naman ang mga aktibong hakbangin ng mga lokal na pamahalaan sa buong probinsya para mapanatili ang kaligtasan ng mga mamamayan at komunidad. Sa pinakahuling ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRRMO, marami na rin lugar ang iniulat na bahagya ng humupa ang baha. Pero siguradong tataas na naman sa mga sandaling ito. Pero nanatiling nakatutok ang mga LGU dahil sa patuloy pa rin mga pag-ulan ngayong sa mga sandaling ito. Naglatag na rin ng clearing operation ang mga LGU sa mga lugar na may nabuwal na mga punong kahoy at tambak ng mga basura. 24 oras din ang monitoring ng mga LGU sa mga critical na lugar, lalo na sa mga kailugan, at laging bukas ang mga evacuation center at mga tanggapan ng Municipal Disaster Risk Action and Management Office para sa anumang pagtugon sa publiko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
1: Maraming salamat, Tata Rod Eason!
2: Sa iba pa nating balita, babaeng rebelde sumuko sa Oriental Mindoro. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Noel?
18: Good morning, Steve. Good morning, Steven Johnson. Sumuko sa mga otoridad ang isang 44 na taong gulang na babae na miyembro ng New People's Army sa Pola, Oriental Mindoro. Naganap ang pagsuko sa barangay Paniki ng Pola sa pangunguna ng 1st Provincial Mobile Force Company, katuwang ay pampulis at military units. Nasa kustodiya na ng 3rd Platoon, 1st Provincial Mobile Force Company ang dating rebelde, para sa debriefing. Ayon kay Oriental Mindoro Police Provincial Director Colonel Edison Rivita, bunga ito ng patuloy na intelligence work at pakikipag-ugnayan sa mga komunidad, kabilang ang regular na dialogo at pulong-pulong. Aliyan, patuloy na lalapitan ng PNP ang mga nais ng talikuran ng armadong pakikibaka at bumalik sa mapayapang pamumuhay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, Gizem.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Noel Alamar.
1: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
19: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZLM, Radyo Patrol sa East 30. DZLM, numero 1 sa aksyon.
1: 5:34, sa oras nating 5:34, eto na po sila.
19: Metro Pasada.
1: Sa Metro Pasada, alamin natin ang presyo ng ilang gulay sa Mega Q-Mart sa QC Bahagya daw tumaas. Detalye ng balita mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, magandang morning.
20: Good morning, Johnson. At si Bahagyang mataas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin, particular na ang mga gulay. Sa karne, nasa 260 pesos kada kilo ang kasim, habang 235 ang frozen pork chop, nasa 200.

0: mula sa dating 90 pesos. Ibig sabihin, kabilang sa may pinakamalaking naitalang mataas na presyo ang kamatis na nagdagdagan ng 40 pesos kada kilo at ang sibuyas, talong at karot na tumaas naman ng 20 pesos kada kilo. Ayon sa mga nakapanayam nating tindera ay dahilan pa rin ito ng tuloy-tuloy na pag-ulan kung saan kakaunti ang dumadating na supply. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Alamin naman natin ang lagay ng panahon at trapiko sa Maynila mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, good morning!
2: Good morning, Steve at Johnson. Nakararanas ng mahinang pag-ambon sa lungsod ng Maynila, particular dito sa Espanya Boulevard. Basa pa rin yung kasada, Steve at Johnson, ngunit wala namang pagbaha pa. Wala rin commuter yung naabutan nating stranded o nahihirapang makasakay. Wala welcome rotonda papuntang Espanya, maluwag pa yung daloy ng trapiko. Kung may kaunti mang nagpapabagal, ito yung mga bus o jeep na nagsasakay ng pasahero sa gilid. Nagkakaroon lamang ng build-up ng trapiko sa ilang stoplights sa westbound ng Espanya yan, particular sa Vicente Cruz hanggang kanto na ng Padre Noval. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Ay, gisingin na humuna natin ang mga dapat gisingin dahil tumatanghali na sa oras na 5:37. Marami pa rin nanonood na nasa 30,000 live viewers. Nag-aabang kung meron bang anunsyo ng walang pasok. Opoy, kung hindi ho nabanggit dun sa listahan, mas malamang sa hindi may pasok. Kaya sa mga may pasok po dyan, bumangon at gumising ha, gumayak na ho kayo. Maganda magandang morning sa mga nasa YouTube, gaya ni na Elsie Balion Florentine, nag-good morning, at si Sara Concepcion ng Los Angeles. Magandang morning!
4: Good morning, good morning kay Tita Lina Ho, kay Floor, at syempre kay Kuyang J.R. Reyes. Abay, pag-grip naman kay Boss Johnson na.
1: Hoy, magandang morning, Boss J.R.
4: Kaya sabi niya, partner, cancel daw yung DSWD Media Forum ngayong araw.
1: Ayun, dahil siguro
5: syempre, hindi na kami pupunta. Cancel pala.
4: Cancel eh. Good morning, good morning.
1: Ay, happy, happy birthday daw kay Don Jason Gruspe. Don Jason, pinababati ka ng Mami Christy Galvez, ha? Happy, happy birthday!
4: Good morning kay Nanay Ineng, Nanay Linda at Tatay Johnny Raz. Magandang morning po dyan sa Quezon City. At syempre, good morning kay Dante Hernandez. Magandang morning kay Elsie Balion Quarantine. At syempre, kay Nimia Lyres. Good morning!
1: Sa mga nakakakilala po kay Letty Diaz at kay Bad Salazar, aba, birthday po nila. Happy, happy birthday, Letty Diaz and Bad Salazar, in advance. Happy 92nd birthday. Uy. Sa August 15, kay Nanay Esther Daliva Ignacio. Pagbati mula kina Jean and Joy Season ng Mandaluyong City, happy, happy birthday.
4: Good morning din kay Edmund Elyorico Fabon mula sa Las Piñas City, kay Angeli Redaha ng Bulacan, at kay Malu Madukdok.
1: Good morning. Ay, sa mga taga Quinta Market, pinagigising at pinababati kayo ni Ma'am Len Reyes. Sana rin makabenta kayo ng marami ngayong maghapon. Siyempre, kahit medyo umaambong pa rin. Sa oras po natin, 5:39, speaking of benta,
6: kakaibalita!
7: Kakaibang balita!
1: Sa ating kakaibalita, arestado po ang delivery rider na nang hold up ng burger stand sa Quezon City. Sinasabing nag-take out pa muna ng burger, pinalagyan ng coleslaw at nanghingi pa ng maraming ketchup ang suspect. Bago nagdeklara ng hold up sa biktima ang attendant, mahigit sa 5,000 pisong kita ng biktima ang natangay ng suspect na nakuhanan ng CCTV na sakay ng motorsiklong peki ang plaka. Natunto naman at naaresto ang suspect sa birthday party ng kamag-anak sa Bulacan matapos na magpa-cash in sa tindahan. Di po nabanggit kung burger ang handa sa birthday party. Natuklasang ng hold up na rin ang rider dahil walang pambayad sa utang at upa sa bahay matapos malulong sa sugal. Yan ang
4: consequence.
1: Oo.
4: Pagka sugal ang pinag-uusapan, nahanap at hanap ka ng pangpusta. Para lahat gagawin mo kahit illegal. Ano? Mali po yun, mali.
1: Padadamahin lang kayo ng sugal na yan, sinasabi ko sa inyo.

0: At yan po mga kapamilyang ating kakaibalita.
1: Kakaibalita.
2: Kakaibang balita.
0: Sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo at sa mga nakamonitor ho sa atin sa teleradyo, muli narito ang mga mainit na balita ngayon. Habagat, patuloy na magpapaulan sa Luzon, physical na klase sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya, sinuspinde.
3: Tatlo patay sa magkahiwalay na landslide sa Benguet, Pampanga, isinailalim naman sa state of calamity dahil sa pagbaha.
0: Prosecution at Depensa, nagkasagutan sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Iba pang testigo ipinasabina na ng impeachment court.
3: Halos lahat ng senador tumanggap ng tinatawag na leadership fund para sa infrastructure projects noong 2024, ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan.
0: Sa ating Pasada probinsya, barbero, patay sa pananaksak ng kainuman sa Albay. Ay, walang maglilipad ng channel, walang BBTU, babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita sa ating kwentuhan miya-miya. Alamin natin ang sitwasyon ng ating mga kapamilya dyan sa San Jose del Monte sa Bulacan. Pero nung 5 kabataang nawawala, tinangay daw ho ng rumaragas ang ilog dyan sa San Jose del Monte. Alamin natin ang update miya-miya ah. Magbe-break lang ho kami sandali, itama muna inyong mga orasan dahil tanghali na.
3: Oras natin, 5:42 na. Kilos gising bangon.
0: Sandali lang.
4: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Rain, rain, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita!
0: Balik ko tayo sa ating kwentuhan, 5:45 na ha. Ano kaya latest dito sa mga nawawalang kabataan dyan sa San Jose del Monte, Bulacan? Ito po yung nangyari noong pang Monday, August 10. Sa kasagsagan ho ng habagat, nasa linya na po natin ang head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Jose del Monte, Bulacan, si Ma'am Gina Aison. Ma'am Gina, magandang morning po sa inyo, Johnson and Steve sa DZMM. Maganda umaga po.
9: Good morning po.
1: Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng DCMM. Magandang umaga, Sir Steven, Sir Joseph.
0: Opo. Ma'am, ngayon ho ba'y maulan pa dyan sa inyo sa San Jose Del Monte?
1: Hindi naman na po ganun kalakas, pero may ambon pa din. Tapos panakanaka din po ang heavy, moderate to heavy pa rin po kami.
0: Opo. Yun ho bang limang napaulat na kabataang nawawala ay hanggang ngayon ay nawawala pa rin?
1: Opo, pero i-correct ko lang din po ito, Sir. Apat lang po yung nawawala na bata, dalawa from Caloocan, and dalawa from San Jose del Monte po.
0: Yung panglima, walang panglima?
1: Wala pong panglima, nadoble po yung nai-report na data po ng pinagkuhanan po ng ulat ng mga nauna po natin na reporter.
0: Opo. So para ho dun sa mga hindi siyempre nakasubaybay dun sa simula ng storyang yan, ano ba nangyari dun sa
1: Opo.
0: Apat?
1: Actually, sir, yung kasagsagan ng ulan noong August 10 dahil announced na suspended ang klase, nagkaayaan po na magsiligo sa ilog po ng San Jose del Monte. Bigla po kasing tumaas ang level ng tubig at ang lakas din po ng pressure. Kaya kahit sino po talaga hindi kakayanin yung bilis yung ragasan ng tubig po sa ilog.
0: Pero yung mga kabataan, naglalaro ho ba? Naglalangoy sa ilog nung time na yon?
1: Opo, nagkaayaan nga po na maligo sa ilog. So parang dahil mga bata, tatalon, magpapatianod sa agos. Kala nila po hindi tataas, hindi lalakas ang agos doon. So nung una po, sinaway na ng barangay, hindi pa rin po nakinig. Tapos tuloy lang po sila sa pagligo. Di ang mga barangay po, kahit anong saway sa kanila, hindi po sila nakikinig. Until po na siyempre magdadive, magpapatianod. May natangay na po ng agos na hindi na po nila nakayanin, nakayanan at hindi na rin po nasagip ng mga kasama.
0: Pero Ma'am Gina, dyan ba sa Marilao River ay madalas may manliligo mga kabataan? Kasi kung parang makikita sa video, parang sanay na sila eh. Parang yun yung libangan nila, maligo dyan sa Marilao River.
1: Pagka po talaga mababa yung tubig, pwede mo naman talaga siyang liguan. Dahil nga, siyempre, mahirap din ang tubig dito sa San Jose at saka sa Caloocan. Parang opportunity na maligo sa ilog eh. Ganoon naman po talaga yung gusto ng mga kabataan, yung may adventure. Kanya lang po, dahil nga nakakainganyo eh. Tumaas ang tubig, parang ang sarap mag-dive, ang sarap maligo, opportunity na rin na mangisda. So, green up po nila yon, na akala nila okay lang na maligo sa rumaragas ang ilog. Yun po yung pagkakamali. Ilang beses na rin po nag-warning ang ating mga barangay at meron din po tayong mga nakalagay doon na label ng ano, bawal po talagang maligo. Lalo na kapag meron tayong declaration o meron tayong southwest monsoon kasi talaga po tumataas ang level ng tubig sa ilog po ng San Jose del Monte, Marilao.
0: Opa, ilang araw na rin nakalilipas. Ano? Pero asa na po ba tayo sa ano? Ating operasyon, tayo ba'y nasa rescue o retrieval operation na?
1: Declared na po na retrieval operation na kasi after 3 days po. Monday po ito na Lunes eh. Monday po ng alas, bago mag-alas 3. So, possible po na talagang retrieval na po siya. Kasi nag-land search na rin po ang team, nag-scout na rin po sa mga hospitals, sa mga community, kung meron pong naka-possible na umahon at nakuha nila na bata, kanya lang negative po eh. So, ang ano talaga namin, possible retrieval na po ito.
0: Opo, hanggang saan na po ang inaabot ng search and retrieval operation? Kasi most likely kung inanod din ng ilog, saan ang direction papunta?
1: Opo, ang maganda lang po kasi nag-combine ang force ng Caloocan, MMDA, tapos ang Bulacan, tapos lahat po ng bababaang bayan, Marilao, Mekawayan, Ubando, tumulong din po ang probinsya ng Bulacan. Naghati-hati na po kami ng area para po yung buong kailugan mula San Jose del Monte to Marilao ay masaturate na po namin.
0: Sa lawak po
1: nandito
0: ng...
1: Nandito rin po ang Philippine Coast Guard, sir. Report na rin po sila kahapon ng umaga.
0: Sa lawak po ng ilog na yan, ano po ang nakikita nating hamon para sa mga rescuer?
1: Unang-una, yung ilang araw na mula Lunes, Martes, hanggang kahapon, yung lakas pa rin po ng tubig ang kalapan. Tapos yung mga siit-siit na inanod mula sa kabundukan. Tapos maano po kasi, yung palabas ng Ubando, pa Manila Bay, medyo malakas na rin po ang ang agos dyan eh. Kaya nahihirapan din po yung bangka, lalo na kapag fiber or glass, ano po siya, plastic material po. At yun po yung mga naaano namin. Tapos syempre kapag malakas din po yung ulan, naka-expose ang rescuers natin sa ilog. Yung ilog po kasi, lalo na Marilao area, hindi na rin po maganda yung quality ng ilog doon. Kaya mas nakakatakot po yun. Yung pwedeng ma-infect yung ating mga rescuers. Tapos syempre yung exposed dun sa malakas na ulan na posible na magdulot ng sakit dito sa mga rescuers natin.
0: Mga taga saan po itong mga nawawalang apat sa San Jose del Monte?
1: Yung dalawa po ay from Caloocan. Yung isa po ay taga Barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte. At yung isa po ay taga Santo Cristo, San Jose del Monte. Yung isa po ay from Camarin, Caloocan. Yung isa naman po ay from Bagong Silang, Caloocan.
0: Magkakakilala po yung apat?
1: Possible po kasi iisang... yung dalawa po, pareha sila ng oras ng pagdalunod. Yung isa pong taga Santo Cristo, definitely hindi nila kakilala to dahil ibang ilog po ang pinaglunuran po nito. Tapos ito pong dalawang taga Caloocan, isang umaga at nag-abot na lang po sa ilog at isang hapon eh, nang bago mag-alas 3. Kaya siguro nagkita-kita na rin sila sa ilog. May mga iba silang kasama na kanya-kanyang grupo, pero yun nga, nakuhanan tayo ng tatlo dun sa magkakaibang grupo po na yun.
3: Ma'am, sa tagal po ng paghanap po dyan, no, sa mga nawawalang mga individual, ni palatandaan po, wala tayong nakikita?
1: Wala pa po eh, kasi lahat po talaga, yung isang taga Santo Cristo nakita yung kahapon, ng bago mag-alas 6 ng gabi. Pero itong tatlo, wala pa po tayong palatandaan na nandun sila eh. Sana nga po, bumaba ang tubig. At inano lang sila, napunta lang sila sa Pangpang para makita na po sila.
3: Oh, ano po yung contingency plan natin, yung discarte kung sakali man, wag naman sana, kung sakali mang magtuloy-tuloy yung pagmalakas sa pag-ulan at tumaas pa yung tubig?
1: Opo, rain or shine po naman, tuloy ang operations natin. Meron naman po tayo mga PPEs on the ground, tapos yun talaga lang pong swimmer natin ang mag-i-engage. Yung mga po, mga hindi ganun ka-experyensado, sila po ang sa land search naman. Kasi malamang po na dahil bumaba ang tubig, nandito po yan, pupunta na po yan sa Pangpang eh. Kahit ano, makapagtanong, makita, sila naman po yung, baka kasi na, ang dami rin pong basura eh. Baka po nandun siya natangay, kasama ng mga basura, natabunan. Yun naman po yung gagawin ng ibang team natin.
0: Mama, iba ho kami. Kumusta ang sitwasyon ngayon sa San Jose del Monte sa Bulacan at meron bang gaano ang naging pinsala nitong mga nagdaang bagyo at patuloy na pag-ulang dala ng habagat?
1: Sa San Jose del Monte, hindi naman po ganun kalaki ang pinsala. Flash flooding lang kami actually, pero after 30 minutes na bumaba yung tubig, wala naman. Meron lang po na nadaanan ng tubig baha, pero wala naman pong malaking pinsala. Ang mas ano po namin ay yung sa landslide po dito sa Upland Barangay namin, dahil meron po tayong mga biktima dyan ng landslide, dalawa na po yung naging biktima natin ng na damage yung property o yung bahay po nila doon sa bundok natin sa Barangay Paradise and Barangay San Isidro po. Tapos yung mga flooding na dinaanan po ng baha, nabasa ang loob ng bahay, nabasa ang ilang damit. Ganun po yung sitwasyon lang po namin. Then after a while, bababa rin po ang ilog, bababa rin po yung tubig ng baha. At hindi naman po ito mag-create ng napakalaking damage po.
0: Opo. Wala po naman, Ma'am Jean, ang casualty doon sa nangyaring landslide na yun sa bundok, Ikanyo?
1: Wala naman po, pero damage lang po doon sa house nila. At yun po, nabigyan na rin po sila ng paunang tulong, nagko-complete na rin po sila ng requirement para po mabigyan din ng financial assistance po.
3: Hindi po sila sinabihan na lumikas muna dahil nga may pangamba ng landslide?
1: Sinabihan po, talaga nag-warning naman po yung barangay na lumikas dun sa mataas at umiwas dun sa Burol. Kaya lang po hindi nila maiwan yung mga alagang hayop, pananim, yun po yung inaalala nila. Tapos, since, syempre, hindi nila na-experience eh. Kaya, alam mo, kapag hindi mo na-experience yung isang bagay, hindi ka matatakot eh. Hmm. Kaya, yung time na yung kahit mag-warning ka, ayaw, merong katigasan din ng ulo na ayaw makinig po until na na-experience lang po nila yung hazard na bumaba po sa kanila.
3: And as we speak, Ma'am Gina, may mga naidala po ba tayong mga evacuee dahil po sa habagat?
1: Noong Linggo at Lunes, meron po tayong evacuees sa iba't ibang barangay.
3: Mm-hmm.
1: Pero nag-overnight lang kasi karagsagan nga po ng ulan na yon. Tapos kinabukasan din naman po, mga nagsiuwi na rin sila sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan po.
0: So back to normal na sa inyo ngayon sa Bulacan, regular ang klase pati pasok sa mga tanggapan ng gobyerno?
1: Yes sir, regular na po lahat.
0: Okay, Ma'am Gina, balitaan nyo kami kung ano man na magiging development dun sa paghahanap sa apat na binatilyong nawawala, ano?
1: Alright sir, opo, mag-update na lang din po kami sa inyo.
0: Yung mga magulang po pala nila, kumusta? Paano ang coordination ninyo sa kanila?
1: Yung mga magulang po, sumasama actually sila sa ano eh, sa retrieval operations. Nag-iintay sila sa isang area kung saan kami bababa. Kasi meron pong bangka na ginagamit, may rubber boot tayo. Tapos kung saan area sila nadadaanan ng rubber boot, nag-iintay po sila doon. Tapos nag-update naman po, may mga kasamang team na kasama ng mga magulang para po from time to time na-update po sila doon sa progress po ng operation. Pero definitely po, masakit. Masakit yung kalooban. Hindi pa rin po nila matanggap.
0: Opo. Itong mga nawawalang apat eh, pawang mga estudyante pa.
1: Yes, sir. Opo.
0: Alright. Sige, Ma'am Gina, dyan po muna ha. Maraming salamat. Opo.
1: Ay, yes, sir. Sige po. Okay po.
0: Ingat po kayo. Si Ma'am Gina Aison, siya po ang head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Jose del Monte sa Bulacan. Eh, bagamat, syempre, kung Lunes pa nga naman nangyari yung pagkalunod, eh, Webes na ho ngayon. Kaya ayaw man nilang ideklara na search and retrieval na, isa realidad po ay talagang medyo maliit ang tsansa ng ika nga ay makikita pa ng buhay yung apat. Siyempre, bagamat ang pag-asa po ng mga kamag-anak ay sana nga ay napadpad lang sa ibang lugar, baka hindi pa nakauuwi, eh mas maganda sana kung ganon.
3: Pero kasi partner, hindi naman nagkulang yung mga otoridad natin na magbabala talaga pag may mga ganito masamang panahon na bawal talaga maligo sa ilog dahil nga sa posibleng pagtaas nitong ilog dahil malakas din yung agos ng tubig.
0: Oh, marami namang ibang araw na po pwedeng maligo sa mga ganyan, sa mga pagkakataong hindi ho mas delikado ang sitwasyon. Eh doon na lang at hindi ho yung kasagsagan ng rumaraga sa ang tubig sa ilog. Baka ho nga naman na mauwi pa sa disgrasya, eh kawawa din ho naman yung mga kamag-anak ninyong syempre maghahanap at ang search and rescue or retrieval team na tuloy-tuloy ang trabaho kahit po hindi pa humuhupa ang epekto ng habagat. Iingat ha?
3: Iingat.
0: O paano, dahil alas 6 na po ng umaga, Webes pa lamang ho ngayon ha. Ingat po sa mga may maagang pasok po dyan. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Sa nakalipas na may isang oras nating balitaan at kwentuhan, ako po si Johnson Manabat.
3: Sa ngalan po ni Christian Yosores, ako po si Steve Raz.
0: Walang maglilipad ng channel, walang BBTU. Susunod na po ang Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Happy weekend!
3: Bukas!
0: Mag-ingat! Practice lang, bye!
9: ZMM, numero uno sa aksyon! Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.

0: ZMM.
1: ZMM.
0: Giseng! Giseng! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
2: Dapat mong malaman.
0: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
0: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
3: Mr. Gising is up and reporting. Narito na po mga may init na balita ngayong Huwebes sa Gising Pilipinas. Matapos ang dalawang sunod na rollback, tumaas na ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, 3 piso at 40 sentimo na ang itinaas sa presyo ng gasolina, habang 5 pesos and 10 centavos po sa diesel at 5 pesos and 70 centavos naman sa kerosene. Inaasahang makaapekto sa presyuhan ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat hindi sumusunod ang Amerika sa mga kondisyon para matigil na ang yera, kabilang na ang reparation payment at pagtigil ng pag-atake sa Lebanon. Noon na lang inamin ang Department of Energy na walang katiyakang magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga bansang umaangkat ng langis katulad ng Pilipinas. Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 6 na oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang bago mag-alas 10 ng gabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10:30 ng gabi. Busod pa rin ito ng pagpalya ng halos 30 planta ng kuryente, habang 14 ang tumatakbo sa the rated capacities o mas mababang kapasidad. Sa Mindanao grid, tumagal naman ng 8 oras ang yellow alert simula alauna ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod naman ito ng pagpalya ng mga 20 planta, habang siyam ang kulang ang produksyon. Babala ng National Association of General Managers of Electric Cooperatives o NAGMEC, abay posible pong tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert. O, nasa ng soundbite ni Boss Dr. Alan Laniba. Andiyan ba, ready ba?
4: Ang reklamo talaga ng consumer, every time na mayroong rotational brownout, hindi naman daw bumababa yung rate ng kuryente pag singil. Kasi sigurado naman tayo, una, yung transmission charge, hindi talaga siya bababa pag mayroong brownout.
3: Good luck po sa mga taga-Visayas sa taga-Mindanao. Mayong buntag kaninyong tanan. O, i-ready nyo na yung bulsan ninyo, ha? Ayan na naman, nagkakaroon na naman ang serye ng yellow. At minalas-malas po yung taga-Visayas, mayroong red alert. Kaya mayroon pong rotational brownout sa ilang area. Ang na-interview natin kahapon sa pamamagitan ng ating mga stringer ay mga taga-Panay, mga taga-Iloilo. Ay, nako, ewan ko kung today red alert ulit sa inyo dyan, kasi we take it by the day, ano po. Pero good luck po, ang implication po niyan, malamang tataas na naman ang singil ninyo sa kuryente. Yun po si NAGMEC President Alan Laniba. Isinailalim naman sa state of calamity ang Pampanga dahil sa pinsala ng ulan at bahang dulot ng habagat. Mahigit 800 residente ang apektado ng baha, habang 505 million pesos naman ang pinsala sa agrikultura. Sa Benguet, 3 ang namatay sa pagkahiwalay na pagguho ng lupa sa atok. Naglilinis ng kalsada ang ilang residente ng Barangay Baway nang mangyari ang landslide na ikinamatay ng magkapatid na Reynaldo Cabianes at Larry Chichay. Isang lalaki naman ang namatay sa pagguho ng lupa sa Barangay Topdak. Nasira rin ang mga farm to market roads, kaya pahirapan ang pagbiyahe ng gulay. Problemado rin ang mga magsasaka dahil nasira ng pag-ulan ang kanilang tanim na repolyo, patatas at carrots.
5: Talagang sira na yun?
6: Oo.
5: Kung dalhin mo sa trading post, wala na, malulusaw. Itong ganito, yung mga tindis na ulan, wala na.
7: Yung iba pang ulam na lang, ayun nga po. Sana naman, konting tulong para sa mga farmers. Ganun. Usually yung mga gamit nila.
5: Okay.
7: Kasi nga yun, mahal na nga yung mga materialis para sa gulay.
5: Mm-hmm.
7: Tapos ganito pa.
3: O, Paging Department of Agriculture. Ayan po, mismo mga magsasaka na yun na-interview natin. Eh, baka pwede naman po ayudahan. Tulungan po natin dahil na biktima nung tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Apektado na rin ang turismo ng Atok. Kaya pinag-aaralan na kung magdideklara ng state of calamity. 6 na minuto makalipas ay ika-6 ng umaga. Umabot na sa 408 metric tons on 76 na truck ng basura ang nahakot mula sa estero sa Baclaran sa Parañaquit City. Gumamit na po ng heavy equipment para mapabilis ang paglilinis ng basura sa estero. Personal namang ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang Redemptorist Water Channel na nag-uugnay sa Parañaque at Pasay City. Pero sa kabila ng tunay-tunaladang basura, naniniwala si Pangulong Marcos na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura. O, di ibig sabihin yung kinampiyan ng presidente si MMDA Chairman Romando Artes. Eh kasi para kay Secretary Vince Perez, crisis level na eh. Eh pero kung akong tatanungin, tama ba? Ay Vince Dizon. Ba't Vince Perez? DOE kasi. DOE Secretary dati na na-interview ko. Vince Dizon, crisis na, hindi ho ba? Ako kung tatanungin, crisis na yan. Kasi yan dapat ang respondin natin, pang-crisis. Pag sinabi lang natin na hindi, may problema lang. Iba pa, banjing-banjing patay. Ang tagal ng problema ng basura, no po? Eh dapat siguro talagang crisis na yan. Pero sa kabila ng tunay-tunaladang basura, naniniwala po si Pangulo Marcos na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura. Noon na lang sinabi ng MMDA na hindi pa krisis ang problema sa basura. Taliwas naman sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero aminado si MMDA General Manager Nicolas Torre na nananatiling hamon ang waste management sa Metro Manila. Alas 6:07, sumalang sa cross-examination ng defense team ang opisyal ng Commission on Audit para tumistigo sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inisa-isa ng depensa ang mga nakasulat sa certification ni Vice President of Vice Presidential Security and Protection Group Chief Raymond Lachica kaugnay ng sinasabing pinagkagastusan ng pondo para tiyaking ligtas ang Vice Presidente. Kabilang dito ang pagkalap ng impormasyon sa mga banta at pakikipag-ugnayan sa intelligence operatives. Bagamat kinilala ni COA State Auditor Cylene May Del Campo na intelligence work ang ilang aktibidad ng Office of the Vice President, nanindigan siyang kulang pa rin ang isinumiting dokumento dahil walang nahuli sa operasyon. Linaw din ni Del Campo na bayad sa pabuya lang ang sinisita ng COA at hindi ang bayad sa impormasyon. Parubwalt na ng defense team, walang nakasaad na patakaran sa Joint Circular 2015 kung paano ipaliliwanag na naging matagumpay ang pinagkagastusan ng confidential funds. Sagot ni Del Campo, hindi maituturing na confidential ang pagbili ng supply para sa confidential activities tulad ng pagkain at gamot. Nalinaw naman ni Del Campo na maring tanggapin ang acknowledgement receipts bilang katibayan sa paggamit ng confidential funds pero maaari pa rin humingi ang COA ng karagdagang dokumento bilang ibang basehan sa auditing. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng COA kung magsasagawa ng fraud audit sa acknowledgement receipts na isinumiti ng OVP, kabilang na mga pangalang Mary Grace Piatos, Andy Lim at Alejandro Pikit. Pinayagan ng ma-excuse si Del Campo matapos ang dalawang araw na pagtestigo sa impeachment court. Standby Radio Patrol sa oras na 6:09.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Nagkasagutan sina Private Prosecutor Lorna Cabunan at Defense Counsel Christine Ferrer sa impeachment trial. Sa cross-examination ng depensa, kinwestiyon ni Ferrer ang findings ni COA State Auditor Cylene May Del Campo sa pagpapalabas ng Notice of Disallowance sa milyon-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Tinanong ng depensa si Del Campo kung kailangan may mahuli o maaresto para mapatunayang may resulta ang impormasyong ibinigay ng impormante at magamit ang confidential funds bilang pambayad sa reward o pabuya. Paliwanag ni Del Campo ay magkaibang requirement sa pagbabayad ng pabuya at pagpili ng impormasyon. Pero pinipilit ni Ferrer ang testigong sumagot lang ng yes or no. Kaya nag-object si Kapunan at iginiit na may limitasyon sa pagsasagawa ng cross-examination at bawal ang sinasabing misleading questions. Pumagitna si Presiding Officer Francis Escudero at hiniling sa dalawang abogado na maging mahinahon.
6: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
8: They are allowed.
9: Counsels, please. Counsels, let's not
8: allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
6: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
9: I have, you know, high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of
8: you
9: my
8: idols. You can end there, counsel.
6: Let's end here.
8: You can end there.
6: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
3: Matapos magkasagutan, hinilig ni Ferrer sa impeachment court na ipaalala sa prosekusyong walang puwang ang ilang pahayag ni Kapunan kabilang ang sinasabing spanking o yung pamamalo at pagbibigay ng leksyon sa mas batang abogado. Sa ngayon, hindi patiyak sina kung sina Kapunan at Ferrer pa rin ang magharap sa susunod na pagdinig sa Lunes. Samantala, kinastigo ng defense team ang social media post ni Private Prosecutor Armando Virgil Ligutan. Sa Facebook post, sinabi ni Ligutan na hindi pinapayagan sa cross-examination ang misleading questions. Kasunod ito ng sagutan ni Private Prosecutor Lorna Kapunan at Defense Counsel Christine Ferrer. Sa ginanang pagtatalo, sumagot si Ferrer na pinapayagan ang misleading na tanong sa cross-examination. Pero sa manifestation, nilinaw ni Defense Lead Counsel Sheila Season na leading questions ang pinapayagan sa cross-examination. Ayon kay Season, nakababahal lang naglalabas ng pahayag si Ligutan sa gitna ng sesyon. Pero nanindigan si Ligutan na hindi niya buburahin ang post lalot ay wala man siyang pinangalanan sa pahayag. Pumagitna na naman si Presiding Officer Francis Escudero at iginiit na matagal nang binabantayan ng impeachment court ang nagiging pahayag ng magkabilang panig sa publiko. Kaya gagawa ng ruling na babasahin sa Lunes. Bibigyan din ng pagkakataon si Ligutan na makapagpaliwanag sa Lunes. Puntan muna natin yung Radyo Patrol Reporters bago yung tuloy natin yung impeachment reports. Mahaba-haba kasi mga impeachment stories. Ano po? Puntan muna natin si Rowan Cueto, ha. May trailer truck na wasak matapos sumalpok sa bus dyan sa Valenzuela City. Rowan!
10: Alvin, wasak nga ang unang bahagi nga ng trailer truck na ito at saka ang harapang bahagi ng pampaserong bus na ito matapos sasalpukin ng trailer truck ang isang kasalubong na bus sa MacArthur Highway sa Barangay Marulas, Valenzuela City. Bago tuluyang bumangga sa bus, inararo muna ng truck ang metal barrier sa gitna ng kalsada. Galing pa umano sa Angas ang trailer truck at tutungo sana sa Valenzuela para kumuha ng container. Ayon sa driver ng trailer truck na si Ronnie, nawalan umano siya ng preno dahilan para mawalan ng kontrol sa bus sa manibela at sumalpok sa bus. Pansamantalang sinarduhan nga ang southbound lane ng MacArthur Highway. Ito yung papunta ng monumento, Alvin. Dahil nga nagkalat pa rin sa kalsada ang mga basag-basag na windshield. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente.
11: Pag kung walang preno din, kung hindi ko kinabig, yan, kung hindi poste dito yon. Kaya pagkabig ko kanina, daw sakto,
10: nakasalubong.
11: Lumabas siya, parang,
10: Alvin, dahil nga dito sa insidenteng ito ay pansamantalang sinaraduhan ng MacArthur Highway southbound. Dito yan sa may tapat ng isang ospital. Dahil dyan ay tukod na ang mga sasakyan dito sa southbound lane ng MacArthur Highway kung saan bumper to bumper na ang lagay ng traffic. Dahil nga dyan, nakakaranas pa rin tayo ng panakanakang pag-ulan dito sa Valenzuela City at na sinabayan pa ng matinding traffic. Yan muna pinakuling ulat dito sa Valenzuela, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ito, GZMM.
3: Yung hindi traffic, kung saan ka nakatayo, yan yung papasok ng Valenzuela. Yung matraffic, hindi, yung palabas o baliktad?
10: Baliktad, Alvin. Ito ang kinakatatayuan ko ngayon na ito yung pa-monumento. Ito yung
3: southbound
10: lane. Tama ka dyan, Alvin. Ito nga sa kabila, ito yung northbound lane pa Valenzuela at pa Bulacan. Kung saan, tukod na nga yung talagay ng traffic at dahil nga sinarduhan nito ay doon muna sa kabila ang lane na dumataan yung mga pa-southbound, Alvin.
3: Nako, sige. Maraming salamat, Roy and Quet. Ay, naambong ba dyan?
10: Yes, Alvin. Panakal na kayo pag-ulan. Minsan tumitigil, minsan na bumubuhos yung ulan. Pero ngayon, kaunti at ambon na lamang, Alvin.
3: Oo, naka leather jacket ka ba?
10: Hindi ko masasabing leather jacket to, Alvin. Parang ano lang eh. Cotton jacket, Alvin.
3: Akala ko naka leather jacket. Thank you. Maraming salamat. Rowan Cueto, thank you. Punta natin si Zeus Legaspi. Zeus, may basura pa rin ba? Hindi pa rin nauubos. 400, ilan daw yun? 400 metric tons na. Hindi pa rin ubos.
12: Alvin, may basura pa rin dito sa Redemptorista Water Channel o Baclaran Channel. Dito yan, sa tapat mismo ng Baclaran Church, yung Calzada Rojas Boulevard southbound. Pero kapansin-pansin, Alvin, na malaking bahagi na nitong daluyan ng tubig yung nalinis ng mga otoridad. Kapansin-pansin, Alvin, nasa gilid na lamang ng creek naiipon yung mga basura, at kung ikukumpara noong mga nagdaang araw ay mas maayos na ngayon ang daloy ng tubig dito nga sa creek na ito. Naglagay na rin, Alvin, ng floating platforms ang MMDA sa creek para hindi na kailangan umusong sa tubig ng mga namumulekta ng basura. Napansin din natin dito, Alvin, na inaanod kasi yung nabanggit nga sa atin ay 1 kilometro yung haba ng creek na ito. Doon sa may dulong side, palikod doon sa may Makapagal Boulevard, ay wala na masyadong basura doon. Naiipo na sila dito malapit sa LRT station ng Redemptorist Asiana. At nandito na nga lamang sa gilid ng creek naiipon yung mga basura. Hindi gaya ng mga nagdaang araw na talagang yung buong creek halos wala ang tubig na makita dahil nababalot o natatakpan ng mga basura. Una nang sinabi ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na nakatulong talaga itong niligay nilang trash skimming o trash skimmer dito sa Baclaran Channel. Ito, Alvin, yung mekanismong ginagamit para kutahin yung mga lumulutang na basura dito nga sa daluyan ng tubig. Sa pinakahuling talaga, Alvin, ng MMDA ay umabot na ng halos 100 garbage truck o 418 metric tons ng basura ang nakolekta nila magmula nung magsimula silang maglinis dito noong August 10, Lunes yan. At patuloy pang nadalagdagan.
3: Pag natodo yung ulan, ay babalik ulit yung mga basura dyan. I mean, hindi natin alam saan ang gagaling, pero maiipo na naman ulit dyan. Dililinisin na naman ulit. Paulit-ulit.
12: Tama ka dyan, Alvin. Kasi nga, yung nabanggit sa atin ng mga naglilinis dito, magmula pa nung nakarang araw, kapag nag-high tide, ay yung mga trash trap nila, tumatagos pa rin doon yung mga basura na nagmumula naman doon sa Manila Bay. Kaya constant o patuloy yung paglilinis na ginagawa nila dito sa area na ito o sa bahagi na ito ng Redemptorist Water Channel. Pero siniguro na rin sa atin, Alvin, ng DPWH na sisilipin na nga nila, no, yung kondisyon ng mga trash trap na humaharang doon sa mga basura mula Manila Bay papasok dito sa daluyan ng tubig na ito para makita kung sapat pa ba yung kayanan yan na pigilin yung mga basura. Nasabi na rin kasi ng MMDA at DPWH sa atin, Alvin, na yung hamon talaga dito bukod doon sa pabago-bagong level ng tubig dahil sa high tide at low tide ay yung mismong volume na talaga ng mga basura. Ang isa pang nakita natin, Alvin, sa pakikot natin dito sa bahagi na ito, no, ng Baclaran, ay may pagbaha dito sa may southbound lane ng Rojas Boulevard dahil parado kasi ng mga basura yung drainage malapit doon sa LRT station nga ng Redemptorist Asiana. Kaya gather din yung baha dyan. Hindi naman umaabot doon sa mismong bahagi ng Rojas Boulevard kung saan dumadaan yung mga motorista. Isang linya lamang yung inokupa nung baha. Pero hinarangan naman yun ng mga otoridad dahil doon din naman nakapwesto yung kanilang heavy equipment na ginagamit para nga linisin etong bahagi na ito ng creek. Alvin, ngayon ang lagay ng panahon dito sa ating kinalalagyan sa Paranaque City ay panahanaka rin yung pagambon. Kaya nakahudi tayo, no? Medyo malamig din yung simoy ng hangin, pero tumitigil kasi yan eh. Ilang minutong aambon, tapos makakaranas na katamtamang lakas ng pagulan at bigla namang titigil at maya-maya aambon na naman muli. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa Paranaque City. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. TCM.
3: Thank you, Zeus. Maraming salamat kay Zeus Legazpi. Pasintabi po sa mga na-breakfast. Pasensya na po. Eh, prestorya naman po yan. Ano po? Eh, pinagtatalunan pa nga po ng mga miyembro ng gabinete kung krisis na ba o hindi pa krisis. Eh, kasi kung ako tatanungin mo, dula namang timbang yung sinasabi ko, man ako eksperto eh, parang krisis na nga po, ano? Eh, kaya sabi ng presidente at ng MMDA chairman, hindi pa raw krisis. Si Noel Alamar, puntahan natin. May istorya dyan sa Oriental Mindoro. Noel Alamar, go!
13: Good morning, Alvin. 3 Korean divers ang nasa gate matapos mamata ang palutang dutang at humihingi na sa plolo sa karagatan sa pagitan ng Batangas at Mindoro. Patungong Palapan City mula Batangas Port ang past craft ng mamataan ng mga crew ang tatlo sa gitna ng dagat 3.4 nautical miles northwest ng barangay San Agustin, Isla Verde, Batangas. Agad nag-maneover ang barko para lapitan ng mga diver at ibinaba ng crew ang kanilang lifeboat upang itagawa ang rescue operation. Ang Coast Guard Batangas, hindi nakabalik sa ibabaw ng tatlo sa inaasahang isang oras matapos sumisid. sinubukan pa silang hanapin ang operator ng kanilang speedboat, ngunit nahirapan dahil lumalalang kondisyon ng dagat. Kaya't kaagad iniulat ang incident sa Coast Guard Substation Puerto Galera na agad namang nagsagawa ng search and rescue operation, katuwang ang PNP Maritime, MDRRMO Puerto Galera, at mga local dive operators at iba pang maritime stakeholders. Kinalaan tatlo sa Puerto Galera kung saan agad silang sinuri ng MDRRMO at nakumpirmang ligtas ang kanilang kalagayan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alomar, TVMM.
3: Ba't kasi nagda-dive kahit masamang panahon, Noel?
13: Oo, pero malapit lang sila doon sa Sabang. Sa Puerto Galera, malapit lang sila, mga 3 kilometers lang. Ang problema, nag-dive sila, inaasahan noong speedboat operator na kanilang inertila, after 1 hour, lulutang, pero sa lakas siguro ng current sa ilalim, masama kasi, Alvin, ang lagay ng panahon dyan sa karagatan na yan ng Puerto Galera, Batangas. So, nagtangay siguro ng agos palayo, Alvin.
3: Ibig sabihin, pag medyo masamang panahon, mag-self-regulation na wag muna. Pagpaliban na natin sa mga susunod na araw pag umayos yung panahon para iwas accident. Buti buhay.
13: Oo nga, buti buhay. Siguro, Alvin, magkaroon ng patakaran. Hindi ko kamisado yung regulation sa mga dive na ganyan. Kung sino yung nagre-regulate, kung pwedeng mag-dive na ganung araw o hindi. Siguro, yung LGU o Coast Guard o anumang ahensya ang magbibigay ng permiso kung pwedeng mag-dive o hindi. I'm not sure I'll be meron ahensya
3: para dapat
13: na
3: meron
13: magbibigay ng ganyan.
3: Dapat merong ganun kasi iwas sa sa trahedya buti ito ikamoy na nakita at na-rescue, no? Anyway, thank you. Maraming salamat, ha? Thank you, si Noel Alomar. Thank you! Isunod natin si Manong Rod Eason. Manong Rod Eason, magandang umaga po sa inyo dyan.
14: Good morning, Alvin. Higit sa 26 na barangay sa 6 na bayan sa Zambales na naiikutan ng mga malaking river channels ng Mount Pinatubo.
3: Ang ginagawa?
14: Ang posibleng maapektuhan ang matinding flash flood sa panahon na maraon ng malalakas na mga pag-ulan. Babala ito ng Provincial Consultant on Infrastructure ng Zambales na si Engineer Mariano Domingo sa mga residente para sa wastong pag-iingat. Kabilang sa mga barangay ay sakop ng bayan ng Botolan, Kabanggan, San Felipe, San Narciso at San Antonio. Kabilang sa mga barangay na ito ay napapaikutan ng Bukaw River, Santo Tomas River, Kabanggan River, Katmag at Makulkul River kasama ang Pamatawan River sa barangay San Miguel sa bayan ng San Antonio.
15: Kasi noong 2013, inabot na namin buhat doon sa Ulongga po, paakyat dito hanggang Botolan Baha. Pag hindi natin nilinis ang ating mga kailugan at saka yung mga river channel, ay naku, napakalaking problema taon-taon na babahain tayo.
14: Ang tanging solusyon upang maiwasan ang matinding flash floods ay ang implementasyon ng Kabuang River Restoration Plan na nakapaloob sa ginawang pag-aaral ng gobyerno. Kasama na dito ang Department of Environment and Natural Resources, DPWH, Mines Geoscience Bureau at iba pa. Ang dahilan, higit sa 6.5 bilyong metriko tonelada pa ng lahar sand, ayon sa MGB, ang nakaipon sa mga major river bank ng nasabing mga kailugan ng Zambales. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
3: Thank you, Manong Rod Eason. Punta naman natin yung mga Radyo Patrol dito sa Metro Manila. Nandyan sa pila si Trish Salindo. Go, Trish!
16: Good morning, Alvin. May tumpok-tumpok pa rin ng basura na nagkalat sa tulay ng Mel Lopez Boulevard sa Barangay 128 sa Tondo, Manila. Kumpara nung Martes ng umaga na pumunta tayo dito, mas kumonti na yung basurang nakikita kong nakatambak dito. Karaniwang ito kasi nagiging tapunan, Alvin, itong spot na to ng mga residente mula sa kalapit na barangay. Maagang nakarating ngayon yung truck ng Manila LGU, kaya ongoing yung pagkakakot nila ng basura. Hindi nga lang sa tulay, Alvin, mapapansin itong basura, kundi pati sa ilalim nito, nasa mismong Estero de Betas na. Palutang-lutang yung mga plastic wrapper, may mga plastic na bote rin, may mga gomang sinelas at mga styrofoam. Naabutan ko yung residenteng si Raul na nakabantay sa ilalim ng tulay dahil inaasahang mamaya lamang ay aapaw na naman daw yung tubig mula sa Estero hanggang dito sa may U-turn slot. Sinasabi nga niya, madalas sila ring mga residente lang yung nagtutulong-tulong na maglinis ng basura dahil hindi masyadong nadadaanan ito ng mga tauhan ng Manila LGU. Nangangamba siya nga dito na sa kalsada ng U-turn slot, aanurin muli mga basura sa estero kung hindi pa rin malilinis. Narito yung kanyang naging pahayaga.
17: Bira lang na mali, ano, bira na ang nakikita mo, malilinis siya ngayon dito eh. Bako, wala ko naman nakikita ng ano. Ang gilam siya, nakikita lang namin, picture-picture lang sila dyan. Alis na, hindi malang yung nagaano. Yung Sabado lang sila nagpupunta rito eh. Parang kayo po. Inaalit po yan dun, inaalit po sila. Tumulak siya dito, nandito, papunta rito, kami na nagilinis.
16: Alvin, as of this time, yung U-turn slot dito sa ilalim ng Mel Lopez Boulevard, yung U-turn slot na kasi to, Alvin, nasa northbound siya. So ito yung paikot kung gusto mong bumalik ng southbound ng Mel Lopez Boulevard. Hanggang sa ngayon, nadadaanan pa rin naman ng mga motorista. Pero maya-maya daw, siguro mga around 8 a.m., expected na aapaw muling tubig, may high tide, at posibleng umabot ang hanggang tuhod yung taas ng tubig. Yan ang balita.
3: Yung bayo sa may Arten, Trisha?
16: Malapit to sa Arten, Alvin, nakalagpas na ako ng ano eh, nakalagpas na to ng Northport.
3: Malapit sa boundary ng Navotas.
16: Tama, Alvin, kasi kalagpas itong tulay, malapit na daw to sa NLEX, Alvin eh.
3: Oo nga. Buti na ano, naagapan nila, no? Naapaw pala yan.
16: Alvin, umaapaw yung tubig dito. Nung nanggaling tayo dito nung Tuesday, maulan yung panahon, yung naabutan ko, yung mismo si Kuya rin, yung nakausap natin, sinasalok nila yung tubig eh, umaapaw yung tubig mula sa estero dahil mababa lang din kasi yung pader dito, Alvin eh, mula dun sa estero at saka yung nagaharang doon sa dito sa may kalsada, malapit sa mga bahay, umaabot ng hanggang 20 o tuhod yung taas ng tubig kung umapaw at naging maulan.
3: Ang dumi pa ng tubig, Sus Mariose. Anyway, kumusta ang panahon dyan sa Maynila? Naulan ba?
16: Alvin, sa mga oras na ito, nakararangas ng pag-ambon dito sa lungsod ng Maynila. Makulimlim din, Alvin, at so far yung mga nadaanan nating mga kalsada dito sa Road 10 hanggang dito sa May Lopez Boulevard ay wala namang mabigat na daloy ng trapiko.
3: Okay? Thank you, Trish! Maraming salamat, Trish. Sa lindusunod natin si Nico Bagsik. Go, Nico!
18: Magandang umaga, Alvin, na nanatiling maluwag ang daloy ng trapiko sa magkabilang panic down North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Batay ang sa pinakahuling monitoring ngayong Huwebes alas 8 ng umaga. Hindi na rin mahaba ang build-up ng mga sasakyang nakapila sa mga toll gate, particular na sa Bawi Toll Plaza. Samantala at tamtamang lakas naman ng ulan at pag-ambon pa rin ang nararanasan sa ilang bahagi ng NLEX sa mga oras na ito. Sa kabila niyan, wala namang naiulat na pagbaha o water build-up sa lahat ng lugar ng NLEX, Exitex, NLEX Connector, kabilang na sa mga toll plaza at interchange. Ibig sabihin yan, Alvin, ang na-monitor na pagbaha sa bahagi ng Pulilan Interchange bandang 9:18 kagabi ay humupa na at patuloy na nadadaanan ng mga sasakyan ang lugar. Yan ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, BZMM.
3: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik. Thank you, Radyo Patrol.
19: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
3: Teka muna, magko-commercial nga muna ako ha, bago mag 6:30 dahil 6:29 na ha. Pero wala pa tayong nababati na isang magandang umaga. Kagaya po ni Ma'am Grace San Mateo. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Grace San Mateo. Ganun din si Ted Ku ha. At si Mark Hernandez, gising na gising na yung mga utao. Pati po itong si Dr. Mario Festin. Magandang umaga po, nagpapa-attendance check lang. Nakunti na yung nagpapabati dahil nababawasan yung mga bati natin ha. Kaya sa oras na 6:29, sa ating pagbabalik, si Congresswoman Gerville Luistro. Medyo pupungas-pungas pa po, bigyan natin yung konting panahon. Pero kakausapin natin si Congressman Luistro sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday. Konting irin na lang weekend na.
19: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
20: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
21: Kaya ko pa.
20: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
21: Kaya ko pa.
20: Patong-patong na projects, sige lang.
21: Kaya ko pa.
20: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Restime Drops. Basta kabag,
25: Restime to the rescue.
26: Unilab quality yan.
27: Simeticone is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
29: Pag-ibig fun, solid ka bond.
30: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
31: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
33: TTTZMM Numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
34: Boses na gigising sa umaga.
33: Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
35: Good morning!
3: Teka muna mag... Makikiramay muna tayo ano sa kapamilya at mga kaibigan nung kasama namin dati dito sa DZMM na si Susan. Si Susan Maglian. Naku, sa makabilang buhay na si Susan kahapon. Ang tunay na pangalan ni Susan pala ay Maria Susana Maglian. Ano po? Sa mga gusto makiramay, ay meron pong dalawang gabi ng burol dyan sa Loyola Memorial sa Guadalupe, sa Makati City. No, along ay sa starting August 13. Ano ba kaya? 13 ba ngayon? O ngayong gabi? O, so kung dalawang gabi yan, Thursday and Friday night lang. Ano po? Sabi nung kapatid niyang si Cheska Bugay Maglian. Again, ang aming pong pakikiramay ay matagal na empleyado yan ng DZMM. Ano po? Ang aming pakikiramay po sa mga kamag-anak at mahal sa buhay at mga kaibigan ni Susan Maglian. Okay? Si Ginoong Carlos Miguel Oñate, ang tagapagsalita at Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines, nasa linya na natin. Makibalita muna tayo dun sa ano. Di ba mag-expire yung TRO ni Judge today? Today ba o yesterday? Parang today ano. Maganda umaga sa iyo, Carlos.
36: Good morning!
37: Maganda umaga po, Sir Alvin, at sa lahat ng ating mga tagasubaybay.
3: Abogado ka ba, Carlos?
37: Ay, hindi po. Ay, hindi
3: ano,
37: po.
3: Akala ko nalimutan lang lagyan ng attorney. Ano po? Anong balita dun sa TRO ni Judge? Today ba maglalaps yun?
37: Opo, ano, huling araw po ngayon, August 13, mag-expire ngayon dapat yung TRO ni Judge. Ngunit hinihintay natin kung may ilalabas siyang desisyon kasi ang hinihingi nung ating dalawang construction company ay writ for preliminary injunction. So hinihintay natin kung talagang mag-expire ngayon yung TRO o igagrant ni judge yung injunction. Kapag ho kasi injunction, mananatiling suspended yung wage increase natin until ma-resolve ni judge yung main case.
3: Ah, ganun pala yun. Ibig sabihin pag injunction, parang wala siyang specific time kung hanggan kailan tatapusin ni judge, hahatulan, nag-i-exist yung pagpipigil.
37: Tama po, no? Abay, kasi talaga yung TRO po kasi ay 20 days lang.
3: Oo po. Eh paano yan? Kung halimbawa na napaso na, no? Today, ibig mong sabihin, bukas na bukas, tataas na ulit yung daily wage?
37: Opo, no? Kung wala namang i-grant si judge na injunction, no? Automatic,

0: ginamit sa ibang expenditures para masiguro natin na yung 60 pesos ng na wage increase ng ating mga kababayan dapat maibigay once mag-taps na yung ating TRO.
1: Nako Carlos, kagulo yan ano. Yung mga employer baka na nagamit na sa ibang bagay yung dapat sana ipandagdag sahod sa kanilang mga minimum wage workers.
0: Opo, no, malaki talagang kaguluhan nito, no? Kaya nga from the very beginning, sinabi na namin na yung mga RTC dapat, no, wala dapat silang jurisdiction dito sa usapin ng sahod. Nonetheless, nangialam pa rin itong sa Pasig RTC Branch 152. Pero again, no, kami nag-express din ng concern dahil alam naman natin may isa pang kaso na nasa Nabotas RTC Branch 287 naman. At kakatapos lang noon nung clarificatory hearing kahapon. Unfortunately pa rin, no, yung ating mga manggagawa, kagaya namin, TUCP, grupo ng mga manggagawa, hindi pa kasi kami party to the case eh. Hindi pa nag-grant yung aming motion to intervene sa mga kasong ito. Kaya unfortunately, no, medyo nahihirapan tayong i-manifest yung position ng mga manggagawa sa mga kasong ito.
1: Opo, opo. Pero at the same time, ewan ko kung kasali po yung TUCP, may mga labor groups din na nag-file sa Korte Suprema kahapon, sir?
0: Ay, hindi pa po kami kasama dyan dahil hinihintay nga po namin yung magiging decision dito sa injunction. Pero definitely, kung i-grant po itong ng Pasig RTC, yung worst case scenario, mag-grant yung injunction eh, definitely, no, pag-iisipan na namin umakyat sa Korte Suprema dahil hindi po ma-afford nung ating mga manggagawa na ma-indefinitely suspended po yung kanilang 60 pesos na wage increase, no? Kinumpit nga namin dun sa over 1.1 million nating minimum wage earners dahil na TRO yung kanilang 60 pesos daily wage hike, no? Ang nawala na po collectively sa kanila ay nag-a-amount na po sa 1.3 billion pesos ang na-withheld mula dun sa ating mga minimum wage earners.
1: Ilan ikamo ang bilang ng mga minimum wage earners? 1.1 million sa buong Pilipinas?
0: Tama po, no? 1.1 million minimum wage earners. Hindi pa po natin pinag-uusapan dyan yung higit pa, no? Higit pa, mas marami pang mga manggagawa na tatamaan dapat magbebenepisyo dun sa wage distortion, no? A total of 3 million workers sa Metro Manila ang in-expect natin sanang magbenepisyo dito sa minimum wage adjustment. Kaya nga lang nabinbin.
1: Andiyan pala si Carlos Camille. Ito, maganda itanong ito. Kasi marami po sa mga manggagawa, yung mataas lang ng kaunti sa minimum wage. So actually, sa totoo lang, sila'y magbibenepisyo rin indirectly. Kasi di ba magkakaroon ng wage distortion, kailangan din silang itaas.
0: Tama po kayo, no? Meron pong wage distortion na magaganap. Basta po yung inyong diferensya dun sa minimum wage, kayo yung next in rank, ay hindi lang po na overtake kayo o kaya lumiit lang ng sobra, no, yung nagkaroon ng compression, automatic po, no, wage distortion yan. Kung may union po, no, mas madali kasi may collective bargaining, merong mechanism para ayusin yung distortion. Kung wala naman hong union, kailangan idaan yan sa grievance procedure ng inyong kumpanya o kaya dumulog na po kayo sa Department of Labor and Employment para masiguro po na makuha nyo rin yung karampatang dagdag sahod dahil wage distortion pong malinaw yan.
1: Paano ba papasok sa wage distortion kung ang magkano ang diferensya sa minimum wage ngayon ang sweldo mo para papasok ka sa wage distortion, Carlos?
0: Opo, no, meron na dati mga rule of thumb, no, sa mga previous na kaso nga. Malinaw kasi na distortion kapag na-overtake na. Kunwari, kung 755 pesos na dapat ang bagong minimum wage, ang sumisweldo kayo ng mga 730, 740. So malinaw may distortion. Doon naman sa mga hindi na-overtake, kung bumaba yung inyong agwat doon sa minimum wage at inyong sahod na mga 50% pataas, no, napakalaki na po na compression noon, no, automatically dapat distortion na 'yon. Pero again, no, kailangan idaan 'yan sa grievance kung kayo po ay walang union. Kung meron kayong union, no, mas madali, no, nasa collective bargaining agreement po 'yan.
1: Paanong grievance ng dole?
0: Doon po kasi sa mga walang union, so meron po yung mga Labor Management Council, yun po yung mga manggagawa, dan yung employer. Pero the best case nga po, dahil alam naman natin maraming mga employers na hanggang ngayon, no, hindi tinutugunan yung distortion, dumulog po

0: yung ating mga manggagawa rin sa Department of Labor and Employment, lalo nang tutulungan tayo ng National Wages and Productivity Commission, kasi sa pagkakaalam namin, no, merong almost 10 na formula para i-fix yung wage distortion. No, yun yung kailangan pag-usapan kung ano yung aakma dun sa bawat enterprise.
1: Paano ba nakikwenta yung arawan mong sahod? Kasi ang pinag-uusapan po natin dito, dagdag sahod kada araw, ni Huma. Paano mo kinukompute yung arawan mo, yung sweldo mo divided by 30 o 20-something lang?
0: Depende po sa inyong trabaho, no? Kung kayo po ay Monday to Friday, no, limang araw lang, dinidivide po yan sa 22. Kung kayo naman po ay umaabot ng Sabado, dinidivide po sa 26 work days.
1: So ibig sabihin may mga manggagawa din talaga na ang day off isang araw lang, ano?
0: Tama po, no? Marami pa rin po, no, na 26 work days yung sagad hanggang Sabado po.
1: Okay. So para makuha po ninyo ang inyong daily wage, ano po? So pag nakuha mo na yung daily wage mo, ibabangga mo ngayon yan sa current daily wage. Ang current daily wage ngayon, wala pa yung 60, ay?
0: Ang current daily minimum po ngayon ay nasa 695. Kung magkaroon po yan ng 60 at ma-implement na po, magiging 755 pesos na po.
1: Ayun. At kapag ang sweldo ninyo, di ginawa nyo na yung sinabi namin kanina, ang lumabas doon ay nasa 750 ka lang, ay 730 ka lang, ay actually below minimum ka pala labas, ano?
0: Automatically na po, distortion yan, kaya kailangan i-demand na ma-increase accordingly rin yung inyo pong sweldo para hindi naman dehado, lalo yung ating mga manggagawa na hindi na nga, hindi sila minimum wage earners to begin with, pero kapag ka nga umakyat yung minimum wage, nagiging below minimum, kaya dapat itaas po.
1: Isa lang, Carlos, ano, sa palagay ba ng TUCP ay dapat umiksena na ang Supreme Court para once and for all, actually makakaresolba ng problema ito yung Supreme Court, ano, kung kailangan bang pagsabihan si judge na judge, utang na loob, hindi ka dapat nakialam dito, ay nagkagulo-gulo dahil nakialam ka.
0: So po, napakahalaga ho ng ibibigay na guidance dito ng Korte Suprema, hindi lang dito sa isang sa Pasig RTC, kundi pati sa Navotas RTC. Dahil nga yung sa Navotas RTC, hindi nga siya nag-issue ng TRO status quo ante, pero gumawa naman siya ng clarificatory hearing. Dahil alam naman nating lahat, no, kapag may kasong napunta sa isang korte na walang jurisdiction, isa lang ang dapat gawin ng korte doon, i-dismiss. At napakahalaga po na ipaliwanag yon ng ating Korte Suprema dahil may actual injury na sa ating mga manggagawa. At para iwasan natin yung mga future cases na gagaya dito sa iba't ibang rayon, pinag-uusapan pa lang natin dito Metro Manila, dalawa na nagkaso. We can only imagine gaano pa karami yung magkakaso doon sa 16 other regions na hanggang ngayon wala pang aumento sa sweldo. So dapat ma-settle this once and for all dahil malinaw sa batas na ginawa mismo ng Kongreso, no TRO or injunction can be issued against any proceedings of the Regional Wage Board or the NWPC.
1: Tama yan. Thank you. Mabuhay po ang mga manggagawang Pilipino. Mabuhay ang TUCP. Carlos, thank you, ah. Maraming salamat.
0: Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po ang Trade Union Congress of the Philippines. Ayan, dapat isettle yan eh. Kasi habang humahaba, talo po ang manggagawa. Magandang umaga muna kay Jet Mariano Capiz. Ganun din kay Dr. Albert Domingo. Bang haba naman ito, Dr. Albert. Ano bang sinasabi niya? Magandang umaga daw. Paket ngayon ng Baguio City si Yusek Albert para makibahagi sa kampanyang ligtas-tigdas ng DOH. Sa lahat po ng mga batang 5 taong gulang pababa sa Luzon at Visayas, magpabakuna na po para ligtas sa tigdas. Bakit Luzon at Visayas lang, Dr. Albert? Paano Mindanao? Hindi kasali yung mga taga Mindanao? Ninawi mo nga doon. O na mali lang yung type, ha? Magandang umaga din kina Ma'am Lina Ho. Ganon din si Edner Villasis at si Ma'am Tessa Santiago Alianza at si Lilibeth Oi. Oi, O-I po, ha? Sa Japan po yan, eh. At si Raymond R.C. Dera. Magandang umaga din po sa inyo. At si Ekang Ara. Present na raw siya. Coding ako, kaya super early. At si Rosalie Pueblo, magandang umaga din from Bambang, Pasig City. Kailan po natin mag-commercial? Ayun, public service pa pala. Wait lang, ano ba ito? O mga kapamilya, sa Top Lang Multipurpose Gym sa Paranaque City, mamaya alas 9 ng umaga, bibisitahin po kayo ng DZMM, Servisyong Kapamilya. ABS-CBN Sagip Kapamilya at ni Tita Winnie Cordero. Abay, talaga nga naman. Ibig sabihin, maagang gumising si Tita Winnie ngayon. Gising na yan, ha. Ay, may hatid pong merienda. Ay, bakit sila lang yung may merienda, Tawins? Paano naman kami rito, ha? May pamerienda po at bigas para sa mga naapektuhan ng habagat sa Barangay San Isidro sa Paranaque City. Ah, para naman pala sa naapektuhan. Hindi, okay yan. Kahit wala na kami. Sila na lang, Tawins, ha? Kita-kits, mga kapamilya. Mamayang alas 9 ng umaga po yan dyan sa area ng multipurpose gym ng Barangay Isidro, San Isidro sa Paranaque City. 6:47. Ayan, finally. Oh, nakapag-ayos na po si Congresswoman Jervie Luistro sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday.
2: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico.
4: Gising Pilipinas.
2: Ito po ang DZMM. Bust AM DZMM.
5: Husay!
6: So easy to use, Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
5: Siyempre, it's you, babe.
6: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide.
14: Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM DZMM.
17: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Si Jun Villa at saka si RC Castle pala yung nandiyan din. Jun Villa ng Koh Samui sa Thailand. Ha? Thank you. Maraming salamat si Representative Jervie Luistro. Ang kinatawan po na ikalawang distrito ng Batangas at ng lead prosecutor sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman.
3: Good morning!
18: Good morning, Alvin.
1: Hi,
18: good
1: ma'am.
18: Good morning sa lahat ng ating viewers. No?
1: Opo, marami pong nag-aabang sa magiging reaction po ninyo. Sisitahin ba ng lead prosecutor ang dalawang private prosecutor na na-involved sa medyo mainit po kahapon? Ano po? Ay, ang siyempre, ang involved, the
18: that
1: one and
18: correct.
1: Only Lorna Kapunan and si Atty. Ligutan. Ano po? Anong aksyon ang gagawin ninyo at mukhang nagre-reklamo po yung depensa sa dalawang private prosecutor nyo?
18: Well, first of all, no, I wish to express our highest respect and regard to the impeachment court, no?
1: Mm-hmm.
18: Bagaman, we are maintaining the position na for Attorney Lorna Kapunan, naging very much passionate lang siya. And for Attorney Ligutan, wala namang ill intention, but only to enlighten the public, considering that we are conscious na nakatutok sa impeachment trial ang taong bayan, no? Nevertheless, kamukha ng sinabi ko kanina, Alvin, we defer, we respect the impeachment court. So anuman ang maging ruling ng impeachment court regarding the concern that was raised by the defense, we will be abiding with the ruling of the impeachment court, no? But gusto ko lang reiterate, this is for the understanding of taong bayan. Nanonood naman po ang lahat. Ang nakita ko kay Attorney Kapunan, she was very passionate. In the morning, no? Kita naman natin, very much engaging din ang defense. As a matter of fact, nag-i-smile pa nga yung defense team doon sa mga exchange of remarks nitong dalawang counsel natin, no? Medyo na-observe lang natin that as we start the afternoon trial, parang biglang naging serious. Not only serious, mukhang quite low-spirited din, no? Only to find out that before we will be adjourning, ay meron pala silang manifestation and specifically calling out one of the counsels for the prosecution panel, no? Dito naman sa concern, Alvin, ni Attorney Ligutan, since day one of the impeachment trial, the entire prosecution team was very much conscious about the rules. Ano ba ang sabi sa rules, no? Ang sabi sa rules, do not comment on the merits, no? Merits daw. So kapag procedural, and that includes the issue on misleading, ang tanong namin, meron bang violation? We maintain the position, there is none. So long as procedural ang nagiging subject matter ng comment mo and you are not dwelling on matters concerning the substance which will later on ay i-consider ng senator judges in voting in this impeachment trial. We maintain that there is no violation. Nevertheless, ang kapangyarihan ay nasa impeachment court. But along this line, gusto sana namin ng enlightenment, ng guidance. When does the comment constitute violation of the prohibition? And when does the same does not constitute? Kasi ang hirap din, Alvin, on our end na we are representing the Filipino people. We are representing the institution, the House of Representatives, no? And we will not be giving satisfaction to the questions ng ating mga kababayan. Very specific yung nangyari kahapon. Paglabas namin ng session hall, lahat ng reporters ang tanong, kung totoo bang allowed ang misleading questions during cross?
1: Actually, yun ang susunod kong tanong sa'yo. I-enlighten mo nga ako. Tama ba ang declaration ng depensa? O actually, mali din yun na allowed ang misleading.
18: But actually, the defense is claiming na na-misinterpret.
1: Ah, ganun?
18: Misunderstood ang defense during the exchange of remarks nitong dalawang counsel in the person of Attorney Kapunan for the prosecution and in the person of Attorney Ferrer for the defense. No, we acknowledge that. Sabi ni Attorney Season, na misunderstood, na mislead. Kaya lang, Alvin, in the face of so many reporters demanding for answer kung allowed ba sa cross ang misleading, hindi mo ba sasagutin yun? I think it is incumbent upon any lawyer na bigyan mo ng enlightenment ang taong bayan, no? Hindi na lang ito usapin ng party ka ba doon sa impeachment trial. I think for anyone who has knowledge in law, who has knowledge about the procedure, it is incumbent upon you to explain, no? Kasi very alarming yun eh. And apparently, yun ang na-pick up ng publiko. Diba?
1: Hindi, sinabi that nila yun one... kung eh. I mean, may, yeah. sound, may soundbite talaga na sinabi niya yun eh. Kinililinaw niya lang ngayon na hindi yun yung minimin niya. Yeah. Pero sinabi
18: and
1: niya.
18: And despite the claim, Alvin, na misunderstood, no? Eh, yun ang appreciation ng public.
1: Ayan nga.
18: Diba? Hindi, mukhang hindi lang naman kami ang naging gano'n ng appreciation. I think all the people who are watching, yes. most especially the reporters, yan ang naging appreciation. Oh. Now, in the face of the public insistence na makakuha ng kaliwanagan dito sa katanungan na ito, malibang sumagot. Di ba? Malibang yeah. sumagot. Let us always remember this is a constitutional process. This is the ultimate redress given to the electorate against erring public official. What is at stake is public interest, not my interest, not the interest of the parties, but the public interest. Malibang bigyan ng kaliwanagan ang katanungan ng taong bayan kung tama ba na allowed ang misleading sa cross? As a matter of fact, Alvin, hindi siya allowed. At any stage of the proceeding.
1: So mali siya, well, mali si attorney, ang pangalan nun, attorney Christine, mali siya doon. Kaya lang, hindi pala yun yung ibig niyang sabihin. Misspoken maybe, lang yun. Oo, yun.
18: Maybe, sabihin na natin, misspoken yung kanyang mga utterances.
1: Opo.
18: But the thing is, yun ang narinig sa kanya.
1: Tama
18: and na. So the people reacted, the public reacted, and the prosecutors were asked, no? So, ang maliwanag po, without particular reference sa nangyari sa trial kahapon, ang maliwanag po, ang misleading questions po ay ipinagbabawal, whether direct, whether cross, whether redirect, whether recross. At any stage of the proceeding, misleading questions are not allowed. That is without reference to what happened yesterday.
1: One last, ano. So, after that incident, attorney, ay congresswoman, pagsasabihan nyo na ba ang private prosecutor? Kasi remember, under po kay Luistro, ang mga private... nagsabi naman po sila dati pa na we are under the direction of the
18: public
1: prosecutor. Ano po. So, with what happened, pagsasabihan ba, ititemper na ba nila ang kanilang passion o hindi, yaan mo sila, tama naman ang ginagawa ng private prosecutor eh. Anong action ang gagawin after the incidents kahapon?
18: Well, we need to come up with a team's decision, no? Kami naman sa prosecution. Notwithstanding the fact na may lead, notwithstanding that private prosecutors are under the supervision of the private prosecutors. Consultative kami, Alvin, no? So, we will be discussing this among ourselves and come up with the team's position, which we will be manifesting in the coming trial this Monday, no?
1: Opo.
18: Eh, importante, palagi nating pinag-uusapan ang due process.
1: Mm-mm.
18: Ang dami nang nasabi ng defense, may pronouncement din ng impeachment trial. Eh, karapatan din po na marinig naman ang side ng prosecution. I tried yesterday to request for recognition of the name counsel for the panel of prosecution, si Attorney Virgil Legutan, because it is his right na magpaliwanag, marinig ang side niya after he was called out by the defense. Pero narinig natin ang presiding officer that he will be given a chance on Monday. May mga pronouncements din ang presiding officer, ang impeachment court, tungkol sa mga naging demeanor ng prosecution team concerning that rule prohibiting making comments on the merits, no? And we intend to make a manifestation on our position as well. But at the end of the day, Alvin, let us remember, no? That the prosecution team differs so much to the impeachment court. Ano man ang maging ruling ng impeachment court after we have manifested our position, we will abide with the ruling of the impeachment court.
1: Very good. Maraming salamat. Well spoken. Ayan, ha?
11: Yes. Good morning, ma'am.
1: Ang problema lang natin dito, baka si Gerville at yung ibang prosecutors, hindi na talaga magpa-interview. Yeah. Diba? Kasi sabihin nila, kung baka masita ako ng impeachment court. So, hindi naman ganun, Congresswoman, ano? Magpapa-interview pa rin po kayo.
18: Well, I think we just need to be very much conscious this time. Conscious naman kami since day one, no? Kaya lang, ang naging parameter talaga namin, if the comment it does not pertain to the merits, kung hindi naman ito tungkol sa merito, it will not affect the decision, the would-be decision of the senator judges. I think the same does not constitute violation, no? Kamukha nung naging usapin nga kahapon, misleading questions. Would it affect the decision of the senator judges?
11: Opo. So, I don't think so. Yung sub judice does not apply dito sa impeachment trial?
18: Well, our understanding about sub judice, it is anchored also on the, intertwined yung sub judice rule as well as Rule 18 of the Senate Rules on Impeachment, that is prohibition to comments on the merits, no? At meron pang related provision sa canon of professional responsibility, no? Ang appreciation namin dyan, it concerns merits, no? So kung procedural, we would like to be enlightened. Kasi kung pati procedural ay bawal na. Aba, Alvin, baka hindi na nga tayo makapagpa-interview niyan, di ba? And paano naman yung taong bayan? Paano yung publiko who wanted to hear updates from the prosecutors themselves, no? Siyempre, nakikita ng publiko na prosecutors mismo yung humaharap. Sana magkaroon din ng guidelines the implementation of this prohibition. So, we know when the comment already constitute violation. Kailan ba sinasabing comment on the merits yan?
1: Opo.
18: At kailan ba sinasabing it does not constitute comment on the merits, no? We are concerned about the public, we are concerned about the media, and we are aware also that it is our obligation because we are representing the interests of the people to give them satisfaction on questions pertaining to what is happening in the impeachment trial.
1: Thank you, ma'am. Right. Maraming salamat, ma'am.
11: Thank you, ma'am.
1: Di na ako sanay kay Luis Tro na walang palikpik. Eh. Parang yun, iba yung damit niya may ganun-ganun.
11: Butterfly. Wala ngayon.
1: Eh. Medyo flat. Eh. Thank you, Kong.
11: Maraming salamat po.
18: Thank you very much. Thank you. Salamat, ma'am. Ay, na-miss ko kayo ha. Parang tagal ko hindi nakabalik dito.
1: Ay, ganun ka naman eh. Ini-snub mo kami. Thank you, ma'am. Si Alvin po, nalimutan mo yung pangalan.
18: Ako nga. Thank you, Alvin.
1: Thank you, ma'am.
18: Good morning po. Sa lahat na sumusubaybay.
1: Bye-bye. Si Representative Gerville Luistro, ano yung kalawang distrito ng Batangas at lead prosecutor and vice president Sara Duterte impeachment trial. Susunod na po Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng
11: Gising Pilipinas!
19: Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7!
1: Face-to-face classes sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Provincia sinuspindi dahil sa habag at klase sa Bislig City sa Surigao del Sur kinansela dahil naman sa matinding init.
11: Tatlo patay sa landslide sa Benguet, labi ng isa pa sa apat na binatilyong tilangay ng ilog sa Bulacan. Natagpuan na.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas sa world market, singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao, posible ring tumaas.
11: Prosecution at depensa muling nagkasagutan sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Patakaran sa komento ng magkabilang panig ilalabas ng impeachment court.
1: Halos lahat ng mga senador inakusahang tumanggap ng tinatawag na leadership fund para sa infrastructure projects noong 2024. Pero ilang senador umalma sa testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan.
11: Petisyong humihiling na ilabas ang draft report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects ibinasura ng Korte Suprema.
1: Pulis at sibilyan patay sa pamaril ng kapwa pulis sa Cavite. na kasibilyang pulis binugbog naman ng kapwa pulis sa Quezon City.
11: Sa showbiz spotlight, John Prats at Heart Evangelista muling magsasama sa isang proyekto.
1: Yan po ang uno na managbabagang balita ngayong Huwebes, August 13, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
11: Ako naman po si Doris Bigonia.
1: Detalye. Lagay muna ng panahon, patuloy na uulanin ang kanlurang bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Inaasahan ng malakas na ulan sa Pangasinan, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Isabela, Ilocos Sur, La Union, Camarines Norte, Bulacan at Metro Manila. Dahil dito kinansela ng face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina at Valenzuela City. Sinuspindi rin ang pisikal na klase ilang lugar o sa ilang lugar sa Benguet, Bulacan at Pampanga. Sa tala ng Department of Education, mahigit 6 na milyong estudyante ang apektado ng sunod-sunod na Bagyo't Habagat. Ang Key Education Secretary Sani Angara, pinag-aaral na kung paano mapabubuti ang guidelines sa suspension ng klase, gayon din ang suwestyong magtamo ng evacuation o magtayo ng evacuation center para hindi lang paaralan ang pinupuntahan ng mga lumilikas na residente.
20: The purpose is to not put pressure on the schools actually. Because pag may evacuation centers, hindi schools yung tatakbuhan, diba? So, papatulong kami sa kanila dito sa construction ng evacuation centers.
1: Sa Surigao del Sur, sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Bislig City dahil naman sa matinding init. Ito'y matapos sumabot sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index o init na mararamdaman ng katawan.
11: Isinailalim sa state of calamity ang Pampanga dahil sa pinsala ng ulan at bahang dulot ng habagat. Mahigit 800 residente ang apektado, habang 505 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Sa Benguet, 3 ang namatay sa magkahiwalay na pagguho ng lupa sa atok. Nagdilinis ng kalsada ang ilang residente ng barangay Paway nang mangyari ang landslide na ikinamatay ng magkapatid na Reynaldo Cabanyes at Larry Chikay. Isang lalaki naman ang namatay sa pagguho ng lupa sa barangay Topdak. Nasira rin ang farm to market roads kaya pahirapan ang pagbiyahe ng gulay. Problemado ang mga magsasaka dahil nasira rin ang pag-ulan ang mga tanim na repolyo, patatas at carrots.
21: Talagang sira na yan?
22: Oo.
21: Kung dalhin mo sa trading post, wala na, malulusaw. Itong ganito, yung mga tindis na ulan, wala na.
23: Yung iba pang ulam na lang, ayun nga po, sana naman, konting tulong para sa mga farmers, gano'n. Usually yung mga gamit nila.
22: Okay.
23: Kasi ngayon, mahal na nga yung mga materialis para sa gulay. Uh-huh. Tapos ganito pa.
11: Apektado na rin ang turismo ng ato, kaya pinag-aaralan na kung magdedeklara ng state of calamity.
1: 9 minuto makalipas ay 7 ng umaga, natagpuan na ang labi ng isa sa 4 na binatilyong tinangay ng malakas na agos na Marilao River sa San Jose del Monte City. Halos bloated at hindi na makilala ang labi ng biktima habang patuloy na hinahanap ang 3 pang nawawala. Nauna ng tinangay ng malakas na agos habang naliligo sa ilog ang mga biktima, kabilang ng 13 anyos na si Ron Jean Alseco at 17 anyos na si John Norbert Nipay. Mula sa San Jose del Monte, gayon din ang 13 anyos na si Ryzen de los Reyes at 18 anyos na si Mark Ivan Hirona na galing sa Caloocan City. Isinailalim na sa search and retrieval operations ang paghahanap sa mga biktima, na ikipag-ugnay na rin ang lokal na pamahalaan sa San Jose del Monte City sa bayan ng Marilao para mapalawak pa ang paghahanap.
24: Declared na po na retrieval operation na kasi after 3 days po, Monday po ito na Lunes eh, bago mag-alas 3. So possible po na talagang retrieval na po siya kasi nag-land search na rin po ang team, nag-scout na rin po sa mga hospitals, sa mga community kung meron possible na umahon at nakuha nila na bata, kanya lang negative po eh.
1: Si San Jose del Monte, Bulacan, CDRRMO Head Gina Aison.
11: Umabot na sa 418 metric tons o 76 na truck ng basura ang nahakot mula sa estero sa Baclaran sa Parañaque City. Gumamit na ng heavy equipment para mapabilis ang paglilinis ng mga basura sa estero. Personal namang ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang Redemptorist Water Channel na nag-uugnay sa Parañaque at Pasay City. Pero sa kabila ng toneladang basura, naniniwala si Pangulong Marcos na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura.
25: Just look at it.
0: Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
11: Now na nang sinabi ng MMDA na hindi pa krisis ang problema sa basura, taliwa sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero aminado si MMDA General Manager Nicolas Torre na nananatiling hamon ang waste management sa Metro Manila.
1: 11 minuto mahalipas ay 7 ng umaga, muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 6 oras ang red alert o kawalan ng reserve ng kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang bago mag-alas 10 ng gabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserve ng kuryente simula alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10:30 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 14 naman ang tumatakbo sa rated capacities o mas mababang kapasidad. Sa Mindanao grid tumagal naman ng 8 oras ang yellow alert simula alauna ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod naman ito ng pagpalya ng 20 planta habang siyamang kulang ang produksyon. Babala ng National Association of General Managers of Electric Cooperatives o NAGMEC ay posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serya ng yellow at red alert.
4: Ang reklamo talaga ng consumer every time na mayroong rotational brownout, hindi naman daw bumababa yung rate ng kuryente pag singil. Kasi sigurado naman tayo, una, yung transmission charge, hindi talaga siya bababa pag mayroong brownout.
1: Si NAGMEC President Dr. Alan Laniba.
11: Matapos ang dalawang sunod na rollback, bad news, tumaas na ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa dalawang araw ng kalakalaan, 3 pesos and 10 centavos ang itinaas sa presyo sa gasolina, habang 4 pesos and 90 centavos naman sa diesel at 5 pesos and 50 centavos sa kerosene. Inaasahang maka-aapekto sa presyohan ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat hindi sumusunod ang Amerika sa mga kondisyon para matigil na ang giyera, kabilang na ang pagtigil ng pag-atake sa Lebanon. Nauna nang inamin ng Department of Energy na walang katiyakang magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga bansang umaangkat ng langis tulad ng Pilipinas.
1: 7:13, sumalang sa cross-examination ng defense team o official ng Commission on Audit na tumistigo sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inisa-isa ng depensa ang mga nakasulat sa certification ni Vice Presidential Security and Protection Group Chief Raymond Lachica kaugnay na sinasabing pinagkagastusan ng pondo para tiyaking ligtas ang Vice Presidente. Kabilang dito ang pagkalap na impormasyon sa mga banta at pahikipag-ugnayan sa intelligence operatives. Bagamat kinilala ni COA State Auditor Shailene May Del Campo na intelligence work ang ilang aktibidad ng Office of the Vice President, nanindigan siyang kulang pa rin ang isinumiting dokumento dahil walang nahuli sa operasyon. Dilinaw din ni Del Campo na bayad sa pabuya lang ang sinita ng COA at hindi ang bayad sa impormasyon. Pero buwelta ng defense team, walang nakasaad sa patakaran sa Joint Circular 2015 kung paano ipaliliwanag na naging matagumpay ang pinagkagastusan ng confidential funds. Sagot ni Del Campo, hindi maituturing na confidential ang pagbili ng supply para sa confidential activities tulad ng pagkain at gamot.
5: So sa pananaw mo, hindi kailangan maging confidential yung binilan ng supplies?
6: Pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food. Hindi naman po confidential yung mismong establishment na nagkuan nun eh. Yung, ang kinakundit po dito, pinanggamitan. And doon po sa resibo na yon, hindi naman po siya confidential information.
1: Dilinaw naman ni Del Campo na maaaring tanggapin ang acknowledgement receipts bilang katibayan sa paggamit ng confidential funds, pero maaari pa rin humingi ang COA ng karagdagang dokumento bilang ibang basehan sa auditing. Sa ngayon, pinag-aralan na ng COA kung magsasagawa ng fraud audit sa acknowledgement receipts na isinumiti ng OVP, kabilang ang pangalang Mary Grace Piatos, Andy Lim at Alejandro Pikit.
22: Pag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud.
6: Yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po, contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya. Pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit.
1: Pinayagan ng ma-excuse si Del Campo matapos ang dalawang araw na pagtestigo sa impeachment court.
11: Nagkasagutan sina Private Prosecutor Lorna Kapunan at Defense Counsel Christine Ferrer sa impeachment trial. Sa cross-examination ng depensa, kinwestiyon ni Ferrer ang findings ni COA State Auditor Sailin May Del Campo sa pagpapalabas ng Notice of Disallowance sa milyong-milyong pisong confidential funds ng OVP. Tinanong ng depensa si Del Campo kung kailangang may mahuli o ma-aresto para mapatunayang may resulta ang impormasyong ibinigay ng impormante at magamit ang confidential funds bilang pambayad sa reward o pabuya. Paliwanag ni Del Campo, magkaiba ang requirement sa pagbabayad ng pabuya at pagbili ng impormasyon. Pero pinipilit ni Ferrer ang testigong sumagot lang na yes or no. Kaya nag-object si Kapunan at iginit na may limitasyon sa pagsasagawa ng cross-examination at bawal ang sinasabing misleading questions. Pumagitna si Presiding Officer Francis Escudero at hiniling sa dalawang abogadong maging mahinahon.
7: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
6: They are allowed.
5: Councils, please. Councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
7: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
6: I have, you know, high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of
5: you
6: my
5: idols. You can end there, counsel.
7: Let's end here.
5: You can end there.
7: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
11: Matapos magkasagutan, hiniling ni Ferrer sa impeachment court na ipaalala sa prosekusyong walang puwang ang ilang pahayag ni Kapunan kabilang ang sinasabing spanking o pamamalo at pagbibigay ng leksyon sa mas batang abogado. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung sina Kapunan at Ferrer pa rin ang maghaharap sa susunod na pagdinig sa Lunes.
1: Alas 7:18, kinastigo ng defense team ang social media post ni Private Prosecutor Amando Virgil Ligutan. Sa Facebook po, sinabi ni Ligutan na hindi pinapayagan sa cross-examination ang misleading questions. Kasunod ito ng sagutan ni Private Prosecutor Lorna Kapunan at Defense Counsel Christine Ferrer. Sa gitna ng pagtatalo, sumagot si Ferrer na pinapayagan ang misleading na tanong sa cross-examination. Sa manifestation din ni Defense Lead Counsel Sheila Season, na leading questions ang pinapayagan sa cross-examination. Ayon kay Season, nakababahalang naglalabas ng pahayag si Ligutan sa gitna ng sesyon pero nanindigan si Ligutan na hindi niya buburahin ang post lalo't wala siyang pinangalanan sa pahayag.
8: I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. One may argue that this isn't about the merits of the case, that he probably was just commenting about what ought or ought not to do in a cross-examination, but we, you know, we're not naive. What the private prosecutor is talking about. And as officers of the court, we owe each other respect, politeness, or even kindness.
9: Pwede ako mag-post anytime, 24 hours a day. I think that is part of my right as a human being to post something na sa tingin ko ano yung nasusulat sa rules of courts. Walang bad faith, walang malice.
1: Pumagitna na si Presiding Officer Francis Escudero at iginit na matagal nang binabantayan ng impeachment court ang mga komentong inilalabas na magkabilang panig sa publiko. Kaya gagawa ng ruling na babasahin sa Lunes. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na rerespetuhin ang prosekusyon ng ruling ng impeachment court pero kaugnay ng isyo ni Ligutan, nanindigan si Luistro na walang paglabag dahil konektado sa procedural matters ang pahayag.
7: Ang sabi sa rules, do not comment on the merits, no? Merits daw. So kapag procedural, and that includes the issue on misleading, ang tanong namin, meron bang violation? We maintain the position, there is none. So long as procedural,
18: ang nagiging subject matter ng comment mo and you are not dwelling on matters concerning the substance.
1: Sa Lunes, bibigyan din ng pagkakataon ng impeachment court si Liguta na makapagpaliwanag.
11: Ipinasabi na ang mga testigong nakatakdang humarap sa impeachment court sa susunod na linggo kaugnay ng sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa Lunes, inaasahang haharap si Marivic Pareha na Direktor ng Legislative Information Resources Management Department ng Kamara. Susunod na tetestigo, sina dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Ngayong linggo sana tetestigo ang tatlong opisyal, pero si COA State Auditor Sailin May Del Campo lang ang sumalang sa dalawang sesyon dahil nakansela ang pagdinig noong Lunes bunsod ng pag-ulang dulot ng habagat. Nakatakda rin ipasabi na ang susunod na linggo ang OVP Assistant Secretary na si Attorney Lemuel Ortonio. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung haharap ang mga dati at kasalukuyang tauhan ng Vice Presidente.
1: Time out, time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
11: Ako, mihingal na ako. 7:22 na kasi.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
12: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.
10: Ang programang natin sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
14: Kaya ba ganyan?
15: Sige lang, Direk, kaya-kaya.
25: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
15: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
25: ikaw ang liwanag sa dilim.
15: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
26: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
12: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
27: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
28: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
12: DZMM!
28: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:25. Pinatotohanan ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ang testimonya ng ilang dating kapwa-opisyal kaugnay ng sinasabing pagsusumiti ng ilang senador na listahan para sa infrastructure projects. Ito ang ibinunyag ni Bunoan sa pagharap bilang huling testigo ng prosekusyon sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla kaugnay ng mga peking flood control projects sa Bulacan. Bukod kay Revilla at nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada, sinabi ni Bunoan na nagsumiti rin si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng listahan ng mga proyekto noong 2025 para kina Senador Robin Padilla at Bongo. sa lalim ito o sa ilalim ito ng tinatawag na Leadership Fund na binuo noong 2024 matapos makaranas na malaking budget cut ang core items ng DPWH noong 2023 dahil sa ipinasok na bagong item ng mga mambabatas na hindi naman hiniling ng kagawaran. Sinasabing 1 bilyong piso ang alokasyon ni Revilla dahil siya ang dating chairman ng Senate Committee on Public Works. Hiwalay pa ito sa halos 7.4 billion pesos na insertions ni Revilla sa 2025 national budget. Ayon kay Bunuan, nag-avail ang lahat na nakaupong senador ng Leadership Fund noong 2024 na may kabuuang pondong 24 billion pesos para sa Senado at maring umabot ang alokasyon sa 1 bilyong piso. Sinasabing nakabatay sa discretion ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri ang pondong matatanggap ng bawat senador. Pero depensa ni Zubiri, hindi siya humiling o humawak ng anumang listahan ng proyektong hiniling ng mga kapwa senador.
2: I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee. For the record, as Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators.
1: Itinanggi rin ni Senator Bonggo na may sinumiti siyang listahan habang iginiit de Padilla na hindi naman na ipatupad ang proyekto.
3: Sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Unang-una po, sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon.
16: Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release.
1: Nakatakdang isagawa ang presentation of evidence sa kaso na Revilla sa September 1.
11: Iginiit ng ilang grupo na dapat ay maging epektibo na ulit ang 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Ngayong araw, mapapaso ang temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court sa 60 pesos na unang bugso ng wage hike. Pero hinihintay pa kung magpapalabas ang korte ng permanent injunction para hindi pa rin maipatupad ang dagdag sahod. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, dapat makatanggap ng back pay ang mga manggagawa dahil nahinto ang unang bugso ng wage hike simula noong July 30.
17: Kung wala namang i-grant si judge na injunction, no, automatic August 14, bukas Friday, dapat implemented na yung wage increase. At sa amin ngang pananaw, dapat pati yung mga back pay. Kasi huminto yung pagbabayad ng 60 pesos, no? Lalo nag-start nung July 30, nung inisyo niya yung TRO. Dapat lahat yon bayaran nung ating mga employers on time at buong buo.
11: Si TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate.
1: Maglalagay ang tatlong sangay ng pamilya Lopez sa ABS-CBN ng 2.2 billion pesos na investment. Sinabi ni Eugenio Gabby Lopez III na bahagi ng pamilyang ABS-CBN ay ilalagay ang sariling pera sa kapamilya network. Gagamitin ang investment para masuportahan ang recovery plan ng kumpanya at maibigay mga obligasyon sa mga empleyado. Inaasahang makakalikom ang ABS-CBN Corporation ng 6 na bilyong piso dahil sa bagong equity mula sa investment ng pamilya Lopez. Magsasubscribe naman ng 3.5 billion pesos na shares ng ABS-CBN ang I&C Holdings Corporation na 100% Philippine-owned at private investment holding company. Magsasubscribe din ng 300 million pesos na ABS-CBN shares ang kumpanyang Lopez Inc. Sinabi ni ABS-CBN Chairman Mark Lopez na patunay ang mga investments na maraming nagtitiwala sa ABS-CBN.
11: Sa Quezon City, sugatan ang nakasibilyang pulis matapos bugbugin ng kapwa pulis sa Barangay Baysa. Unang sinita ng babaeng security guard ang biktima dahil sa baril sa kanyang bag habang palabas ng supermarket. Nagpakilalang pulis ang biktima pero nagduda pa rin ang gwardyang nauwi sa pagtatalo. Lumapit ang suspect ng pulis sa kahinila, kinwelyuhan at pinalo ng baril sa ulo ang biktima. Ako muna, meron pa pala akong nakalimutan. Sorry po, my bad. Naaresto na ang suspect na police na nahaharap sa reklamong physical injuries at grave threat habang sinampahan ng reklamong grave coercion ang security guard.
1: Sa Cavite, dalawang patay matapos pagbabarilin ng pulis sa loob ng resort sa Maragondon. Natuklas ang galing sa inuman sa birthday party ng hepe ng Maragondon pulis. Ang biktima at suspect na pulis corporal. Inaalam pa ang dahilan ng barilan na ikinamatay ng biktimang si Police Staff Sergeant at isang sibilyan habang nasugatan ang isa pang pulis corporal. Naaresto na ang suspect na pulis habang tinanggal na rin sa pwesto ang hepe ng Maragondon PNP. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Gainiel Christian. Gainiel, good morning, Gainiel!
0: Taurus, sa ating Showbiz Spotlight, magsasama sa reunion project ang dating on-screen at real-life partners sina John Prats at Heart Evangelista. Ito ang muling pagsasama ng dalawa matapos mahuli ang kilig ng fans mahigit dalawang dekada na ang nakalilipas. Sinabi ni John na wala pang detalye sa proyekto. Nauna nang nag-trending ang nostalgia feeling ng fans nang muling magsama sina John at Heart sa show ng aktres. Para kay John, weird sa una ang muli nilang pagkikita ni Heart dahil magkaiba na ang naging takbo ng kanilang buhay at career. Nagsama sina John at Heart sa iba't ibang proyekto tulad ng G-Mic, Berks at My First Romance. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gainiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
1: Thank you! Maraming salamat, Gainiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
11: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. O hindi pa po kami tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas!
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
20: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
21: Food's here, guys.
20: And feel the vibe.
22: Best concert ever!
20: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
24: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
29: Happy! Everybody is happy!
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
31: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses nagigising sa umaga, Alvin L. Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
32: Good
5: Good morning!
1: Teka muna, nagpapandisal si Bigornia. Uy, salamat naman, partner. Ibig sabihin, paldo ka ngayon.
11: Thank you! Hindi naman sa paldo, kundi meron lang ako nakuha na mga good news. Meron ako nakuha na
1: akala ko
11: nakuha
1: ang sobre.
11: Easy! Sobre na ang tinapay.
1: Alam mo ba na naabutan ko pa na ang sweldo namin sa ABS-CBN ay nakasobre? Naabutan mo ba yun?
11: Oo, yung ganyan.
1: Kulay no? Brown.
11: Kulay brown. Oo, pila ka dyan. Diba?
1: Naabutan ko yung partner.
11: Ito yung bako dun sa kabila. Mm-mm. Yung malapit sa parking area ngayon, yung going to the studio.
1: Ako sa probinsya.
11: Oo.
1: Pipila kami sa cashier namin.
11: Oo. Maraming nagkatuluyan dahil sa mga pila na yan.
1: Di, akala ko naman kasi, ang nagpapandisal ay si Attorney Del Prado. Ay, birthday ni Attorney Del Prado.
11: Wow! Noel. Happy birthday!
1: Attorney Noel Del Prado, ikaibigan po na. At na!

0: Umaga siya at si Grace ng PDO Emplace at si Jing Subido. Magandang umaga at si Sui Suarez.
1: Hoy, Sui.
0: Oo, pati si Pao at Chensa, naalala, pipila daw. Oo nga, pipila daw sa may TOC. Ba kayo pumipila dito?
1: Oh, TOC. Oo, tapos naalala ko yan si Pao. Mm. Ang suplada niyan. Di ba lahat kami lang din nakapila? Siyempre, kinukwenta mo na ito para sa ganito, pambayad sa matrikula, ganyan. Uy, Pao, baka naman may sweldo ka pa dyan. May sobra.
0: Oh.
1: Hindi kita kilala, sabi niya.
0: Maganda.
1: Joke lang, Pao. Joke lang.
0: Andiyan na ba si attorney? O, tawagin natin kasi may dalawa pa tayong guest partner.
1: Go.
0: Maganda umaga kay attorney Jose Roy III, ang dating dean po of law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM. Maganda umaga sa inyo, attorney.
1: Good morning, sir.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
3: Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris.
0: Opo.
3: Magandang umaga, mga kababayan. Good morning,
0: opo,
3: everyone.
0: Kayo ba ay nagulat dun sa balitaktakan ng depensa at saka prosekusyon? Kasi kung sabi, parang natural kay Kapunan yung mang... kasi kilala ko siya, pwede rin. Parang ganun talaga nang iinis yun. Parang parte na strategy. Did you see anything wrong with what Attorney Lorna Kapunan did yesterday?
3: Para mo naman sinabing nagugulat ka pag bumabagyo, ikaw naman. Alam mo naman si Tita Lorna, talagang strong personality siya. Ganyan lang talaga yung character niyan. Pero yung mga insidenteng ganyan, minsan nangyayari talaga yan sa trial, no? Kasi syempre, yung alam mo, tignan mo lang yung panahon na nandun sila, nakasalang sila doon, matagal yan. Tsaka unti-unti, kailangan mo ng maraming pasensya, di ba? So nangyayari yan na nagkakasagutan ang mga abogado. Pero kung mamarapatin nyo, kung ako'y magbibigay ng payo, ang solusyon, o hindi naman solusyon, ang tamang paraan para ma-manage yung sitwasyon na yan, ihampas mo yung martilyo, isuspend mo yung proceedings ng isang minuto at tawagin mo yung dalawang abogado doon sa harap mo, doon mo sabunin.
0: Tama yun, ano? Ginagaasan niya sa mga pelikula, nakikita mo yan.
1: Oo, pero nagulat naman ako kay attorney.
0: Ihampas
1: ang martilyo. Teka lang.
0: Hindi, mali yung word na ihampas. Pukpukin.
1: Pukpukin
0: mo yung... Pukpukin,
3: sorry. Hindi. Huwag natin hampasin ng martilyo. Krimen yun. Pukpukin. Ihampas doon sa...
1: Gabel.
3: Yes, yung gabel. You summon the lawyers, palapitin mo doon sa harap mo, then you tell them, you stop it, the two of you. I won't have you fighting. Present your cases and be professional. No personal remarks and stop provoking one another. Now shake hands and go back. Ganun lang yun.
0: Anong tawag mo doon sa mga pelikula? Napapanood ko yun sa si Approach. Parang ganun, di ba? Approach the bench ba tawag doon?
1: Both counsel, approach the bench.
0: Approach the bench. Ganun dapat ang ginawa.
3: Yes.
0: No?
3: Pero, alam mo kasi, Alvin, matagal na rin akong labas-pasok sa kaso, di ba? Minsan ako yung kinakasuhan. But... Yung attitude at behavior ng judges nagbabago kasi as the generations change. Nung araw, mas stricto. Ngayon, komo, marami na tayong mga politically correct, ganun. Pati yung judges, sobrang ingat minsan, di ba? They're very polite, which is nice. But minsan, kailangan talaga yung huwes maging firm. Nagkaroon ako ng kaso, nagwala yung defendant, sinasakal yung sariling abogado. alam mo yung huwes, alam mo edukada, galing sa private practice sa isang dekampanilyang opisina, pero wala sa ano niya na yung magalit at may mga pulis doon, ha, pwede niya sanang ipakulong yun. Akalain mo ba naman nung finally binitawan yung kalabang abogado, sabi niya, oh, what's the matter, ganito ganon, ay nako. Hindi ko alam kung sino sa kanila yung pupukpukin ko nung gabel.
0: Opo. Hindi, punta ka muna,
1: Tony. Si Alvin na lang po ang pupukin nyo ng gabi.
0: Bumuha ko'y damay dyan.
1: Ah, okay.
0: Bago natin iwanan yung usapin, ano po, sa palagay po ba ninyo, nag-overboard

0: overboard yung dalawang private prosecutors.
1: O sumobra.
0: Siya, sumobra. Ibig sabihin ng overboard, sumobra. Si Kapunan at saka si Ligutan. Si Ligutan naman, nag-post naman sa social media naman. Mali din naman kasi sinabi ng depensa. Sabi niya, allowed misleading. Gusto palang sabihin ni Attorney Ferrer, leading. Okay, magkaiba yung misleading sa leading. Ang tanong sa'yo, Attorney Roy, did they go overboard?
1: Both parties?
0: The prosecution.
1: Ah, okay.
0: Kasi ang sinisita ang prosecution na nagre-reklamo, depensa eh.
1: Okay.
0: What do you think, Attorney Roy?
2: Alvin, yung matagal ko na sinasabi nyo, sa inyo, Alvin at Doris, ang impeachment ngayon, iba na. Kasi nga, di ba, yung social media online na eh. Di ba, real time. So, lahat ng mga usisero dun sa labas, nakatutok. Eh, yun ang problema. Siyempre, pag may sinabi kang ganun, kumakalat at nagkakaroon ng sagutan doon sa labas. Eh, di ba? Now, does this happen in real life? Oh, yes. Kagaya nga nung sinabi ko sa iyo, yung kaso yun, yung defendant doon, sinasabi doon, ini-email ha. Ini-email yung Korte Suprema, ini-email yung judge, yung mga ibang korte, kinuha niya yung mga email eh. Ano, bayad daw yung judge, ganito, ganun, kung ano-ano sinasabi doon. Hindi naman dinidisiplina. You see? Kasi nga, yung attitude ng courts na maging very forgiving, very tolerant, di ba? Ito nakagawian ng ano eh, ng ating lipunan eh. Nasusundan yun. Kaya pag ano, di ba, yung nagiging time mapagpatawad kahit na iba yung behavior. Ngayon, dito sa insidenteng to, hindi ako nagugulat na nangyari yan. Kasi sa talaga sa makikita mo naman, Alvin, eh, yung mga comments ng mga trolls, it's bound to happen. Now, yung pagsawsaw ng mga abogado sa sagutan na ganyan, yan talaga pwede silang pagsabihan ng korte. Tinignan, nakita ko yung mga palitan. Hindi naman overboard, hindi naman sobra. Hindi naman offensive or what. Pero supili na yan habang maaga pa. Di ba? Sinabihan na sila eh, huwag na kayong magko-comment tungkol sa kaso, etc. Pero to be fair, ito naman hindi sakop ng sub judice rule. Kasi hindi naman to sa merito ng kaso.
0: Procedural naman eh.
2: Yes. De, yung lang ano, mga naganap, mga lumabas na konsepto doon sa trial, no? Halimbawa, kung ang naging comment ni Ligutan, in-explain niya yung ibig sabihin ng leading, misleading, etc. Siguro naman, walang problema doon. Pero kasi yung comment niya, may parang may pasaring siya doon kay Attorney Ferrer. So, yun, nagkasagutan. Anyway, magruruling daw on Monday. Ako ang payo ko kay Presiding Officer Cheese. Gamitin mo yung gavel para magkaroon ng konting disiplina. Ta? Pwede naman kasi yan, pag ginawa, pinalapit mo yan, patayin mo yung mikropono. Pwede mong diretso yun yan, off the record, di ba? At susunod yan mga yan, matatauhan yan pag ginanon mo.
0: Po, actually, may kapangyarihan si Presiding Officer Cheese ng partner eh.
1: Tama.
0: Pwede niyang sabunin, no? Walang mic. Para hindi mapahiya.
2: Off the record yan.
1: Parang tatay lang, di ba, na sinusuhit po ang mga anak.
2: Parang maestro sa classroom, di ba? Oy, kayo dalawa, tama niya. Kundi, stand in the corner kayo, whatever it is, di ba? Pero, alam mo, maybe it's time that we stop playing to the camera. Huwag na tayong parating conscious na ano. Patakbuhin natin to ng maayos para magkaroon ng dignidad yung proceedings.
0: Okay.
2: Ang hirap-hirap na nga sundan dahil technical, nakakabato. Tapos, hindi ko malaman kung ito ay magiging comedy o action. Kailangan yan, inaano natin. Huwag natin pabayaan na mag-progress yan.
1: Pero hindi po kaya yan, partner, lasa lang ako, hindi po kaya yan strategiya ng magkabilang panig, yung sa ganong klaseng strategy na playing to the crowd sa laki po ng kaso na ito.
2: Natural yan, kasi ito, it's a very tiring, nakakapagod po na kaso yung impeachment. Buong magdamag kayo dyan eh. Ah, Araw-gabi, buong magdamag kayo nandyan, walang tigil yan. Pag-uwi niyan, balik na naman, aral ulit yan. Nakakapagod talaga yan. Mahirap magtimpi pag nandun ka na. Diba? Tapos yung nga, nakababad ka, syempre maraming nanonood. Alistong-alisto ka. Pag konting meron ka lang napuna, gusto mo kaagad sanggain, di ba? So, makikita nyo naman, di ba, doon sa mga nakaraang araw, makikita nyo yung behavior ng mga abogado, di ba? Yung iba mapagtimpi, maingat, di ba? Umiiwas sa hindi na kailangan pang pagdidiskusyon o pag-aargumento. Pero yan, mahirap talaga i-sustain yan kasi syempre tao lang tayo eh, naintindihan naman natin yun. But that is why, yung presiding officer, meron siyang karapatan at obligasyon. Di ba? At obligasyon.
1: Mm-hmm.
2: Na panatiliin, mahinahon, ayos, walang personalan. Dapat parati niya sinisiguro na ang relasyon ng mga magkatunggali ay maayos.
1: Okay.
2: Kasi pag hindi mo ginawa yun, hindi yan eh. Paano kayo magkaka-stipulation? Paano kayo? Yung nga, di ba, nag-indyanan pa sila dun sa mga marking-marking.
1: Yun nga, sabi nila.
2: Ghosting-ghosting pa, kung ano-ano. Tama na yung pa-cute. Ayusin nyo na yan.
0: Sige. Punta tayo sa testimonya. Ano po? Pinapalitaw kasi ng depensa is, wala namang na-disallow. Walang illegal. Sa ginawang pag-disburse ng pera ng Vice President galing sa kanyang confidential funds. Nag-stick ba? Between the presentation, the direct, and the cross, and the redirect, and the recross, alin sa palagay mo ang mas nangibabaw at tumatak sa isip ng publiko?
2: Ang nangibabaw yung alitan ng mga abogado.
0: Ah, yeah, of course.
2: But dumiretso na tayo. Ano bang, siyempre, aaminin ba naman ng depensa na merong illegal dun? Siyempre, wala, di ba? Ang problema ito, naalala mo ba, Alvin, yung Back to the Future na pelikula?
0: Opo, ano po? Ano pang pelikula?
2: Yung Back to the Future, yung meron sa kotse. Dapat ganun ang ginagamit nila kasi ang pinagpipilitan nitong depensa ay yung dating circular, yung dating rule na nung kailan mas maluwag ang palakad dyan sa confidential funds. Nung araw, ang tawag dyan, intelligence funds kung naalala nyo. Yung mga panahon na yun, pag binigay yung pera sa ahensya, halos hindi na tinatanong. Kasi nga, yun nga, mga secret daw yan, etc. Itong 2015, nagkaroon yan joint memorandum na yan. Tapos ginawa nga itong ICFAO. Ayan na, sinusubaybayan na at ino-audit na yung mga pondo na yan. Ginawa na ng mga guidelines at kung ano-ano. Gayunpaman, marami pa rin nagsasabing masyadong maluwag ang rules, no? Masyadong maraming oportunidad para sa pang-abuso. Pero ang problema nga kasi, pinipilit ng depensa na hindi to illegal kasi meron pa itong 1992 na rules or guidelines na kung saan talagang kinikilala na itong mga pera to hindi dapat ibunyag kung saan ginamit kasi nga sensitive at saka national security yung mga ganun ang karakter ng mga pera na yan. Wala na nga yun kasi nga dito na tayo sa 2015 na joint memorandum ba ang tawag doon. So yun ang pinagmumulan ng problema. Sinasabi nga nung audit nung witness, no? Hindi naman kayo ikaw nagbigay ng accomplishment report, 'di ba? Na naging successful halimbawa yung Intel funds o yung gastos. So naging tanong, bakit paano ba sinusukat yung success? Kailangan ba may kulong, etc.? Meron bang kailangan na aresto? Ganon. So, isa pa itong magiging issue parati dyan. Kasi, tandaan nyo, ang pinag-uusapan po dito kung saan ginamit yung pera, ito ay nakasaad dun sa mga guidelines, sa mga rules, di ba? So, meron yatang requirement dun, proof of success or something like that, na naging matagumpay yung paggamit ng pera dun sa intelligence operation. Hindi ngayon nakasaad doon sa regulasyon kung ano ibig sabihin ng matagumpay. 'Di ba? Tapos, opo, opo, nagkaroon pa ng parang napaamin pa yata ni Attorney Ferrer na dahil nga sa confidential nature, talagang sadyang meron niyang karakter na sikreta na hindi talaga binubunyag.
1: Opo, opo.
2: Pero, huwag ka, Alvina, Doris, yan talaga ang kailangan sundan yung 2015. At mukhang sa pagsisiyasat at sa pagsusi, masusing na pag-imbestiga ng COA, hindi talaga nagawa ng tama. Hindi talaga napunta sa tamang paggastos o na-explica ng VP kung bakit yung mga pondo na yan ay tama yung paggamit.
1: Opo. Ang sabi daw, ang plano ay magkakaroon ng meeting at sila ay babalangkas ng mga espesipikong guidelines tungkol sa mga ganyang klaseng procedural.
0: Hindi pa kasi ito fraud audit.
1: Ayun, ang sinasabi
0: so, hindi natin malalaman kung fraud ba talaga si
2: yes.
0: Yatos na yan, si Miggy Mango.
2: Yes.
0: Wala pa tayo dun.
2: Yun yung napag-usapan minsan na ito ba ay kapabayaan lamang o sadyang dinaya o niloko ang gobyerno. Pag lumabas yun, sadyang niloko, fraud na yun.
1: Ayun.
2: Yan ang fraud audit. Kasi paano mo naman sasabihin na ano, pwede bang kapabayaan lang yun na kung ano-ano lang at kinengkoy lang yung mga pangalan? Ngayon, sa dami niyan, lumalabas na parang sinadya mo, ginawan mo ng sistema para malinlang at maloko yung mga auditor at para hindi talaga malaman kung ano nangyari dyan sa perang yan. Yun ang fraud.
0: Opo. Kumbaga wala pa tayo doon. Kumbaga nag-comply ka sa liquidation.
1: Binigay mo yung mga resibo.
0: Sabi ng COA, mukhang may hindi akma rito. Pero as to whether fictitious o binulsa mo yung pera, wala pa tayo doon.
1: Wala pa.
2: Ngayon, pati yung pagbibigay ng mga report, naalala nyo, tinanong yata nung kailan ba yun, nung isang araw, kung bakit lumaktaw daw, hindi na daw dumaan doon sa notice of suspension, dumiretso na doon sa notice of disallowance. Kasi nung mga nakarang araw, ineksplika, di ba? Audit memorandum muna, notice of suspension, hanggang notice of disallowance. Doon sa isang sitwasyon yata, dumiretso doon sa notice of disallowance. Ang sagot ng testigo, paano, doon sa sinumpang salaysay nun si Acosta, ay yung mga sinulat niya doon, may pag-aamin na illegal nga yung paggamit ng pondo.
1: Oo.
2: O kung saan nila ginasta. So, wala nang suspension yun. Kung illegal, diretso na tayo doon sa notice of disallowance.
0: Sige.
2: Now, again, uulitin ko. Meron nangyayaring ganyan dahil kulang sa kaalaman, ignorance or lack of knowledge or lack of understanding. Pero meron din nangyayari ganyan dahil sinadya na talagang nakawin o kunin yung pera.
1: Ayon.
0: Sige, hanggang dyan muna tayo, Tony. Maraming salamat po. Ayun, ang tawag pala doon, compliance audit. Ayun yung testimonya.
2: Yes.
0: Pero ang kailangan natin, fraud audit to determine fraudulent ba?
2: Kung may pagnanakaw talaga.
1: Kung binulsa. Okay.
0: Thank you, Attorney. Maraming salamat po, Attorney. Mabuhay po
1: thank
0: kayo.
1: Thank you, sir.
2: Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris. Magandang umaga, mga kapabayan. And to everyone, good morning.
0: Good morning, sir.
1: Good morning,
0: si Attorney Jose Roy III, dating din po ng law school ng pamantasan ng Lungsod ng Maynila at one of the defense lawyers also of the Corona impeachment
1: trial.
0: Kulang
1: na lang sabihin ni Attorney Roy, good morning, classmates!
0: Old school yun, partner.
1: Old school siya. Lolo ko talaga, oo.
0: Sabi ni Attorney Romy Makalintal, ang sarap sariwain ng nakaraan. Kahit maliit lang yung sweldo, mura naman ang bilihin. Kami noon, 4 pesos a day ang sweldo. Partner, 4 pesos a day lang yung sweldo ni Attorney Romy Mac.
1: Talaga?
0: 120 pesos a month lang sweldo niya.
1: Wow.
0: Wow.
1: O ngayon, kaya naman ngayon ay bumabawi si Attorney Mac. Ay,
0: apaldo. Si Sui Suarez daw, inabutan niya rin yung brown pay envelope Happy birthday daw kay Sid Santillan, our PR manager in Aboitiz Power. Thank you.
1: Meron lang akong babatiin, partner, pabati ng aking, baka makalimutan ko, alam mo naman, senior
0: may programa ka pa, di ba? Yung susunod na programa, ikaw, di ba?
1: Pangalawang bati yun, mamaya, pag-greet daw ng happy birthday si Enzo Nakanishi. Oh, mukhang hapon ito. Enzo Nakanishi. So, this ka. Sabi yan ni, ano, ni Marvin, ang aking magaling at elegante.
0: Nagpalibre ka na naman.
1: Oy, nagbayad na ako. Marvin Almasal.
0: Zeus, go Zeus!
3: Alvin at Doris, kanina ng madaling araw ay nakasasagabal sa mga commuter na sasakay sa Redemptorist Asiana LRT Station ang Gutter Deep Taba sa kahabaan ng Ross Boulevard southbound papuntang Bradco Avenue. Nabarahan kasi ng basurang inanod sa Redemptorist Water Channel ang drainage sa naturang kalsada. Kaya naman kaninang pasado alas 6:30, nagtungo na sa lugar ang mga tauhan ng Paranaque City Environment and Natural Resources Office o SENRO para mag-siphon o mahigop yung baha. Aminado ang mga tauhan ng MMDA at DPWH na kapag may malakas na ulan, binabaha talaga ang bahagi ng kalsada kaya dapat araw-araw ang paghigop ng tubig. Sa ngayon, humuhupa na ang baha sa gilid ng Roas Boulevard southbound. Pero dito nga tayo ngayon sa Roas Boulevard northbound naman, Doris at Alvin, kung saan nagpapatuloy ang nasa katamtamang lakas ng pag-ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
0: Ang mga pahabol na lang, sabi ni Ellie Trinidad, yung presiding officer should also call out senator judges who are obviously defending the respondent. May mga ganong judges ba doon, partner?
1: Lumalabas ang
0: halata, nahalata na pro-defense?
1: Oo, pero meron? Hindi natin alam kung yan nga ba ay talaga sila ay pro-defense or pro-ano. Ano nga sa sino yung nagsabi? Sana naman po, yung prosecution ay huwag masyadong bias. Sino
0: nagsabi
1: nun?
0: Si Robin. Ah, si Robin nun. Josh Kyle Edith, good morning. Louis Basco, Sara Concepcion. Pangalan na lang ha. Anbus naman, Teka Lumarde, R.S. Ay. Kennedy, Lolit Campanero, Jepoy Manggay. Sino pa ba nandyan? Doktora Jessica D, good morning.
1: Doktora Jessica D, hello, good morning po sa iyo. Mariel, akala mo si Mariel Padilla na kikinig pala sa atin?
0: Sabi?
1: Si Mariel ba itong...
0: Umayos ka.
1: Hindi. Sorry. Kapangalan lang.
0: Okay. Partner, maraming salamat sa papandisal mo. Siyempre, mabait ako. Ha? Never na akong mag-o-overtime.
1: Okay. So, sige. Ayan ang aming...
0: Naniniwala ka ba? Naniniwala ka?
1: Hindi. Not for a second.
0: Susunod na tandem ng bayan with the one and only Mutya naman sa Doris Bigornia. O doon ka nalang bumati ha. Pag meron akong nakaligtan, forward ko sa'yo ha.
1: Sige.
0: And
1: go.
0: Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin Alchico. Magbabalik bukas dito lamang sa
5: Gising Pilipinas
0: Energy on a Thursday. Good
4: morning. Normal. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
6: Ito po ang DZMM.

0: Miss Beautiful.
1: Tayo ba yung po programa o magtatawanan tayo o magkikilitiyan tayo? Habi, ha?
0: Tutu time, please.
1: Our tutu time. 8:01 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Habang mamanuri walang takot, una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
1: Dahil dyan, agad-agad, partner.